0: paghantot alas 11 sa gabi, pakyas ang operating team sa pagkuha aning duha ka mga individual nga kikonsiderang anaan na sa retrieval operation. Lakip usab katong duha ka mga individual
1: katong anak, sa Barangay Mawing. Katong anak sa nanay nga naghilak na na-interview ni Mo, wala pa gihapon doon na
0: po ha? Oo, wala gihapon katong Ruel. Kagahapon, gikonsideran na sa Bureau of Fire Protection nga retrieval operation na tungod ilan ang ginaumang patay ang mga nasampit pero kinahanglan na lang yun kuhaon ang patay lawas. So kung duha ang sa water gun o duha sa kalumpang Save More katropang Ruel, ang isa na sa San Jose.
1: San Jose, Barangay San Jose?
0: Yes, sa San Jose katropang Ruel. Sa pagpasabot o sa gisaysay sa CDRRM o kagahapon, ang mga patay na sa 13 kabuok, karon giubos siya sa 12. Okay. Nga naman katropang Ruel, kay ang usang gikonsiderang patay sa Barangay San Jose, wala pa daw nakita. So, dili
1: so missing siya?
0: Yes, mahulog siya na missing pa. So, dili siya malakip sa ihapon ng patay. Apating na dili pa makuha or makita ang iyang patay lawas sa tropang Ruel. So, ang ihap na usa sa Barangay San Jose nga death, gibalhin una sa missing kay wala pa nakita ang lawas.
1: Okay, sige. At least, klaro. Sa report kay Tropang Philip kay di pa ba nato maano kay wala pa makitaan basi unyag naara na diya pero grabe no kung pila na kadlaw medyo lisod-lisod na po diyan kaimtang kung buhi pa siya ka Tropang Philip
2: lisod na
0: exactly ka Tropang Ruel dugang pa nga misaka sa 233 ang mga injured na individual ka Tropang Ruel o gika sa 1,800 plus ka mga affected families musaka sa 4,261 ang mga individual. Or yes, individual, pero naa sa 1,687 sa mga families ang affected as of now based on the data sa CDRRMO.
1: Ayan, alright. That's in general Santo City alone, ha? Para klaro lang, yes. Katropang Philip.
2: Katropang Philip, napabadag hapon, yes, sa Oval Plaza ang mga miyembro diha sa OCD. Kaya nakita raw hapon daghan kay mga nag-form diha sa Oval Plaza.
0: Yes, Katropang Chris, actually, dili lang ang taga-Office of Civil Defense, kauban ay lain pa mga law enforcement agencies, saan ang Philippine Army, ang AFP, ang PNP, Katropang Ruel, naana po sina din niya. Pag-ignun na itong usaka agency, dili lang gikan sa usaka lugar, gikan po sa lain-lain areas na assigned.
1: Okay.
0: Oo. May naa sa taga-Cagayan de Oro ni Anhid Re, mga taga-Dipolog, Katropang Ruel, lain-lain agencies and offices. Naapod ang puwersa sa BSP sa Region 12 ni Anhina sinatagahapon din ni dala-dala ang ilahang mga heavy equipments o gadili lang yun ang mga ambulance ang ilahang dala o mga fire truck. Dagan pa, oo, ang DSWD nag-plaster po dito katropang Ruel o mga lamesa o mga tent kay karong adlawa buot nga magpang-apod-apod ang DSWD o mga financial assistance dito sa AX. Kay karong adlawa nauman alas 11:45 sa buntag buanhi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. katropang Ruel o katropang Chris. So una niyang atuan pag-anhi niya ang inspection sa St. Elizabeth Hospital around 11:45 in the morning, particular sa Santiago Boulevard sa National Highway. Ikaduha niyang bisitahon ang AX Distribution sa Oval Plaza.
1: Okay. Pero kanita lang, Katropang Philip, na pa niyang mga changes kay ang pinaka-ano diri ang security mangod sa itong Pangulo. So, dili pa ni sigurado kung unsa ginayunahon kay Kabalo Magita. Basta ingani, pag-abot sa seguridad sa Pangulo, medyo confidential ang dating nini. So, posibleng mausab ang mga schedule ngayon mo ang gipangbanggit, Katropang Philip.
0: Posible pa na, Katropang Ruel. Dayon, doon ay duha katulunghaan ang iyang bisitahon sa Barangay Kalumpang.
1: Okay.
0: Ang Romana si Acharon Elementary School, ingon man ang General Santo City High School, bisitahon niya karong adlaw, Katropang Ruel.
1: Yan.
0: Wala pa po yung ikumpirma ang lokal na panggamhanan kung doon na pa ba yung mga laeng sekretarya ang Buan Hidri sa atong lugar, Katropang Ruel.
1: Si Undersecretary Claire Castro
2: Delimone. Hindi siya mo ito?
0: Di na lang siya mauban, mas madumugan siya, Katropang Ruel.
1: Okay.
0: Pero dugan na po nato, Katropang Ruel, para sa itong mga katropa nga gusto mo biyahe na within Mindanao o Soxargen, balik na sa operasyon ang Bulaong Terminal.
1: Pero sa Hatagsugod, kaganina?
0: Actually, ipaklaro nila, katong Lunes, pag linog katropang Ruel, gipagawas lang ang mga bus. Ang pagtahapon, balik operasyon sila. So, totally, wala yun nag-cancel ang travel or biyahe sa mga bus terminal na to. Apil sa Bulaong, katong yellow bus sa may National Highway, ingon man sa may KCC Terminal, walay nag-cancela o biyahe katropang Ruel. Ang inahalang yun ang sistema tungkol kay sa Bulaong Terminal, adunay na yupi digtong pundasyon or foundation sa Bulaong Terminal. So, up until wala pa further notice dika sa engineering office, ipagawas o sa o dili sa magamit ang compound sa Bulaong Terminal. Ang sistema karon para sa mga mubiyahe along Bulaong Avenue, naa diya nakapwesto, nakaplastar ang mga bus sa tropang Ruel. Tuloka bus company ang nag-a-operate karon. Ang pinakalagyo nga mamahimong maadtuan is Dipolog. Dayon, maadtuan po ang sa may Maasim o within Sarangani Province, hangtod Malapatan lang daw sila katropang Ruel.
1: May mga sunod nga balita katropang Philip gikan sa DSWD nga abri na ang Sapo Masla a bridge sa karon.
0: Abri na kan.
1: Go ahead.
0: Abri na siya katropa Ruel, pero as of now, ginahulat pa po ng further notice kung maabrihan or i-allow ang mga bus na to nga makasulod sa nasampit na na area. Pero sa nakuha na tong informasyon gikan sa Bulaong Terminal, hangtod Malapatan lang sila katropang Ruel.
1: Okay, dagko manguna nga sakyanan katropang Pilipas, hindi dito tugutan. Basta mga light vehicle lang ang pwede makaagi.
0: Exactly. Wala man po'y kabaguhan sa mga pamasahe o grota katropang Ruel. Katulang ang dakong hagit karon sa Bulaong Terminal ang pag-pick up o drop off sa mga pasahero. Tungod kay wala yung klarong sistema kung asa ba mo naog o asa ba yun mo pick up. Basta kay pag-abot ni mo dito, nakaplastar na ang mga bus o ang ilahang mga destinasyon. Mangutana na lang po sa mga hintundang ahensya dito katropang Ruel.
1: Ayan. Alright. Salamat sa report, katropang Philip.
0: Basta na ang updated report dika sa patrol karon magpabiling healthy tumaro na sa Santos Cash Gold. Alang sa Rikyo Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario at FM News. Live report.
2: Salamat sa Ginoo Katropang Ruel nga hinahinay na restore ang mga services, ang mga dalan, maagian ang uban. And muna siya kung nagtinabangay itang tanan, mahatag yun ang hinanali nga solusyon, dili problema.
1: So, abri na ha ang Sapo Masla, pero limbasin limited lang ni. Wala pa po yung nakabutang, pero doon ay mga road advisory na dali. Ang Sapo Masla Bridge, dili man ko din siya passable itong pipilakad daw. So, naigipagawas ang atuang DPWH so Region 12. Nga announcement katropang Chris, which is share na po nato na sa ito ang Facebook page nga pwede na siyang maagihan. Pero lagi siguro basi light vehicles ni mga katropa kay basi delikado pa agihan yun ang mga dagko nga sakyanan katropang Chris.
2: Bullseye! Salamat sa mga ingana nga updates.
1: Ato pasalamatan kay mga vloggers nga nagpaabot na sila mga hinabang. Naadari sa Jensen na nagkabuang tong pangita si Inday Mori o kaya matulugan kay Pertika Pulibok daw. Ma'am, pasailo lang yun, kay halos pulibok yun, kay nagkanunag brown out.
2: Sulti, basta kay...
1: Kaning atong mga kaigsuunan nga way kurinti sa Panimalay, nagrinta og mga inn, nagrinta og mga hotel, nga kanabang walay mga second floor kay hadlok po nag-isblinog.
2: Pulibok tanan eh.
1: Halos na pulibok ka. Ay kami, nangita po mito miagi, wagid may nakitan.
2: Plaza General di ay, dalalag banig din.
1: Pwede rin siguro ka mag ano ma'am,
2: tent.
1: Adria sa One Roma Square Building. Charla. Ay, kubring sa nakadali kato sa panunson ng The Secret of Health. Uban pa na ito mga pahinomdo mga katropa. Relax sa muna kay nasa na ito ang panunson sa si ito ang President CEO, Boss Doc Remedito. Oy, alang sayahang The Secret of Health. Kinikabahin na ito kanyo, Santo Plus Gold.

0: Food Sun Zone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sun Zone Plus Coffee Mix, the secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape ug energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sun Zone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sun Zone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sun Zone Gold Herbal Capsule og Sun Zone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sun Zone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sun Zone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sun Zone Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Sun Zone Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gyud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sun Zone Plus Coffee Mix.
2: Sun Zone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sun Zone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Sun Zone Gold Herbal Capsule, ang Sun Zone Vitamin C, ang Sun Zone Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
5: Kabalo na ko, Ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
6: Exciting! XFM.

0: ang apektado ni ining tanang katropang Chris Jensen Alone na niubos sa 13 ang patay kay wala na kay 14 kay isa
1: missing pa
0: from San Jose gibalin sa dito sa missing mga katropa. Mao na siya mga pangitawo kinsa nana sa linya okay ato sa katuan. Nakakaroon sa linya mga katropa si Congresswoman Sherdine Banyas Nograles kay ito pong pangutanon kung unsa po yung mga katikaran sa iyang opisina mga kaigilaan. Loyo lagi niining 7.8 magnitude nga naigo dari sa ito ang subsurgent area particular na Sarangani pero apektado yun ang General Santos City. Nasa linya kao ba na ito Congresswoman Sherdine Banyas Nograles. Congresswoman, good morning.
2: Good morning. Oo, maayong agos sa tanan. Hello.
0: Yes, ma'am. Good morning. Katropang Rowell, katropang Chris ang imong kaoban ko.
2: Chris, well, maayong aga kag maayong aga sa nagapamatik tanan subong sa XFM.
0: Yan. May buntag po kani mo kong una sa tanan ko nga kumusta ang tulo ka adlaw naman ta karon sa gitay-og tag 7.8 nga linog una sa tanan na personally kong kumusta ang kahimtang sa nimo og imo pamilya?
2: Nagpasalamat ko no na na-survive, safe ang pamilya, mga igsuon. It's just that na ako maigsuon na 100 og istaran no kay ang ilang balay labi na gyud si Councilor Cesar ang ilang balay di na gyud maistaran kay tumpag gyud no as well ang isa nako kay igsuon kay dito sa Sevens medyo nagtunga gyud ang kuan ang yuta dito no siguro soy liquefaction and ang mga pader nagatumbag gyud no so di gyud maistaran but so far I'm grateful that we are all safe no although nagakasubo kita sa nagakahitabo no until subong mogyapon ang problema no of course wala daghan pa areas wala kuryente tubig, pagkaon, no? So, mga opisina continuous, no? For the past third day karon, kadayo nag-distribute ang mga food packs, no? First day, we distributed food packs sa mga hospital kay tanang mga pasyente na as a ground, no? Kay tulad ang mga we have to vacate the building, no? Because of the damage and wala po yung kuryente, no? So they medyo naglisod no so na as a grounds ang tanang mga pasyente sa in many most of our hospitals so natuyok ta no distribute na pa-distribute nag-set up og hot kitchen so napasalamat ko sa mga volunteers no na hantud gabi na luto anay kay lisod po first day nato walay mga food chain na bukas no sirado ta na no
0: opo.
2: So nagpasalamat ko sa one call away sa mga volunteers no na nag-set up ug hot kitchen na nakadistribute sa mga hospitals and then on the second day nag-put up na tag mga food stations in mga areas na affected kaayo gyud no na halos di makaluto no so may mga food stations ta particularly sa Lagaw, Kalumpang and some other areas no so padayon ta nagatagpagkaon so maugyapon karong adlaw no. And then tubig we are coordinating kay daghan pa wala tubig so naay mga volunteers na may available na truck no I think ang RD will lend so karon atong mga areas na mga kuan wala gyud tubig so magtuyok no ang tuyok na yawat na lang makatabang-tabang pod no makatabang-tabang and then we are also closely coordinating with Sukoteco kay murag yes so far nagpasalamat ta kay daghan na no kanang ilang task force kapatiran ang tanang sa ubang lugar nag-adto diri no na nagtabang sa ato no murag nanay na deploy 350 linemen para mapapaspas and as of last night 63% of the city has been energized already pero daghan pa gyud yapon ang wala pa gyud suga no so mo na pa salamat sa tanan ng mga nagtabang pod no and then we are also closely coordinating with the different agencies labi na gyud no sa house po sa congress nagpasalamat ko kay ang mga congressman nagtabang gyud pod no nag pull in pod sa mga hinabang nila resources sa padulong sa city na to assist us no and mga ato pong ano we made sure na nag-request po ta, no, mga AX, no, MAIF na para sa atong mga labi na gyud sa mga balay nga na damaged yun, no, na di mapoy ano, oo. So,
0: sa imong datos, sa imong data kong nabawaan, unsa nga barangay ang pinaka naapektado o dagang mga damages ng mga balay na kay data kong?
2: Yes, na ako'y data, but it's not with me right now, no?
0: Opo,
2: nandito okay sa okay opisina. Pero ang sa akong pagtuyok yun, no, ang ako nakita na ano, Lagaw area, Kalumpang area, no, muna ang muraga, daghan yun kaayo ang mag-damage, no. Although ang kuan, ang katong mga data nila, katong mga affected, no, mga families, no, murag continuous pamanggod ang kuan, continuous pamanggod ang gathering. Data gathering.
0: Okay,
2: opo. So, dili pa siya, no. Although sa Subong, we have 250 ang injured, and then ang deaths nato, nanata sa 13.
0: Opo.
2: May ara pa ta apat ka missing. As of latest na katong dito sa Save More, naanay na retrieve, no?
0: Apo.
2: Atong duha na missing, na ang body sa isa, no? Nakit-ana, pero unfortunately lifeless na gyud, no? So, oo, so there are still four na missing pa na maupo ng under ongoing atong search and rescue operations.
1: Kung mangunta namin, unsa bay sa Senado manggod, ang mga senador na kuha ng mga balita nga naghimo daw sila og isa ka bulan
0: nga sweldo kong wala bay panawagan diha sa ano, sa House of Representatives, kay kung na isa ka bulan nga sweldo pertindaka na sa House of Representatives, pertindakuha na nga fund.
2: Actually, isa sa una nagtawag sa ato si Speaker Boji D.
0: Okay.
2: Oo. Nangamusta, and then nag-initiated to na mag pull in of resources, no?
0: Okay.
2: And then of course medyo kaba lang sa kaya, so na yung mga more than 100 na ang nag-pledge, no?
0: Ayun, okay.
2: 60,000, 100,000 ana. So, i-pull in to, i-turn over to eventually sa city na to. No?
0: Ayun.
1: Wow, that's good, that's
0: least,
1: good.
0: That's good. At least makatabang man kong kay karong panahon na, hindi man angay nga
1: magkabahin-bahin
0: ta. Yes, karong yun ang panahon nga magkayo sa ta.
2: Yes, set aside sa ang politika, no? Even kami ni Mayor, no?
0: Nakita na ko.
2: Sa panahon karon, dili dapat mag-irag, no, ang partisan politics.
0: Correct.
2: Karon ang panahon na dapat maghiusap ta, labi na diri sa ato lokal na panggobyerno, appeal po ang national government. So, mauso, nagpasalamat ta, no? Ang national government, the office of the president, office of the vice president, atong mga secretaries, no, atong mga senators, no, na who are really helping us out, appeal ang mga congressman nato, no, and dili lang even the private sector, other LGUs,
0: yeah,
2: no,
0: correct.
2: Nagtabang po sa ato, no, to help us to help reconstruct and bounce back, no, so mo na nakita nato diri karon ang paghiusa sa tanan na matabangan ta.
1: Kung last finally ang imong panawagan ngadto sa tibuok katawhan sa General Santos, unsay dugang panawagan nimo kong?
2: Lang gyud, stay strong, malagpasan nato ni, basta magtinabangay ta, malagpas nato ni.
0: Mm-hmm.
2: Ang importante na dili magkasakit, no, ayaw magkahina og loob, kanisya maglipas lang ni. We will bounce back together, and of course let's continue to pray. Kay karon dapat ay mga tremors, no, gikan gabii, hantud kanihang aga, no, ang iba nagka-trauma na, nagka-nervous na, no?
1: Tinuod na.
2: Kalma lang yun, kay kung mag-una ang kulba, no, mag-una kinhanan ang presence of mind yun nato, no, in the midst of everything, and pray, no, walay imposible sa pangamuyo, no, kinaaman yun na sa taas ang pagbuot sa tanan.
0: Ayan, alright. Kong salamat kayo sa paghatag nimo og oras sa pod sa XFM 95.9 General Santos City. Mabuhay ka kong, God bless, and syempre, amping kanunay kong.
2: Salamat, Chris. Salamat, well, and salamat sa tanang nagapaginaw. Maayong buta. God bless everyone.
3: Bullseye! Bullseye!
0: at least karon makita nato, nakita nato to mga miagi sa mga hulagway, nakuban ang ato ang kongresuma, nakuban ato mayora. Kanay bang kaygayunan sa inganing adunay katalagman ang pinakaimportante gyud diri ang maghiusa ka trupang krisa. Dili nato angay nga bahin-bahinon pa, dugangan pa og burden ang mga katawhan nga na igo nining maong kalamidad.
1: Kaya
0: lisod na kayo. Stressful kayo. Ultimo mga bata karon gabay lang linog. Wa na. Syagit ng mama. Wala good. Kanabang nata karon in midst of a situation nga kanabang grabe ka kulba. Grabe ang krisis. Mahal pang panaliton. Nadugangan pag 7.8 nga magnitude nga linog. Wala na. Sagol-sagol na tanan. It's very stressful sa tinuod lang. Labing pasulod sa panimalay. Ay syempre, una sa tanan. Wa na gani kay pamalit og kanabang panutan, naglisod na ka pamalit og bugas, magubaan pag yung kagbalay.
1: Oh.
0: O, kumbaga, ibutang na itong sitwasyon nga ito sa ilaha. So, dili na ito sila angay karong padunggon nga kumbaga, nag-away-away pa ta, tungod lang sa usaka, dili na ito pag sinabtanay. O, dapat karon ipadapli na ito ang tanang kolor, maunsa man makadiha, unsa bang imong partidos politika, unsa man imong kahimtang kinabuhi, unsa man ka madato, mapobre kalimtang sa nato na tanan mga katropa, importante diri karon magtinabangay ta. O katong na mga extra man lang, o kanang wala kayo na apektuhan, niining maong masulti yun nato, trahedya mag ini katropang Chris, na malatay extra, pwede ta makatabang mga kahilaan. Open! Ang ato ang city government, open at open at ang provincial government sa Sarangani sa pagpaabot sa inyong mga hinabang o pagdawat sa inyong mga hinabang. O syempre, good to know, doon ay mga pipila ka mga vlogger, kaya kayo mga vlogger, dagko kayo mga income ni mga tawhanan ni at least malang, i-share ninyo diha. Nakita na ko kagahapon ang post ni Inday Mori,
1: si Bustoyo,
0: ang uban pa, ang mga vlogger na gustong mutabang
1: si Palaboy.
0: Napatong beatmaster, something, yan na. Hinautong ta, ha? Ingana, kita mga taga-Jensan, taga-Sarangani, ay padapling sa nato ng mga kolor nato karon, ng sabay kolor nato diha. Kay duha ang kolor karon na kolor sa politika, na kolor na ining sukotikoto.
3: Okay.
1: Wala sa nasang day, sana sila kanang mga istoryo diha, o mga pangampanya, o niyan ang pangampanya na nagmaplaster na ta.
0: Atong iampo noon ni atong mga lineman nga mahilayo sila sa disgrasya.
1: Hinood.
0: Maunay dapat natong iampo. Kay karong panahon na mga katropa, although na sila narbaho kay para sa ilang pamilya pero nagahimutang sa alanganin ang ilang sitwasyon kay wa magkakabalo. Wa po ta kabalo kung ligon pa ba na ilang gisaka diya kay bisan pang naghigot na sila diya mukalit nagkabali ng posting ilang gikatkat. Diba? Ana ato ngayon po nga mamahimo silang safety, makasaka sila, makanaog silang safety. Og mabalik nilang kurente, ato silang pasalamaton, ato silang daigol, kay sila karoon ng mga bayani, kaya ito mga lineman, kay kung di din sa ilahan, kaya ito mga lineman, di lang sa Sokoteco to, Sokelco, Dasoreco, o kuman pa nga mga kooperatiba sa elektrisidad nga nagtabang sa tua, ato ni silang iampo, ato ni silang pasalamatan, kay na sila din nagtabang ka na ito, aron mahibalik, ning ato ang kuryente, kutays kuryente mga katropa. O kang NGCP, ato po pasalamatan, kay sila man ang agian sa linya, gikan sa supplier.
1: Pagkampo tanan.
0: Kana mga lineman sa NGCP, ato na yung apilo pagkampo, nga, hindi po sila mabutang sa alanganin. Kay, importante po ng ang NGCP. Kaya nga naman, gikan sa supplier, ilaha man ang linyang giagihan ng kutay sa kurinti padulong
1: grabe, ito. Grabe, adjustment nila na.
0: So, mas tag-as ang poste sa NGCP compared nimo sa mga poste sa Sokoteco to, mind correct. You. Mauna nga, dapat karon mga panahon na ang pagkampo, ang atong ginapangayo kaninyo kung wa man lang tayo matabang bisa ginagmay o di man lang takabalo magkampo pwede ba maghilom na lang ta
3: okay
0: ano yung bakba imbakba niyo diya istimplira lang sa nilo na ninyo na
1: ang bultahe sa NGCP dagko kay na kay mo na yung highways kuryente yung kanay na bar down mas dakong problema so gipasalamatan nato nga na okay na na restore na ang atong connection o wa na tayo kabalakan pa dugang pagampo na lang di ka lang ta maghimog kasamog pa.
0: Ang bantay kaghapon dito sa Leon Ledo substation ako gitong nahinabi katropang kanang casual lang ko kina timingan nga namalik kong tubig sa kilid na substation. Ni palit po siyang tubig ni gawa siya so nag-story-story may ginagmay samtang gayon ng tubig kay perting inita. Isa na lang ka feder ang ilang problema. Kaghapon to ambot lang karon wala ko update kung okay na ba. Isa na lang ka feder sa substation sa Leon Ledo ang nagka-problema kaghapon. Iyan ang tatong i-on kailang itesting. Ni patay na wala ng supply nautana ko ngano na wala ng supply NGCP kuno kay naigiayo NGCP so nakita po nato sa Facebook sa National Grid Corporation of the Philippines, mga katropa, nagpagawas po sila o paghimang, no?
1: Silang page.
0: Doon na sila i-repair kagapon o nabalik na alauna 30.
1: Wow.
0: Ang problema na to, ay nanapag ipaigayon nga repair mismo ang mga sukotay ko to. Mm. Kaya ron masumpay ang linya, I think, from Leonledo going to Apupong, wapang takabalo sa ilang mga Cotais Corintes linya dati ha. Mm. Amo to hinungdang nga nag-brown out na kagabi eh. Around 6 o'clock. So, nagbalik siya alas 8 mga kagilaan. Ugkutob karon. So far, so good. Wala na po to na itong programa. Nagaya po tayo Corinti.
1: Karoon pala yun na nakahuman. Ugmakahuman. Duha kadlaw na nagsigi o putol tungkol sa brownout.
0: Yan, sige. Balik kita ha. Ito, hisgutan ni karon ang, sabi yung labing dinalian nga kinahanglang lihukon karon sa itong gobyerno.
1: Ana?
0: Aron nga daling makabangon ang Jensen o Sarangani gikan sa epekto sa magnitude 7.8 nga linog.
1: Tinuna.
0: Mga hinabang, sama-samong gisulti, dili taangay magkabahin-bahin. Niining panahon na. Ay aron nga kita taran magtinabangay. Dapat, para sa ikaayo sa ito ang lugar. Mubalik kita, kiningamahin. Ato kaninyo sa Santo Plus Gold.

0: FM.
1: Exciting!
2: Subtle Blast Gold.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kagina mag soft drinks ka o nuparat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Subtle Blast Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Epektibo yun ang Subtle Blast Gold.
2: Subtle Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Countdown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Eriklorin niya, pag 2 months na ko nagtumaraneng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
3: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nganong man?
3: Nag-inom kong kape ganina, ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
2: Mali na nga ka

0: klase sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Adlaw-adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting.
3: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
5: Exciting.
6: Bullseye. Bullseye. Bullseye.
7: Oras na to mga katropa, alas 8:41 na.
6: Ay,
7: sa paspasa mo dagan yung orasa, oy. Aha, aha, aha. Padayon kita, nagkapanawagan o kinabang mga katropa sa ato mga kikilag, mga kaigsunan, karoon nga nagkapaminaw.
8: Oh.
7: Iliben pa sa mga apektado nga pamilya. Importante karoon ang tubig na mainom. Iliben pa diya sa gland nga dapit mga katropa, no? Kay medyo apektado gin sila diya. Muraga, ma-short-short na sila sa ilim nung... nga tubig og kita nang kapanawagan gyapon ta sa padayon sa tuang pagawha kaninyo nga naman na mo extra diha. Pwede ka mo magato og tabang diri mga food items, dilata, bugas, importante kay karon og mainom nga tubig. Kagapo kadlaw adto na namipila ka hinabang nga niabot gikan sa provincial government sa Glan. Kay Glan gyud ang pinakaapektado kay digid magihan. Gigamit nila kagahapon ang bangka kasi siguro gigamit nila or ang iya sa Coast Guard. Ang gigamit aron mabutang lang sa o mahatod sa Glan ang maong mga hinabang. O kita diri sa XFM nagapanawagan kita direta na himutang ha sa One Roma Square building, Aparente Street, door number 6 kita, second floor sa building 2. Barangay City Heights na kita nahimutang karon mga katropa tapad lang na aning Rujon Pharmacy. Gigilang lang na to og kung doon na mo'y mapabot ng hinabang diha kami dari mahimo rin ming tulay ninyo. Aron nga mahatod na to mga hinabang sa pwede na itong ma-identify nga mga kaigsunan na to kay Dris Jensen. Pinakapiktadong lugar ang Lagaw hanggang Barangay Kalumpang.
8: Daghan ng liki dito.
7: Pero dari yun sa Jensen, mas grabe yun ang establishmento nga nangaguba. Pero yun dako ang danyos na ini mga katropa. O kadun ay pipinakadalan, katong iyong ginagihan nga mo, suroy mo, nakagi naman ka dito man, no? Ito ka dito stibuli. Wala, oy, landslide. Di, makaagi siya, pero gusto rin mong motor ka. Pero sa kinan, di ka kaagi. Kay pwede ko, kaagi na yung kilid na yung mga motorista nag-aagi sa kilid. Pero dili siya advisable. Kaya delikado gito dito. Gantuan to kagahapong adlaw ni Secretary Vince Dixon.
8: No.
7: Ang maong dalan mga katropa. Pero at least na lang, wala yung mga katawahan na to dito. Kay utlanan naman to. Tumoy-tumoy na ito sa San Jose Banda going na siya into Tibuli. Part na sa South Cotabato. Landslide yun, pero tingo ba ah? Ang dalan niya, bago-bago rin ba itong dalan? Nindot ba yan ito? Wapa ko kaan ito, naguba na, pastilan.
8: Pero pasalamat ha, nga daghan ka na ito ang safe sa nahitabo nga linog o daghan po ka na ito ang pwedeng makatabang ning atong panawagan karon nga donasyon, nga itos mga naigo nining linog mga katropa. Ganun ba?
7: Abre. Sige. Padayon.
8: Isipa nga, ang imong kinabuhi, gitagaan pa na og kanabang spare sa Ginoo, spare ka para mutabang sa uban. Kung kaya man imong ayaw nagdugaya. Kay karon gikinahanglan sa katawhan ang imong tabang katropa.
7: Yan. 0991-410-2580. 0991-410-2580. Mao na Gcash na to ha. Namoy ka ginagmay na 655 lang god.
8: Pwede na
7: 55 justice piso-piso nga pwede na yung i-send diha mga katropa. Pwede na gyud kay na dawaton gyud na to. At least walang mapatli ta to nag usa ka butilyang tubig. Di ba dako na kayong tabang makapalit ta ni anag isa ka sako maipo na to na isa ka sako ka 25 kilong bugas ang ato dai nang iripa kung taga 5 baka kilo karon. Di perti na okay na kaya na anay panglungag at tawid gutom nini mga naapektuhan ato mga kaigsunan nga intawo nga bungkay ka mga balay. Karon ang panahon nga magtinabangay kita
8: lagi.
7: Pero unsa ato panawagan sa gobyerno? Unta makahuna-huna ang gobyerno na to karon dinalian. Unsa ba gyud kinahanglan dihukon sa tong gobyerno? Karon ha. Aron nga daling makabangon ang Jensen ug Sarangani gikan sa epekto nining magnitude 7.8 nga linog. Katropa kay sa dinalian nga pagpaubos lagi niining Jensen karon nanata sa state of calamity ha. 30% sa fund para sa disaster fund ba tawag diyan na? Pwedeng ma-release. Fund. Calamity fund. Mm. Pwedeng ma-release. Kaya mao nang aprobahan sa ito ang sanggunyang
8: panglungsod.
7: Panglungsod. Mm. Dari sa Jensen. So, naka-under of state of calamity. So, pwede itang magamit niya ng fund. O we're very thankful kay ubay-ubay ang nagabot ng tabang dari. Mm. Ang Cebu, mupadala o I think 10 million pesos.
8: Wow, that's
7: i-download
8: good, that's
7: sa tuang City Treasurer's Office. Mm. Arong nga siyempre magamit sa tuang syudad nga itabang nga ito sa mata. So, ubay mga hinabang nga bot. O ka doon ay mga pipila ka vlogger. Pero, dari katropang Chris, doon na lang ha, di lang Jensen. Sarangani Province. Ang Sarangani Province karon gipaubos sa red alert status. Walay problema sa Makima area. Dili kay epektado dito. Pipila na mga panimalay. O pipila lang ka mga
8: pasabol
7: residente.
8: Pasabol na dito.
7: Usually, ang mga residente na makwit, katong gikan naman sa baybayon.
8: O, kaya doon
7: na lagi, ano na lagi gipagawas nga tsunami alert.
8: Pero
7: gilif naman to dayon mga katropa. So, wala tsunami alert karon. Pero normal. Di ni mo maiwasan sa mga tao nga kanabang
8: magdok.
7: Mabalaka. Kaya syempre, doon na pa may mga pagtayog. Di ba basta-basta. Oh. Magnitude 5. Magnitude 5.1. So, kusog-kusog nga po na. So, nakaubos nila karon sa red alert status. Mm. Nga makiangayong lakang sa kagamhanan aron nga paspas nga makapagawas sa pondo. Ug tabang humalag iniining na hitabo mga kagilaan. So, sa usa ka bahin, daigon nato atong pasalamatan ang danilian pong kapaglihok sa lokal nga panggamhanan o kang pag-abot dayon sa ato mga kalihim. Sama sa DOH, niabot dayon sa Secretary Ted Herbosa, sa atong DSWD, Secretary Rex Gachalian, DPWH na ito, Secretary Dizon, nitabang o pag-check mga katropa na ito niya. Aron nag-isutaon ang kanibang kahimtang sa mga biktima, mga pasyente po sa ospital. O katong pasalamatan po na itong Pangulo kagapon kay nagpahigayon yun siya o kanibang virtual meeting assessment. O iyan gusto mabalang kung sa maging hitabo. Kaya aron siyempre makapagawas mo ng pundo ang itong national government. Pero we're hoping dili ninyo kurakuto niya. Maura na akong panawagan po yun.
8: Dapat lang.
7: Itabang na to. Tibok tabang. Aron nga wala na yung mamahimong issue. Legacy ya itong ibilin, Mr. President. Wala itong gikinahanglan karon. Di ta magbahin-bahin dari. Walay pro Duterte dari. Walay pro BBM dari karong panahon na. Magtinabangay kita. Kung wala na tayo matabang, ampo kita. Kung di malang taka, kabalo mo ampo, isiper yung mga baba. Paghilong mo niya. Na importante karon nga magtinabangay kita mga katropa. Labing pa, nalimang ka, 70 kalibo kaping ka mga residente. Mga matanggong diha sa Sarangani, wad ano mga punianan, ang uban na tabunan, nangamatay, wad ang kamanay ni mga pamilya in taon, mga tulay, nga nangaguba, pipila ka mga tulay ang nangaguba, mga katropa Sarangani. Mauna dapat ang ato ang iyan po nalang mga katropa. Dapat walay sagol, nga bulok, nga politika o korupsyon ang paghimuon para sa General Santos City og sa Sarangani Province.
8: Bullseye! Siyempre, katropang Roel, dungan ninda kong trahedya, may guusap ang seryosong hagit sa kalidad sa ato mga infrastruktura.
7: Tama.
8: Kung sa dagan sa impormasyon nga miani og dugang at dugang kalisang sa publiko. Ang kanabang nangaabling nga siminto, nga siak, nga gambalay, des barangay Lagaw, Kalumpang, lakip na ang mga temporaryong pagkaguba sa operasyon sa Jensen Airport, kinahanglang magsilbing seryosong mata o pagtulunan sa City Engineering Office o mga kontraktor nga istriktong sundon ang saktong patakaran sa National Building Code aron nga ang mga edipisyo kana mga gambalay mamahimong taming o dililubnganan sa katawhan sa maabot nga pagtayog. O sa tunga-tunga, nining serye sa kaping 500 ka mga aftershocks,
7: libo na.
8: Tama. O galabing mabuhat sa matag pamilyang general o gasarangan, mao ang magpabiling kalmado o magbinantayon pinaagi sa pagsalig o pagsalig lamang sa opisyal nga taho sa P-Box o CDRRMO. Ngayon sa panahon sa kalamidad, ang tiunay nga kaalam sa pagpili sa kamatuuran o ligon nga pagtinabangay, mao ang labing epektibo natong hinagiban arong daling makabangon gikan sa kangit-ngit sa trahedya.
7: Tinuog yun, kay doon naman ko yung mga tao, yung gapong karoon, daotang gapong utok ba, sakyan ang mga sitwasyon. Magpabuhat-buhat yung mga impormasyon nga dili mao, biktima na ang sukoteko to ni ini, nagpagawas na silang pahibalo. Kagapong adlawa. Ay lagi, doon ako na'y dako-dako ka bro, kaya doon ay repair nga pagkabuhaton na gipahimakak na sa
8: kontay ko to. Makonsensya po
7: mo na nga Pag-abot sa Kutay sa Kurente, ang inyo ang bisitahon, South Cotabato 2 Electric Cooperative.
8: Naipage niya.
7: Naipage ang itong isulti sa inyo. South Cotabato 2 Electric Cooperative, INC period. Sharo. South Cotabato 2 Electric Cooperative, INC period.
8: Na.
7: Maura na ang official page sa Socoteco 2. O diya sila nagkapagawa sa paghimangno. O siyempre po, paghimangno, gikan mismo sa tuwang CDRRMO.
8: Correct.
7: Naay mga official page diya mga katropa, ang atong CDRRMO, o napoy official page sa tuwang LGU Jensan. Ang LGU Jensan page is LGU Jensan na doon ay Tatak General. LGU Jensan colon Tatak General. Mo na official page ha? Sa to ang LGU Jensan, sa to ang DRRMO Jensan, napunta. Simple lang kayo na. DRRMO space Jensan. Mao na ilahang mga katropa kay aron nga dirita mo kuha og mga impormasyon.
8: Para dili mo masaag.
7: Dili ta masaag kay lisod kayo.
8: Iwas sa fake news.
7: Correct ka.
8: Kanang klarong Facebook page, klaro nga outlet, dili kanang fly by night, kanang galakaw-lakaw sa dalan dili na. Dirita sa klarong outlet XFM General Santos City.
7: Yan.
8: Para mabalaan ginyo ang klarong balita, dili nang puro istorya lang unya kampanya na diay sa binuang ang dala.
7: Naday gipagawas ang atoang LGU Jensan sa mga gusto magtabang. Idiretso na lang sa SCSWDO 10 Jensan Oval Plaza. Naanadiha sila na imutang at bangyod sa Ruas East Avenue.
8: Pwede mo pangitaon si Mr. Bong Pipito, di ba?
7: 0928-519-3831.
8: Oo.
7: 0928-519-3831. So, kung ginagmay ng inyo ha, o maulaw mo muhatod dito kay Gamayra, pwede niyo, Andre, hatod sa to, kay kami muhatod dito.
8: Kala lang matabang na mo.
7: Okay, kaya bang nakapak na gudaan na 5 kakilo o 9 kakilo ng bugas, mga canned goods, di ba? Ano, makaon nila ba? Pwede rin ganyan na ibutang kape, ano ba? Isulod nyo sa isa kasupot, kamo na yung magpacking diya, unsa ba? O pwede ka mo magpadala rin o sa kasakong bugas.
8: Mga canneries Jensen nga naamoy extra diha ng mga lata. Pwede gud giawhag gud na mo ang mga canneries Jensen, daghan tagka-canning diri. Nga pwedeng able gud sila matabang.
7: Na kaning na to utro po ng warehouse sa Gentuna na igo pa po.
8: Dili ang warehouse sa Gentuna na igo to siya pero napa ni mga uban na nga mga stocks na pwede available.
7: Pwede mo mapadala mga tarpaulin kung gusto niyo ha mga shelter materials. Mga tent yun na kay ato na nga to diyo sa drop off point sa to ang LGU Jensen. O makadagandagan kayo tag tubig nga makulikta mga tropa muhatag po ta dito sa probinsya Sarangani. Kaya lisod mapong kayong transportasyon padulong Uglan. Ato lang pa rin kamutan nga makontak po ng provincial government na lang kaya diyan na ito i-drop out mga katropa. Nanawagan po ng XFM Network Philippines, sabihin pa nandoon sa Jensen, Tagum, Davao. Hinahat po nata hanap po yung makahatag dito aron mahatod po nato diri sa mga naapektuhan po mga katropa nato nga naigo niining trahedyang 7.8 magnitude mga kaigalaan.
5: Bullseye! Bullseye!
7: Importante

0: ta kabalo, di ba? Daghan kayo.
1: Guba, dosi sa mga nakunang dalan, lima katulay, saranggani, yung sao na pagkabuto, dinaliyan ng tabang. Iba, so magdisod yun mga katropa. So kinang na nato karoon magtinabangay, koordinasyon para sa tanan. Eh, araw nga, kung sao na ito ba, nga pagpaabot kayo, di man, pwede nga, isa-isa ta rito, kadanay mo tabang, adto taglan, sakay tagbangka. Pwede siguro, sahon na lang na ito.
0: Taray, sahon. Para, itigom sa itigom.
1: Itigom na ito. Kay lisod po kayo para sa mga taga-gobyerno na ito. Hasol po kayo na. Maunang maisahan na lang. Unta, kini itong provincial government, magmugna mo diya ka ng drop-off point po ninyo. Aron nga, dali rapod sa mga gusto mo tabang diya, mga kaigalaan. Kay wala ibang yun. Saan taman eh. Ang Jensen Airport na ito, sarado kutob karon.
0: Hindi pa magamit.
1: Kutubugma, no? Kutubugma.
0: Kutubugma. Ang ilang advisory.
1: Kutubugma. So, ang mao ganina nga isarado kay para kada mga hinabang nga gikan sa nasyonal, pwede sila diha mudak mga katropa sa mao na isa sa mga purpose. Kada ha, padayon nagapanawagan ang XFM call for donation sa mga biktima nining 7.8 magnitude galinog mga katropa. Mga food packs, pwede na kayo, mga ilim ng tubig, mga katropa, nga pwede mainom.
0: Kung hassle sa inyo ha, yan na mo yung Gcash di ha, pwede nang i-send. Bisag na 25, bisag ka pilang nga kantidad, ang importante ni tabang ka kinasingkasing mga katropa.
1: Yan! Alright, wala tayo oras. Katropa Chris, musunod ang programang sentro at umakuban si katropang Ivan Pulunan.
0: Yes, salamat mga katropa sa inyong pag-uban sa programang Bullseye, kinigbahina, atod ganado Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Tangalan sa Tibok Perso sa XFM Network Philippines. Alang sa nakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit ka ninyong tanan. Nagkasalamat. God bless. Dakbayan. Mabuhay ka.
1: Salamat po sa inyong pagpaminaw. Kini si katropang Roel Dumantay. Nagkayong kaninyong bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kini si katropang Roel takes care of you. Love you guys. Bye-bye. Mwah!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santo Blasco! Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama o Santo Blasco, 3 times a day, na-feel na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
6: Santo Blasco! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
6: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
8: Mag Turbo!
7: Oh, yes!
6: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
3: XFM
6: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita.

Luzon, Visayas ug Mindanao, mga katropa, exciting morning kaninyong tanan. Welcome na usab, mga katropa, sa atong pagparaguban sa programang Sentro. Balik na ta, mga katropa, on air. Grabe na sa atong mga public affairs program. Uman sa pipila kaadlaw usab, mga katropa, nga nakasinati kita og power interruption. Mga suking tigpaminaw og kinibang challenge. Pag-abot, mga katropa, sa ato ang internet connection. Kamusta man kamo, mga suki na mong tig paminaw, ilabi na, diris dakbayan sa Johnson. Ngayon taon, huwag ito kabantay mga igala. Mga katropa na inig pag-igo gyud in taon o makusog-kusog galinog. Ilabi na diya sa may Sarangani province, mga katropa, nga labihan gyud ka kusog. Magnitude 7.8 nga linog ang atong na sinatian, mga katropa. Mayang buntag sa mga katropa na ito diyan sa may South Cotabato. Kamusta ka mo, Drasubong? Ha?

0: Inaot kita mga katropang, ganamog karon sa maayong game tang. But syempre, ubay-ubay usab ng mga katropa nato. Ang hangtod karon mga katropa, dili pa makarecover. Ilabi na katong mga nawadaan gud in town og panimalay. Worst mga katropa, katong mga nawadaan og malos kinabuhi. Tubikan aning maong linog mga katropa. Mayong nga buntag usab sa ato mga katropa diya sa may Sarangani province. I know, grabe ang inyong kasinatian diya karong mga panahon ha. Naot kita mga katropa sa inyong fast recovery. O syempre mga katropa sa mga kaigsunan. O syempre mga taga-gobyerno na to. Ang ginapasalamatan na to mga katropa ang ilang paspasa ng mga pag-responde. O ilabi na sa mga apektadong lugar dito mismo sa atong area of responsibility. Ilabi na dito sa may Sarangani province o Jansan mga katropa. Sentro. Alas 9:08 na. Kini ang programang Sentro, Sentro sa mga balita. Sentro sa komentaryo. O Sentro sa kamuturan na inuwagoban katropang Ivan Pulonan.
1: Ivan Pulonan. Sentro.
0: Kini nga bang programa mga kaigalaan mga katropa tungod ganato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Dari ang mga katropa, syempre ang gisaligan ng Sunthone Plus Gold Herbal Capsule, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix. Ingon man mga katropa, ang atong Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Cess the Pain. So paglangan mga katropa, ano yan ang mga headlines sa mga balita?
1: Headlines, headlines.
0: Sa mga nagunang balita, karong buntaga, mga katropa, update. Kalabutan, mga igala, sa natigayong linog, dire mismo sa atong lugar. Dire si Jansan o Sarangani. Dire sa Mindanao, mga katropa, kapin 145 kalibo ka mga individual apektado sa natigayong Mindanao quake.
1: Centro. Headline.
0: Samtang sa lain pa mga balita, DSWD nagpadayon magtudpa sa pagpanghatag og ayuda ngadto sa mga biktima sa linog sa Sarangani og Jansan.
1: Headline.
0: Samtang kapin 2,000 ka mga aftershocks na record human sa kusog nga linog sa Sarangani.
1: Headline.
0: Pag-ayo sa dalan nga naputol sa Tiboli, South Cotabato. Isugdan na kagahapong adlaw mga katropa. Og syempre ang XFM 95.9 Jansan. Kasamtang ang nagapahigayon mga katropa og donation drive alang sa mga biktima sa linog sa Jansan og Sarangani. Ato nang isgutan unya mga katropa diri mismo sa itong pagparuguban og karong adlaw mga higala. Unay mga dagkong tao. Ikan mismo mga katropa sa national government. Nanagyon itaon mga kigalaan. Taon mga katropa ato ning pagkatigan ug pagtagad. No, adunay mga pipila ka mga dagkong opisyal gikan mismo mga katropa sa ato ang national nga panggamanan ang moabot diri mismo sa atong dakbayan. Aron sa pagsuta ining kahimtang sa atong syudad mga kigalaan ilabi pa. Ang mga apektadong lugar diya sa may Sarangani province mga katropa, kamusta man in town mo diya? Pwede ka mong magpadala sa inyong mga mensahe mga katropa. E doon na ito yung mga nagmensahe sa ito ang mga katropa nga kanabang nagapangita, nagkuhan pa. Ang tod karon dili pa nila makontak. Kining ilahang mga kabanay, ilang mga kinibang asawa o dili ka mga karelasyon mga katropa dito sa may Glan. Labi na diya sa may Batulaki, Glan, Sarangani Province. Kamusta man kamo diya? Umaabot ang atong pagsibya diya. Naginaot kita mga katropa nga safe kamo diya tanan. Mga katropa sa may Batulaki o some part of Glan, Sarangani Province. Oras mga katropa, 9:12 na sa buntag. Kining maong oras sa mga katropa tud kanato. Sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. At naman news headlines mga kaigalaan, mga katropa, tod ganito sa Sunthone Gold Coffee Mix. Indot ni nga kape mga katropa kay dili ni makapanerbios. Ilabi na mga katropa kung panahon sa mga kalamidad bitaw, mga katropa, kung ikaw kanabang nerbios or nerbiosa, magpanik yun ka. Lisod na mga katropa. kada magsigit og panic bitaw mga kaigalaan. Mangita tag kanabang kape nga dili makanerbiyos. But ang ginahimo pa mga katropa, magapakalma sa ato ang nervous system mga katropa. Morning ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga adunay mangosteen kamunggay. Igon man garlic extract inubanan mga katropas gahom. Nining collagen o glutathione. Perfect na mga katropa sa ato mga katropa diya. Nga nangita og kape nga lami na healthy pa. Makahatag pag yun mga katropa o kaanyag. Diya sa inyong mapamanit mga katropa. Sunthorn Gold Coffee Mix available na kana mga katropa sa mga butika. Ingon man mapalit sa Shopee o Lazada.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Alas 9:13 na mga katropa. Sa mga balita na karong buntaga, sugda nato. Update mga katropa, gikan mismo sa ato ang mga ahensya sa gobyerno. Kalabutan na sa katibukan mga katropa nga data. Mga katropa, may kalabutan ni ining epekto sa natigayong linog. Diri mismo sa atong syudad, diri sa atong kasikbit ng mga probinsya, probinsya sa Sarangani, even sa some part of Mindanao mga katropa.
1: Sentro.
0: Kaliman ka, misaka na sa 38 mga kaigalaan ang ginaganon sa mga namatay, mga katropa. For the whole Mindanao na kini mga suking tigpaminaw ha, 478 ang nasamdan og upat mga kaigalaan ang padayon nga ginapagita o kung makonsider nato nga missing. Ah, mga katropa, uman sa natigayon nga magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao. Sumala pa kana mga kaigalaan sa Office of the Civil Defense o kon OCD.
1: Sentro.
0: Base sa datos sa DSWD, DROMIC, mukabat mga katropa sa 32,926 ka mga pamilya o kon equivalent to 145,693 ka mga individual gikan sa Davao Region o sa SOC Sergeant ang apektado sa nasampit nga kalamidad mga kaigalaan.
1: Sentro.
0: Nagbilin usab kining maong linog mga katropa o minor o major lakip na total damages or casualties pag-abot sa mga infrastruktura. Mga katropa, lakip na kining mga panimalay o eskwelahan. Gibanabanaan usab nga mukabat sa 15 milyones ka pesos. Initial pa lang ni mga kaigalaan, dili pa ni penal gyud nga assessment kay nagpadayon pa man eh. Ang kantidad sa mga nadaot sa infrastruktura alone, mga katropa. Unya, padayon karon ang paghatag sa gobyerno og tabang ngadto na sa mga biktima, di nakapaabot na matud pang DSWD og kapin 4.2 million pesos kantidad sa humanitarian assistance mga katropa. Nya padayon karon ang ginahimong monitoring mga suking tigpaminaw ilabi na sa mga apektadong health facilities, mga ospital, lagip na eskwelahan og infrastruktura samtang ginapalig-on usab mga katropa kining komunikasyon og search, rescue og retrieval operations ngadto na sa mga lugar nga grabe gayod nga naapektuhan ni ining maong makusog nga linog mga katropa.
1: Sentro.
0: Morning di gyud mabantayan nga kalamidad mga katropa kay ang nagbuot ani ang atong mahal nga makagagahom. Ang labaw nga makagagahom mga katropa nga nasayod sa tanan-tanan. Kung ato ni siyang ibutang sa positibo nga panglantaw mga katropa, gihimo nis Ginoo mga kaigalaan, lantawa. Dili lang ni siya gihimo sa Ginoo para nga silot sa tuwa o bilang painumdum sa tuwa. Gihimo po ni siya Ginoo mga katropa para kahit papano makunhud-kunhura ng atong mga sala. Pinaagi mga katropa niining pagtinabangay, paghimo o maayong mga kanabang charity diya sa atong mga isig kaingon. Daliman ka mga katropa, halos tanang mga sektor, mga LGUs mga katropa, naana nanaog na Mindanao mga katropa para magatun og tabang. Naapoy mga rescuers gikan sa Barm, gikan sa Caraga Region, gikan sa Region 10, even Davao Region mga katropa. Naana diri sa atong syudad mga suking tigpaminaw para sa pagtabang dito karon sa pagrescue mga katropa niining nahibilin pa nga mga gikonsiderang missing sa pagkakaron. Dili nato na sila makonsiderang ma-appeal dito sa death toll, mga katropa. Hangtod nga, wala tay patayng lawas nga makitaan mga suking tigpaminaw. Sentro. Diyan sa may Save More Kalumpang, mga katropa, nagpadayon sa gyapon hangtod karon ang ginahimong search, rescue and retrieval operation. Either lang diyan sa tulo, mga katropa, ang ilang ginabuhat. Dito karon sa mga gikatahong aduna pay duha. Kundi ko masayop nga ilang ginapagita diha mismo sa maong lugar, mga katropa, kining nahugmak nga Save More diha sa may barangay Kalumpang. Sentro. Dara bitong adlaw-adlaw tanagaagi sa syudad, mga kaigalaan, og nagatuyok sa syudad. Imong kuan ba kana bang mura nag imuhang ma dumduman ang mga adlaw nga normal pa, mga katropa, ang Jensan. Kay first time ni nahitabo sa Jensan nga ingon ani ka kusog. Uman sa pipila ka mga dekada, mga kaigalaan nga nilabay mga suking tigpaminaw. Ang mga pamilya nining namatyan, grabing kasubo nga gibati karon, mga katropa. Sa uman nato na, mga katropa, kay wag yun nato lagi pangayo, mga katropa. Ang classic disaster na may tabo sa itong kinabuhi. Atuan na lang yung huna-unaon nga pagbuot yun na sa Ginoo. Ha, mga katropa? Pag mo na ganit ng mahuna-unaan na ito, mga katropa, kumbaga, di lang yun ito makakustyon. Kaya pagbuot man yun na sa Ginoo. Kumbaga, ano na lang yun? Pasalamatan na lang po nato, mga kagalaan, nga ang uban, ilabi ng dilitanan nga i-membro sa itong pamilya, ang nakasinati sa ingon ana bitaw nga eksperyensya, mga katropa. But mula na subo gyud pamalandongon, mga katropa, nga aduna gyoy nga matay, gumikan aning maong trahedya, mga katropa. Sentro. Ang paisubo nato gikan sa XFM ngadto na sa mga pamilya niining maong mga biktima, mga katropa, atong ginapadangat diha kaninyo. Og syempre unya do natay kanabang pagisgutan, ilabi na ang atong donation drive, mga katropa, alang sa mga biktima. Unta magkahiusa kita, mga suking tigpaminaw, may kalabutan ni ini. Sentro, Ivan Polona. Sentro. Alas 9:20 na. Unya pa, katropang Ray, no? 9:30 pa, no? Ato ang commercial, sige. Panahinta sa itong mga balita, may kalabutan gyapon ining mga updates, mga katropa, taon-taon. Ilang katropang Philip nag-proceed sa ito ang area diya sa may Sarangani province. Check na ito ang mga tulay diya, mga katropa, mga infrastruktura diya, kung aagyan na ba, kay doon na ito'y kwan eh. Doon na ito'y advisory karon, mga katropa, gikan sa DPWH nga ang Sapo Masla Bridge. Doon na matod pa ay kumbaga makaagi. Pwede na maagihan, mga katropa, kining Sapo Masla Bridge, mga suking tigpaminaw. Check na ito niya, mga katropa, pinaagi sa itong mga kubanan. Check po na ito ditong linya sa internet ang mga signal dito. Sentro. Sometimes, salain pa ang mga balita, mga kaigalaan. Sentro. Sentro. Direto speakers bahin kay ang DSWD. Nagpadayon matod pa sa pagpangatag og ayuda kanto na sa mga biktima sa linog sa Sarangani og sa Jensan. Padayon ang paghatag og tabang sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office Region 12. Ngadto na sa mga pamilyang grabing naapektuhan sa makusog na linog sa rayon. Sa Malapatan, Sarangani Province, personal nga gibisita sa mga kawani sa DSWD, mga katropa, ang mga nabilin nga pamilya sa mga biktima nga namatay gumikan sa naglain-laing insidente nga may kalabutan sa linog. Lagip ni ini silang Jimmy Batino o Rose Batino nga nalumos sa Dayune Opong nga namatay human nga naigo, mga katropa, sa ligid. Sa nagligid nga dagkong bato. Og Terence Sigapo nga natabunan matod pa, mga katropa, sa pagdahili sa yuta, mga suking tigpaminaw. Yatagan sila og pinansyal nga tabang ubos sa assistance to individuals in crisis situations o kon AIX program. Samtang wala pa matod pa, mga katropa, ang ayuda alang sa pamilya ni Rita Pilayo sa Sapo Masla. Wala pa mahatod, mga katropa, ang ayuda alang sa pamilya ni Rita Pilayo sa Sapo Masla. Gumikan lagi mga igalak kay dili pa masudlan ang lugar. Apan andam na ang DSWD. sa paghatag og ikinanglang suporta sa gayon na mahimong luwas ang pag-adto nila sa maong lugar. Sa laing kalambuan, mga katropa, nagsugod na usab ang DSWD sa pagtukod og mobile storage unit sa Oval Plaza dinhi sa Jansan, mga kagalaan, uban sa tabang sa Special Forces Philippines. Kinagamiton na isip temporaryong tipiganan sa family food packs ug non-food items aron mapaspasan matud pa ang pag-atud og relief assistance ngadto na sa mga apektadong komunidad. Dugang pa, naghatag usab ang ahensya og cash relief assistance ngadto sa ngadto na sa 98 ka mga empleyado sa usa ka nagubang fast food chain building sa CIS offices sa General Santos City, mga katropa. Samtang ang matag empleyado ang nga karon walay trabaho gumikan sa insidente na kadawat og 5,000 ka pesos o 5,000 ka pesos na pinansyal nga ayuda ubos gyapon sa AIX program. Samtang kini kabayan matudpas padayon nga paningkamot sa DSWD aron matabangan, mga katropa, ang mga residente nga naapektuhan sa linog og mapagaan ang ilang kahimtang atol sa maong krisis. Maunin kahimtang sa atong mga kaigsuunan, mga katropa, og dili ni siya dapat mahumandri lamang ang atong pagtabang, mga kaigalaan. Kaya we know, mga katropa, ang government nato doon naman yun ay budget, but makabalot ang mga kaigalaan na dili tanan matagtagan yun exactly, mga katropa. So kita nga mga yano, mga individual, mga civilian, mga suking tigpaminaw, kung natin mga extra dahil, labi na itong mga negosyante, mga igalang, sobra-sobra, yun yung taon ang ilang mga bahandi diya, mga katropa, ilang kwarta diya, panahon na ninyo nga mag-payback ang adto na sa mga tao, mga katropa, nga labing nang inahanglan ni labi na korong mga panahon na mga suking tigpaminaw. Alas 9.25 na, mauto ang event ang ubang mga probinsya diri sa atong lugar, I mean sa Pilipinas. Nagpadala na usab og kadabang pundo usab, no? Nag-donate na usab, mga katropa, gikan sa laing mga LGUs, like diya gikan sa Visayas, mga katropa. Ilan ang giturn over diri mismo, gidownload, mga katropa, sa Jensen para nga makadugang-dugang diri karon sa mga relief relief efforts diri karon sa atong LGU Jensen, mga katropa, para nga matabangan kito mga panimalay, mga lumulupyo diri sa Jensen, even sa Sarangani province, ang makabangon. Grabe ang naitabo diya sa may kuno, sa may asa ganin ni dapita katropang Ray, sa may Purok Upper Puting Bato. Kung masulod lang lagi ni sa atong mga taga LGU, sa mga taga DP, I mean mga taga DSWD, murag kumuton lagi ang inyong mga kasing-kasing, mga katropa. Kumikan aning ilang kahimtang dito, mga katropa. Kahalos wa na gyud sila mapuy-an. Kagabi, pag-uli na to, doon ay mga nag-atang diya, alos daghan kayo sila. Diya sa Kilids Dalan, dito bitaw sa Agawasana, nagatropang Ray sa may Purok Upper Puting Bato. Dito sila, naasalay placard dito. Ang ganabang gigibalandra dito, mga katropang, we need help. Wala lang nato, nakuhaan na yun footage, mga katropang. Pero tagagabi siguro, diya sila gaatang. Kaya siyempre, doon ay mga nagapadayon si Gapon nga nag-distribute o mga ayuda, mga tabang gikan sa ato mga taga-gobyerno, mga katropa. Kinaot sila siguro nga kanabang matagad sila sa gobyerno, mga kaigalaan. O ganito nga giatuan yun nato tutong ni Aging Adlaw para at least laman ato mapahibalong ato na sa ato ang lokal nga panggamanan, even sa ato national government. Doon ay mga pipilag kapurok nga grabing naapektuhan yun. Wala yun ang mga panimalay nila, nangatumba, nangabuak ang ilang mga semento, nangaalsa, delikado na puyan, mga katropa. E basig, gamay na lang uyog, gamay na lang tayog, mga katropa. Mag-collapse na yun in taon na ang ilang mga panimalay, mga suging tigpaminaw. Ilabi na katubitaw mga duols, daplin sa sapa, mga katropa. O na ang dapat aksyonan po sa atong gobyerno, mga katropa, and makitaan man po nato nga nagalihok yun from time to time mga ato ang LGU o guman pa mga concerned agencies. Kaya karon siya pag ang barm gani, mga katropa, baguhay lang nag-update si Governor Ruel Pacquiao Ang nagpasalamat mga kaigalaan ng tibok probinsya sa Rangani. Ito karon sa gobyerno sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun Barm sa immediate nga tabang nga ilang gihatod mga kaigalaan. No? Dako matud pa kini nga kagaanan ilabi na sa mga kababayan nato nga biktima mga katropa nining maong linog. Dunay kwa no, dunay 5,000 ka mga food food packs. Ado na matud pa itig na pulo ka kilo nga bugas. Napulo kalata mga katropa sa tuna. O napulo ka sa say sa kape mga katropa. Sentro. O, diba na anay pang pamahaw, may pang paniudto, may pang merienda na mga katropa. May kape na. O, basig na mo yung mga tanom diya mga katropa nga saging bitaw nga sabaa. Pwede na ninyo nga panghatag po ba? Tinuod lang. May mga kamuti kamudiya mga katropa nga sobra-sobra. At least lang man ba mga kaigalaan matagaan o ganabang ilabi na itong wala gyud mga katropa, wala kwarta, wala balay, wala na mga sanina mga katropa nga nabilin, wala pang palit o pagkaon. No, kana mas healthy pa, di ba? Ang mga kaigalaan kaysa magsigitag ganabang dilata. Magsigitag noodles mga katropa. Kanang kamuti, mga kalabasa, mga gulay diya. Nindot kayo na panghatag mga katropa. Sa mga negosyante diya, sa mga adunay mga plantasyon diya mga katropa, pwede nyo nang ikwan ha. Pwede nyo na kung dili mo makadiretso yun sa mga lugar nga naapektuan, pwede nyo nang i-bilin diri sa sibianan sa XFM Jensan mga katropa. Alas 9.29 na mga katropa sa itong pagbalik. Padayon gyapon kita sa itong monitoring o sa mga updates may kalabutan ni ining natigayon nga linog. Diri mismo sa Jansan o sa Rangani Province, even diya sa may South Cotabato. Kamusta mga taga-pulong-mulok dira subong? Mangitatasang mga impormasyon alin dira sa inyong lugar mga katropa para mapaambit man nato kaninyo o aron nga ma-inform ka mo mga suking tigpaminaw. 9:30 na. Tatong pagbalik mga katropa tangi pa. Dugang mga balita. Kining maubay na mga katropa tungod kanato sa Sunzone Plus Coffee Mix. Ivan Polona.

Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaahwag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socotec2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socotec 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Santo Plus Gold. Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako pa inom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
6: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health. Santo
1: Blasco. Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santo Plus Gold. Barato kang epektibo.
2: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Plus Gold.
3: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santo Plus Gold tulo ka capsule sa usa ka adlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santo Plus Gold kinaayo ko.
2: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuli sa barangay.
5: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
4: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
5: Na, Niligyan na pwede, dong.
4: Mama, good. Ay, nga naman.
5: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
4: Pisot pa tayo si papa.
5: Pisot pa yun rin taon.
4: Dagawa, papa eh.
5: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: Balik tama ka tropa sa programang Sentro Oras alas 9.36. Kaling oras sa mga katropa tungkol ka na ito siyempre sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Sentro. Kinaanglan yun in town nga andam kita sa bisan unsang hagil sa itong kinabuhi mga katropa. Labi na panahon sa kalamidad mga katropa, dapat ligo na itong resistensya. Labi na mga kigalaan para sa aning mga kawadan bitaw ka o panimalay, mawadan kag mapuyan mga katropa. Walay kasiguraduhan, di ba mga suking tigpaminaw? Sentro. O na mga katropa, dapat ang atong lawas andam na mga katropa protektado para nga dili basta-basta nga mag-surrender mga suking tigpaminaw. Okay, syempre very stressful na eh. Ang mga kagalan kabaluto sa feeling ni ana mga katropa, mawadan kag balay, grabe na mo, mawadan kag minalas kinabuhi mga katropa. Pero ang imong lawas, ang imong huna-una manggod, magsabay manggod na sila. Dapat mag-jive na sila mga katropa. Dapat andam kanunay, kusgan ang imong lawas, aktibo mga katropa, para nga makalahutay gyapon kita mga katropa. Isan pa man unsa kabugat ang mga trahedya nga moabot sa itong kinabuhi mga suking tigpaminaw. Suportahi ang imong lawas, protektahi mga katropa para nga dili-dali magkasakit. Tubaro og Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Ang Sunthone Plus Gold mga katropa puno sa mga herbal ingredients sama sa mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Nagtabang kini mga katropa sa pagwagtang sa mga simptomas mga katropa sa mga sakit sama aning high blood, kidney disease, diabetes, isan pa man cancer mga katropa. Sunthone Plus Gold mapalit na sa mga butika ingon man Shopee ug Lazada.
1: Sentro, Ivan Polonan. Sentro.
0: Alas 9:38 na. Ay, kamusta man ang linya sa inyong kuryente diha mga katropa? Ilabi itong mga hangtod karon wa pa gyud ang tawo na balik. But pinaagi sa pagtinabangay mga katropa sa mga kooperatiba diri sa Mindanao mga suking tigpaminaw. Tung kagahapong adlaw nakita na ko diha sila sa may Socoteco sa may Apopong. Ano to, nagpila man ang mga boom truck, naghanag boom truck mga katropa. Dahil ito, gikan to sa nagkariang mga electric cooperative diri sa Mindanao mga katropa. I think ang Meralco pod murag nagpadala pod og ilang tabang mga suking tigpaminaw. So mo gina-drag yun nato makitaan mga katropa kung unsa ka kanabang matinabangon ang mga electric cooperative mag-unsa sila panahon sa mga kalamidad. Nindot no? Wala nilang ipasagdaan ang Socoteco 2 mga katropa panahon sa kalamidad.
1: Sentro.
0: Dili na makaya sa Socoteco nga sila lang mga katropa. Mauna nga dunay mga reinforcement ikan sa nagkadiang mga kaning cooperative o pipila ka mga private nga mga electric company mga katropa. Salamat. Dagang salamat yun yung taon. Diya kaninyo mga electric co-op diri sa Mindanao. O siyempre, I think ang Meralco nagtabang po mga katropa sa pagpabalik sa atong kuryente diri sa Jensen mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Labat po din taon sa mga nangabli diya ng mga water refilling stations.
1: Sentro.
0: Ay nagpadayon ang atong supply mga katropa sa limpyong mainom nga tubig.
1: Sentro.
0: Labat in taon sa inyo ha. O sa tanang mga nagahatag ya pong serbisyo, luyo ni ining mga pangitabo diri sa tua mga katropa ha.
1: Sentro.
0: Alas 9.40 na mga suking tigpaminaw. Dugang pa sa mga balita karong buntaga mga katropa. With regard sa record sa ato ang feebox, kalabutan sa mga nabati na ito nga mga pag-uyog, mga aftershocks, kumbaga mga kaigalaan.
1: Sentro.
0: Niabot na sa 2023 ka mga aftershocks. Ining na record mga katropa sa Philippine Volcanology and Seismology mga katropa. Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Hangtod karong buntaga, Hunyo 10, 2026. Alayon ka na sa magnitude 7.8 galinog nga mitayog sa Sarangani Province o sa Silingang Probinsya kaniadtong nakalabayng adlawng Lunes, Hunyo 8. Matod pa sa Feebox mga katropa, ang linog, posible matod pang kinibang nalangkit sa subduction activity niining Cotabato Trench mga kagalaan. Mo ba yan ning gikabalak-an ba yan tinuod mga katropa kining Cotabato Trench.
1: Sentro.
0: Ang mga aftershocks adunay magnitude nga naglangkob gikan sa 1.2 hangtod 6.4 mga katropa. Kusog-kusog pod ang mga kagalaan, aftershocks lang ha. Pero moabot siya sa magnitude 6.4 nga linog. I mean nga aftershock. Sentro. Nga sumala pa mga kagalaan, gipay magnuan usab sa ahensya nga ang mga aftershocks sa epicentral area mahimong magpadayon sulod sa pipila ka adlaw hangtod mga semana og ang uban niini mga tropa posibleng mabati sa mga duol nga probinsya. Diri sa Jansan, ang mga kanunay na to nga mabati diri karon kana bang kalit lang mura ginatulak ka lang. Pagalingkod ka mga tropa mura ginatulak ka lang. Tapoy usahay ka ng hinay lang ang imong kauban makabati ikaw dili. Na mga katropa, mula na, magbantay lang yung tintawon ta mga suking tigpaminaw. Sentro. Mo ganit na, kung wala mo'y signal, mga kaigalaan, mga katropa, ilabi na sa inyong mga cellphones diya, wala mo'y mga kuryente diya, panahon na nga mangita mo o gradyo nga transistor radio. Ilabi na katong nami mga radyo karon mga katropa nga, kanabang pwede siyang ma-charge pinaagi mga katropa sa solar. Oh. Oh, kana grabe kay init gawas mga kagalaan. Na may mga solar na nga radio karon. O dili ka di battery mga katropa. Mao na ang pinaka nindot dia mga kagalaan, halimbawa wala gyud moy signal. Mga katropa, wala moy mga maygo nato kana bang internet connection. Di mo makatawag sa inyong mga pamilya, halimbawa ang inyong pamilya naa dito sa Glan. Yang signal sa XFM kay maabot man dito sa may Glan mga katropa, even dito sa may Balut Island. Sentro. So, pinaagi diri sa atong sibianan, pwede ka mong magpadulong diri. Wala mo'y kuryente dira sa inyong mga panimalay, wala mo'y signal. Kaya atong ipaabot ang inyong mensahe dito karon sa mga kabanay ninyo nga dili ninyo makontak dito sa mga lugar nga apektado ni ining maong linog. Sentro. Pwede ka mong mag-adto diri sa atong sibianan kung doon na mo'y mga panawagan mga katropa ha. Open kayo ang XFM Jensen mga kagalan og diri sa atong sibianan safe kita diri mga katropang Sentro. Na-assess naman po ni sa atong mga kaubanan diri labi na sa pamunuan nining building mga kagalan. Bisan kita mga katropa sa pagtanaw nato bisan liki diri sa atong sibianan wa gyoy kinibang na natala mga katropa Sentro. Salamat kinitawon kina kapadayon tag broadcast karong adlaw pinaagi usab sa tabang sa mga electric cooperative diri sa Mindanao. Kaya nag-alalay yun din taon mga katropa ni ining pagpabalik, pagpa-resume ni ining supplies kuryente, I don't know, ubang mga stasyon mga kagalaan. Malaka po ito sa itong mga kaubang mga kuan po, mga broadcaster po mga katropa. Ang ubang din po mag-broadcast kay wapoy linyas kuryente. Inabi na ito mga kuan nga wala may kuan, wala generator set mga katropa. Sentro. Kaya tinabangay lang ta mga katropa kung unsa may mga informasyon nga gusto ninyo ipadangat mga katropa. Open kayo ang XFM Jensen diri karon sa CBN na nato. Sino man panawagan diya kung halimbawa do na moy mga di makontak dito sa may Glan o dilikad sa may Malapatan. Madunggan ta diya mga katropa sa may Glan o Malapatan o padulong dito sa may Davao Occidental. Even dito sa may Jazz, sa mga suking tigpaminaw, may buntag sa mga taga-Jazz, kamusta ka mo diya karon? Sentro. Ingat-ingat sa mga nagabiyahe ha, kay katubitong pagsugod sa linog mga katropa na. Abi nato kanabang unsa lang, hapit pa tamatumba mga katropa. Philip, katropang Philip Oligario na sa linya. Mga katropa, Sentro. update. Sige, tulay sa Barangay Kapatan, Glan. Dili gyapon maagyan. Katropang Philip, please come in.
2: Live report.
0: Okay, all right, Katropang Philip. All right, sige, establish na to maayo mga katropa ang linya ni Katropang Philip directamente diyan sa may Glan sa Rangani province particularmente diyan sa may Kapatan. Okay, dili gyapon maagyan. Kiling tulay diyan sa may Barangay Kapatan mga kagalaan. Katropang Philip.
2: Yes, Katropang Ivan, okay ba ang atong linya?
0: Alright, sige, klaro kayo Katropang Philip, go ahead.
2: Okay, baguhay lagi pa nakaabot din sa may Glan, sa Rangani province, atong dikumpirma no, sa atong mga otoridad na official na o maagihan na ang nagubang at tulay sa Kapu Masla sa Malapatan sa Rangani province.
0: Uh-huh.
2: Abot pa sabot, Katropang Ivan, makasunod na yun sa entry point sa Glan.
0: Mm.
2: Pero dili pa gyud ka makalakos going sa poblasyon tungod diri sa Barangay Kapatan.
0: Okay.
2: Ang Barangay Kapatan na usab bahin sa Glan sa Rangani province nga as of now dili gihapon maagihan ka tropang Ivan. Giharangan kini sa mga dagko nga sa nga mga truck. Sa ato nga mga awtoridad dito sa DTWH o sa kasamtangan, ang ginaalaw lang nga makasulod is ang operating team o ang media.
0: So asa sila mo agi ka tropang Philip? Asa sila pwede makaagi? Asa mo pwede makaagi diya?
2: Awat diri maka diligid siya makalaho santo diri lang ka sa barangay Kapatan sa Glan.
0: Okay, ana man kang kuan nga dunay mga ang mga operating teams o ang media lang pwede makaagi.
2: Yes, katropang Ivan. Ang entry point sa May Glan, dira lang una magapundo ang mga sakyanan sa media o operating team. Ngayon, baktas na sila, mga naa sa 300 meters ang gilayon gikan sa entry point. Padulong, kahit naman ka itong mga sakop sa munisipyo nga nagpaningil o ecological fee.
0: Yeah. O siya man
2: na? Dito katropang, yes, kato ang entry point going inside din si sa nasampit nga lugar. So sa mga katropa na to nga gusto mo maabot umaadto sa May Clan, di pag-i-formato nga makalahos going sa poblasyon in which kato mga area nga grabe ang guba sa mga dalan, grabe ang guba sa mga establishmento katropa nga Ivan.
0: Sige.
2: Kapag sa karoon ganyan na samtang nagbiyahe kita, ano na kita yung mga nakapitan ng mga parte sa kadalanan nga nangayuti. Ano na ay nabiak katropang Ivan. Tapos going dun sa May Glan, may area na po kundi in na landslide.
0: Alright.
2: Kung nga bato, mga
0: nagyan ninyo. Pag-agi ninyo, nahugno ang lupa.
2: Nagigisi sa ubos sa tropang Ivan na hugno, nagigisi siya. Pero nasaksihan na ito ang mga dagko, ang mga bato, ang mga puno na naana sa kayutaan. O makita na ito na naglisod ang dalan sa ito ang mga katropa nga muadto dali sa nasampit na area. Kaya nung duman man dito sa may sapu mas lang, ang ginabuhat nila, kung gusto ka makadto o glan, musakay kagbangka or vessel sa tropang Ivan.
0: Yeah, di askapatan.
2: Wala na yung available na vessel, kaya ang gibuhat para makaagi lang, gitapalan lang to o yuta. Ang tulay manggo, nabiak siya katropang Ivan, so nag-letter V ang maong tulay. Gitapalan lang yung yuta para makaagi ang mga dagko nga truck.
0: Delikado ka tropang Philip.
2: Pero ito wala na yung mga vessel, wala na to yung mga bangka na makaadto dito sa may... Glan katropang Ivan. So diri na manukad sa barangay Kapatan ang mga rescue operation o rescue team para makadiretso sa may Glan Sarangani province.
0: O dili pud ba delikado tan-awon katropang Philip kadong gitabunan nila lupa ang tulay unsa ba? Sa inyong pag-assess diha.
2: May pagtagad man to katropang Ivan gikan sa engineering office sa Sarangani. Gisulsan na po tong sitwasyon sa mga authorities na to o sa makita na to ligon man po siya katropang Ivan. Siguro pati unang action lang to sa to mga authorities, temporary pa lang to nya afterwards pag makakuha ng igong pondo ang DTWH ina tong aksyonan kagatukuran og bagong tulay katropang Ivan.
0: Correct, unta-unta. Oo, kay lisod kay ang Glan nga daan, pila pa ka munisipyo nga daan ang naadya pati dira sa may Davao Occidental, I think katropang Philip o ang uban di apo nagaagi. Ilabi na katunggikan sa may Balut Island, di man po na sila gaagi padulong og Jensan.
2: Yes, katropang Ivan, karon gani o sa makita ni mo or madunggan ni mo, hindi sa ito ang hindugan, gabaktas kita, may mga dagko na mga 10-wheeler truck ang may bit-bit ng mga truck usab. Ang uban sa ila, mga tubig ni, mga canned goods, ang dala nila karton-karton para mapagretso dito sa may apektadong area sa Glan Sarangani province. O bayo-bayo ni katropang Ivan, nagsundanay ni sila.
0: Wow.
2: Tapos sa mga tao, gina-aware man po sila na once musulod ka sa mga driver o miyembro sa operating team, ginabisuhan sila nga mag-amping yun kay anytime pwede nga mahulog katropang Ivan ang mga gikan sa taas.
0: Ah, okay. So, dili good, wala gyud nagatabok dia as of now katropang Philip padulong sa Glan sa munisipyo sa poblasyon, I mean. Wala gyud makatabok dia.
2: Oo, wala din sa tropang Ivan. Wala yung makadresos na poblasyon. Hangtod, barangay, kapatan lang yun.
0: Jose,
2: ang mga rescue team, yes, so, maasin na din karon.
0: Nakay makita di ang katropang Philip dito sa Picas nga bahin, dito sa may Picas nga bahin sa Tulay. Nakay mga makita di ang naka-standby nga mga sakyanan para magdawat aning mga hinabang, mga ayuda?
2: Pardon, katropang Ivan.
0: Dito sa Picas nga bahin sa naputol nga Tulay, naakay mga sakyanan nga nakitaan diya nga nagapaabot sa Tabang nga mo'to'y magkarga, katropang Philip?
2: Oo, may ara, katropang Ivan, mga nabiak, mga nagubagid pa nga mga dalan. Pero may mga temporary action ng ato mga authorities, ginatapalan na lang din nila karon kaya para ang purpose good, ang mga gamit or ang mga goods mapadala dito sa mga area na ginahanglan.
0: Oh, katropang Philip, kinibang mga ayuda ginatabok nila sa dalom, ana, sa mga operate, sa mga nagahatod og ayuda diya. Sa dalom sila nagaagi.
2: Oh. Yes, yes, sa dalom sila nagaagi, katropang Ivan.
0: Ginapasan lang.
2: May nagasugat sa ilahang coming from Isigumasayop Coast Guard yata ni or from Maritime. Tapos sila na maghatod dito. Sa Glan Sarangani Province.
0: Ano na, nakabangka? Oo, sa ba? Nakabangka, katropang Philip?
2: Ano, nakaano sila, vessel. Sila katropang Ivan, okay. Both gitan sa Maritime, katong ilahang pang-operating.
0: O niya, ilahang itabok lang or mutuyok sila, katropang Philip, ang vessel, on sabay plastada diya?
2: Ang nakuha na itong informasyon, i-diretso na nila sa Glan, katropang Ivan, so probably
0: tuyok.
2: Gikan diri sa may motoyok gid sila murag mag letter U lang yata sila katropang Ivan mo muyuter di ba sa U mag U ano lang sila dagan dayon dire-diretso na sila di mag gitong itabok lang pero ya mao na kasamtangan na tumakita.
0: Sige, so ang pinaka kuan day dira pinaka main nga transportation nga magamit diya katropang Philip sa pagatod sa ayuda padulong gid mismo sa poblasyon sa Glan is ang vessel sa atong Maritime o PCG.
2: Yes, sa tropang Ivan. Kagahapon, kanit kagaluan nga nauna na si Governor Roel Pacquiao pabad ang ihang team para sa tao na sitwasyon sa Baiglan. Pero atungod gani may mga aftertax ka tropang Ivan. Doon na po yung mga susog na balod ang sa kadagatang bahin. Kundi nanukad sila sa Barangay Kalumpang sa may Akining Port, sa tropang Ivan, tungkol sa mga balod, pabalik-balik ang bangka na gisakyan ni Governor Pacquiao. Gabihapon, nagmalampuson man sila pero nag-take yod o oras. Ay hapa sila nakaabot o gaglan. Wala man po nagdugay sa pagsuta ni Governor Pacquiao. Gipahibalo dahil niya sa mga hinitang ahensya sa gobyerno para mapahibalo ang hinabang at kinahanglan sa mga residente dito.
0: Alright, amping ka mo diya, katropang Philip, o basigna mo yung mga kwan diya kay napa mo yung kwan diya sa Jensen, hinahinay lang, kay taas-taas pang oras.
2: Yes, katropang Aydan, mausa na ang update, di kan diya sa may Glan, Sarangani Province, o garon magpabiling health

aftershocks. So kalma na mo dia, mga katropa. Padayon ta sa atong pag-broadcast, mga katropa. Salamat katropang Philip og amping mo dia sa Glan Sarangani Province. Kalma na mo dia. 9:55 in the morning, mga katropa. Padayon ta sa atong pagpanaguban ni programang Sentro. Sentro. Davao, magnitude estimated magnitude 5.6 ang linog na tala diya sa may Davao ni katropang SM. Wala pa ikuan, wala pa epicenter ni ini. Medyo kusog-kusog po to katropang SM. Sige lang, padayon tagyapon mga katropa sa pagatod og mga information. As long as nagpadayon ang supply sa tong kuryente o sa tong signal diri mga katropa, padayon ta sa paghatag og information diya kaninyo. Sentro. Sa laing bahin mga katropa, direkta karon sa atong panawagan. Ngadto na sa atong mga kaigsuunan nga adunay mga sobra-sobrang blessings niya. Ang XFM 95.9 Johnson mga katropa nagapaygayon karon og kinibang donation drive. Alang sa mga biktima sa linog diri sa Johnson, igon man sa Sarangani Province. Padayon ang panawagan karon sa XFM 95.9 General Santos City. Alang sa pagtabang sa mga pamilya nga grabing naapektuhan sa sunod-sunod nga kusog nga mga pag-uyog, pagtayog diri sa Johnson mga kaigalaan. Duol sa Glan, moto medyo kusog-kusog dito ila Philip, katropang SM. Ato ning so taon sa Facebook, taod-taod mga katropa ha. Ang epicenter nining baong medyo kusog-kusog but siguro mabilong ni katropang SM sa aftershocks gapon. But ang XFM sa ako nang gisulti mga katropa, nagpadayon kita sa pagdawat mga katropa og syempre panmanggod daghang mga panimalay, mga pamilya ang nawad-an og panimalay, mga kabtangan, mga panginanglanon human sa magnitude 7.8 nga linog diya sa may Sarangani og diri unang natala diri sa Johnson magnitude 7.0. Gabi kanini mga katropa naglunsad kita og donation drive aron nga makatigom og tabang alang sa mga biktima. Ginadawat karon sa XFM 95.9 Johnson ang mga mga food items sama sa bugas, dilata og noodles, mga mainom nga tubig, medisina og first aid kits. Mga sinina mga katropa, habol, toiletries og hygiene kits. Igon man mga katropa, cash donations. Mahimong ihatod mga katropa ha ang mga donasyon ninyo sa drop off point. Siyempre diri mismo sa atong sibyanan XFM 95.9 General Santos City sa door 6 second floor building 2 1 Roma Square Aparente Street Barangay City Heights General Santos City. Alang sa inyong cash donations sa mga katropa, mahimo usab nga magpadala pinaagi sa GCash. Pinaagi sa numero nga 0991-4102-580. Usbon ako mga katropa, 0991-410-2580. O ganit na mga katropa, bisan gamay nga tabang dia, dako na ka na nga kahulugan alang sa mga pamilyang nagkinahanglan karon na. O gawag usab ang publiko nga magpakabana, maghiusa o magtinabangay. Aron pagaan mga katropa ang kahimtang sa mga naapektuhan sa maong kalamidad. Alas 9:58 na. Madayon kita mga katropa ha sa atong mga pag-monitor diri sa XFM. Medyo wala tayo oras sa atong pagpaduguban ng programang Sentro but from time to time doon ay mubuto ng mga balita. Doon na tayo mga breaking news diya mga katropa. Ihatod ngadto na kaninyo mga kaigalaan. Sa ngala na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan Manamilit Moingon. Mayong buntag, mag-ingat po kayo. Kalinaw, Pilipinas, wasalam.

0: FM.
1: XFM.
0: 95.9. XFM. Jensen.
1: XFM. XFM.
2: Exciting!
3: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
4: Santo Basco.
5: O si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nang normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
0: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Basco. Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee.
7: Ako dai si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom. 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Plus Gold.
1: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
3: Ako si Vicky. Na-assist akong tutoy. Kuya Wanjud ko, nag-inong ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kay sa sunod na akong nagpa-check up nawala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: A violation of Republic Act number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Darling, sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
6: Alangan, super engine ko ni.
5: Uba? Ipa-check up na ha?
6: Ha? Gano'n man?
5: Smoke belching kayo. Ito mong kayong bata.

0: Kalusan.
1: X FM. Exciting.
2: Karong panahon na katropa Arnel, wala pa sila'y luto karon, no? Kaya sugod pag arangkada, nauna na nato din ni katropa Arnel. Unya ambot si Madam, Madam. Kumusta to pinahoy, Madam?
3: Okay ra.
2: God is good all the time. Yan ang pinaka-birigod nga word karong gumuntaga. So God is good all the time. Katumpultana na to nga may kalabigitan sa kining kagubot karong

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
1: Ako si Andrew. Ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: Getaway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Seagull Tinuto Masim Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Naa ko'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na ay balo? Turbo lang ang malakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Kada buntag, ubanado ang kalipay. Santon Plus Coffee Mix, kape nga dunay pag-amping. Sa patagigot, nagdala kini og kainit sa gugma og kalagsik. Baubabati nimo nga ikaw ang prioridad. Santon Plus Coffee Mix, kape nga naay istorya. Kape nga para nimo, kay kada adlaw, deserve nimo ang kape nga puno sa kalipay. Santon Plus Coffee Mix, timpla ng pagmamahal.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sultan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro.
7: X
9: XFM
7: FM
10: Exciting bro. X.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Yes, Tomas!
2: Well, oras, mga maring. Bisa ba muna kung taan na dadun na tayo. 26 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Mayong buntag! Mindanao! Welcome to Ang Panag-uban. Kiniangkong ako ikaw.

0: Salamat kaayo mga maring sa inyo ang pagpaabot. Huwag pasensyahay kaayo kay medyo nalangay ang mga uyutar. Kaya doon na pa tayo mga extra curriculum. Nag-attend pa o mga PTA meeting.
1: Mga brigada. Ano? Ay, lahim yung station di ay na di ay.
0: Lahim ko na nga yung station. Hi, baba ko today.
1: Hello, girl na girl kay kada day.
0: Namaro ko si Tanya.
1: Yes.
0: Si Tanya, ebanghelista. Direk ko? Asa ka karuhan o na imo asawa ka kabalo sa kadapitan mong lugar? Anak ka, bayuta ka.
1: Okay, sige. Okay. Mo-transferi na sa.
0: Ay nako mga maring, welcome sa tuang programa diri sa ginaatangan sa Tibok Mindanao. Kini angkong ako ikaw katropa. Nga live gikan diri sa studio X mga maring diri sa XFM 107.1 Taguan. Ako kani karon inyo hang higala sa kahanginan ang usa ka babaeng komentarista. Dili guapa, dili mistensa, pandili makapiansaan tungod kay mangunay og silingan.
1: Aba, syempre. Ang inyong obos nga higala sa kahinginan, ang inyong inyong lingkod nga sige lagabarok.
0: Uh-huh.
1: Wala lain, master ni Tarini. Ay, drink ka bayot, drink ka spikas. Sabi niyo, mara magagita, magagawa. Saan naman yung mga kaoban ako?
0: Ay, balur. Amamong. Ayaw mo rin.
1: Bilang ayaw mo rin. Ay, naku, mga ano ba talaga ito, mga batang ito?
0: Mga maring, adlaw karon nga Miyerkules sa Honyo Jess naman di ay. Aba,
1: Honyo Jess dyan, no?
0: Buhat karon og peaslip, mga maring. Adlaw ron ni...
1: K-Net.
0: K-Net.
1: Yes.
0: Aba.
1: Si K-Net nga, grabe ka ayo.
0: Eh, sure na, Ken. Kaya muraga, gasampila na ang mga
1: kuwan. Panudlanan.
0: Ang mga constituencies.
1: Yes, ang mga constituents na doon. Naksyo nagbakiki.
0: Magmaksyo nagtakilid, mga maring.
1: Mm-hmm.
0: Bala, mga higala. Ako si Maring Erica. O, siyempre, kini akong kaoban ka rin. Wala lang kinig. Kaya kini nga bulabulagbok. Muraga si Taylor Swift.
1: Aha, Bill. Si Taylor Swift nga lang hupong. Ayaw sa laman taong tani. Mo nang ipaglinog. Mo nang ipaglinog ng taong.
2: Siya, nalinogan eh ka. Mga din ay nang upa.
1: Sige.
0: Kumusta man.
2: Aki lang. Ikaw, Maring.
0: Nakakuan ako. Maragawa pa kuno kayo panood to.
2: Ay, ang lagu pas mong bitok.
1: Ano mo mo nanood to?
2: Ay, kamaramaro ka. Ganila ka lang kaimuhan.
1: Ay, wala man mo ng text.
2: Saan to?
1: Nagkuhan ko. Ay, shout out dito. Asa mo ito mga kuhan diri?
2: Dalang listahan. Ang kalahan. Pero ato ang listahan sa pagkaon, bibilin.
0: Aba, na
1: hoy.
0: Napas mo naman yan. Pero nakalibre ni, kaya pala naglistahan.
1: Siyempre, nakaburaot.
2: Para siya ay naklibre. Yes. Kaya wala.
1: Hoy, shout out bini, Ma'am Benos. O kang Aisa Sino, kang Idna Pepeto. Aba, Joanne Dabal. Si Mea Hinelio, si Rica Dano, si... No, sabi ni siya? Si... Juwina? Ay, Ruina? Juwina. Basta kay si Saysay. Si... Jisa! Aba, si Jisa?
0: Ang sa nga G?
2: Kasi sabi na nga G?
0: Gina Jibra?
1: Gina Jibra. O si Yang Yang. Ito rin balik-balik ko, no? Kaya libre na talig sudan.
0: Uy, ayaw na balik ka, kaya ikaw ra.
1: Ay, tama na. Hindi ko rin maging siya nga. Inayos si Kuya Darzo. Kuwan, ipag-greet ba yung jugo ano niya? Aba si...
0: Asa ito ko tumura na ibuhok sa mais?
1: Kato nga. Ang river to kilay. Kato.
0: Hindi siya kapakapinan na ito.
1: Maraga, makainom-num. Maka ito itong silingan nila linlins pa dadaw. Ay, nabi sa gabi na magbuhan.
2: Kali ako, iba't yots, be?
1: Asa?
0: Olo, uy. Si Kuwan, si pangan gila ito niya.
2: Ipit ka sa kilay.
0: Ang bird ang yang kilay.
2: Wala kay Kuwan. Wala na kay pakapin na ito.
1: Joker mango.
2: Joker for the tinood.
1: Joker mango. Dili mo na siya, Kuwan.
0: Tinood good nga yung kilay. Maraga, angry bird.
1: Maraga, dili. Uy, ka na nga. Siyempre, mo sigurado siya sa abuhan.

0: Ay, pag wala ko sila abuhan dito, kaya mga kuwan man ito, mga butane.
1: Mga butane, oo.
0: Mga gasoline.
1: Oo, delivered. Oh, ay na, sila, oy, katong kuwan, katong sugangan nila. But anyway, salamat doon sa itong mga constituents o mga followers nga. Naminaw niya sa, saan nga state ganito, ha?
0: Sa Mirafuentes.
1: Mirafuentes, Meridiana.
0: Yes, that's Mirafuentes.
2: Katong nagbabang, mo ito is way back.
0: Katong gababang?
1: Ah, okay. Naaday na di ay.
2: Uy, gababang di
0: ay. Lahat man itong gababang. Ako nakitaan kay kuan lang ito siya. Kanang usahay kay mabalhin.
1: Mokuan mo, bubagil speakers.
0: Usahay kay mo, street siya dahil. Ready na to. Welcome mga maring ato ang mga Sir Station. Dari ang sa XFM Mate.
1: Sa XFM Mate. O sa XFM Bukidnon.
0: XFM Jensan.
1: Okay. XFM Bayugan. San Francisco. Di
0: O ka ito po rin itibaya o tawag aning kumusta po na ito mga maring ito ang mga kaigsunan nga na biktima sa linog diri sa Jensa.
1: Sa Sock Sergeant.
0: Yes. Unta nga makabangon sila.
2: Ano sa mga Sock Sergeant daw?
1: Well, sa kalagong kaan ko na, Jensan ko na napita. Sa Jensan naman ko na ako.
0: Unta nga itong yan po mga maring makabalik sila ang ilang mga kinabuhi. Aka na ganing sa normal nga kinabuhi ang ilang mga community din sa Majensan kay oy maring grabe juga ini malinugan maring katuganing nakalabay ng kwan maring linog maring uyog gid ako ang itmi game
1: ani katong nagyang katong nag ang naging linog pod si kara magsuka na mo sa silingan ni hondang ni hondang naman pod ana
2: nakon na dugo sa kwan sa CR na sang the CR
0: ni singge
1: ni singge dito sa CR ni kwan ni tig-ik
2: oy ano siya.
0: Muna ito
1: mga... Alang-alang, di magkabutigig dito ka. Ang beam dito, bugat kayo.
0: Muna ito, pag-sood ako, na yung murag bagtakanag ko.
2: Dagus. Murag bagtak ko din. Ay,
0: ito. Bakit na kayo humaw na kayo kamamutot ka. Ito kayo mga disposa.
1: Na yung mga kwali do, na yung mga... Ay, kanang mga... Resiko.
2: Mga bagtak. Pwede na yung hungawa ka rin.
1: Mga kabindis. Ay, mga kabindis.
2: Ay, naku. Katapag yung banana type nga na, gano?
1: Kabindis ka rin, no? Katong naik. Ito yung expert panulog Japan.
0: Sa di pata mga barangautan, mga maring. Ato sa di ay i-plastado na kanya ito ang programa. Tungod ni hatod ka nato sa Santon Vitamin C.
1: Yes!
0: Ang alkaline niya, vitamin C. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Yes!
0: Ano mo ato sa layo kay mapaakan mo mong iro.
1: Yes, yes, exactly.
0: Diyan mo sa dool sa inyong mga panimalay, mga maring. Oh, syempre, mga higala, mga maring. Lahat na karoon sa page na to. Comment mo dahil mo di, ha?
1: Oy, comment mo. Oy, grabe, chat mo ba? Di mo comment lagi nga. Yeah? Grabe mong effort diri.
2: Ang link ha na sa comment section.
1: Yes.
2: Tanan ang mga screenshot na din ha.
0: Tanan nga mga link, mga maring, is i-comment sa comment section aron nga ito tantagaan o pagtagaan, mga
2: ilam. Basag ka, manitingog niya.
1: Tanawa ng bayon sa tunga, o, braga na nga siya itong bahal.
0: Ingat kayo, mapakapanyod ito. Marag, busog naman. Ay, ako mga maring.
2: Lain na ginagin natong operator, ay itunong sa tiyan.
0: Ay, ipaubos lagi ka.
1: Ipaubos na ganina niya.
2: Maro kayo ka.
1: Ang ibang tutuyot, kay kuang kayo, ang anang luyat na kayo. Hindi rin yung sa mga panunlo kawatan, mga panunlo ng wati.
0: Mara, useful na kayo.
1: Useful.
2: Pero slightly.
1: Aba.
0: Pamatod din, ha?
1: Hoy, kumuan. Ay, namino nga mga kuan, mga kids.
0: Oh, na po yung mga bata. Mga bata-bata.
1: Mga bata, oh. Mga bata-bata o kuto. Hona-hona. Diba? Hoy, hi kay Linlin diya sa Sydney, Australia. Hi, Lin. Hoy, shout out si Linlin kay mo.
0: Hi, Lin. Pwede
1: na
0: kulin
1: na naman siya.
0: Hi. Sa uli?
1: Sunod tuig.
0: Sa Philippines?
1: Dili, dito sa ila, sa Padada.
2: Ay, sa Padada din siya.
1: Ah, dito siya mapit diri.
2: Padada ang lalaki.
1: Kung babae.
2: Padada.
1: Ala, mga kaibigan, tayo po ay yumuko at lumuhod.
2: Okay.
0: Mga maring, ay maghawak kayo babalik. Musunod lang ito ang Demerites.
2: Kasi pag yung tinuko na maring.
0: Samtang, sa di pata mo Marites and Friends, at ang paminawang kining kanta, gikan sa usa ka o yutar.
1: Kisama na.
0: singer ani si Juan, si
2: kasi ba si Michael,
0: si Brandon Rios,
1: si Miguel Cotto.
2: Ay,
0: saan ba kasi kakanta ani?
2: Ano ba ako si Manny?
0: But anyway, ang vocalista ani sa Taas og Buhok.
2: Aba. Taas og Buhok.
1: Si Benny Aguilar.
0: XFM.
1: Exciting.

0: Philippines and hello world. Kumusta boys? Okay, ato ang mga technician di ha. Nisugod na ang sulod sa federasyon ni Mikaonan sa angayang dili kalanunon, no? So, hey mga maring, magkuhan siguro tayo. Nasari ko yung chika, panikog mo di ha? O, naday mo di ha di ha?
1: Hi! Hello!
0: Babe, makanta siguro tabi, makatusun na rin itong amal. Okay, sige, follow after me. Ayaw na, kanila, like na ko yung bago.
2: Kanila
0: lang, okay.
1: What is that?
0: 1, 2, 3, sisira.

0: Lain mo kundi mo ko kanan siyong kanta, oy, kay karaan.
1: Telegrama man, good ni, shortcut.
0: Telegrama din ang siya. O, nakapuan siya ko ng telegrama, kay mubuo juga ilan sa mga
1: mensahe. Telegrama man, good ni, oy.
2: Ipaliyaw na ko, gamay na kayo na doon, eh.
0: Ana.
1: Yes, okay na na. Sige, be, 1, 2, 3. Sisira ang bulaklak, bubuka ang bulaklak. Sisira ang bulaklak, kwebe sa aray na. Okay, so,
2: kasi siya na kaya amo ang lyrics na kabaliktad-baliktad, ha?
1: Ah, yes.
0: Mali man yung gihatag ng script sa 2A, uy.
1: Mali man yung gihatag ni GM na script. Ay, paminaw ba?
0: Unsan na?
1: Ay, di ba? Kala yung paminawon, uy.
0: But anyway, una pa ka mo check, ha? Kinato ang Demeritus and Friends. Hatudi ka nato sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Yes! Ang Santon Plus Coffee Mix, nindot ka ni siya kay gawas na rin mga ilamog ni rin. Pag lamig ka rin siya, kaya nandiyan siya yung suya beans.
0: Ano yun ang suni?
1: Hindi ka lang suni, so dito mas kamigin.
0: Masa din naasahan ang suni?
1: Ay, dito sa kamigin. Ay, kay basuro yan dito, daghan.
0: Be, ang sayo na ari ha, be.
1: Kuhan. Nakakasa ito ang Santon Plus Coffee Mix, no? Kay daghan kayo, grabalo mo. Ay, nakaingon dyan ko nga, nindot yung kanyang kapiya kay kwan na, isuya bis, nabagyo siya yung malunggay powder o kung mangosteen powder. Ana, nindot kayo ni siya, kaya wala na siya yung palpitation.
0: Maba?
1: Wala, ka nang, bukwan ka nga, ka nang, nangapinaka, nalambal pagyud ka.
0: Hoy, kababa ka akin yung Santon Plus Coffee Mix. Tested na niya sa kadaghan ng mga Pilipino. Apil ang mga apam na inom na ani.
1: Ay, gabalo ka. Nang adon yun, may gapon ng mga, kung ano, mga kaning, butika.
0: Butika kung babae.
1: Kung lalaki. Butik mall. Ayun. Ginabuli lagi ko ninyo sa pagbaobestery ako.
2: Bili, oy. Ang kinsa mo na yun na?
1: Kuhan ba? Grabe kay kuso, grabe kayo ang ato ang kuhan.
0: Programa na to.
1: Ang ato ang kape, grabe. Ingon pa itong tindira o katong sikyo dito. Abalo ka, master. Ay, inibutang na mo rin, master. Mapag-aato ito, hurot na tayo.
2: Masige, sa mga may pagbutang, hurot tayo.
0: Wala kita ng zero, wala.
1: Oo, maingon sila nga. Kuhan, pati kuso ka sa ato kape, grabe. Loy, kamo nga, kung mamalit ka limo kape, daghana. Kay sa butika, hurot-hurot na. At least na may mga stock. Yes. Ana, asus, grabe ka ayo, day. As in, grabe yun.
0: Ano yawa na, uy?
2: Ano ka rin grabe na? Ano sabi na grabe, Ana?
1: Grabe yung hag yun.
0: Dala na sa ER.
1: Dala sa ER, dala sa, talan nga mga...
2: Ano sabi na nga ER katong mall?
0: Dala sa emergency room.
2: Emergency room.
1: Bayot na. Bugoon pa.
2: Wala na nagkato sa ER mo.
0: Wala na nagkato pantukan.
1: Ito ko, pantukan.
2: Sige, maya, bugoon mo pa rin. Walingi-lingi.
0: Dili mo lingi.
1: Hoy, nag-event ko di ano, nakabalak ako sa kong atay dito. Naka-Sailor Moon.
2: Oh, Sailor Moon ka.
0: Saan
2: ka dapat sa pantukan?
1: Sa ER.
2: Oh, tarawa lang. Sa emergency room lang diyan.
0: Meaning sa ER. Meaning sa ER.
1: ER? Kuan, ER? Kanang magkuan ba? Para na siloyo ba? Namata, kanang diyan ka maligo ba? Diyan ka mag-Bangladesh sa ER. Ay, nako, moto. Anak,
0: lumo. Sige, Dabi.
1: Ay, nakichika ninyo ba?
0: Masa na siya, ganina rin.
1: Ingon na mong kaila. Ayun nga ito, kung kaila si Linlin kayo. Nako na siya kaila nga. Kuan, babae nga. Uy, ang ilang bangka tabs.
0: Babae, yun, babae.
1: Ang ilang bangka tabs, yun, kabalo ka. Ing na kong ano.
0: Ngano na.
1: Manglabang yung ayang bangka tabs dito. Uy, kabalo ka. Saya nga, kanang gamit sa iyang bangka tabs. Nakumpira na katuwi sila ang balayot. Wala sila kakita ang mama dito ang kuan ka na nga itnap nga gay hi.
0: Basi wala itnap sa army na siya.
2: Basi kasi kailangan naman
1: batod pa sa ako ang mga bubuwit.
0: Aba.
2: Yang bubuwit ang
0: Japon. Source.
1: Ako yung mga source, ako yung mga screenshot, ako yung mga video, mga recorded voice.
0: Yeah.
1: Tanan.
0: Mga notaryo na. Gito.
1: Mga notarized na. Notaryahan na lang siya.
0: Oo.
1: O niya, kabalo ka? Kabalo mo? Kasi sige siya pang labas sa iyang mga gabistida.
0: Wala,
1: sa iyang mga dugmon ba?
0: Uh-huh.
1: Ang iyang mga dugmon nito, wa kay makita bisag usak kasuin.
2: What?
1: Oh.
0: Aba sa gihimog siya?
1: Mao po na ilang gibistagahan.
2: Ay, yung dirisuin ang gamit.
1: Gibistigahan nila ba yun, no?
0: Gibistigahan na.
1: Ilang gibistigahan, gigamitan nilang siyensya o luhika.
0: Mga tigokidoki.
1: Og nakita din to, paminaw mo ba? Ay, lain lang. Naminaw
2: ako yung bugol mo po nila isa. Tukidokidokidok. Tuki-tuki siguro, oy.
1: Kamu ba? Dahil lagi mo, dinalang ko, dinalang ko, Mr. Ya,
0: Tiwasab ba?
2: Nahiubos ang pikas ang tang.
1: Kabalo mo? Kabalo mo?
2: Kasi ba na?
0: Onsan na?
1: Wag yun, sige-upay dito. Gigamitan na ako ng mga drone.
0: Mga teleskop?
1: Oo, na nagamit na dito. Nag-hire na ako. Isa kadusinang balagtok.
2: Ay, sabi ang balagtok?
1: Yaga ba?
2: Ay, lagtok.
1: Ibutangan ang mga kamera.
0: Mga katsuri, apin.
1: Mga katsuri, o. Mga umog, ipapuntagan ng micro camera para makita agyo nito kung anong wala siya ipante.
0: Ay.
1: Aha. Huwag nakita dito ba yun?
2: Sabi
1: niya. Ayang panty, ginasulod niya siya ng bulsa.
2: Uy!
0: Ano ba?
1: Ginasulod niya siya ng bulsa.
2: Ginabaon niya?
1: Okay. Ang iyareng panty na skid mark. Kaya kato na siya. Hingin mo kato siya bahal.
2: Sunayin, parang salaan.
1: Inibutot niya. Wala yung mga risiko dito.
2: Wala yung salaan.
1: Na skid mark.
0: Na mga sprinter.
2: Na yung mga sungo.
1: Na ay mga, mga risiko. Inigada ka kay mga tungog na mugawas. Mga UTC. Ang UTC. Ang UTC. Binakbong tungog.
2: Basit pwede na makasuhan ang UTC. Huwag na tarong o pino.
1: Wala. Ay, huwag mag-itarong galing siguro niya.
0: Basit dito UTC. Basit kwanto ka ng lanit.
1: Disease? Nag-is disease?
0: Aba.
1: Oy, do kita kung anin niya dito. Ay, daga naman kayo. Kay acidic pwede kay ang joya. Okay, pag manghihis yan, pagtalong sa bilahan, daga kayo mga...
2: Bula-bula?
1: Mga dili mga bula-bula, kalang ang panty, baka lang daga kayo mga busot-buslot. Oy! Kasi acidic, kapag gusto mo yan na yun.
2: Malanay. Ang tila, malanay?
1: Oo, na yung mga puti to, ni mo unsa.
0: Oh, delikado na, dahil mga panin mong dilaan.
2: Makakalunggo na dai.
1: Matanggal siguro ng mga kwali mo diyan, mga kanang imong kanang panglasa sa imong dila, no? Imong tilaan, no?
0: Kuan juga mga kwali mong ugam le, mataktak imong ugam.
1: Para siguro ka kanang manok kag ikuag pipita.
2: Mailan imo pagkaugban amarin kay naglingling na palibot sa baba.
1: Mas lapa. May bunay man na, oy.
0: Mas lapa sa dugas tuba-tuba. Kadanging anak dai, ando kay
2: pero ayaw na lagi. Pero matambalan mo na ka to, di ba? Ito yung ingon mo, naibulak ka sa to?
1: Oo, kanang... Apatot, apatot. Bulak sa apatot. It's M na may sweet to Anna. Oh, so, mo to.
0: Kumusta man siya?
1: Wala kaya po nyo. Wala siya kuhan. Magpanti siya. Ang yaman niya kayo, where and where never was.
0: Aba. Kasi kulang sa saka ng kuhan, kulang sa saka
1: ng... Pwede mga ano, no?
0: Kulang sa saka ng Christmas sa iyang bana ba? Iyang uyab.
2: Basi paglabay sa iyang panty, mutindog po mudagan siya.
1: Basi bubaktas na.
2: Okay, so naman. Kay mukhaging ba yan na?
1: Ang mukhaging din na di ay?
2: Okay, mukhaging. Pagkana, eh mo napit kang, mutindog.
1: Regular plate.
0: Ano ka mga maring? Morato?
1: Morato, ay ka mo. Wala mo yung cashier diyan. Wala mo yung ambag diyan. Wala mo yung mga... Wala ba kayong mga bitaw diyan?
2: Ay, kamano mo gilmiga. Ikaw ang master hand.
1: Aray ko.
0: Wala pa nagpasa o mga link. Ako mga...
2: Amo ang mga source pero mga bukuon sa. Duga ka pasa.
0: Ako mga field reporter. O pag napasa.
1: Masin na pakilay pa to.
0: Ako mga maring. Ito ang The Merities and Friends. At ang iya

0: Well, mga maring, balik na sa ito ang programa diri sa XFM Tagom. Alas 11 na itong oras. Mga maring, welcome sa ito ang Tila Gritty.
1: Ay, grabe, ang dami naman. Ang 6,000 live viewers.
0: Ay, paki-share ito ang live, ha? Kay natay mga viewers, pero wala sila ka-share.
2: Ay, maring, kung saan rin kasigmint ato ni Aaron?
0: Karoon ang the merit, Tila Gritty.
1: Tila Gritty.
2: So, nanukad lang na ka.
0: Yes, sakos siya mga maring. O, syempre, kanya ito ang saka-special nga segment.
1: Kao ba lang mga special child.
0: Ato ni kanya ito mga igana sa Turbo.
1: Uh-huh.
0: Aron nga makasuga ko di sa ibang luhod. Maron nga doon naka-ibangil sa Bao-Bao.
1: Yes. Naka-ibangil. Naka-ikalso. Sa mga multi club.
0: Muro ba na iganahan ni Kuan, ni Kuniloy?
2: Yeah.
0: Kanang mga kanang ibangil sa Bao-Bao ba?
1: Ganaan siya ka ng Idaro.
0: Si Kuniloy.
1: Si Kuniloy. Kumusta mo kasi Kuniloy? Wala na may chat-chat ni
0: Kuniloy. Wala na yung paramdam niya.
1: Wala na yung lahi na gano'n.
2: Sige na, pamatotay daw niya Kuniloy. Huwag naminaw
0: kayo. Comment ko na sa...
2: Comment daw.
0: Comment ko na sa link.
1: Comment down below.
0: Okay. But anyway, mga maring, comment na sa to ang Facebook Live, XFM 107.1 Tagom, o sa XFM Mati, o live at karoon din sa Jensan, XFM General Santos City, mga maring, aron nga ito ang nantilaan yung mga mensahe. Oras, mga maring, alas 11. Ay!
1: Ay, grabe, 11 na yun. 11 na.
0: Ay, kalimot ha, sa pag-inom og turbo, aron nga, doon na kaikalso, mag-turbo, matag-daro.
1: Mag-daro. Siyempre, kanahan ba kanang si Kwan, si Kunilo, yung kanang mag-daro.
0: Kanang, daw sama sa, makaya, mas ba ito ni mga kwa, kanang,

0: kanang maisan kay imo man jud gidar.
1: Oo, ay di ba mayungan ra kada dugay naman mi ang close friend na ni kuno ni Kuni Loyno, pero ako tested and proven na ginako lagi kada siya mbabang amin gid siya nga ganahan gid siya kanang mga matikas biak ang dibdib. Ana na siya kanang mo kwal gyud mo mudaro gyud kanang sa pag kanang borsigi sa kinabuhi. Ana ba
0: mala jay grabal ang barog ana
1: ana.
2: Unsa pa tong murag sudlay po sudlay patawag ato
1: ang sa katong
2: karas anaman karas karas dai siya
0: karas man kunang imuha. Nakatandaro katong ana na siya baka nang murag
1: ana Rick toy Rick
2: Rick
0: Rick kong laki
1: kong babae bing. But anyway, sige na be, let's proceed tabi.
2: Okay, so kung ano naman si Elren de Guignol.
0: Sa ingon niya, sa ingon niya.
2: Ano siya, request ba rin ang nang nindot jod yung mga sounds forever young.
1: Forever
2: young. Aron dilita matiguang.
1: Aba, so, napag-idribe si Patila po si Angkoy Mulato. Og si Babski nagpatila po si sa pamaneng kaobalan niya sa magpatila po ang Mulato family og Ligtas family og Angoy family abang si Pierre no tani no
0: kinsa pa
1: okay magpatila sa si Alvin Guok. Okay, salamat kaayo, good morning niyo niya no.
2: Dili ka ganahan mag-comment anak kana si Upaw.
1: Aba, aba.
2: Ay, lahat pero ginatawaan niya.
1: Ay, jik, jik, jik, jik. Aba, si Jik,
0: aba, jik. Aba, nakatamay kung may si Alvin Goot.
1: Ganit si, si
2: Rubik. Karama ka naman na yung katawa.
1: Mama na siya. Jik, jik, jik, jik. Ano ba? Nakarmahin mo ko siya. Mag-jik, jik, jik, jik. Mala siya. Si, alam, sa paman eh, si Romy, Romeo Mogis. Magpatila po daw si, inito kayong Earth Oyog. Si, magpatila po si Wilma Joaquin. Aba, aba, magpatila siya.
2: O sige, ingon ni Wilma.
0: Sige, hello mga tabian, good morning. Siyempre mga mari, ato pong itibaya, tilaan po nato si Mama Philip Feliciano. Kaya grabe ka.
1: Ah, grabe ka.
2: Grabe.
0: Na sabay ang ato ang mga
2: si Master pwedeng kaon yan wadyo siya kagwanta may order pwede yung pandikaw ko kapating kahi pwede ilabay kay murag bato
0: murag ko murag bagal
2: bagal grabe
1: apel mga apel mabagol atong pandikaw ko eh.
0: Madura kay gahi napil ang bagol o grabotang sir kanang napil man ko ng bagol
2: pag aksyon ako pa ako maagsoko sa akong prostiso mare
1: nilaban na sila akong ulo ay nilaban na sila akong ulo
2: akong gibalik ang katong pandikoko.
0: Ngayon na mga maring mo tila po tada sa mga namati karon diri sa Mawab taga Nuevo Iloco
1: kana
0: mga taga Kinuban Mako
2: ikretso na lang maring
0: sa Masarap
2: sa Tagbaro Elizalde
0: asa ito itong yatong yato ang adunay na lumos nga bata dahil sa napita to
2: adi sa Elizalde to siya
0: sa Elizalde Mako maayong kusog ito signal diha kusog kayo
2: yes kusog kayo
1: sofer ba sofer kayo no so ay dapat na magpatila po daw si sana magpatila nyo ang manitis kay ang babae lagi ang lalaki di ay kumus ay, hoy Wilma taruhan ay mga istorya ni Wilma
2: marag waman tayo masabdan ato
1: ang inyo lagi emaritis kay ang babae lagi ang malalaki di ay kumusta aba di siya gusto ay Wilma kami may nagprograma so but anay di ay ni
0: pero nahagit si Ma'am Wilma
1: nahagit siya
0: gusto niya lalaki
2: pero sagaran ba yan lalaki walang siya naminaw
1: wala ka naminaw Wilma dito ka naminaw sa Juan
2: dili na lang kwintahon itong timugas o baso
1: kanto
0: basta salamat kay Wilma sa imang
1: pagpatila
0: kaya
2: nang langsik man mare
0: dito kita gapit sa kanal sa kuan sa DP
1: ada oi dito yun sa kanang agian yun sa dakong baha
0: sa kilid sa pasabingkuman
1: ada oi
0: nasumpay dito sa may pagsabangan
1: pagawas manglutaw dito ang mga lukon
0: sa napit
1: gikas pa panlo sa pagsabangan
0: sa pasabingkuman
1: yes.
2: Namibaya ka na ilang mga lukon din ha.
0: Labi na ginang bagungon dahil.
2: Bagungon. Tuway. Katong
0: tuway. Tuway.
2: Oo. Napag-abre niyo, laway na lang.
1: Laway. Grabe mo. Ano lang tuway dahil? Laway yun dahil na diyan.
0: Ano ba na sa baho?
2: Ay lang si Muta.
3: Ayaw naman.
2: Mano to among silingan sa ako na kayo ni...
0: Uy, mura na kasuway ka.
2: Among silingan sa ako na kayo
1: ni... Kasuway ka na.
2: Ano siya ka? Uwe! Uwe yun!
1: Ah, nakasuway siya maring Erika.
2: Bahok mag-grab
0: sana. Oh.
1: Yes.
2: Murag imo na to maring ako na si Pia. Ako na si Pia.
0: Ay, matila na kay gabay na itong oras pang igala.
1: Ah, sige na.
0: Ano na, sa isa siguro tao.
1: Be, ako yung tilaw na be. Tilaan ko din ka ng pinakuan. Sasupo po na ko sabay tilaw.
2: Alas ako siguro ang pop tanawa. Basa kayo ang pomaring.
1: Ako
2: yung...
1: Ikaw,
2: ako sa tukuran lang, kasi mo lagpot, maling.
1: Tukuran ba?
0: Grabe.
1: Para magpabo, para magpabo. Ala, eh, sige.
0: Ay, kapag-awa din na mga igara.
2: Listen, kayo mo lagpot na, maling.
0: Musunod na nga ito ang live. Ang tanga mo sunod para kay Elrin di ginyo.
1: Yes.
2: Ato was a singer ni Cosmon, di probi na maumaring.
0: Malaysia.
1: Malaysia.
0: This song is brought to you by Turbo.
2: Melvin and Honey, sir.
0: And also... XFM.
2: Exciting.

0: lahat.
1: Alright, we're back! We're back lang! Wala mong isang technician. Welcome back! Welcome back!
0: Yes?
1: So, alam ba si Remo, Remo TK Maricel? Ganahan ko maminaw nila kay Mawala. Ako problema.
0: Aba. Ganahan.
1: Ganahan ka.
0: Sige daw,
1: si Pamatote. Pamatote na Maricel. Lutuin ko na may kwanbe. Ganahan.
0: Tinulang
1: nga bisaya nga manok niya, be.
0: Matagay, huwag tinood nga ka nang
1: ikanahan
0: ka sa
1: mga. Yes.
2: Matag-kuan, matag-pulong, doon dapat kita sa pamatod.
1: Yes. Kanang-kanang, iskara istorya, yun.
0: Yes. Kalami ilang pamanok, ganahan kay ko maminaw. So, isa ka manok.
2: So, salamat pito kaayo ni Maria. Mara, bag-ulag rin nato siya nga kanang viewers.
1: Yes, bag-ulag. Abot nga nun yung nasaag din siya.
2: Kailangan siguro nato ni si Maricel.
1: Kung saan Maricel, patila ka di ako mga kaobang. Pas-pas na kayo mutila ni.
0: Kaya kung siya naman naulahin magunsa daw.
2: Ato sa pa-reply yun siya kung okay na siya. Okay na si Mama Maricel nga. Amo kang tilaan. Tilaan.
1: Kisa may gusto mutila ni Modresic. At ang ama si Maring Daria o si Maring Erika. Ano? I-comment niya sa police station.
2: But anyway, mga maring, ha, una tamang sugod sa ito ang drama, ha? At rin giawag, mga maring, ato ang mga suki nga mga namati karo, mga viewers, mga listeners sa Tibo Mindanao. Nga mag sa mga gusto diha nga mo hatag sila mga donasyon mga maring sa manini mo sunod sa masa sa tubig mga clothes ko mga gamit mga maring mga RTWs
1: na mga kanid goods
0: bugod lang ini atong kauban nga isa sa
1: kanid good good and noodles sa Malaysia
0: asila na bala.
2: Kasi so, mga dinay mga malumong kasi hindi ang amo hatag mga mare mo donate ha
0: yeah.
2: sa manini nga tubig, mga sinina, og mga kining mga canned goods,
1: yes.
2: and, noodles,
0: yes.
2: Rice kun bugas og mga tambal mga maring ha. Ipadangat lang kada diri sa tuang istasyon.
1: mga inspirasyon.
2: Namin ang mutang diri sa may
1: Bulgari.
2: Flyover.
1: Kinin sa flyover diri sa may kinin sa Bulgari.
2: Yes.
1: Watching house.
2: Aba, ako si Gihagit, ani ni Maricel. Ako kuno yung patila.
1: Aba, may gusto na ko matila si Maring Erika. Aba, aba. Gusto nyo di Erika.
0: Ana siya kung Maring, Ana siya nga, gahit pa ba ni ako hinitan di rin Maring?
1: Aba, ana siya.
2: Pwede naman alakay.
0: Mga duha ka oras, okay na may ana.
1: Sprite, ray, lataan na, oy.
2: Sa mga gusto mag-donate, donate mga maring o mga cash, for cash donation, doon natin naka-flash din ha ang GCash number mga maring.
0: Yes, padangat nyo din.
2: O ato ang lauman ninyo, ato mga binati, mga suki, mga tipamati, kanay nyo gihatag, matag, piso, patas, kung unsa man nakadako, maabot gina dito sa tukma nga tabangan na ito nga komunidad.
0: Yes.
2: Sa my Jensen.
1: Yes, exactly.
2: So, mutabang ta, oy. Mutabang ta, mga maring, kaya mas ayaw rang kita yung mutabang kasi kita mo itabang.
1: Yes. Correct sa kukikol. So, ang gigotom na ang isang kabayo, sila kong kapsa ka kanoon, sila
2: kutom. As of today, nanatay, naliko, mga maring, anas sa mukabat sa 5,635 nga cash.
1: Aba, aba.
2: So, ubay-ubay na siya, pero mas maayo pag mas mubay-ubay pag ano
0: yes.
2: nga, mas naghantag mahatod ng tabang dito sa Jensen. Pamatod eh, siguro niya ito, mga viewers nga,
0: kanina 12
2: million. Kanina
0: nga, 12 million din yun, natanaw. Kanina itong viewers.
2: Labi pa si, sana si
0: Kanawa. Napakita yung pahabol. As of now.
1: As of now.
0: Opa.
1: Aba.
0: Aba. Peting kagit ka.
1: Sige.
0: Peting katawa.
1: Peting katawa yun. Sige. Patak ka. Ikaw yung mayuta ka. Mantalan yung ka.
0: Gusto na siya mapatakla ni mo.
1: Ako nakonag yung kwanan niya. Nagduda na yung kwanan niya. Naghahapon pa nag-inan siya.
2: Ganit.
1: Naghahapon pa nag-inan siya.
0: Ako siya gingnan maring. Magsilos ko si Erika ani. Sila nuwang ka. Katakla-takla sa likod.
1: Mukwan gyud siya mo. Mukhagdap gyud ang bayot.
2: Ginahikap po niya ako ang private part kagahapon.
1: Private.
0: Ano ba tayo siya nga?
1: Private part.
0: Masig private optic.
1: Yes.
2: Kaban mo ko niya sa divert. Ako sa gira nga ayaw, Ken, kaya makatantang paribubong.
0: Ano sa mandayin na, oy?
2: Ay, naku, ha? Ay, wala man tayong oras, mga higala, oy. Anyway, mapatita rin na si Rumutig Barisel. Sige, B.
1: Sige.
2: Kagahain itong dila, ha? O pakakita sa dila ni Tia Daria nga lapad ka ayaw, murag kalsada sa kuan, Tuganay.
0: Ayaw, sa Tuganay, Marina.
1: Sa Manila, o sa Manila niya, Picas, ka na naikuan.
0: Sige naman nag... bakbak di ating.
1: Oh no!
2: Ang kamaster, ang yan dila kay Moraga dalan sa agusan.
0: Batsik!
1: Wala naman ko din siya. Wala na gamit ma. Wala na gamit.
0: Ayan, kamaring ni Erika di ay. Mura po dalan sa talaingon.
1: Mura po na siya. Murag dila sa... Kaya hindi lang mura ka ng dahon sa... Kwan, dahon sa talisay. Lampad ka ayo.
2: Ako na respetuan.
0: Naisungay.
2: Respetuan ako na si Maricel pa sa dito sa mabalik o ma.
1: Aba.
0: Respetuan mo.
1: Ganahan ka si Maricel sa si Maricel.
2: Unta ano kanya to ang dusi ka mga viewers. Sila ang ato ang alakip sila sa muhatag sa toang kuan. Jik ako to ang hinabang para sa Jensa. Di ba? Oras mga higala, alas 11:17 naman di ay.
0: Uy, napi absent daw.
2: Napa di ay sa...
1: Napa?
0: Napa?
2: Si Josephine.
1: Ah, si... Sasunyan na lang sa taon si Rosila. Okay, actually, ito kung basa ba, tingo mo rin sa gabayon din, uy. Sige naman siya gulit sa puso.
2: Puso na yun, ha?
1: Siguro siya puso.
0: Puso na rin eh.
1: Ano siya kanina, siguro siya puso.
2: Luis, isa na na, puso, puson.
3: Lam. Lam kay pre.
1: Lailay, mga loon naging kain mo. Sige, magkulit na rin yung mga puso na eh. Sugus, mga yung pamatasan. Kabuti ako nga makahatag sa kong... pagtahod o pagyukbo kaninyong tulo. Labi na gyud nimo maring Erika o maring Daria. Labi na gyud nimo master. Kaya ikaw gyud nagpalik-alik anong inyong mga programa. Ako dahil si Buboy. Nagpuyo din sa Lantapan, Bukidnon. Na ako'y mga amigo nga si Junalo o ganin si Jonathan. Itawag mo din sa mga dinig 1B double G. Nakuyuyap nga si Saysay. Dugay na meron ni Saysay. Kaya kanil ako si Saysay, naanin po din siya iahang tulumanon po siya ang kinabuhi. Pero ako mo lang ang gidawat, master o gining maring Erikag, maring Daria. Kahit tungkol kay I love you so much kay kuani niya. Makita na ko ang iyang mga mata nga daw susama ka namang murag mo istorya. Murag patay na patay yung kay ko. Makakita ko sa iyang mata yun. Kanang every now and then may nga mag-istorya na ay marag mawagyo na nga ko ang kakapoy kung makita na ko ni si Saysay. Pero yung masabdan kung usagyo yung unod niya akong suwat, sugda na to sa sinugdanan o ginanay mga panghitabo.

0: Na. Oi, hi boy. Hi boy. Okay, Yakubi?
1: Sabi din mo, say, sangko sa bubong sa balay sa ipagsugong. Ang akong pag lipay, papasalamat sa labaw nga magagahom nga gisugot ko nimo tungod kay ikaw ang inusarang babae diri sa tuang lugar nga grabe ka gwapa ang sexy humot lami kayo.
0: Salamat kayo boy, at least appreciate nimo ako ang kuan boy, ako ang kagwapa.
1: Pagkuno kayo mong sambot
0: ayaw boy ibang
1: kumuto na kayo mong
0: may ayaw sa kuno pag inana boy.
1: Sabi ni mo, yan?
0: Puti ba kayo paa, boy?
1: May ani,
0: eh. Tanawa akong paa.
1: Pagkining Rhode Island?
0: White Leghorn.
1: Gawas aning, uyab mang ginta niya. Salamaton kayo kung gisugot niya. Kabaho mo siya kang mahal, tika kayo. Gusto na ko nga mahatag di kanimo ang mga gusto na ni mong...
0: We. Tinood na.
1: Bisa pangutanong pa ni mo si... Remotigi Maricel.
0: Kaya si Remotigi Maricel. Siya, Remotigi Maricel. Nadungan ako. Ganahan ba kayo siya magpatilaala ni Maring Erika. Pero, kuan ba? Walang gusto ko. Magugugmukbang. Mukbang? Oo, kasapsa.
1: Kasi magkasabuti mo mukbang ka ng mga vlogger, ana?
0: Oo, mga vlogger. Mga magkaon silang mga bisayang manok. Gusto ko matrya ng mga...
1: Bisaya lang ang manok? Imong gusto?
0: Oo, bisaya ang manok ba? Dwaka po ka ng imong kuanon. Dibuko ka ng imong sabuan?
1: Nonsense. Pila ka buhok imong gusto kay hatag na ko nimo?
0: Ikaw pila man.
1: May tag-white tao ilan ni Jojo Isidoro kay kawatong ko to yung manok.
0: Pila man boy.
1: Pila ka buhok imong gusto? Mahurot nimo?
0: Kaya gusto na ko tulo para I love you.
1: Grabe. I love you, young.
0: Boy, I love you, boy.
1: Simoto na kay mong glius dunggan.
0: Ayaw pa kay gilok ba?
1: Laura, oi.
0: Ay, pag-inano. Lagi kayo ka, boy, ay.
1: Ayun ko nga humuta, oi.
0: Humut pag yun na.
1: Ay, kabalaka. Kining pila ka buhok, manok, yung gusto. Pila to?
0: Tulo ka buhok lang, oi. Kaya I love you.
1: Saman, dumaga o bayong-bayong?
0: Gusto ko ka ng dumaga, kay humuk pa.
1: Ay, bangga.
0: Duha-duha ko, bayong-bayong, isa ka dumaga.
1: Pila tanan?
0: Tulo.
1: Sige. Pabuta ha, mabalik ko.
0: Sige, boy.
1: Mga watch ko.

0: Oi, Perri.
1: Oi.
0: Eh. Eh, nak demo dari dia ke? Gini lah demo dari ke?
2: Nak si. Paring Junalo. Nak paring Junalo.
0: Jore. Macam lagi ke kan tahu.
1: Aku lagi pita ni ke mga manuk. Manuk ni ke? Kau gini mga manuk.
0: Asam lagi ke? Asam lagi kan, Perri? Perang hangus-hangus beli ke?
1: Bayong pa ni. Ngita mga manuk. Uyap si Yang Yang. Huwag ka nang sinabong manuk Bisaya.
2: Say-say si Say-say?
1: Si Say-say.
2: Say-say.
0: Perang si Yang Yang. Yang manuk kapan?
1: Yang Yang. Gusto siya manuk Bisaya nga sabawon.
2: Kailang ngayong inigihaw mo,
1: gay? Ambut, mga gay pa ni. Padunggong tumustok sa kong mga manuk.
2: Sige.
1: Tawag manuk.
2: Kuya,
1: wala. Kaulo mo ni mga manok kani? Asa gi kani?
2: Asa la. Asa la gigat pare.
0: Ayo ma.
1: Gi kani sa Bohol.
2: Gi kas bola.
1: Mo ni jaga jagaon ni mga manok.
2: Kaya sa na manok kon.
1: Ya gusto man knock tawk tawk. Sigunda hinok. Sigunda hinok. Sigunda hinok.
2: Rapid man. Rapid. Parang Junalo. Ay, matanggal yung marfil parang Junalo.
1: Nok, tama na nok, sakto na. Pre, amato sa ko pre kay ihawan na.
2: Pre, pagko ka bukod pre. Isa.
3: Wag ko yan pil
1: na. Sino man yang?
2: Asa
1: pre, alo, Junalo.
2: Asa mo rin
3: kapat mo man.
2: Asa ko na Junalo.
1: Ayo, sabay.
3: Asa mo rin kapat mo nok pre.
1: Dito na sa Picas Barrio. Ay, binuhin ako ni.
2: Binuhin
1: ako.
3: Ayaw na ihawa pre.
1: Ngunit,
3: bulinas na.
1: Kini?
3: Oh.
1: Kini bulit?
3: Himuan na ang kagandang kuhan, pre. Dagon.
1: Himong burgat.
2: Pre, ako ka kaya, hawan man yung na, pre. Nako yung kuhan mo ka, gikan mo may bypass o naisang. Naisang.
1: Ay, ato na ko yung kaya ko niya. Nakayon mo ko niyo.
3: Murang, nakitaan na ka nito, napapicture ka.
2: Ayaw ko. Wala. Si.
1: Ayaw ko yung nangaya kaya ilutuan para ko si kuhan si.
3: Pero pre, ilutuan sayang, pre. Sayang.
1: Ayo, luto na ko ni.
2: Luto na kayo.
1: Diyan na mo.
3: Ayaw, di ba?

0: Oh, Nara.
1: Ay, lam, ay, gilutot na rin mo.
0: Gilutot na daan ako sa bayan.
1: Grabe, ay, sabi naman mo, kuhay, nagbalibo ni ulo, ano eh.
0: Alim tayo, kadadali ako ko.
1: Kapag dyan mo kikuagan, puto na tayo mong liyo ka, ano, lapad kayo, ganon.
2: Mamani ka kasagaran sa YouTube.
1: Mamani pasing niyo.
2: Say, mamani kasagaran ko. Kung nagtanaw mga gagawin, dili kuag liyo, dili kuag ulo. Kaon lang ang dila, kung ka ng mga ubul-ubul.
1: Kwa pa dyan yung tapay, ano eh.
2: Lami, manggunagod, lami.
1: Parang tayo nagkawag-spracket, ano eh.
2: Mamani ginasagol sa, ano sa taon ni bulok ko, mamani yabaw eh. Mula yung nasagol sa...
1: Sasa?
2: Halang-halang.
1: Ah, gana?
2: O, tila, eh, hungitan ta ka, o.
1: Asa? Tinuod yung DI, boy.
2: Lami kayo? Lami kayo?
1: Lami, oy.
2: Pero mas lami, bagwa na, eh.
1: Bantay ka, ha? Bantay ka, ha? Wala, lami, ano, eh. Sa first time, dito ko kakita, ginaan, eh, ba?
2: Say, human natog ka, ano, ni ba? Human natog ka, ano, ni? Mukbang manino, human?
1: Oo.
2: Pajirjira ko, bih.
3: Ayaw, naman.
1: Ala ina ni mo. Mikap lagi ka na sa paan ako.
2: Ako guning gi palit ko na ko ni. Gon halon bin manok ka ni. Oh, tambo kayo.
1: Sir ka mo jirjir ka na ko. Ba ina ni mo eh. Misteryo pa lang kanin ka.
2: Ambro makagdi. Dili lang ko.
1: Sige.
2: Ali lang ko.
1: Mahinayay lang ha, inayay lang ha. Ilang kay ulo-ulo lang.
2: Ya na kay kaon sa tagay pagatas ba.
1: Sige, asi.
2: Pero saan itong kaon eh? Apil ko ni kaon? Ikaw ra?
1: Kita doon mo kaon.
2: Sige. Yung itang takaon.
1: Gusto. Dami ani eh.
0: Suga mo kaon. Bihanag manok eh.
1: Dami kayo. Okay. Ang tangad ba kayo? Parang pupaas manok.
2: Apil.
4: Pre!
2: Uy.
4: Naimong giyordan ka manok, pre. Kato singalan.
2: Pre.
4: Pre, naray manok, pre.
1: Sabi ni siya. Sabi.
2: Kasi ikaw ni si... Ako ni Migo.
1: General, aba ito naway ngipon. Muli itong yung asawa niya ang guwapa.
2: O muna siya.
4: Kailan na ka?
1: O kailan na
4: siya? Nang manok, pre.
2: O saan mo na manokan?
4: Sinyalan eh.
2: O saan may sinyal?
4: Ang niyang tingog.
2: Maoba-oba?
4: Pasampol eh, sample.
2: Patao ka kung papamatuloy na
1: yung mga. Sige, bebe.
4: Nok, ikaw na yung pala, nok.
1: Boy, kalau ada dan sangat baik keseriaan dia kata boy. Asal jangan lawa. Yang manuk mau tutuk aku kerana dia buka tawa. Bugal-bugalon mending manuk kani.
4: Pre, ayo kita apa pre?
2: Pre.
4: Ayo sampai pre.
2: Aku ni buion aku ni brudkak aku ni.
4: Okey. Apa lagi pre?
2: Aku ni siang buion. Sige pre.
1: Eh siapa mang? Kita tu kira dia tu.
2: Si jenar lu tu aku bingun aku.
1: Ah. Masuk tu siang dak. Tapi lagi tu siang dak aku lagi untia nato niya. Nundang na to siya, nundang na.
2: Tinan na to siya, kuhan na to siya, tumor.
1: Gimayuma, murag gimayuma.
2: Say, kaya buhiyo na ko niya. Dila ni, ayaw na ipilig mong ihaw na. Buhiyo na ko niya kay maayaw man ni si manuka niya. Yeah, hapit naman mahurot ng usaga buong manok. Unya ha? Unya ba?
1: Antay ka niya, hinayay lang ha?
2: Depende kung makaya kinoy.
1: Kung ganaan, ako maglagot ba yung ko, maglagot ba yung ko ni mo, kay marabing ni mo ganaan, makakita ka ng maglakaw doon mo sa mga amigo, makakita ka batanon mo, mupakpak rin. Marabing mo rin ang kanan ni mo dahil.
2: Ano muna ko na ang turbo, aron niya, di ka kabalibad. Ah, kita ka ni? Oh, turbo.
1: Grabe po na, oy.
2: Ah, ibon ako.
1: Sabot ta, kadali lang boy, dali sa boy ma.
2: Masasama naman po.
1: Kasi paglakaw ni mo niya, makakita ka mga patanon, kanabi ka kira ng mga patanon.
2: Mga pila edad.
1: Mga edad ng mga jutsu.
4: Ayaw naman.

Masero ga gading mari dariag mari irika. Nang akong uyab nga si Saysay. Nakapansin ko nga marag nga sige naman yun siya pangayo sa kanya gitagaan ako siya gatong manok nga Bisaya. Pero wala lang akong i-mind kay siyempre I love you so much kay Kuniya. Halaga ni nga kaysa nga iya kong ipajerger makita ginako nga kanang malamian good siya ba kanang inibagdak inibagdak mo sa gunto good siya good. Ay nakaturbo man ko mo to nga mabawi yung Kuniya kaya ako man good siya nga matag man ko sa iyang pangayon rin ako. Nagtuo ko ka na nga, wala na siya isigunda itong iyang pagpangayo. Nakurat ko, katong nag-uban mga ng gabi eh, uy na ni mga panghitabo.

0: di mo maka kwan eh
1: kapuyo eh ino mo sana kuning kwan kini mabalik akong kusog ino mo sana kuning santon plus gold yaron nga kapoy mo nung kumayo sa'yo eh imo po siya kung kwan eh imo kung ipatalikod
0: lang alam nga ikaw may mo'y nagunang-una nahagit naman po guni mo
1: ay ino mo sana kuni oh mabalik na niya kung mas kusog na ko kaya nakairam na kong santon plus gold yun na pa siya ikaw ba ayun dog kamala ka kung nuna kayo mga gustong i-kwasok ay isuri lang kay history lang
0: kay history lang ginako
1: bitaw na pa kay gusto
0: tay namagos tatay di ha
2: itawag ko
0: ni mo. Tay, sakit. Dali ko tayo sakit. Yung ibong giingon ni mo ganina na ako. Tay, katong lupuan ta, tay. Baulaw magugumu. Wala kayo kung wala ko na storya ganina nagtarong tayo. Kaya maulaw magugumu. Naamin eh. Akong uyab nga si Buboy, tay.
1: Tay, eh, kauwaw tay kung nakay gustong tuyo sa kuha kay... Ako, di naman ko para sa mga politiko nga isaa di tumanon. Tumanon ako, tay.
0: Bitaw tay, may mani masaad si Motoman, mani saad din si Buboy tay.
2: Ay, ayaw na lang boy. Say, ayaw na lang kay mauwaw man ko.
0: Tay, ina nga si...
1: Pugsa yung tatay ko.
0: Saan mo dahil mong gusto gina'y tay?
2: Ay, bitaw boy, gusto man ko kanding.
0: Mahala gina'y gusto tatay boy?
1: Kanding?
0: Mm.
1: O sa nga kanding tay, laki ba eh?
2: Gusto na kong ba eh, aron nga managhan. Pero saon pagpanaghan kong ba eh ra, so dapat nagay laki.
1: Bot pasabot ni mo tay, duha ka buok.
0: Oh tay, itagay gina si tatay, ana boy. Eh, kaya si tatay, luuran bilang kayo na si tatay. Na boy, di ba tay? Di ba tay?
2: Correct.
3: Ayaw naman.
1: Ay, problema. Sige, mangita ko, mauli sa koron kay, mangita ko mabuhon. Kanding maga, usay mong kanding tay, katong gagmayon, dagkoon.
0: Katong dagkoon ni mga tay, katong bangkuan, pambreeding, dagko kayo tay, di ba mo ito yung ngunin mo tay?
2: Gusto na ko itong mga dunay klaseng Brahman.
0: Katong Brahman, ma'am Brahman.
2: Katong may sungay. Nabakana, do boy?
0: Boy, wala lagi na pagbigay ko na, ay, pagkita yung pamaagi, boy.
1: Apalik ka mo ito na ko.
0: Masari ko na si pagkuhan ko niya, pag-promise ko niya tatay, boy.
1: Say, tungkol sa kong pagmahal nga tiunay niya kanimo, ang tanan, buhato na ko, orang nga mahatag sa imong tatay. Ay, kabala ka tay, kay tagaan na ka kanin doon kabok. Atos ako, bye-bye.

0: panuhaka di kagiha eh. Kanding nang pagi pangay si tatay ni Saysay. Saan ko mahal ba kanding rin? Si Timel ba ya? Saan ko mga problemahan eh? Asam ko mga itaganding eh? Sa livestock mahal kayo. Dito ka sa ipagsugong ba si Dunegi pang tingguhay dito?
1: pre!
0: Naman ay, ikaw mo manin nga. Hey. Oh, may diog-diog na nga mo niya.
1: Natingalan niya kay Panlayo pa kayo dinanawan.
0: Ay, dinanawan pa dito. Nagkuhan ko ba? Nag-una-una ako sa maugmaan sa bataan eh.
2: Nawal sa mga pare.
0: Patay mayong ugmaan yung kalakihan eh.
1: Pare! Sir, problema pre.
2: Sutibi pare, sa may mga kuhan, ipanguna-una liya.
0: Pare na, ay, ako rin eh. Suluhon mo ginagawin akong problema. Kamu, bumutabang po na ko.
2: Ay, pare, pare. Ayaw pa ginana, pare. One heart beta.
1: What prince are four, pare? Oh. Three
2: day. What are prince are four? Baka, ayaw, pare, kay para pare, team song sa kong amigo, pare. What are prince are four?
0: mga pare, kay...
1: Pare, pare, problema daw kay ka.
0: Nangutan na, mangin mo. Ako, uyab na kong say-say ba?
1: Oh, usan may problema, pare?
0: Daghan magkag mga demanding.
2: Demanding niya, pare. Sabi demanding.
1: Sabi demandingan din ay mga pre. Kaya pre.
0: Katong nakalabay ng adlaw, gawas atong yung cellphone, iPhone, alahas, uban pa. Nangayos sa kog banok, tulog kabog Bisaya.
1: Mm-hmm.
0: Niya karun, baguhay lang. Ni Dima na po siya nga. Yang tatay, papalitan kunog doha kabog kanding, bajig laki.
2: Grabe po na.
1: Pre, ayaw ka bala ka, pre.
0: Ano pa yung mahal kanding ron?
1: Ayaw ka bala ka, pre.
0: Ano man, pre?
1: Kaya si Jonathan. Jambuliro ni.
0: Tinodatan?
1: Jambuliro.
2: Kabalo ka.
1: Kaya maramag ni. Nakagandi sa maramag.
2: Tinoda. Kaya ka lang mula ka o may ganang
0: namimang. Bura nakalapok-lapok pa ka, bura gigan pagkagbaybas.
2: Bagi ka. Gigan pagkagbaybas. Nag-arsa ko itong gamit tayo. Among gyalsa itong patay nga, among ikot sa pagpagkilin. Among gyalsa.
0: O niyo, matabangan ko niyo sa kong problema.
2: Ay, problema na. Ay, problema na.
1: Kandi. O siya gusto nga kandi, katanay bangs?
0: Katong taga-supilok.
2: Kandi nga may pilok, ibang gusto?
1: Oh,
0: Pre, seryoso ba? Seryoso, matabangan ko ninyo?
2: Pero pre, grabe po lang. Maglisod ang pangita lang ganding ka ng mga Brahman, pre.
0: Mamay, gusto sa kuya. Bagag ako sa pakon ako.
2: Dari, pre. Ang mga Brahman, pre. Ang gobernura na nagbuyan. Pre, bawal ta makukuhan-kuhan na naman. Kabalobi ang resto ang lugar sa ipagsugong. Ang grabe kayo ng estekto, dari.
1: Lisod na, pre, kay ang karun sa...
0: Bisaya.
1: Bisaya?
2: Pre, Bisaya, pero niwang kayo, pre.
1: Sakarang Bisaya, pre. Sakarang Bisaya, ang karuwa may palibo.
2: O ang Bisaya rin, pre, ang mga Bisaya rin ang mga kanding, nagsisyo green kay... Laya naman kay kanding. Nagsisyo green.
0: Pre.
1: Rang inlinyo mga pre, unang wala sagbot makaon.
0: Ako, abin ako, magkatabang muna ko eh, magkatib muna kayo.
2: Pre, ayun ka pala ka. Lagoy kanding dito pre, sa pretas pala
0: eh. Ya, o saan mo ito, pwede dito?
2: Duwa ito kamog.
0: Baik laki.
2: Uy. Ato dito sa pala
0: eh. Tara.

0: Say!
1: Oy, salamat kayo.
0: Giguyot na lang ko ng kanding, oh.
1: Grabe, oy.
0: Dili kayo ni siya dagko ka kanding, ha?
1: Sabi pero... kanding ka nga, dagko kayo. Sabi, tila yung mura lagi tuok ni kandingan, eh.
0: Kamu ko ni siya ka ng half Brahman, half Durox.
1: Bagus. Masa kay Gabra, Gabra lagi na siya.
0: Brahman ka, eh.
1: Karo ko kita kanding nag-bra, but anyway...
0: Pero kung ano siya ka ng nindot siya kay ang klase ani niya, mura ni siya baboy. Kasi karang kanding duha tuluray anak, pero kini siya manak ni pito. Oh, kini kanding nga, kini kagap. Oh, tingog ding.
1: Aba, misturya pala siya, misturya pala siya.
0: Ah, misturya ni.
1: Sina, tapang ko talaga.
0: Tingog ding.
1: Kaya lamang unay, ano mo misturya ni mo kanding di ay?
2: Ayaw naman.
1: Kuya ko na nagadingan na.
0: Kaya sa misturya kay, good one pa ni. Good one.
1: Salamat kayo, ha?
0: Say, malipayon ba yan? Bukong mahatag na ko diya kanimo ang mga request mabisa pagkakasang pila na ko. But anyway, mahal man taga, ikaw may ang tahan sa
1: murag kuha. Murag reklamo na lagi ka, boy.
0: Ah, wala,
1: boy. Boy, murag reaksyon na kagreklamo. Ina lang kong reklamo ka, boy. Kaya ako, di na ko gusto mga, di na gusto mga asol ni mo.
0: Hawiran ako yung kamot. Oh, iduot ako imong kamot sa kong kasing-kasing. Nabati ba niyong pitik?
1: Bipi, minang ko naman pitik, bi?
0: Oo, pinang mo yung pitik?
1: Pinakumpukot siya ito yun. Ayaw nga na, boy. Lailagay ka, maroon magkagawa na kaganahin sa to relasyon?
0: Say.
1: So, di lang kukulay lang ka, kagawa na ka sa kuha.
0: Bisa kung sa'yo pangayon mo, ihatag na ko. Eh, ano taga kamahal sa'yo? Ihatag na ko kanimong tanan.
1: Pagtarong ba kayo? Ako, tidot-tidot na naibin niya akong pagkikugmalian ni mo.
0: Tidot po rin ako kasi mo.
1: Minyay mo kung ano na ako pag-istorya.
0: Wala, talaga ni ko kanding diri. Asa man, tatay ni mo? Tay!
1: Tay!
3: Busya mo!
2: Ayaw naman.
1: Talaga yung kakauban, tay. Ano si kakauban, no? Ayan, kakauban niya si Kwai. Mga na si Jiri, si Jiri.
3: Ako'y kakauban, Jiri. Si Pari, Jiri!
4: Uy! Mga kapatid, nandito pala kayo. Sana singsanggo ko.
3: Sorry, kay ako kay Kaido, baguli siyang bahag.
1: Lumigay sa kakaoban niya, sinisisi sa kakaoban niya.
3: Ah, siya bawa naman din
2: eh. Ayaw naman.
3: Busing. Pagsulting na ka dyan kay Madlog, makuya.
1: Busing. Mayong hapon, busing.
0: Taka mo nagtahon rin siyong bahay ni mo. Say, mo ka nag-ingon. Ay, wala. Pag-deliberan ako ng pizza.
1: Si, kana, si, yaman ang kumpare niya. Ba't si pangalan na, eh? Bus, busing.
0: Oy, oy.
1: Imo lang kanding, bus. Oy,
0: hatag na ko rin kang tatay, kang papa ni, kwan, tatay ni, kwan, tatay ni Saysay.
1: Mau ba, bus? Kuyawa ni mong kanding, bus. Oy, salamat kayo, bus.
0: Welcome, welcome. Ayos ninyo, kilawin na ni Hai, padaghan sa ninyo ni kay Lindot di ani nga breeding.
1: Ay, wa manguna, masamang huna-huna, boss. Sorry po, boss.
3: Ayan na, sige, istorya kay Guyuro na ko ni Kanding kay itigway na ko nito siya, pasugong.
1: Bossing, diri sa mi bossing.
0: Oh, sige, sige.
1: Salamat po.
0: Sino mo mga amigo sa mga tatay? Mga kwa ano? Mga bilyako kayo? Nga, suman, sumay, nibili ba kagmay sa kong gidalang kanding? O, gaman to?
1: Salamat kayo, ha? Salamat kayo.
0: Punta, say nga.
1: Mabalik pa ba to si tatay ron? Kapan niyang kauban?
0: Punta, say nga, human aning tanan say, nanginaot ko nga, dunggo ni mo ni ako ang gugma de kadi mo og dejug ko ni pulihang lain. Bawi kadi biya ko dato.
1: Dili ko mapulis si mo kay nakita man ginako nga grabe kay kakakuan ka nang tinud na gyud imong pagigugma na din nako.
0: Mo na lang.
1: Na si Rolando ang kaubal sa kong nang Rolando. Oy, bossing.
0: Oy,
1: boss.
0: Oy, nong. Nibalik lagi ka nung?
1: Nibalik lagi ko, bus?
0: Anong dahil? Ang sila'y tuyo?
1: Kwan, bus ba? Ingon maguto si pari na ko, bus.
0: Na... Si tatay, si tatay.
1: Sa ingon tatay di ay, anong? Ingon maguto siya, bus, kung okay rani mo, bus ba? Ba Nasignaf ko no kay Kabaw, boy.
0: Unsa? Kabaw, kipangayo. Sayang.
1: Mao lagi na, busi.
0: Kabaw, nang boy, kipangayo si mong tatay, say. Wala mong kuy ka. Wala mong kuy ko. Ang kanding raman ko taman.
1: Ah, balagi tayo, buhat anak kay si tatay, luran mayroon kayo na. Di ba, nung? Mao lagi, boss. Boss, basig na kay kahatag yung akabaw, boss. Sorry, boss. Sorry, bossing.
0: Hawa!
1: Sa amin na ni mo nga, mamaginay pa nga yung tatay.
0: Imo po din kuno na dapigan pud imong tatay nimo di pud imong ingnon nga
1: dili pinang gidako na kuno sa tatay kay pinangga bigi kinako na kami na bigi dog naguban na sa gamay pa kudto karon
0: asa mo kumong itagabaw
1: sa sama na buy nga mo magidayeg pangayo sa kung kwal ko dili ka di undang na siguro na magbuwag na siguro tao ko bawo na istorya ha buy
0: say
1: ay mo kundang buwag tao ko di ka mahatag kabaw oy
0: ayo ana say
1: bose
2: ayo ma.
1: Master o nga maring Daria o nga maring Erika, muna ko problema karon. Mura pa ka lang gimo naman ni noon ko aning kining yukuka naman ko aning ako ang uyabi noon nga si Saysay. Uy, mura pa nagkasinabot pa siya sang duwa sa iyahang apuhan nga kini ako ati do nay mo tani nga gibati mo ra pabino nako mo gi ilamang kong gi lamangan ani nga lalimang ka nga na nakoy daghatag na ko uga nang ang kanding karon kaabaw na pud asa ko mangitag kaabaw diri oy nga kani si Jonathan og si Junalo wa man pud ikahatag po kay parias pa pud kay imtang ani bita bakay ko ninyo bi kay ako naglibog na jud ko karon mga panahon na ni ba master ko marindaryag maring Erika kay kamo magi nagpalik-alik aning dramahan ni diri kamo aning inyo programa nga haul kuno kay mo manambag usabay inyo nga matambag aning ako ang sitwasyon ron maluoy mong duha maluoy day mong tulo bi
5: bangas ka
1: bi ko kamo ang pasulti do sa may inyong masulti nako dinhi na lang kutob inyong suwat magtatampo. Boboy.

0: Yes, mga mare, matotoang gasuwat nga gibasa today kaagi sa usa ka lalaki nga sama sa mura siya og kana ganing gikuan bayot mura sa gihukhukan sa yahang matamo pa nang hukhuk na ingon na
1: hukhuk man siya
2: sobra na po sa hukhuk oi eh mga dinagko naman kahit to
1: kalang time nga hukhuk dito mga sa Sugbo.
0: Sa Sugbo
1: mga kanya siya hukhukan juga niya tama kanang hudun gini mga imuhang mga laki babae anak lalaki babae mga alabi na ang ilahang mga uyab nila mga matrix kinang itawag nila matrix mga matruna nga ang hukukan yun nila.
0: Pero uy, maayo pa din kahimtang ni ato ang sender na to kay gipakuan na po siya. Wala na ibayad mga kuanan siya.
1: Oh, pa-jujiro siya.
0: Oh, uy,
1: pero normal naman siya sa uyab. Yun, dama gina siya.
0: Di ba gina ito mong uy.
2: Ngayon ato, pakadahatang niya, pa-jujiro siya.
1: Pero, mom, mula lagi ito, talagi ka palit.
2: Manok, kandin, kabaw.
0: Kasi pa niya pa'y musugot nga magka-uyab niya, dili magkuan sa di.
1: Dili magkunidi, dili magkunidi o na.
0: Dili magsumpay o
2: na. Pangit ito niya, nga ginagbiyay.
0: Mukani, no?
1: Hinayay lang, pero ano magulay siya? Di ba kinaanang ang mga sitwasyon, mga maring? Uy nga.
0: Pero naabuso si Kuan.
1: Naabuso, gid siya.
2: Eh, nakadako naman ang ipang-ipang-kuan.
1: Gigas Bisaya nga manok. Bados kanding. Nabutag yun siya sa Kabaw Gil. Siyempre, nasur na yung pangayon na ng mga kanahan.
0: Basi mo, pangayon na na siya ka.
1: Kamil.
0: Basi mga ngayon, alam niyo.
2: Ano, hingon pa kayo si Jojo Isidro nga, takaya naglipante.
1: Oh, galang, grabe ko.
0: Grabe na si...
2: Ilipante, nakuha kayong tiil, ha?
0: Siguro, kung wala siguro yung ili, panty lang, mahatag pa.
1: Kaya panty lang, pwede. Takang kayo, eh, tanggal ng ili, niya, panty lang.
0: Yeah, basig wala po yung pamanti. Ay, nako.
2: Gibulsa ka rin daw?
0: Ang unsa?
2: Ang panty.
0: Alo. Mga maring hap, alang sa inyo ha, mga mensaheng ipadangat sa inyo mga tambag sa kaagi nga itong gibasa. I-comment na sa comment section.
1: Aba. I-comment lang dito ha.
2: I-comment ka niyo. Nihingon si Uncle Dastri o.
0: Sa ingon.
2: Na ay dinosaur o ihatag. Dinosaur po niya ay.
1: Basta mga Dars no, kay mga maldito sad. Nasad sila ilahang mga tulumanon na ni mga Dars.
2: Lahi man yung taga-Surigao.
0: Ay, taga-Surigao rin si Uncle Dars.
1: Surigao? Kana...
2: Siguro mga ato ta dito, taga-ano tayag dinosaur. Ay, dool man siya sa bye-bye daw.
1: Kali, mura siya si John na Borlado. Hangkang lingawa. Talong tulya diha dyan pa.
0: O si hangkang
1: lingawa. Lingawa siguro niya. Hangkang.
2: Ano mali lang siya type.
1: Ay po.
2: Ano mali lang type. Kapag ninood po ka dahil.
1: Ay nako. Bito eh. Naman ginana nga mga factor ron.
0: Na ito ang hagiton mga maring sa pagtambag niya ito ang mga suki nga namati karon diri sa Davao Oriental. Diri sa Bukidnon. Hoy mga taga Bukidnon, manambang sa Muria B.
1: Kala mga tanga kuha diyan kala masakop ni Kuniloy o gasakop dila ni Ray og ni Ray.
2: Diri sa San Fran. Ang dila pina diri sa Mati City.
1: Ana.
0: Kala mga sakop nila ni Bipo di ha.
1: Ni Bipo ni Pikong.
0: Pikong ni ala, atas lang gito sa ilang mga tambag, mga maring. Pansadi pa, 53 minutos na mga higala na kalabay sa alas 11 sa buntag. Kini ato ang drama, live nga drama, hatod ni kanato sa mga maring. Santon
1: Plus Gold, o siyempre ang Santon Vitamin C, ang kampiyon nga kombinasyon. Yes! Gusto ko naman ninyo, B. Nga, kalami mo lang kailangan mo, kung gimahal ninyo inyong inyong pamilya, dapat pag-inom dyan mo lang, kailangan minas panahon, sa'yo mo ulan, sa'yo mo init.
0: Sakto.
1: Hindi mo masamtan yung panahon, marag batasan sa'yo mga uyab, sa'yo mga asawa, hindi mo masamtan.
0: Correct.
1: So, kinanglan yun na, imnan yun na, pakusgurin yun na yung immune system.
0: Ayan.
1: Imni na, og, Santon Plus Gold, og, siyempre, ang Santon Vitamin C.
0: Yes! Mapalit na si siya tiyak na riyan sa mga parmasya butika.
2: Yes, nagdili mabasa, nayabo.
0: Ay, nayabo.
2: Oh. Nayabo.
0: Nayabo ang ito ang papilet.
1: Yeah.
0: So, butangat pa rin sa is-breaking, hindi na siya matanggal.
1: O ka ito ang kape nga, gikagumtas, kabisaya, lung Mindanao, nga nalilang kayo bahurot sa mga butika, malalain ang Santon Gold Coffee Mix, no? Grabe, nalilang siya gluta tayo, o ka collagen.
0: Tungod sa kakusok, wala na maabot diri ah.
1: O, hindi na maabot. Ang
2: Nabing hurot-hurot, yun na maring.
0: Hurot-hurot, eh.
1: Dito maginta kaapo nun, mamagin na, no, nga, nakita ang mga ito dito, kaapa ito si M. Arnel Cortez, nga, ang iyang ganahan na ba ito, nga, kanta tong kanina. Nga, kahit dami ng pag-ibig.
2: Iyan na, dito.
1: Pero ito kasi, ayaw lang ba kuwala si, ayaw ba lang maparinti na nagkanta na si Roel Cortez.
0: Parinti sa pailangin parinti niya ng artista.
1: Si Riz Cortez. Si Ann Curtis. Ano ba, niya si Nancy Camilio Cortez?
0: Ay, speaking of Cortez, sa mga taga San Isidro, si...
2: Yes, si Ma'am.
0: Si Ma'am Puan.
2: Si Ma'am Cortez.
0: Ma'am Cortez ng Sukipod nga nag-tumar sa ito ang Santon products.
2: Santon plus gold ay, yung mga favorito.
0: Mayong udto kang Nancy Camilio. Kamusta, Ma'am Kamau? Okay na ka, Diaman?
1: Ako kaya taga Davao de Oro ko. Bisa wabo ng utana. Wilma Joaquin. Aba. Sama na si Angoy Mulato. Shout out. Ang ako matambag ng lude kwatajun na ihatag yang gusto kay lab mani mo na siya. Kay kung lab di mo siya, ihatag iyang gusto kay gisulayan jud na niya kung asa imong faithfulness. Aba. So, kapala mo, kung ano magigilap, ang laki gani, no? Bagwag mo mugahin ka na siya o ganang mga tagalin na siya o oras o ganing usay gusto sa makaya lang ba?

0: Kasi pa na, oy. Punta ka, isip. Bas, maguna, isip.
1: Ay, isip.
2: So, ano, sige na, oy. Sige na, tamagi na, maring, kay...
0: Boy no, boy no, boy no, boy no.
3: Kung ikaw na yung tambag, eh. Kaya nabasa sa sulat.
0: Kung ako, ikaw, tawag ano yung buboy, no? Itry yung ingon, isulti siya. Ay, ako, sa kuwal, ay lang budog ganang buhi o ganang mga flowering words para mo impress po kumayo ay mong uyab. Ang ako alang masulti ni mong ino ni mo siya sa makaya lang ako. Kaya na ko ihatag. Pero di ako makaya. Pasailo ako po. Kung hindi mo na madawat ng inanan ako ng mga steepy ko mga style. So, you better go home and you plant kamuti.
2: Seryoso kasi tiyad na nasin mo tambag.
0: And alala siya kay sultihan mo mga bayot. Kang mga lalaki, pag bayungon gina siya si mga nga inani akong buhaton. Pag gila na siya masulti ganin siya guwan ng namayobang mga lalaki nga grabe kay mo istorya. Kalang mukuan yun siya. Kalang mo istoryahi, anak, kalang pa-hype pa. Pero ang lalaki ganin mo, si, ako, talaw lang, ana ba? Pero kinabuhat niya, may nangyayon siya, istoy.
2: Well, ang magkuhon, kita magkauman, mga maring. Kanang,
0: ay, siya pati mas ako, kaya pa ko yung last word.
2: Ang aning payot niya nga maring na kanang alang amuha kay guwapa, aba.
0: Aba, kisama na.
3: Kanang una daw.
0: Silin lola. Ay, kanang nga isa kabigat lang abayot.
3: Kanang una daw kabayot.
0: Ikaw siguro na maring irik ka.
2: Uy, ako na siya Den Lona. Ako ayun yung kwan na yung itigim si Den Lona.
3: Ay, sir. Ang dami lang din siya kiratin. Para madalas kay ang hungaw na ba yan?
0: Para naman naging gamit ni Kinetron.
3: Ay, nakatilaw na siya, Marie.
0: Mapaingon niya.
3: Alam na.
2: Napay salin.
0: Hoy, always remember, Boboy, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
2: Wala man tayong oras, mga maring hantot. Uba po na ako sa maring Indirect ka. Dalagwa pa, dalamis tayo sa apal. Iba ko pinasa sa antong kundi. Manguna yung silingan.
3: Kailan nga po niyo yung iyaan sa kanuna yung panawang? Si Iyataria.
0: As siyempre, as useless, basta inaitanin eh ang iyong ligod, Gabarong. Thank you.
2: And
0: thank you for watching.
4: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
5: 95.9 XFM Gensis.

0: FM 95.9 45. Bayan ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos sa Davao Occidental, isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa lindol.
1: Pangulong Marcos bibisita sa General Santos para sa mga naapektuhan po na magnitude 7.8 na lindol.
0: Ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. tiniyak na magiging simple.
1: Pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara. Itinakda sa June 18.
0: Philippine Sports Commission magsasagawa ng review sa athlete safety protocols matapos ang trahedya sa dalawang Ateneo athletes.
1: Balitang regional, mga katropa, ang death toll sa magnitude 7.8 na lindol sa Soxargen. Umakyat na po sa 37. Yung mga aftershocks nagpatuloy sa pagyanig sa rehiyon.
0: Sa balitang international, US naglunsad ng retaliatory strikes laban sa Iran matapos pabagsakin ang isang US helicopter.
1: Showbiz, Yasmin Curdy, pinagtanggol po ang sarili sa kanyang pag-aaral sa law school.
0: Sa balitang sports, Alex Ayala umakyat na sa rank number 33 sa WTA pagkatapos manalo sa Birmingham Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: June 10, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Samaya na tayo na napapahinggan sa pamagitan po na XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, inanunsyo po ng Office of the Civil Defense mga katropa as of 6 o'clock kanina, umakyat na sa 45 ang bilang ng mga nasawi matapos maitala ang 8 karagdagang biktima na nakuha ng mga otoridad kagabi kaugnay sa naganap na 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong Lunes. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, nagmula ang mga bagong nasawi sa Jose Abad Santos at sa Malita sa Davao Occidental. Umakyat na rin sa 630 ang nasugatan sa lindol habang nasa 17 na katao pa ang nawawala at pinaghanap pa rin ng mga otoridad. Sa kasalukuyan, umabot na po sa 35,673 na mga pamilya sa Regions 9, 11 at 12 at sa BARM ang apektado ng kalamidad, kung saan nasa 3,169 na bahay naman ang napinsala. Sinabi ni Alejandro na habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations ng mga otoridad, posible pang mabawasan o kaya naman po'y madagdagan ang bilang ng mga nasawi base sa kanilang magiging assessment.
2: XFM News Nationwide.
1: Idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Alabel, ang capital town ng Sarangani, matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes. Sa isang special session, inaprobahan ng sangguniang bayan ang deklarasyon matapos maitala ang significant damage sa mga barangay sa Pag-asa, New Canaan, Bagakay at Paraiso. Bukod sa Alabel, nasa ilalim na rin ang state of calamity ang bayan ng San Jose Abad o Jose Abad Santos sa Davao Occidental ayon sa anunsyo ni Mayor Jason Joyce. Matatandaan na una nang isinailalim ang mga bayan ng Glan sa Sarangani at ang General Santos City dahil sa lawak ng pinsala at pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa lugar. Ang hakbang na ito ay magbibigay daan sa lokal na pamahalaan upang ma-access ang kanilang disaster response funds para sa mas mabilis na relief at recovery operations.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, babiyahe po ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City para bisitahin ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Unang pupuntahan ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital, kasunod po ang Gensan City Oval Plaza, kung saan isinasagawa yung pamamahagi ng tulong para sa mga apektadong residente sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Magsasagawa din na inspeksyon ang Pangulong Marcos sa ilang pampublikong paaralan. Pero bago ang ganyang pagbisita sa Mindanao, nagpunta muna ang Pangulong Marcos sa San Francisco High School sa Quezon City, kung saan nagagamit na mga mag-aaral ang bagong tayong facility matapos masunog noong nakaraang taon.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Kiko Pangilinan, itinulak ang 15 billion pesos na pondo para sa mga biktima ng Mindanao quake. Narito ang report.
2: Report.
1: Naghain si Senator Francis Kiko Pangilinan ng panukalang batas na maglalaan ng karagdagang 15 billion pesos na pondo para sa relief, recovery, rehabilitasyon at pagkukumpuni. Gayun din ang muling pagtatayo ng mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa Senate Bill number 2259, nakasaad na ang pondo ay gagamitin para sa agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente sa mga lalawigang sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa explanatory note ng panukala, umabot na sa 35 ang nasawi, 144 ang sugatan at 4 ang nawawala dahil sa kalamidad. Malaki rin ang pinsalang naitala sa mga bahay, paaralan, ospital, infrastruktura at kabuhayan ng mga residente. Binanggit din na tinatayang mahigit 1 billion pesos na ang pinsala sa General Santos City pa lamang habang nagpapatuloy pa ang validation at assessment sa iba pang apektadong lugar. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: inianunso po katropa ng Department of Education. Nagagamitin nila ang 3.5 billion pesos na Quick Response Fund para sa agarang pagsasayos na mapaaralang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DepEd Secretary Sana Angara, nakapagtala na ang kagawaran ng nasa 267 public school na matinding napaektuhan ng lindol kung saan ang pondo ay ilalaan para sa structural reconstruction nito. Bukod dyan, inaprubahan din ang 43.9 million pesos na pondo para po sa repair ng mga classroom na may minor damages. Habang 7.7 million naman ang inilaan para sa clean up at clearing operation sa lahat ng apektadong paaralan. Batay sa naging rapid assessment ng DepEd, umabot na sa 1,391 classroom ang nagtamo ng pinsala sa 15 school division, kung saan nasa 896 dyan ang may minor damages, 296 ang major damages at 199 ang totally destroyed.
2: XFM News Nationwide.
1: Moratorium sa housing loan amortization, ipinatupad ng DSUD para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live.
3: Bilang tugon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, inaprubahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang pagpapatupad ng moratorium sa pagbabayad ng housing loan amortization para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, inatasan na niya ang mga pangunahing shelter agencies gaya ng Pag-ibig Fund, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation na simulan ang mga kinakailangang hakbang upang masikaparan ang moratorium. Layunin ng hakbang na ito na magbigay ginhawa sa mga pamilyang nawalan ng tirahan o kabuhayan dahil sa kalamidad, habang patuloy na isinusulong ang rehabilitasyon at muling pagbangon ng mga komunidad sa Mindanao. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: PBBM, sabi po niya 60 na silidaran sa San Francisco High School ang natapos daw sa loob ng 8 buwan, mga katropa. At katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong 4-story building ng San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City. Ayon sa Pangulo, halos isang taon matapos masunog ang dating gusali, natapos ang bagong pasilidad sa loob ng 8 buwan. Mula sa dating 10 classrooms, mayroon na anyang 60 classrooms ang paaralan. Sinabi ni Pangulong Marcos na patunay ito na kayang gawin kapag ang pondo ng gobyerno ay napupunta mismo sa proyekto. Dahil sa bagong gusali, hindi na umano kailangan pang mag-double shift ng mga estudyante pati ng mga guro. Mayroon din anyang sprinkler system ang pasilidad para makatulong na maiwasan ang panibagong sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, inanunsyo ni House Secretary General Chelloy Garafil na magiging simple muli ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na July 27 bilang pakikiisa sa publiko sa gitna ng mataas na presyo ng langis at mga bilihin. Ayon kay Garafil, walang ilalatag na red carpet at hindi na hihikayatin ang mahabang gowns, sa halip ay pinagsusuot ang mga dadalo ng simpleng Filipiniana dress upang mapanatili ang digdidad ng okasyon ng hindi nagiging marangya. Gaganapin ang taunang ulat sa bayan sa Batasang Pambansa Complex kung saan kasalukuyan ang nakikipag-ugnayan ng Kamara sa Malacanang, PNP at Senado para sa seguridad ng naturang kaganapan.
2: XFM News Nationwide.
0: Sinabi ni Senate President pro tempore Sir Win Gatchalian, mga katropa, nakatanggap daw sila ng intelligence information hinggil po sa posibleng pagkilos sa mga protester at tumalibanta sa seguridad ng Senado sa pagdiriwang ng kalayaan sa June 12. Ayon kay Gatchalian, inatasan niya ang Office of the Sergeant at Arms o USAA na magpag-ugnayan sa iba't ibang intelligence network para beripikahin at bantayan ang sitwasyon. Gayunpaman, tumanggi siyang pangalanan ng mga individual na nasa likod umano ng banta dahil patuloy pa rin biniverify ito ng otoridad. Tungkol naman sa uri ng banta, sinabi ni Gatchalya na hindi pa niya pwedeng ilahad ang detalye. Pero may impormasyon siya kaugnay sa posibleng panggugulunga sa Senado. Ayon sa kanya katropa, maaaring may koneksyon ang impormasyon sa usapin ng 18 dating bodyguards na naging sentro ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Batay sa impormasyong ibinahagi din ng National Bureau of Investigation.
2: XFM News Nationwide.
1: Wala namang namomonitor na anumang security threat ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa labas ng Senado. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, kasalukuyan ang binavalidate ang report kaugnay sa posible umanong security threat. Ngunit, nilinaw niya na ang mga usapin tungkol sa seguridad sa loob ng Senado ay lampas na sa jurisdiction ng PNP. Anya, araw-araw ang deployment ng mga polis sa labas ng bisinidad dahil sa mga inaasahang regular na protesta at public gathering malapit sa Senate Complex. Handa naman ang kanilang hanay na magdagdag ng personnel kung kinakailangan.
2: XFM News Nationwide.
0: Itinakda ng Senate Impeachment Court, mga katropa, sa June 18 na ang tinatawag na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inatasan ng House Prosecution Panel at ang defense team ng Vice Presidente na dumalo at lumahok sa mga pagdinig kaugnay po ng pre-trial proceedings. Sa kautusan na nilagdaan ni Acting Senate President Win Gatchalian, inutusan na magkabilang panig na isumite ang kanikanilang pre-trial briefs na hindi lalagpas sa June 15 ngayong taon. Layunin po ng pre-trial conference na talakayin ang mga procedural matters at iba pang isyong kailangan linawin bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial. Inaasahan din na magsisilbi itong paghahanda para maging maayos at organisado ang pagtalakay sa mga usaping ihaharap ng magkabilang panig sa paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
1: Lumabas sa imbestigasyon ng Aurora Police na apat umano na atleta ang muntik na malunod sa nagrap na training ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team sa Dipakulao, Aurora. Ayon kay Aurora Police Provincial Office Acting Director Police Colonel Percival Pineda, dalawa umano ang nakaligtas dahil sa malapit lamang ito habang hindi naman na-rescue sina Rene Baterbonya at Divine Adelie dahil sa malayong parte na sila ng dagat. Nilinaw rin ito na wala silang nakitang anumang ankle weights sa mga biktima at ito'y purely accident lamang. Sa ngayon, ipinagpapatuloy ng mga otoridad ang investigasyon sa nasabing insidente.
0: Sa kaugnay pa ring malungkot na usapin ay nagpahayag po ang Philippine Sports Commission, mga katropang re-reviewin nila ang safety protocol para sa mga atleta. Kasunod nga ng malungkot na pagkasawi ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity dyan sa Dipakulao, Aurora nitong Lunes. Bunsod nito, bubuo ang PSC na isang sports stakeholders panel para suriin ang mga kasalukuyang patakaran at palakasin ang proteksyon sa mga mag-aaral na atleta tuwing may mga pagsasanay at aktibidad. Naipagtulungan na rin po ang komisyon sa Philippine National Police Department of Justice para sa nagpapatuloy na investigasyon habang nagpabot na ng pakikiramay at pakikisa sa pamilya at mga mahal sa buhay na mga pumanaw na atleta.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapainggan nyo rin katropa sa pamamagitan ng XFM Antique 93.3, XFM Pagadian sa 89.5 at sa XFM Iloilo sa 100.7.
2: Balitang regional
0: tayo. Unahin po natin yung death toll sa malakas na lindol sa Soccsargen, umakyat sa 37. Yung mga aftershocks nagpapatuloy sa pagyanig naman sa rehiyon. Katropa natin sa balita ay Van Polona ng XFM, Jensen.
2: Live report.
5: Patuloy ang pag-akyat ng pinsala at bilang ng biktima. Dalawang araw matapos ang mapanirang magnitude 7.8 na lindol na i-manage sa SOC Sargent Region noong Lunes, Hunyo 8. Sa pinakahuling ulat ng OCD 12 gayong umaga, nasa 34 na ang kumpirmadong nasawi, 589 ang sugatan at 8 pa ang nawawala. Opisyal na ring isinailalim sa State of Calamity ang General Santos City kasama ang mga bayan ng Glan, Malapatan at Alabel sa Sarangani Province. Mayigit 100,000 residente ang direktang apektado kung saan marami pa rin ang namamalagi sa mga evacuation centers. Umakyat na rin sa halos 1 bilyong piso o 979.5 million pesos ang pinsala sa mga kalsada, tulay at mga gusali, habang bilyon-bilyong tulong naman at emergency telecom gaya ng Starlink ang patuloy na ibinababa sa field. Samantala, hindi pa rin nakakahinga ng maluwag ang mga residente matapos maitala ang mahigit 2,000 aftershocks, kabilang na ang magnitude 5.2 na lindol na muling naramdaman sa Glan at Jansan alas 9:54 kaninang umaga. Patuloy na naka-red alert ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para sa emergency response at clearing operations, habang tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng DSWD ng mga tulong at ayuda sa mga apektadong biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Estudyante natagpo ang patay sa loob ng dormitoryo sa isang universidad sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Patay na ng matagpuan ang lalaking estudyante ng Central Philippine University sa Iloilo City. Ito ay natagpuan sa male dormitory ng nasabing paaralan, Hunyo 9 ng hapon. Tinitingnang self-inflicted ang nangyaring, ngunit hindi pa matukoy kung bakit nagawa ito ng nasabing estudyante. Working student ang biktima sa nasabing paaralan. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng karagdagang detalye ang school administration sa personalidad at identity ng biktima dahil na rin sa request ng pamilya. Nagpapatuloy ang imbestigasyon kung ano ang rason ng pagkamatay nito at kung kailan ito namatay. Hindi naman tinitingnan ng administration ang anggulong may third party sa pagkamatay ng biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Ito naman, katropa, 28.6 million. Halaga po ito na ilegal na sigarilyo na sabat sa Puerto Princesa City o Puerto Princesa City, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM, Palawan.
7: Napumpiska ang nasa 28.6 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa joint operation kahapon, June 9, 2026, sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Santa Monica sa Puerto Princesa City, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng PNP Police Station 2, katuwang ang City Mobile Force Company o CMFC, Task Force Plutus at Bureau of Customs sa Port of Puerto Princesa. Ayon sa PNP, habang nagsasagawa ng oplansita, hinarang ng mga otoridad ang isang puting Isuzu L-Truck. Sinubukan umano ng mga suspect na umiwas sa mga operatiba, ngunit kalaunan ay nahuli rin ang mga ito ng mga otoridad. Ayon pa sa report, galing ng Barangay San Jose ang L-Truck, pero hindi sinabi kung saan ibabagsak at tikumbibig ang driver kung saan ito galing at kung sino ang nagmamay-ari ng mga sigarilyo. Sa isinagawang inspeksyon sa loob ng L-Truck, natuklasan ang 188 master cases assorted cigarettes na tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando na i-turnover na sa Bureau of Customs or BOC ang lahat ng sigarilyo at inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaso laban sa dalawang suspect. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Incumbent barangay captain sa Medellin, Cebu, inaresto dahil sa pagnanakaw. Katropa natin sa balita, Albi Mata ng XFM Cebu. Live!
8: Report.
9: Isang aktibong barangay kapitan at ang kanyang kasama sa trabaho ang inaresto ng mga pulis sa bayan ng Medellin, Northern Cebu dahil sa kasong qualified theft. Kaugnay ng umano'y paglustay o pagnanakaw ng pondo ng isang water distribution cooperative. Kinilala ang suspek na si Ambrosio Orsal Tahadlangit, 65 anyos, residente ng Purok Proper, barangay Lamintaksor, Medellin, Cebu. Si Tahadlangit ang kasalukuyang barangay kapitan na naturang lugar. Kinilala rin ang kanyang kasama na si Ronald Mayol Yuson, 50 anyos, residente ng Purok Flor de Lis, barangay Lamintak Norte, Medellin, Cebu. Ayon sa Medellin Police Station na pinamumunuan ni Police Major Manuel Cabanlet, isinilbi ang warrant of arrest laban sa dalawa sa barangay Poblasyon kagabi. Batay sa imbestigasyon, ang reklamo ay sinampa ng isang water distribution cooperative na umano'y na biktima ng misappropriation ng pondo na naganap mahigit 7 taon na ang nakalilipas. Ayon pa sa pulisya, makakalaya lang mga dalawa kung makakapaglagak ng piyansang tig 40,000 pesos bawat isa. Patuloy pang imbestigasyon sa kaso habang hinihintay ang susunod na akbang ng korte at mga otoridad. Mga katropa, ugaling ang pag-inom ng Santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: At 22 anyos na lalaking nagbantang ipakakalat daw ang pribadong video ng kanyang nobya. Kapag hiniwalayan, arestado. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
10: Report. Arestado ang isang 22-anyos na lalaki matapos mahuli sa isang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 dahil sa pagbabanta sa kanyang nobya na ikakalat ang mga pribadong larawan at video nito kapag itinuloy ang pakikipaghiwalay sa kanya. Kinilala ang biktima na si Alias T, habang ang suspect naman ay si Alias Ken. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Richard Adonis Habawel, Director ng RAC 6, lumapit sa kanilang tanggapan ng biktima noong Hunyo 5 taong kasabek na ipupuyo kapag nakipaghiwalay siya rito. Dahil dito, agad na nagsagawa ng entrapment operation na RACO 6, katuwang ang Antique Provincial Response Team at San Jose Municipal Police Station na nagresulta sa ka-aresto ng suspect. Formal na sinapahan ng iba't ibang kaso ang suspect, kabilang ang paglabag sa Article 286, Revised Penal Code of Grave Coercion at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. May kaugnayan din ang kaso sa Cyber Crime Prevention Act of 2012 at sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Umabot sa 165,000 pesos ang itinakdang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Habawel, umabot sa 4 taon ang relasyon ng dalawa kung saan menor de edad pa lamang ang bikma na nagsimulang kanilang relasyon. Patuloy namang isinailalim sa forensic examination na nakumpiskang cellphone ng suspect at posibleng pang madagdagan ng mga kasong isasampa laban dito. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas,

0: politika tropang Fesser Mariano X FM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Katropang Brian, inihayag ng pag-asang present na yung El Nino sa Tropical Pacific, kung saan higit sa 80% na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa unang bahagi ng 2027.
3: Katropang Buddy, samantala patuloy na makararanas ngayong araw ng scattered rains sa thunderstorms ang Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands dulot ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa western section ng northern Luzon, kaya't babala sa ating mga katropa na posible ang pagkakaroon ng flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa mga nasabing lugar.
2: Ang nalalabing bahagi po ng bansa, katropa, ay makaranas din ang isolated rain showers dulot naman ng localized thunderstorms.
3: Samantala, subikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.25 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balitang International, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold. Nagpakawala ng mga retaliatory strike ang puwersa ng United States laban po sa Iran kahapon bilang ganti sa pagpapabagsak ng Islamic Republic sa isang U.S. Army Apache helicopter noong nakaraang araw. Ayon kay U.S. President Donald Trump, malakas at makapangyarihan ang kanilang naging tugon sa agresyong yan ng Iran. Kinumpirma naman ng U.S. Central Command na nagsimula ng self-defense strike dako alas 5 oras sa Estados Unidos habang iniulat ng Iranian media na bigla na lang sila nakarinig na mga pagsabog sa timog baybay ng bansa malapit sa Strait of Hormuz. Ligtas pong na-rescue ang dalawang crew members ng bumagsak na helicopter sa tulong ng isang naval surface drone malapit sa coast ng Oman.
1: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Magalang, ngunit may laman na sinagot ng aktres na si Yasmin Curdy ang isang netizens na bumatikos sa kanya dahil sa umano'y pagmamalaki o pagpiflex ng kanyang buhay bilang isang first-year law student sa Arellano University School of Law. Nagsimula ang issue na mag-comment ang netizens sa TikTok post ng aktres kaugnay sa kanyang karanasan sa law school at sinabing, first year ka pa lang, flex mo kapag bar review ka na. Hindi naman nagpatinag si Yasmin at ipinost ang screenshot nito sa Facebook kung saan pinayuhan niya ang netizens na enjoy lamang ang kurso dahil maikli lang ang buhay at hindi dapat nagpapadala sa pressure. Idinagdag pa ng aktres na nagtapos bilang magna cum laude sa kursong political science noong 2019 na ginagawa niya ang pagdodokumento upang makapagbigay inspirasyon din sa iba. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports, katropa, hatid po ng Premium D3. Subukan nyo na yan. Lakas! Bawat kapsula. Nasungkit ng ating Pilipina tennis star, kababayan, Alex Ayala. Ang pinakabago po niyang world number 33 ranking sa WTA, Women's Tennis Association, matapos magkampyon sa Birmingham Open sa UK. At nakuha ni Ayala ang kanyang ikalawang WTA 125 crown ngayong taon at karagdagang 125 ranking points. Dahil sa kanyang pag-akyat sa number 33, isang hakbang na lamang po ang kailangan ni Ayala para makapasok sa top 32 cut-off na mabibigay sa kanya ng bentahe bilang seeded player sa masusunod na Grand Slam at WTA 1000 tournaments para makaiwas sa mga mabibigat na kalaban. Taunang bahagi po ng kompetisyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Alas 12:30 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa, at sumainyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito, mga katropa, June 10, 2026.
3: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang aming pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa ngayong Wednesday. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. XFM 89.1.
5: Arek, sana?
6: Exciting!
7: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.

0: computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, vehicle stickers, PVC cards, signages, IDs, ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook, Gerald Vendo. Ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: In Davao City, XFM 89.1.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang pagkapadala niyo po mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Ha? Huwag pong mag-atubili na mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasaya lang po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Sa mga nais sa mga sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa lahat ng mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug at sa lahat po ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila located. Ganda rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Hanapin po parati ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po makasigurado na legit ang inyo pong matitake ng mga products. Ha? Mahirap na maisakripisyo ang atin pong kalusugan sa mga peke at mga counterfeit na mabibili po natin ng mga produkto. Kaya hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga boxes, mga blisters, mga bottles ng mga produkto natin. Nandyan po yan nakalagay mga katropa. Ha? Pwede yung order sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search lang po, Yes to Health 2011.
5: At syempre, pwede rin po kayong makabili na ating mga products sa lahat po ng Yes to Health Clinics. And of course, meron din tayong special discount para sa ating po mga bisita.
4: Yan.
5: Especially sa ating mga senior citizen. Just provide po yung any IDs na magpapatunay na kayo senior. At kung ikaw po ay magpapakonsult at doon bibili ng produkto din, eh meron din naman tayong discount sa Yes to Health. Kaya pwede po kayong bumisita doon. At pwede pa kayong makapagpakonsulta, lalo na kung meron po kayong problema sa kalusugan. Kung matagal nyo nang tinitiis yung inyong sakit, mga discomfort natin at naghahanap kayo ng natural na solusyon, pwede nyo pong ikonsulta yung ating mga naturopath sa ating pong Yes to Health Clinic. At marami tayong program na pwede nyo i-avail. Meron tayong mga cleansing and detoxification program. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy. And meron pa tayong mga other services like, for example, acupuncture. Yung meron tayong Mugok Buyang Korean Therapy, Biozapper, yung Terahertz, at Natutrad Therapy. Ito yung traditional na Pinoy style ng kumbaga sa western yung kanilang massage and chiropractic. Yun yung meron tayong sariling atin yan sa Yes to Health Wellness Clinic. Kaya pasyalan po lahat ng ating mga branches kung kayo ho ay malapit po sa aming mga locations.
4: Yan. Sa mga nagnanais po ha, na masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang atin po mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang atin pong mga branches.
6: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 09 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwede tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga katropa. Ang health information po nito ay hatid sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang napakasarap at very beneficial na kape na pwede mong ma-enjoy at makapagbigay sa'yo ng mga nutrisyon na hindi mo kadalasan nakukuha sa mga nakasanayan mong kape. Ayan ha? Santone Gold Coffee Mix, mabibili na yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Isa sa kagandahan, Dok, ng Santone Gold Coffee Mix natin at yun yung atin pong pag-uusapan dito sa atin pong programa ay yung unique content nito na collagen. Ayan, madalas naririnig nyo yung collagen, ha? At sa mga pampa-beauty, mga skincare natin, mga collagen, ayan. Dok, itong collagen na ito, ano ba ang naitutulong nito? Ano ba ang kahalagahan nito sa atin pong pangangatawan?
2: Ayan, kasi yung collagen, tama ka, yung mga common na mga, even yung mga dermatologists, iba yung mga skin expert, laging nababanggit yung collagen. In fact, ang collagen, isa sa pinakang expensive na supplement sa market. Ano? Actually, itong collagen, ang siyang pinakang abundant protein sa ating katawan. Ano? Kumbaga, nasa approximately 30% ng ating total body protein ay collagen. At ito ang nagsisilbing primary structural component ng ating mga connective tissues. Ibig sabihin yung mga connective tissues na yan, yung naguhugpong sa bawat cells ng ating katawan. Mm-hmm. Ano? Katulad po ng ating balat, ng ating mga buto, yung ating tendons, at mga ligaments, yung mga litid, ano, ng ating pong mga kasukasuan. At ganun din yung ating mga cartilage na makikita mo yan sa joints natin. Yung mga blood vessel o daluyan ng ating dugo. At even yung ating mga organs. Mm-hmm. So, ito yung structural integrity ng bawat part ng ating katawan, itong mga collagen. Isipin na lang natin, para mas madali maintindihan, yung collagen para siyang glue.
1: Mm-hmm.
2: Oo, parang pandikit o glue na inaayos niya yung ano, yung holding together ng bawat parts ng ating katawan, ano. So itong collagen, ang composition niya basic lang. Sabi nga nila eh, ito ay nagtataglay ng mga amino acid, ano, na ano yan, yung glycine, yung proline at hydroxyproline. Ito yung mga amino acid na pag pinagsama-sama, it can compose collagen. Yung mga amino acids na to, kung titignan mo yung kanilang structural, yung anatomical, is yung molecular structure nila, para siyang triple helix na structure. Kaya ito daw ang dahilan kung bakit napakatibay at flexible ang collagen.
1: Mm-hmm.
2: Ang problema, ang collagen bumabagsak sa atin naturally. Mm-hmm. Maraming mga kadahilanan. Una, yung deficiency sa collagen, makukuha natin yan sa aging process.
1: Mm-hmm.
2: Sabi sa pag-aaral, we have our own collagen production in the body. Mula nang tayo ilabas sa ating sa tiyan ng ating nanay, yung collagen ang dahilan kung bakit yung mga bata ay mas flexible ang buto nila, mas malambot, ano yung kanilang katawan. Because yung abundance of collagen in the body, ang katawan is talagang nagpo-produce ng collagen. Pero pag umabot na tayo sa edad na 20s natin, sa mid-20s, bumababa na yung collagen production ng 1% every year.
1: Mm-hmm.
2: So kung ilan ang edad mo ngayon, for example, ikaw ay 50 years old na. So i-compute mo yon from your 20s. So ilang percent ang possible decline sa iyong collagen na production.
1: Oh.
2: Kaya mapapansin mo talaga ang tao kapag umiedad na, halata mo eh, kahit ano pang gawin nila, unless talagang magaling silang produce o mag-support sa katawan ng mga kinakailang sustansya para mananatili silang bata, nandun pa rin yung yung possibility na pwede mo ma-retain.
1: Oh.
2: Yung younger look mo, yung energy mo. Pero as natural na nangyayari sa katawan, talagang dahan-dahan nagde-decline yung collagen production. Another thing is yung menopause. Pag nag-menopause ng isang babae, based on study, pwede ito maging dahilan ng pagkawala ng 30% ng kanilang natural collagen production sa unang 5 taon ng menopausal.
1: Grabe.
2: Kaya di ba pag nag-menopause na, makikita mo na yung iba, ang bilis ng tumatanda. So yun po yung tandaan natin. And pwedeng genetic din. May mga tao na na-inherit nila yung genes na kumbaga sa ano eh, affected yung synthesis at structure ng collagen sa ating katawan. Ano? May tinatawag na Ehlers-Danlos syndrome na talaga nakaka-apekto sa collagen ng ating katawan. So yun yung mga possibility kung bakit bumababa ang collagen, which is napaka-importanteng bahagi po ng ating struktura ng katawan na kapag bababa, eh, apektado talaga yung kanyang mga sineserbisyuhan, kumbaga, ng kanyang ng benefit nitong collagen na ito.
1: Para mas sigit na maintindihan, Doc, ng mga katropa natin ang patungkol dito, ano? Paano ba, Doc, direkta na tumutulong itong collagen na ito sa overall body health ng isang tao?
2: Actually, ano, talaga, direct ang kanyang binipisyong hatid. Unang-una sa lahat, ang collagen, nagpo-provide siya ng structural support. Kumbaga, yung pinakang priming ng system natin, kung wala ang collagen, pwedeng hihina, ano? So, una, nagsya yung framework ng skin na ating balat. So, kaya pansin mo kaagad, ang tao, pag yung collagen bagsak, kulubot yung balat.
1: So, nagsasabit yung
2: skin.
1: Yung balat.
2: Oo. Eh, yung iba nga, sabi, tinuturo dyan eh. Para daw malaman mo kung may sapat kang collagen. Dito yan sa braso tinitingnan eh. Yung mga babae, gaganon mo yung braso mo, naka-flex yung ano mo, yung bicep mo, then makikita sa ano kung laylay na yung ano mo, yung
1: sa tricep ba?
2: Tricep. Oo. Pag yung tricep, laylay na daw, eh, ibig sabihin, eh, yung skin mo, eh, nagsasag. O yung ating bones, alam nyo ba, ang buto natin eh, hindi lang yan pure calcium, kundi yan ay may collagen, na ang purpose ng collagen ay flexibility. Kaya minsan, pag nabagsak ka, kung brittle yung bone mo, ay mapuputol ka agad. Eh. But because of collagen, nagiging mas, nabibend mo ng bahagya, no? Yung bone natin. Kaya ngayon yung ibig sabihin, kapag bata ka pa, hindi ka prone sa fracture. Pero pag tumanda ka na, hindi ka pwede talagang mabagsak dahil madali ka ma-fracture.
1: Oo.
2: O, ang collagen din, nagbibigay ng volume sa ating muscle. Okay? Kung kulang ang collagen natin sa katawan, pati muscle natin, pwedeng liliit. Kaya, yung mga tumatanda na, nagkakaroon sila ng muscle loss. Oo, yun yung nagiging problema. And yung tendons, ibig sabihin, yung mga litid, ligaments, cartilage. Yung cartilage, yung nakasapin dun sa joints natin. Eh, na parang mga gelatin, di ba? na makikita mo minsan sa pagkain ng karne. Ano? Saka yung mga daluyan ng dugo. So itong mga to, ang nagpapatibay dyan, itong collagen, number one. Kaya kumbaga, pag nagkulang ka sa collagen, yun ang unang mapapansin mong tatamaan. Bukod dun sa ating balat na laging dry, laging sagi, at kapag nagkasugat ka, eh, hindi madaling gumagaling dahil kulang nga sa collagen. So, another thing, yung mga joints natin, mas flexible siya. Hindi ito nasisira ka agad kahit na bumigat ka. May mga tao kasi na, for example, ang normal body weight supposed to be is 55 kilograms. Tapos ang timbang mo at now, 80. So what will happen to your joints? Kung wala kang sapat na collagen, yung magkakalas-kalas yung mga tendons mo na yan. Eh, kaya nga lang, ang collagen ay ginawa talaga na talagang matindi yung kanyang toughness, yung tibay niya. So, kaya pa rin niya masuportahan kahit na may 25 kilos o 30 kilos kang excess weight na parang bagahe mo dala-dala araw-araw. Just imagine that. So, naiiwasan yung pagkakaroon ng damage ang joints na nangyayari naman sa mga edad na nagkakaroon sila ng mga tinatawag na osteoarthritis, ano, na nawawala na ng sapat na tigas or kapal yung collagen sa kanilang joints, nananakit na mga kasukasuan nila. Ayan. So another thing is yung tissue repair. Yung marami kasi tayo sa katawan na injury, hindi lang sa skin. Minsan sa loob ng katawan, meron tayong mga injury. And alam mo ba na ginagamit ng katawan to help repair tissue is collagen. Also, para siya yung parang glue nga eh. Diba?
1: Parang tumakapal doon sa mga sira.
2: With enough collagen in your food, you can recover faster than ever. Oo, kaya pag umiedad na talaga ang tao, sabi nga nila, mabagal lang gumaling, compare mo daw doon sa mas bata pa, yun ang reason bakit. O another thing is, alam mo ba na yung daluyan ng dugo mo, nangangalib yun na magkaroon ng aneurysm or pag-collapse, pag-paninigas or pagputok ng mga daluyan ng dugo. Kapag kulang din tayo sa collagen, kasi ang collagen ang nagbibigay ng elasticity, meaning parang rubber yan na pag medyo high blood ka, and flexible. So, giving way dun sa malapot mong dugo, ay kung hindi na yan flexible dahil kulang sa collagen, pwedeng lolobo yan at pwedeng puputok or magra-rupture. So yun mga kaibigan, hindi lang ito limited sa balat para sa beauty, pero mas marami pa palang mas critical na functions ng katawan ang nagkakaproblema kapag pukulang ang ating collagen.
1: Ang collagen, Doc, ano ba ang pwedeng mapagkunan nito? Yung mga classifications ng collagen, saan ba natin sila pwedeng makuha ng mas marami?
2: So, before doon sa source, meron tinatawag kasi na classification. So, ang collagen, lima yan, limang type of collagen yan. Yung type 1, 90% ng ating katawan ay type 1 collagen ang meron. Oo, yung type 1 collagen, makikita mo yan sa ating skin as the main collagen type, sa ating buto, sa ating tendon, sa ating ligaments. So, ang function ng type 1 collagen ay magbigay ng lakas at tatag firmness doon sa ating structure. Type 2 collagen naman, makukuha mo yan commonly doon lang sa cartilage natin. Ayan. Ang trabaho niyan, mag-support doon sa mobility ng ating joints para hindi ito, alam mo yung mga tao na pag gumagalaw, nagpuputukan na yung mga tuhod nila. Malamang kulang sila doon sa tinatawag na type 2 collagen. Type 3 collagen naman, matatagpuan mo sa ating katawan yan doon sa ating balat, yung iba nasa ating mga daluyan ng dugo o blood vessel, and surrounding our internal organs. Type 4 collagen naman, ito ay nandun sa base membrane sa ating katawan, sa ating mga cellular level na nagbibigay ng integrity at support doon sa ating katawan. And type 5 collagen, yan yung makikita mo commonly sa buhok, o sa placenta ng baby, at doon sa surface ng cells ng tao. Yan, for structural support. So, iba-ibang klase yan. Pero mostly, ang katawan ng tao, ang pinakamarami talaga nating nakukuha ay type 1 collagen. Yun collagen. Din yung nakalagay sa ating mga products for collagen support, mga kaibigan.
1: Yan, sa mga kabayan natin, napaka-broad pala ng collagen, Doc. Mga klase-klase nito. At mamaya, Doc, alamin natin saan yung pwede mapagkunan ng collagen. Anong mga pagkain, anong mga sources ang pwede nating makuhanan para hindi magkulang sa ating pangangatawan. Even though na yung katawan natin meron siyang sariling production ng collagen, yun nga, sabi mo kanina, pagka umiedad na tayo, kinakailangan mo ng outside source.
2: Yes.
1: Para pang dagdag dun sa kinakailangan para ma-meet, kumbaga, yung kailangan ng katawan mo ng collagen. So mamaya po, ating isa-isahin kung saan ba natin pwede makuha ng marami. Itong collagen po na ito para pandagdag sa collagen level sa atin pong pangangatawan. Sa mga may nais itanong patungkol sa atin pong pinag-uusapan, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong sa X-Line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tutok lang mga katropa, magkabalik po ang programang
0: The Secret of Health. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Pala natin po.
4: Laika po.
3: Ma'am Laika. Ma'am, ano po yung mga pamisi po sa kape?
4: Sarap. Parang sakto lang yung pamis. Sakto rin yung anba. Yung kanyang pait. Sarap siya.
3: Alam niyo pa kung ano lang ang sangkap niya? May mga sangkap po siya na
4: mga. Oo nga. Maganda yan. Yung mangustin.
3: So, bagay po sa mga sakto sa inyo. Gajagi. Maraming salamat po, mama.
4: Sarap siya, kuya.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. May sugat na matagal gumaling. Ang vitamin C ay mahalaga sa collagen production na tumutulong sa wood healing. Sa tulong ng Santone Vitamin C, suportado ang mas mabilis na paghilom. Santone Vitamin C. The secret of health.
1: Balik po tayo, Doc, sa atin pong tinatalakay. Itong patungkol sa collagen. Ngayon, Doc, ano-ano bang mga sources? Primarily, yung mga food sources na pwede nating makain, ma-intake para maging sapat yung collagen sa atin pong pangangatawan.
2: Okay.
1: Pwede nating

0: ang karamihan ng mga protein sources ay makukuha natin sa mga hayop, yung mga animal sources. Ano? Dalawang source yan eh. Isang animal sources, animal source, and one is plant-based. Mm-hmm. Ngayon, kung direct collagen source ang pag-uusapan, una, marami yung egg white. Mm-hmm. O yung puti ng itlog, di ba? Hindi yung dilaw, yung puti. Yung kasi yung ano, pinagmumula ng source for collagen. Yung iba, sinasabi nila na yung bone broth o yung mga sinabawan o pinakulo ang mga buto-buto. Mm-hmm. Oo, ay source of collagen. Yung sa China naman, ang paborito nila para sa collagen is yung chicken feet and mm-hmm. chicken skin. Ito kung hindi ka vegetarian ha.
1: Oo.
0: Para transparent naman tayo. Although kami vegetarian kami, pero yung sa mga hindi vegetarian, ito yung mga common sources. Yung mga buto-buto ng mga beef, mm-hmm. di ba? Saka yung mga tendons and ligaments ng mga karne. So yan yung main source kung pag-uusapan natin yung dietary protein na pwede nating makuha.
1: Yan ay sa animal
0: sources. Sa animal sources yan. Oo. Ngayon, eh para naman doon sa mga ayaw kumain ng karne kasi meron ng komplikasyon sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Eh kumain ka nga ng collagen, ang problema naman, tumaas naman yung taba mo at kolesterol. Mm-hmm. Hindi maganda. Meron tayong mga tinatawag na plant-based sources. So sa plant-based, ang source of protein na commonly makukuha natin sa mga beans.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na yung soya, lalo na yung mga white beans, black beans. Marami yan. Paborito ng mga foreigners na ano yan, yung mga bisita na yung nakaraan.
1: Mm-hmm.
0: Hilig nila sa beans. Ano? Sa mga nuts, katulad ng particularly kasoy,
1: mm-hmm.
0: ang taas pala ng protein na very viable for collagen production ng kasoy. Ano? Almond and other nuts. Sama na natin yung peanut para mm-hmm. local. Ano? So, itong mga pagkain na ito ay makakatulong sa katawan para makagawa ka ng collagen. Wait, there's more. Kasi alam mo, hindi lang naman protein ang source.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Hindi ka rin makakagawa ng collagen kung wala kang collagen precursor. Katulad mm-hmm. ng vitamin C, katulad ng zinc
1: mm-hmm.
0: at copper, hindi ka makakagawa ng collagen. So, para makagawa ang katawan ng collagen, we need to eat foods that are very rich in vitamin C. O tulad ng mga kilala natin, oranges, lemon, calamansi, o ano pa, guava. Sabi nila, guava daw ang pinakamataas ang vitamin C sa mga prutas.
1: Mm-hmm.
0: Bell peppers. And also, yung paborito ko, yung broccoli.
1: Mm-hmm.
0: Mayaman yan sa vitamin C. Ano? Ngayon, pwede rin ang vitamin C supplement kung gusto nyo. Mm-hmm. Kaya nga, di ba, kasama yan sa pinapainom kapag gulang ka sa, ano, sa density ng bone mo, yung calcium, tapos mm-hmm. vitamin C.
1: Oh, no.
0: O, kasi napaka-importante ng ginagawa ng vitamin C para ma-synthesize at ma-absorb ng katawan yung calcium as well as collagen.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kailangan mo din ng mga zinc sources. Ano? Zinc. Okay? Sa mga non-vegetarian, lagi nila sinasabi, makukuha mo din sa oysters, mm-hmm. mga ganyan, sa karne. Sa mga vegetarian, ang mayaman sa zinc ay yung beans, yung nuts, particularly itong buto ng kalabasa, buto ng pakwan, mm-hmm. ako, napakataas ng level ng zinc niyan, mga katropa. At marami pang ibang pagkain, pwede nyo namang i-research yung mga pagkain mayaman sa zinc. Ano? And also copper, yan, nuts, seeds, at saka, uy, mukhang matutuwa nito mm-hmm. yung mga mahilig sa tsokolate.
1: Dark chocolate.
0: Dark chocolate. Na makukuha mo doon sa source na natural. Ano ba ang source ng tsokolate? Mm-hmm. Di ba yung ano, kakao?
1: Kakao.
0: Oo. Kaya daw healthy yung kakao pag kakao ang kinain mo. Kasi mm-hmm. talagang siya yung pinakang natural at organic na source mm-hmm. ng tsokolate.
1: Di ba Dok, sa Bicol, meron ginagawa sila yung...
0: Tableya.
1: Yan, tableya.
0: Oo. Maging sa Visayas, may nagpasalubong sa akin na yun daw yung specialty sa lugar nila
1: mm-hmm.
0: na talagang ibang-iba yung lasa.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Ngayon, yung iba kasi minsan mga narinig ko lang na may mga chocolate na hindi naman talaga 100% galing sa kakao mm-hmm. para mga artificial sources na. No? So yun, dark chocolate, ibig sabihin walang masyadong sugar
1: mm-hmm.
0: at saka mushroom.
1: Yeah.
0: Ayan. Yung mushroom mayaman pala sa copper yan. Ano? At saka, don't forget yung protina. Nakalimutan ko yung kamatis,
1: mm-hmm.
0: yung celery, napakaganda ng kanyang naibibigay na nutrients para mag-trigger sa katawan to create our own collagen. Mm-hmm. So yun mga kaibigan ha, kasi yung nutrients ay essential yan for collagen synthesis. Kaya makikita mo yung mga taong hindi sapat yung kinakain nilang vitamin C source, mm-hmm. Copper and zinc sources, sila yung madaling mga tumanda.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na yung limited lang pagkain sa minsan, tinagtsatsagaan yung tinapay, kape,
1: mm-hmm.
0: Sinangag, tuyo na prito,
1: mm-hmm. noodles.
0: Noodles. Mm-hmm. Yun ang paulit-ulit na kinakain. Makikita mo talaga yung impact sa kanilang itsura, yung kanilang balat,

0: medyo bumabagsak yung ano yung yung kanilang kalusugan pagdating doon.
1: Tsaka yung overall structure ng pangangatawan
0: yes,
1: nila.
0: So, kaya yun mga kaibigan ha, kaya very crucial kasi itong collagen kasi ito yung pinakang eh masasabi ko na ito yung na-discover na na pwedeng mag-delay ng aging at magpatatag ng katawan against doon sa epekto ng mabilis na pagtanda.
1: Pagtanda. Oo. Ayan, mga katropa ha. Salamat daw sa info about this ano. Kung ano ang kahalagahan nito sa ating pong pangangatawan. I'm sure sa mga tagapakinig natin diyan eh baka dalas-dalasan na ang kain ng mga pagkain ng sources ng collagen.
0: Ngayon, kung ikaw naman ay may problema sa collagen source. May partner, may mga taong wala talaga silang sapat na budget para makabili ng bulalo. Yun yung common sources mga buto-buto. Meron tayo coffee, yung Santon Gold Coffee Mix. Nilagyan na ng collagen yan para kahit yung ordinaryong tao na hindi makabili ng mamahaling collagen supplement, habang hinihigop niyo yung kape, eh may collagen na pumapasok sa katawan. Kahit hindi humihigop ng sabaw ng baka lagi kasi walang budget at kakape ka naman ng Santon Gold Coffee Mix, merong collagen na daily pumapasok sa ating katawan. Yun ang purpose dun eh. Kaya yun nilabas ng yung coffee natin. Kaya Santon Gold, during our golden years, so start as 50 years old pataas, eh kinakailangan na natin talaga meron tayong mabilis sa suporta sa katawan, especially sa paghina ng integrity ng bawat bahagi ng ating sistema.
1: Yun ha. Nasa mga kababayan natin, Santon Gold Coffee Mix ha, mabibili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan, sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health.
1: Sa ating mga kabalik, Dok, pag-uusapan naman natin ang iba pang mga binipisyo ng mga produkto ng Yastral, especially ang ating pong Santon Plus Gold at ang ating Santon Gold Coffee Mix. Totoo lang po mga katrawa, mga kaibigan, magbabalik ang programang
2: The Secret of Health. Santon Gold Coffee Mix.
3: Pala natin po.
4: Laika po.
3: Ma'am Laika. Ma'am, ano po yung mga kumisi po sa kape?
4: Sarap. Parang sakto lang yung tamis. Sakto rin yung ano ba? Yung kanyang pait. Sarap siya.
3: Alam niyo pa kung ano lang ang isang kape ay?
4: Oo nga. Maganda yan. Yung mangosteen.
3: So, bagay po sa mga konsenyo, gajagi. Maraming salamat po, Mama.
4: Sarap siya, Kuya.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po. Before po kasi Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!

0: gusto mo bang mas glowing at healthy ang balat? Ang vitamin C ay tumutulong sa collagen formation at skin repair. Mas malino na balat, mas youthful na itsura. Simulan sa loob. Santone Vitamin C. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwas ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision Plus Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. The secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa sa ating pong programa. At sa mga nais po magtanong, mag-text lamang sa ating pong numero 0969-609-6544.
1: Mix at ng kumpanyang Yes to Health, ganun din ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ano? Katuwang po natin.

0: para lagi tayong kondisyon, laging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Doc, ay isang healthy coffee. Napakasarap na kape, Doc, ano? At one thing in common na mga feedback sa mga nakakainom ng Santon Gold Coffee Mix natin, ay yung pagkakapare-pareho ng kanilang sinasabi, eh hindi daw umaalma yung sikmura nila.
0: Yun,
1: hindi daw nagre-reklamo yung kanilang tiyan.
0: Kasi iba yun.
1: Yung pinasubok eh, kasi yung iba, nag-aalangan talaga sila sa mga coffee. Meron talaga tayong na approach na sabi natin, baka sinusubukan yung Santon Gold Coffee Mix. Eh nagtanong, hindi ba yan nakakapagkape? Dahil nga dun sa reaction ng kanyang tiyan sa mga coffee na iniinom niya. Usually talaga, nangangasim yung sikmura. Eh sinubukan, Doc, yung Santon Gold Coffee Mix natin. Eh gulat siya. Parang iba yung coffee ninyo. At hindi nagreklamo yung tiyan. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy na nag-Santon Gold Coffee Mix.
0: Yun ang hindi ko nabanggit kanina about collagen. Kasi ang collagen ay nakatutulong sa integrity ng sikmura natin. Especially kung meron na kayong mga ulcer or mga something na pep. Kaya yun yung reason bakit ang Santon Gold Coffee Mix, pag ininom mo kahit empty stomach ka, hindi ka mangangasim, hindi hahapdi ang tiyan, hindi kasi siya din acidic yung kanyang formulation.
1: Yes, alkaline na yung nature ng coffee na ito, mga katropa.
0: At totoong may herbal, ha? Totoong may herbal. Kasi proof niyan, paglagay mo doon sa baso mo, may lumulutang.
1: Oo. Huwag kayong magtataka pagka nagtimpla kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin. Makakapansin kayo dyan mga, mga powder.
0: Mga sediments. Pasabihin nyo, ako, ang dumi naman itong kape na to.
1: Yan yung patunay na merong mga extract yan ng mga powerful herbs na nandyan. Kaya alkaline in nature, Doc, ano? Dahil yung mga content po nito is alkaline, mga kaubayan, ha? Kaya safe na safe, nothing to worry. At kung kayo po ay nag-aalala naman tungkol sa sugar na meron kayo, ano, for example, mataas yung blood sugar nyo, or nag-aalangan kayo, baka maka-apekto ito sa sugar level ng inyo po pangatawan, napakaganda ng Santon Gold Coffee Mix natin, Doc, kasi stevia ang pinapatamis dyan. Ano? Yan siya. Kumbaga, zero yung kanyang glucose index.
0: Alam naman natin kasi na yung mga kababayan natin, mga katropa natin, kadalasan yung mga nakikinig sa atin, may mga iniindang sakit. At ang isa sa pinakamarami ho na kaso ng karamdaman sa Pilipinas, diabetes. Laging itatanong, pwede po ba sa amin yan? Kaya inunahan na namin kayo. Ang ating mga coffee ay naglalaman ng mga healthy sugar substitute na natural. Hindi tayo kumuha ng artificial sugar substitute, kundi yung mga natural substitute para ma-enjoy nyo pa rin naman. Kasi pangit naman kapag ang tabang ng kape. Na-enjoy mo ba yung kaping ano?
1: Walang lasa.
0: Ako hindi mahilig sa black coffee kasi nga.
1: Yung iba na mga palakape, na-enjoy nila yung pait ng coffee nila.
0: Sila daw yung matitibay na marami na pinagdaan ng mapapait. pag mapapait daw ang coffee mo, ibig sabihin, tough. Okay? Kaya lang, karamihan kasi talagang kahit na mga diabetic, naghahanap pa rin ng tamis eh. Tsaka ang katawan natin may nagtanong, normal lang po ba yung nagkikrave ako sa sweet? The answer is yes. Because our body's first fuel choice, sugar. Hindi ka mabubuhay na walang sugar.
1: Tama daw ko.
0: Kaya yung mga nagsasabi na, oy, wag na kayo kakain ng kanin, wag na kayo kakain.
1: Zero carbs.
0: Zero carbs. Hindi tayo mabubuhay ng walang carbs sa katawan natin. It's part of the macronutrients that we need. Kaya lang, dun sa substitute na nilalagay natin, yung sweetness, yung kanyang glycemic index ay hindi magiging dahilan kung para mag-shoot up naman yung sugar at magpapalapot naman ang ating dugo. Lalo na kung problematic na nga yung sugar metabolism in case of diabetes, especially type 2 diabetes, meron kayong pagpipilian, kumbaga.
1: Yan Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, ay pwede mabili sa mga leading drug stores nationwide. Sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa atin pong online shopping store sa Shopee, pwede ma-avail itong produkto po natin na ito. At lahat ng produkto ng Yestro Health, pwede nyo ma-avail din sa atin pong mga Yestro Health Wellness Center. Kaya bisitahan po ang atin pong mga Yestro Health Wellness Clinic. Ay sabay na rin ang pagkapakonsulta, mga katropa.
0: Speaking of Yestro Health Clinic, consultation schedule, tomorrow po, araw ng Thursday. Nandyan po tayo sa Batangas City branch ng Yestro Health. Sa mga nag-chat sa akin, nagtatanong kung kailan daw ako doon matatagpuan. So every Thursday po, available po ang inyong lingkod for ating naturopathic consultation, yung mga modalities, meron

0: din po tayo dyan. At nag-start po tayo. Usually dumarating ako doon 10 a.m. Mm-hmm. hanggang hapon po. Ano? Oh, much better din kung meron kayong appointment para maano po natin, matansya natin yung punta po ninyo doon. Minsan yung iba kasi nanggagaling pa sa malayo. Mm-hmm. May mga galing ng Lubo, galing ng San Juan, Batangas. Yung mga nearby towns and cities. Mm-hmm. Eh pumupunta po dyan sa Batangas City branch for our consultation. So tomorrow po, magkita-kita po tayo dyan, ha? At pakidala ng inyong mga medical records para maging reference din natin. At pwede rin kayong magpa-check sa ating Radotech. Yung Radotech kasi natin is isang paraan para ma-determine daw yung parameter ng ating energy ng ating every part of
1: marami body. Nagugulat dyan, Dok. Oo. Pagka nagpa-check sa Radotech, akala mo healthy-healthy ka eh.
0: Oo.
1: Pero pag-check, nako.
0: Eh, siyempre, real-time ang Radotech. Mm-hmm. So malalaman doon, for example, yung liver ba, hyperactive. Ibig sabihin, there's something irritating sa iyong liver. Makikita mo doon.
1: Oo.
0: Isang European technology na ginagamit natin sa Yes to Health para maging barometer ba ng ating focus kung ano yung pwede natin ibigay na individual program sa bawat pumupunta po ng mga client natin.
1: Ayun. Kaya puntahan po, bisitahan mga katropa, ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center dito po sa Batangas, sa Quezon City branch natin, ganun din dyan sa Santa Rosa Balibago branch. At sa lahat ng branches ng Yes to Health, ay open po tayo Sunday to Friday.
0: Tomorrow naman sa Balibago, si Doc Wendell naman.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. O yung mga gusto magpa-ano, Nacho Trad, inandyan naman. O. Yung mga taga ibang lugar, yung mga taga Cebu, taga Palawan, matagal na nagtatanong. Kailan ba yan papapuntahin si Dr. Wendell dito? Ayan nyo po, ipapackage na, ipapadala namin dyan.
1: Schedule natin.
0: Schedule natin dyan si Dr. Wendell sa mga nag-request ng Nacho Trad.
1: Mm-hmm. Mga katropa, kung meron kayong mga katropa, huwag po mag-atubili na magtanong. Text lang yan sa ating po numero. Ati po ang text line 0969-609-6545. Kung hindi kayo ganun kamaselan, ayun po mga katanungan. Lagi po ng pangalan po niyo at address, ha, para makakanalig siya tayo dito sa ating pong programa.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo. Doc, meron nagtanong dito. Doc, ano po ba ang pampataba ng pisngi?
0: No. Bakit gusto niya tumaba ang pisngi niya? Ang daming gustong...
1: Cute siguro pag medyo mataba yung pisngi.
0: Ang daming gustong lumiit yung pisngi. Kasi pag may kaibigan ako na ganyan, ayaw niya magsiselfie siya. Na, siya yung magsiselfie kasi daw, ang laki daw ng mukha niya.
1: hindi niya ano.
0: Masalamat ka nga, biniyayaan ka lang Diyos ng mukha na ganyan. Na cute. Ngayon, no, pampalaki ng pisngi kasi, kung gusto niyo iba, gusto pampaliit, yung para mawala daw yung ano nila, yung kanilang parang nakumbok, ano, iba nga nagpapatanggal pa ng kung ano-ano dyan eh. So, actually, wala akong i-recommend ng pampalaki ng pisngi, maliban sa nourishment.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo ba na ang ano, kapag ikaw ay yung balat mo eh, hindi okay, kulang ka sa collagen, kulang ka sa vitamin C, kulang ka sa vitamin E, vitamin D, magsishrink yung ano mo. Dalawang bagay kasi yan, either lalaylay or mawawala ng muscle yung part ng katawan mo. Ano? Yung pagliit ng muscle mass ang nagiging dahilan kung bakit parang ang nipis-nipis ng ano mo. Pero sa mukha kasi, pag yung pisngi medyo tingin mo kahit anong diet, eh ganun pa rin. Nasa structure na kasi yun ng ano mo.
1: Katawan mo.
0: Ng mukha mo, ng bone structure mo. So hindi naman talaga siya. Kasi normal yan, pag pumapat ang katawan mo, kasama-sasama yung ano mo, yung pisngi mo.
1: Oo.
0: Ngayon, siguro, yung nagtatanong, baka hindi gusto niya mag-weight gain.
1: Mm-hmm.
0: Mga ganun eh, na medyo skinny sila or ano. So, magdagdag ka lang ng, ano, ng timbang, dagdag ka ng protein sa katawan mo, kain ka pa minsan-minsan ng itlog, di ba? Kasi egg is one of the best source of fats and protein na normal, na healthy sa katawan. Magkakaroon ka ng additional muscle mass.
1: Mm-hmm.
0: Saka mag-i-exercise mo yung face, yung facial exercises. Tingnan mo sa ano, i-google mo sa YouTube yung Sean.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinakang magandang expression pala ng mukha natin, yung smile.
1: Mm-hmm. Yung pinakasimple at pinaka-common.
0: Simple at pinaka-powerful na pampaganda, smile. Kasi pag nag-smile ka, ilang muscle mo ang nag-move.
1: Mm-hmm.
0: Pag sumimangot ka, yun ang pinakamasama naman.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sa pagsimangot, magda-drop talaga yung mga muscle mo, magkaka-wrinkles ka, Oo, yun. So yung sa nagtatanong, ang pinaka-the best gawin mo is kain ka ng nagpapaganda ng muscle, especially protein, healthy protein. Mm-hmm.

0: Tapos, i-exercise mo yung facial muscles yan. Mo. Sigurado yan. Magdi-develop yan hanggang sa makuha mo yung gusto mong paglobo ano, ng iyong cheek na natural. Mm-hmm. Hindi yung lumulobo dahil nasobrahan ng kain ng carbohydrates.
1: Diba? Sobrahan sa tulog.
0: O, nasobrahan sa tulog. Oo. O, yun po yun para dun sa, ano, sa mga gustong...
1: Dagdag ka ng nutrition.
0: Oo.
1: So, Santon Gold Herbal Capsule, pwede mo idagdag yan sa diet mo. Santon Gold Coffee Mix, napaganda for your source of collagen and glutathione and other nutrients.
0: Pwede mo araw-arawin yung Santon Gold Coffee Mix, ha?
1: Yes, oo.
0: Kasi kung nagkakape ka din lang or nag-take ka ng ibang drinks, eh much better na kahit araw-arawin mo. Kami nga dito, mga katropa, mga aside from binibigyan kami ng aming napaka-generous na boss ng
1: supply.
0: In a quarter, bumibili talaga kami ng para sa amin. Dahil instead of taking coffee na wala namang nutritional value for us, eh talagang yun ang iniinom namin. At ramdam naman talaga natin yung binipisyo sa kalusugan.
1: Eh, gusto ko na magbawas ng pisngi, Dok.
0: Ikaw naman, so, baliktad ka. Magbawas ka ng pisngi.
1: Kaya sa mga kababayan natin, ha, for additional nutrition na kinakailangan po ninyo, nandiyan ang atin po mga healthy products, ha, na may enjoy nyo po. At syempre, yung binipisyo ay may bibigay sa atin pong pangangatawan. Okay?
0: Sa Yes to Health Wellness Clinic naman, mayroon tinatawag na facial acupuncture.
1: Mm-hmm.
0: O yun naman, eh kung malakas-lakas ang loob mo, eh kakabitan ka ng mga 40 plus na needles na maliliit lang naman sa skin mo, sa face. That will immediately trigger collagen production. Parang yung mga Korean ano, Korean actresses na ayaw nila ng surgery, facial acupuncture ang ginagamit. Pwede yun. Kaya lang, eh syempre, eh pupunta ka sa Yes to Health para doon sa ganung procedure.
1: Bisita ka sa clinic natin, ha? Especially, Doc, sa Batangas, ano, pag-schedule mo. And also, sa Quezon City branch natin at sa Balibago branch natin.
0: Yeah.
1: Okay? Hello, another inquiry, Doc. Ano po ang dapat inumin sa may gouty arthritis? At yung ilang beses inumin yung VisionX para sa mata. Salamat, Doc. Taga-antipolo po ako, 72. Ano po ako, Doc? Salamat po.
0: Yung VisionX Plus, pwede kang uminom po ng, alam mo, yung maintenance lang siya. Na alam mo, yung work mo eh pwedeng makasira sa mata. Take one capsule a day. Ngayon, kung meron ka ng issue sa mata, malabo na, minsan naduduling ka na, hindi na makakita ng sobrang clear gaya ng dati, mag-take po kayo at least 2 to 3 capsules per day para masustain nyo yung need ng katawan nyo. Then, pag sa tingin nyo nag-i-improve na kayo, pwede nyong i-consistent na lang yun kahit 1 to 2 capsules a day. Kasi yun yung ang per capsule kasi nyan, merong laman po yan na 4 na nutrients na talagang direct ang benepisyo sa ating mata. Collagen, zeaxanthin, lutein, vitamin E and beta-carotene. Ngayon, doon naman sa gout, arthritis, unang-una sa lahat, prevention ang gawin ninyo. Huwag kumain ng mga pagkaing rich in sobrang taas ng protein na pwedeng ma-convert into purine. Ano mga protein ang talagang mahirap sa mga may gout at tumatas ang uric acid? Yung mga protina mula sa hayop, especially mga laman loob, yung mga red meats, yung mga seafoods, yung mga alimango, alimasag, yan, matindi ang ano niyan. Yung protein kasi nila, usually, nakoconvert yan into purines. Ngayon, ship ka sa mga protein na hindi masyadong heavy. Lean meat, kung hindi naman kayo vegetarian, at saka yung mga plant-based sources like yung beans, yan, pwede po yan. Na in minimal so in minimal amount. Then ang pinaka best drinks for high uric acid talaga, una tubig. Bawal diyan ang mga may kulay na inumin dahil mayaman 'yun sa sugar at ang sugar ang isa sa number one precursor ng uric acid supply sa katawan natin. So water can do it, yung mga katulad ng buko is also good. Yung mga herbal tea, ang mga ginagamit dyan, o yung sambong, anything, any herb that can benefit your kidney can also benefit high uric acid. Kasi yung nagtatanggal ng uric acid sa katawan, yung kidney. So pag pinalakas mo yung kidney mo, eh magiging maganda rin yung paglalabas ng uric acid sa katawan natin. Dapat sapat po yung dami ng tubig mo. Sa mga herbal, sa mga fruit juices, ang pinakamaganda sa mga may ganyan, yung cranberry, saka yung mga berries, yung mga katas na mga berries. O, pwede rin yung cherry kung meron kang, kung meron kang makikita, kaya medyo mahal yun. Ano? Kung wala naman, lemon. Yan, lemon. Pwede ka rin uminom ng apple cider vinegar early in the morning. So, 1 tablespoon of apple cider vinegar in one glass of lukewarm water. Mm-hmm. Wag mainit ha, yung malingamgam lang.
1: Oh.
0: Inumin mo pagkagising sa umaga at kinakailangan i-take mo ito ng consistent. Mm-hmm. Nakatutulong po yan. Tapos, meron tayong tea, na detox tea.
1: Mm-hmm.
0: I-recommend ko na rin kasi maganda yon. May turmeric yon.
1: Mm-hmm.
0: Merong cinnamon, mm-hmm, which is cinnamon is also anti-inflammatory. Yun po ay yung Santon Gold herbal tea. So maganda po yun. Ha? Kung may mabibili po kayo, mas better na inumin po yun para makatulong po sa inyo. Sa mga herbal naman, yung pansit-pansitan, mm-hmm, kung alam mo yun, ginagawa salad yun o kinakain ng hilaw at marami pang ibang herbal. So Santon Plus Gold, malaking tulong kasi ang Santon Plus Gold, marami siyang herb na may anti-inflammatory property. Limang herb yan.
1: Mm-hmm.
0: Halos lahat ng herb ng Santon Plus Gold mayroong anti-inflammatory property. Ibig sabihin nun, tumutulong sa katawan para pigilan ang matinding inflammation.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Yan. So yun po yung mai-recommend ko sa inyo and kinakailangan iwas talaga sa trigger kasi alam mo, kahit nagda-diet ka, umiinom ka ng supplement, kung loaded naman ikaw sa mga nagiging dahilan ng pagdami ng uric acid, parang laban-laban, bawi-bawi lang yun. Kaya mahirap. Dapat talaga complete dietary changes while taking something that can help you.
1: Baka kasi ang nangyayari, Doc, mas marami pa yung pumapasok kaysa yung ipapalabas mo.
0: Tama.
1: Okay. Hindi masusolusyonan yung ipong problema. Kaya sa mga kababayan natin na namang problema sa pagtaas ng uric acid level sa inyo pong pangatawan, ay modify your diet. At yung Doc, ilagdag nyo na rin yung premium D3 since meron nyo siyang Moringa Seed Oil Extra.
0: Oh, Moringa, kaya nga yung mas maganda nga yung Ultimate Trio na yung Santon Plus Gold, yung Santon Beet C. Kasi vitamin C, take note, mahalaga yan as antioxidant. And also yung premium D3, meron siyang Moringa Seed Oil, meron din siyang lauric acid mula sa BCO, and pinaka the best, may vitamin D3. Ang D3 is importante para sa joints na sinisira naman ng uric acid.
1: Ayun ah. At tapos inom ka Santon Gold Coffee Mix para maingatan yung integrity ng atin pong mga joint area. Mahirap pa si Jan Doc pagka sa gouty arthritis yung magi-crystallize na yung uric acid sa joint area.
0: Yun
1: mo.
0: Yun ang kukos ng pain.
1: Oo. Ang tindi yan, lalo na pag malamig ang panahon.
0: Oo.
1: Ako, parang mayroong mga karayom sa tuhod mo.
0: Eh, literal. Kasi kung sisilipin mo, kung nakapagpa-live blood analysis na kayo sa Yes to Health, yung LBA kasi, isang procedure yon para silipin yung dugo mo na visual. Makikita mo doon kung anong meron ka actual sa dugo mo.
1: Real time.
0: In a single drop of blood. Makikita mo doon kung high ang uric acid mo. Makikita mo doon sa sample ng blood mo, ang dami mga parang basag na bubog na matutulis. And that's uric acid. Just imagine, microscopic yun. Pero kung yan ay marami sa inyong kasukasuan, ay talagang mamamaga ang kasukasuan ko ninyo.
1: Yung mga taon, Doc, na mataas ang uric acid nila, ang pakiramdam nila dyan, laging masasakit yung mga katawan.
0: Yes.
1: Masakit yung kalamnan. Hindi yung may paliwanag kung anong sumasakit sa iyo. Hindi mo ma-identify. Parang halos buong katawan mo merong hindi magandang pakiramdam.
0: Oo, kaya nga sa Yes to Health Clinic, pag merong may gout, lagi ko nire-recommend ang detoxification.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang detoxification, parang tutulungan mo yung katawan na mag-flush ng toxin.
1: Mm-hmm.
0: Including yung mga tinatawag nating metabolic toxins.
1: Oh.
0: Ano yun? Yung mga toxin na napuproduce sa process ng metabolism natin. Mm-hmm. Kumbaga sa makina, pag nag-accelerate ka, may usok.
1: Oo.
0: Sa katawan natin, once na mag-burn ka ng energy, there are waste product.
1: Mm.
0: At yun ang kasama ng uric acid. Pag
1: pinoseso
0: mo yung protina, isang sabay product yan.
1: Mm.
0: So, ipina-flush out yan ng katawan kapag tinitrigger mo siya using a detoxification program.
1: Mm-hmm.
0: Na sa Yes to Health ay binibigay po namin. Kung kayo ay free to visit, punta kayo at na kayo mabigyan po natin ng programa sa detoxification.
1: Mm-hmm. Kaya bisitahan po ating mga wellness center, mga katropa. Okay? Another inquiry, Doc. Susan Valenzuela po. Bagong Silang, North Caloocan.
0: Uy.
1: Tanong ko lang po kung iinom po ako ng Santon Plus Gold, ay kailangan ko pa din po ba uminom ng multivitamins?
0: Depende sa inyo. Kung iinom kayo ng multivitamins as additional, wala naman kaso yun. Especially kung meron talaga kayong mga specific deficiency. Halimbawa, kulang ka talaga sa calcium, edi mag-take ka ng calcium supplement.
1: Mm-hmm.
0: Ang kagandahan sa Santon Plus Gold, it's a general supplement. Ibig sabihin, meron siyang limang sangkap na may iba't ibang nutritional value. may mga phytonutrients, may mga vitamins, may mga minerals included doon sa composition, at hindi siya specific na ganitong vitamins lang siya. Oh. So yun ang kagandahan ng mga general supplement. Ngayon, yung mga multivitamins naman, walang kaso kahit uminom ka niyan kasabay ng Santo Plus Gold, okay lang yun kasi additional din yun sa need ng katawan natin. Kaya ang sagot ko, okay lang. Wala akong problema yan.
1: Sa mga medications nyo na iniinom, wala pong contraindication yan, mga katropa. Ano? O, pwedeng-pwede nyong itake yan. At mas maganda nga yung magiging outcome niyan dahil yung katawan mo is sinusuportahan mo ng additional nutrients, tapos meron ka mga medications specific for your condition, mas magaganda yung nagiging outcome sa inyo pong kalusugan. Ha? So, take po kayo ng ating mga produkto, mga quality product ng Yastro Health, ha? At nothing to worry about it. Okay? Doc, mayroon pang katanungan din, halos similar. Ano? Doc, tanong ko lang po, senior na po ako at mayroong iniinom na gamot sa puso, high blood at cholesterol. Di ba makakasama sa akin kung inom pa ako ng Santong Plus Gold Herbal Capsule at Santong Gold Coffee? Luvi ito ng Cavite.
0: Patingin ko hindi naman kasi una, ang medication mo direct maintenance, kung ano yung sakit natin. Yun naman Santon Plus Gold, isa siyang dietary supplement. So pag tinawag na dietary supplement, ang level nito mataas doon sa level ng regular food natin with regard sa concentration of nutrients. Kaya ang tingin ko hindi makakasama kasi una, hindi naman siya gamot din na synthetic, na may same nature with your medication, na hindi pa pwedeng mag-rumble. Kaya yung mga doktor, pag nagre-reseta yan, talagang they consider prescriptions from other doctors or kung ano man ang kailangan ninyo. So, hindi pa pwede. Pero pag supplement po kasi, ang tinitingnan lang natin yung interaction.
1: Oh.
0: O for example, ano bang meron dito sa Santon Plus Gold? Meron siyang garlic. Meron ba itong interaction sa aking maintenance? Actually, meron. Kasi, mostly, yung mga herb na nag-i-interact sa medication, they have the same function. For example, yung garlic, meron siyang blood thinning property. Meron siyang anti-hypertensive property sa kanyang phytochemical. So, pwede siyang mag-interact. Hindi siya negatively, positively. Kaya, siya ay iniinom, minsan, nangunguna muna yon yung Santon Plus Gold sa before meal, then you will take your maintenance after meal, commonly. So, hindi po siya nagbibigay ng danger sa atin. Kasi una, ang ating produkto ay FDA approved as food supplement, kumbaga general nutrition ang pinag-uusapan dito. Hindi siya nakakaabala sa whatever medicine that we have. May mga ganong herb, pero wala yon dun sa ating Santon Plus Gold. Oo, kaya nga kami, pag nagbibigay kami, tinatanong namin, ano ba medications nyo? And commonly naman yung mga high blood, diabetes, yung mga common nating problema nakikita, walang negative drug interaction between the supplements that we have and yung iniinom niya maintenance. Oh, yun yung sagot ko po dun sa ating texter. Ang gold coffee mix naman, parang ganun din. Ang nagiging ano lang niya is hindi siya yung regular coffee natin na coffee, sugar, and creamer. Hindi siya ganun. Kundi siya ay herb and coffee alternative niyo.
1: Yun, ha? Sa mga kababayan natin, pwedeng-pwede nyo ma-enjoy, ha? Ang ating po mga produkto, especially ang ating po mga healthy coffees, even meron kayong current condition na pinagdaraanan, ha? So, mag-sumakavail ang ating po mga products, bisitahan po ang ating mga authorized dealers nationwide, ganoon na ating po mga Yastro Health Wellness Center page, search lang Yastro Health 2011.
2: The secret of health.
1: And mga katrawa, mga kababayan, dahil limitado ng oras natin, Doc, baka may pahabol ka pang mensahe sa ating po mga tagapakinig.
0: Siyempre, thank you ho mga katropa sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Salamat sa inyong pakikinig. Sana po yung naging kapakipakinabang yung inyong oras na inilaan po sa amin sa hapon pong ito. Siyempre, see you again tomorrow sa ganitong oras at timpilan. Ako po ang inyong bantay kalusog, Doc Algy, mula po sa Yes to Health. Hanggang sa muli po, magandang hapon sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat din sa lahat ng mga katropa din, mga kababayan natin na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Ganoon na rin sa lahat pong tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, ay may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at

0: XFM 89.1.
1: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
0: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technology. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong lumang piling gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha, kay patamis ani, stevia extract. Bisan di o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani ng Premium D3 Coffee Mix, murag ni iyo-siyo ako ang diyan kaysa ako na dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingin lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal

0: na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa nagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seize the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
1: Seize the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Kulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: Exciting summer man nakatrupa.
3: Ang saya-saya.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines.
3: Katrupa.
2: Katrupa.
3: Katrupa.
2: Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa.
3: Katrupa.
2: Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa.
3: Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa. Katrupa.

GRC, mayong hapon. Labi na sa itong mga suking tigpaminaw sa programang Extra Rated. Labi na sa mga suking tigpaminawan ini mong programa. Visayas Mindanao. Sa nagalang-laing dapit nga naminaw karon ay abdanin ng pagsibya. Tawag ako sa pangalang Eve. 24 anyos, taga Cagayan de Oro City. At doon ako'y kaipon. Kininga mo ang sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa among dagan sa among relasyon. Isip. Pero aron gini nyo masabtan, DJ RC, o labi na sa ibang mga sukintig paminaw. Kini nga kung suwat tampo nga atong giuluhan og laom ayaw salig. Mao kini ang dagat sa istorya.

0: Ikaw, Sheila. Mabdus ko sa mong anak ni Don.
1: O yan, unsa man? Nakahibaw na ba si Don? Nga nagsabak ka sa inyong anak?
0: Wa pa.
1: Unsa? Nga nung wapay man ni mo sultihi?
0: Wa pa man ako ma-confirm sa miaging adlaw ko. Karun pa man sana ako ma-confirm nga mabdus ko.
1: Mauba?
0: Huwag ko magmahay nga, mauni na hitabo na ako karun. Tungod kay nahibaw ka na gyud ugon sa nako kamahal si Don. Nasayod ka gyud ana.
1: Aw, sa bagay. Patay ka man kayo doon tawhana. Oo niya, ang imong mga ginikanan. Unsa man? Di ka ka magproblema ana?
0: Nahibaw gyud kun dili dai. Tungod kay buto masab sila ni Don. Unya sa kong edad karon nga 22 na ko. Okay naman siguro nga magbinyo ko. Mangu ako'y angay kahadlukan.
2: Unsa? Mabdas ka na?
0: Oh, Don.
2: Oh, kamalipayan ko, Eve. Tungke may anak naman niya ko. Malipayan kay ko.
0: Oh, Don.

0: Aw sa un manangana, ana ba na? Aw sige. Palianas dun. Kay magkisulti mismama ni Monia.
1: Opa.

0: ako noy nang nakibaw gid mo nga unsa ko kamahal ang inyong anak. Ug di ko modagan sa akong responsibilidad. Ako nang gisultihan ang akong mama ug papa nga tuas Canada. Ug dalipay sila. Pero gusto nila nga pamanan lang una ko sa akong pagtuon. Din graduating ko karon sa akong gikuha kurso. Kung masugot mo, unyan may pagkasal ni Eve sa sunod tuig. Kanang mag-graduate na dyan ko. O matawa na sa mga mong anak.
1: Ikaw gado, unsa man. O ako, o yun na lang ko sa iyang gustong mahitabo.
2: Sige. Mauman ka ha. Eva, ya ikaw.
3: Wala na problema na ako pa.

0: tawag sa inyo, ha?
1: Unya, masukuya sila si Papa.
0: Eh, siguro eh. Doon na nabintay yung maabot na anak. Magsambot na sila.

0: abin mo doon. Malipayon kay kusatong kahimtang karon.
1: Ingon man sa bako, Eva.
0: Tungod kay natuman mong yun ang akong gipangayo sa Ginoo. Naihatag ka na ako. Og niya, kauban na tika og ang paggawas na lang sa atong anak ang akong gipaabot. Og ang atong pagminyo. Aldon.
1: Ay, akong mahal ka na eh. I love you.
0: I love you too.

0: Eva, tagsa naman lagi ni mo anis doon. Ha?
1: Pa?
0: Sa una, halos kada adlaw niya ang naw. Pero karon, noon siya naman eh. Tagsa naman lang kayo.
1: Basig busy lang kayo sa iyang pagtuon pa. Semifinals naman good nila ron. Mau siguro wa siya makaanhi.

0: Enggak, aku enggak nakal, cute.
1: Dai, sorry kaya. Yung wagi ko kaanis sa imong pagpanganak. So, tig-exam mga doon nga week. Ug todo ang pito na ako. Mausap talo ko, ha?
2: So, anay problema doon, oy. Basta ikaw, ha?

0: malipay doon. May graduate agad ka.
1: Oo, iba. Pagmalipayan kiko.
0: Ama.
1: Ah, atotos bahay na. Okay, padahan niya lang mama o papa ang atong anak.
0: Oo, doon.

0: sa atong pagpakasal. Dili ba mauman ang imong ingon nga humano niya sa imong pag-graduate?
1: Eva, kahapon pa nang gali ko ni-graduate. Kaya may iskot man din ka, ana. Sasunod na lang ito iskotan.
0: Doon.
1: Aba? Tara, tawag na tabi.
0: Oh, doon.

0: Leon, usa may problema. May isulti ka ba? Gabi ipag yung kumakabantay ni mo nga. Muragwa kasi mong kaugalingon.
1: Kuan, kiling. Ew. Pasaylo ako.
0: Ha? Una nga yung magpasaylo na ko doon.
1: Sa nilakutan. Sa ganin ako.
0: Paano malaki?
1: Ilaga pa mabdus ko glayong babae.
0: Unsa?
1: Anak sa kamilitary. Huwag ang problema. Kaya gusto niyo sa iyong papa nga. Pakasdan ako iyang anak.
0: Unsa?
1: Mapasaylo ako. Pasaylo ako. Ha?

0: doon.
1: Na, dugay lang gua mapauli si Don Dinisam. Gahe kay goo bata, magniipo naman sa iyang bag-ong napamabdusan.
0: Unsa?
1: Pasailuan lang git si Don, Eva. Pero wag yung mamahimo. Tungkol kay nagtuman git siya sa iyang gusto.
0: Noy.

0: di situ nak kok mang.
1: Gabaan.
2: Ya saya siang ni mo ni mo anak. Timan e kana.
0: Sakit ka ini ngayagi mo na ako. Gibinuangan ako niya. Gipasakitan ko niya.
1: Ayaw ipamugos ang inong kaugalingo. Sa tao nga wani gusto ni mo, Eva.
0: Ma!
1: Alkansi ka. Kung magukod ka sa itong tao nga wani hinungdan.

0: nga kasluno na si Don sa bag-o niya. Unsa may mo hukom? Di gyapon mo siya kalimtan.
1: Babagan ko ang ilang kasal. Ako ang nakauna ni Don.
0: Kunya, di ka magagubot kung imo ng buhaton, Eva.
1: Basta, mamahala na ko aning butang.
2: Two in the afternoon, mga katropa mo, ito ang ato ang X-rated drama. And this is a song para sa atong letter center. Bago nato ni paminaw ng iyang kanta, ani ang iyang mga pangutana bahin sa iyang sitwasyon, mga katropa. Yes, DJ. Maukining ako ang kaagi karon. Ayog laom. O laom ayog salig. Dako kay na ko ning problema DJ RC. Sa tinod anay lang, dako paghihapon ko gugma dito ng adto kay Don. Bisan pa man sa gibuhat niya din nako. Ilabi na kay siyang amahan sa kong umaabot ng anak. Ug ang mga pangutana ani, may right ba ko nga babaga ng ilang kasala? Ina mami anak ni JRC. Ug kami ang unang nagkahigugmaay. Mapugos ba na ako si Don nga sustentuhan ko ning kuniya labi ng among anak. Angay ba nga kalimtan na lang na ako si Don nga hingpit o mag-move on? Pero unsaon man, DJ RC. Nga siya pamanggiyod ang naa din sa akong kasing-kasing. Palihog tambagi ko ninyo. Labi na sa iyong mga sukinti paminawan. Ako si Eve. Ugmokin eh ang akong X-rated stories.

0: Ayaw glisaad o ayaw glaom? Anak ra na ear. Depende niya na ear. Kanina mo pangayon tambag na mag-iron. Nagamang kagising sa imagid ear. Let me hear from them kung sa pa ilahang mga opinion. Anong masasabi nyo kung kayo ang sa sitwasyon ni Eva? Ano bang gagawin nyo? Oo, mga lagi na hindi lang kita magtuko sa laki siguro. Uy, kaya mo na rin. Ay, ay, ay. Anyway, open na nga itong linya, mga katropa, para sa ito ang X-rated advice. Before kumuhatag sa akong advice, of course, pwede yung manawag sa 0995-994-6868, mga katropa. 0928-55-08727. Magchika rata. Magchika rata. Ana. At tangin niyo ha. Akong atambag taod-taod na. Kay kani akong tambag kay pangwanta. Nanay lamog tawag kung kisa makao nagsulod. Pero tayo sa XFM Cotabato. Ay, saan lang Cotabato na sila tago mo ron. XFM Tagum, XFM Davao, XFM Nan, Canlaon, Ukidnon, Mati, XFM Pagadian, San Carlo, San Francisco. Hello sa inyo, hadi at maging pagpaminaw. Una tama mo muha dawat sa tuwag mga caller sa Pikas Linya, no? At usang taga ag pagtagad kining kuan kining atuang kining atuang mga comment din hi sa atuang Facebook Live. Hello sa imuha Jonalyn Imia, may pagpaminaw, hinaot ko nga okay ra mo karon sa hapon. Okay pa ba mo? Okay ra ba ta din hi? Kay kung dili na aw wala tayo choice, dapat okay ra gid ta karon. Kay actually no, naapay mga tao nga medyo naagid sa alanganin, labi na sa mga biktima sa linog na itabo dito sa Mindanao. Elver Ugay, DJ, sakita ka na oy. Sakit ba? Ganun ba? Sakitan mo? Mayang hapon, hello po Mami Lorna, may hapon sa imo ha. All the way from Australia, nice to see in live. Pretty and blooming ever. Our niece someday. Hala. In the future. Watching now, listening with my elder and loving sister here abroad. Be safe and God bless. Ayan. 2:15 in the afternoon, katropa. Balik ko na ako ito ang numero usahay baka niya akong pasensya nyo di muna hinong damita ka uyab naging pasensya ni mga tao din sa kuha. Sorry na eto na. Hello Miss M, ano ni uy nanay ka di ha sagi na ko ni uy kindugay ko ka naraman ni ka di ha uy hindi haraman daw ka
1: Uy,
0: dili si Doc JJ ang nagpasuod ni mo.
1: Ha?
0: Dili si Doc JJ ang nagpasuod.
1: Dili sa DI.
0: Oh, dili kumutugan. Kaya ba sige?
1: Ay, sige, ayaw na lang tumpan. No?
0: Wala ka kabalukin sa Ron? Wala ka wala ka familiar sa tingon?
1: Wala.
0: Sa
1: didit sa mga nagpasok?
0: Oh. Ditso kaya gisudlan ka na. Jairo, ayaw po ni ditso sulod, Jairo. Si Jairo mo. Eh, bantog ra, oh. Lahi-lahi gini ba sa idad-idaran na niya, matanoon ko. Bata-bata pa mag-udi si Jairo, so siguro kaning bata-bata pa mi. Oo, diretso ra may na. Wala'y luwag. Si Doc JJ, kaya namamantik ka ng mga pahapyaw. Lahi-lahi yung atake, basta bata-bata. Di pa rin naindad, pero mas maguwang lang ni Jairo.
1: Ang bata-bata, no? Kay, natay mga Farfly.
0: Ansa? Unsa? Unsa?
1: Farfly.
0: Na ay? Ala! Ala! Uy, ab-ab ha, makuratan ko sa... Unsay tawag?
1: Wa!
0: Ha, tugani ko! Nay for play? Basta si Miss M, gano'n akong ka-istorya, no? Giklara si Miss M. Ba't
1: imo? Ang idalan na kay Modric, saan naman lang good kay Madlock after sa kasakit si Rio ma?
0: Dili, uy, kay...
1: Oh, dili, nagbugal-bugal na
0: siya. Baliktad ni! Baliktad! Baliktad kay si Jairo Manron, gritsura niya gsud.
1: Okay. Dali, abdan niya ng oras. Gritsura niya gsud.
0: Gritsura bito niya gsud, ay. Ako siya maabtikon, manggod ni siya, good. Ako rin lang nga yan din. Anyway, Miss M, unsa may machika ni mo sa itong letter sender karon?
1: Machika na ako, ayaw na lang yung pamugot.
0: Yes.
1: Kay lisod kayo.
0: Aha.
1: Pahit talaga aning laki nga dili matagbo o usa.
0: Na.
1: Kuna ikaw sa sumog, magmat mo na dyan.
0: Oo na.
1: Ayaw, ipabli ang titata kung may lays din siya. Kay lisod kayo na.
0: Muna, tanawa niya, Ev, paminaw, Ev.
1: Ayaw, sa to, laom, ayaw, sa to, salig, ayaw, laom.
0: Salig, ayaw, laom. Laom, ayaw, salig.
1: Ayaw! Uga ko, di ko mamugos, oy. Dagan pa mga laki, hindi kay ikaw ra.
0: Di lang man siya.
1: Oh, galing naman, hindi manganig tarong, napangkan na siya, ako ang kibidin siya.
0: Na, diba?
1: Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
0: Kada mga inaanak gabaan na sila, no?
1: Oo. Ako na nagkaroon sa yung kinabuhi. Dili, payalalim ka nang magpasakit ka sa imunisig ka tao.
0: Mga na, Jairo, dili ka mag-inana, Jai.
1: Ay,
0: Jairo!
1: Ay, Jairo! Ha? Ito na sa ibang
0: amigo, no? Uy, bata pa na, ha? Ito na, balik na kay... Balik na kay tayo, Jok, JJ lang. Tastik lang na kay Jok.
1: Ay,
0: Jairo!
1: Ay, Jairo!
0: Ha? Imagine
1: tira bulpani.
0: Tirahon din mo glass tig suod sa manager ba?
1: Ayaw.
0: Ginaya ko ganahan mo Miss M. Ay, mo nang lodi kita ka Miss M sa tinuod lang. Kulbaan na akong technician mo gawas sa daw siya biyaan na daw niyang tech room.
1: Ayaw.
0: Una yun man dahil sa call.
1: I need you pa man oh.
0: Ano?
1: Sensei,
0: oh, I need you! Ala! Ay, kini kong ganahan yung taga-dalagit, ay. Ba't siya kong ganahan? Lahit again si Miss M, ngano ka itong si Doc JJ, dili ka mag-inana. Ay lang, pahibaw, good. Di ba naman kawaw si Miss Cathy?
1: Ay,
0: anyway, balikan na ako.
1: Ay,
0: ah?
1: Pwede mo kumakagate?
0: Pwede. Go. Laban.
1: Happy Fiesta sa inyo sa Natunyong Dipadua. Isaulog na mo sa among barangay karong katawa. And then happy birthday ni Jan Anthony Calza Milian. Birthday karong katawa sa...
0: Yes.
1: Nga, nagpalayo gani ko nila. Ay, ki, wa nam. Napulo na ko sa tagay, di ba?
0: Ayan. Oh, ba? Like, nag-kwanday mo, nagtagay-tagay na mo ron. Huwag to pa, man. Ano,
1: video ki, man. Like, unread. Pwede video ki sa unang. Pwede video ki ato.
0: Ako na agyan niya tagay.
1: Ako sa mga balay, direk. Ay, nangunin mo kay absent, trabagi ko gapon. Tungo sa
0: kong kabisi. Nagpakuan ka, nagpahanda ka, di ha?
1: Nagpakuan na ko, direk.
0: Nagpamsa.
1: Sana, ay, may nagpakuan ka.
0: Unsa na magpaala? Mo oh, lagi na basta fiesta mangandam dayon. Nag-shave ka no?
1: Ay,
0: nag-shave ka.
1: Anong ka ba umangka?
0: Ay, alangan ako mo sana binuhatan.
1: Ako
0: man
1: ang kuhaan good kay mapilit na ako ni kuhaon.
0: Mao ba? Ay, nako magawa ka sa atan.
1: Kakaila kag si guys dagat ni Jerina.
0: Unsa pangalan?
1: Hindi ba na kinason?
0: Ah, oh, kinason. Oh, ano man?
1: Ay, hindi. Pating kinawa.
0: Aw, nagindi mo, oy. Mugi na makatawag ko, doktoral dyan ka, ay. Oy, last ko, ay, nimo, last message nimo kay Eve, kaluwi, yung taon sa babae.
1: Ito, pangita na lang, o, anday ka na, ayun na lang pa, mugos, pero, may katulad ang bata na mudawat sa iyang suspenso. Makatrabaho naman na, ay nakaman naman ang eskwela.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw siya kuha ay katungod niya, makaila sa iyang amahan. Pero hindi siya mamaya ko. Namaya ka to si mamaya. Kaya huwag niya. Ang tagkaro, magiging niya ito. Anak kong papa ba? Pagpoka mo pangitan ka sa?
0: Sa karon siguro dili pa siya kuanan, dili pa siya masigla. Takabaw si Anggi Bate. Pero bitaw, agree ko ni mo. Ayaw.
1: Kalimot, labi nagmahigugma ka.
0: Pero abi ni mo nung usahay, di ginato na makuan sa no. Di punta kaingon kung usay angay yung buhaton. At the end of the day, sila rin pinakahibaw.
1: Yeah, kung ikaw, pero, mababag ka. Militare na ba itong amang speakers? Namahog ka barato? Na, ayaw na lang.
0: Ayaw, saan pa mo sila? Uy, uy, po sila na yung istorya. Ragutan mo. Ayaw! Anyway,
1: hawak mo ang wrist, eh, bete. Ayun, kung bababas sa makatagay ba, sorry, taon.
0: Nakatagay na din siya. Anyway, Miss M, daghang salamat kayo, Miss M, ha. Thank you kayo sa kanina.
1: Salamat sa iyo.
0: Ay, bayan. Miss M, katropa mo.
2: Exciting!
0: Lami kay ngago ni Miss Emron. Lahir ato mga ni Agi. Nahi ka ng may dalang init at hagod. Ayan, grabe si Miss M. Papicture ko buhon ni Miss M. Ate, color ko tropang Jai. Ang utanan na lang ko, Jai, kaya kung magpalingwi-lingwi na po ko diri, masok ko na boy ka. Sabay na po ko niya. Hello, may hapon, Kinsani. Taga-asa ka?
3: Yes, hello po. Isang magandang
0: ay, alam ko yun. Yun lang, yung pag, yung mga ganun, alam ko na. Alam ko nang si Marvin to all the way from Tagum. Diba?
3: Yes.
0: At dahil dyan. Ayan. Ay, Davao City?
3: Davao.
0: Ay, Davao pala. Life is here pala. Okay, Marvin. Dinala ko ni Dugayon pa. Unsa man ang imong ikaingon sa atong letter sender.
3: Ako may ngayon sa Twitter sitter, ha? DJRC ko.
0: Ang saman.
3: Kuan di DJRC, sa kaan na lang ko niya. Siyempre, kuan naman, na naman siya, slow naman to siya. Pero kung wala mo kayo hapon, siyempre, magpasuporta kasi mo anak. Kay, siyempre, naman mo yung anak.
0: Mm-hmm.
3: Pero, ang tanang makikutol pa ka dito sa iyan, kasi alam, mm-hmm. Sabi, alam ko.
0: Ayaw na lang, no? Diba? So, hago-hago lang.
3: Hago-hago na ka.
0: Correct.
3: Ngarap ko na bugon. Ang malipayot nga kuwan sa imuang ex ni mo ka. Ang imuang lalang niya na madaka na lang apat ha.
0: Mm-hmm.
3: Gabayan na lang ni mo hanggang sa pagkako.
0: Mm-hmm.
3: Kita na makaklaim na para sa imuang mga kay.
0: Okay.
3: Kung nabi magod ato, come on, game through. Wa mong game through. Ang imuang niya, kuwan na lang din ka. Move on na lang. Ayun,
0: bitaw, kaysa kay tasun pa dugay. Move on na lang. Diba? Pinalamay dagan sa istorya. Uy, di ba ni madag kanta?
3: Bukos lang kasi ng bata. Ay, kabala ka. Nagpang mang laki. Nagpang mga nagkakarsulis niya.
0: Bitaw, nagpang laki, uy. Umay ko nag-uol.
3: Hindi, huwag kayo mag-uol si DJRC nga. Napay daghan.
0: No. Ambot lang, ani.
3: Ha?
0: Ambot lang yun, ani. Matod pa sa last nga nakaagi din hinako ni Ingon siya nga, wadyo makagusto ni mo kay Bati kagbatasan. Anak man.
3: Dili makuha sa kanang wapa DJRC. O dili mababasa sa ugali. Kaya abog ko na mo sa pulpo kung sa kamahigong mo.
0: Ayan, sige. Maumang ka.
3: Ayan! Matasan mo ba yung DJC? Kung inganan ko na yung matasan, matasan mo ginagin mo. Pero ang imo hagi ni ha, kung unsa dyan ka magdala, kung unsa dyan ka mo kuwan sa iwang relasyon na kuwan ba, madala sa pagpati sa kagitong mga, ang katanti ka, maumang ginagin.
0: Salamat kayo,
3: ha. Pero mas galit siya ang maldita di kay Arsene. Okay.
0: Salamat ka. Ayong hanga ka lang. Nakasubot ka na ako, Marvin. Nagtuogit ko nga. Nagtuogit ko ka ka na. Nagtuogit ko ka. Nagtuogit ko nga walhun ka. Ay, dile.
3: Dile, mapukuwal ko to. Uhut ko.
0: Ako rin ay walhun, ani.
3: Dile, man ko. Dile, man ko pisoy. Dile, man ko guwapo. Kung kailin lang.
0: Ang pinanakababahay mong ipahilak, Marvin.
3: Wala pa mong ipahilak ni Chelsea. Ako noon, ipahilak.
0: Pero pilakabu... Kung wala kayo ipahilak, pasig na kayo ipalamian.
3: Na.
0: Ay!
3: Palamihan ba sa pagmahal?
0: Salamat ka, ayo Marvin.
3: Chelsea, ako yung chat up.
0: Sure. Go.
3: Yeah. Shout out na po si Tuan, Miss Kim, Miss Kim Lee, nasa may sibo kay Atay Jaysa, kay Sherry,
0: yes.
3: Kay Kumar,
0: yes po.
3: Kay Fatima, Mr. Pogi, kay Miss Ginay, kay Michelle Alcoriza, kay sa may Davao City.
0: Yes, sa Davao City. Life is here! Thank you, Marvin.
3: You're welcome to GRC.
0: Aww.
3: Okay, paano na kay Kinda?
0: Kay Kinda? Ang Kinda.
3: Kay? Walang, ang Kinda perfect.
0: Putol-putol ka, Marvin! Marvin! Putol-putol. Dali na kumandang magbalik ka, Marvin.
3: Ano?
0: Kisa to si Tin?
3: Patong paghihapon?
0: Supaya na lang na ugma. Thank you, Marvin. Katropa mo.
3: Excited.
0: Tra, di sa papildi si Marvin siyang agu. Kompetensya po dyan kay Miss Anne. Talaga dalagit. How would you say mo ay? How would you mo tanan? Di yun mo gusto mapildi. Katropa! Alas 2:31 na. Siguro tagasan akong oras o panahon to pipilag ka mga pahinom dumubalik na tao. Ay, naagya po na eh. Hello? Sorry. Hello, nakali ha?
4: Hello?
0: Hala? Ay, di na lang kumanguta na kinsan eh. Pero, manguta na gyapon ko. Kinsa ka?
4: Ako din, si Jen.
0: James, all the way from Samal Island sa Davao. Ayan, kumusta ang Samal? Parabugin ako sa una, bata pa kuno, pangando dyan na kunin ko ay.
4: Medyo natruba pagkid mo sa linog, ni Chelsea.
0: Ay, yes. Linog ng gisgutan, Jairo. Linog pa gisgutan din, Jairo. Unya na na. Bito, kumusta man mo kuan ka, trop mang James? I know for sure, nag-kuan pa karon di ha, gawiyog-uyog pa na din ha.
4: Oh, na joke. Mm. Yeah. Kaya naman ito, inikakandawan, pauyog-uyog lang yan po.
0: Uy, maayo. Yeah, parehas mo ka sa kuang kuan, sa kuang technician diri, nga isuluditso.
4: Yahapod na po.
0: Yahapod na.
4: Masindot mag-una nga kung mag-uan ka, nai-ritual dyan.
0: Nai-ritual. Tudluin ni si Jai Ruby.
4: Ano ba lang? Eh, ako lang ang tudluan ng offer.
0: On air, off air. Wala, ilahag yun ay mong atake, no? Unsa may machika ni mo sa itong letter sender karon ka tropang James?
4: Para na kunin mo, Miss Abe, no? Kung namati ka man karoon, may nga po hindi mo niya. Kanang, ayaw na lang ipamugos. Ayaw mo kong galingon kay, nagnanarabag ikaw may experience sa body DRC nga, isang wala na gusto nila, ang ilang limahal, ipamugos niya po nila, ilang kong galingon, ang naitabo. Niyabot mo sa punto yun na ang uban na nila, patay na. Kunya, ang uban po nila, ang mga anak may nag-antos kay gumikan, gawalay ka rin ako. Kaya mo, yun na, isa na lang ang nagmahal. Kunya, ang usa, wala na. Ito na mas lasa ang usa, minada naman.
0: Agoy.
4: Mo na nga. Ani na lang. Ayan na lang dilipo mo boss. Imong pagalingon ulya. Pangayuin na lang siya o suporta pa lang. Bisig ka na lang sa imong anak na. Eh, siya manggit ang legit tama. Hindi na na. Mana nga. Hindi na lang sa bata na lang ang ining pagpunakanan na.
0: Alright.
4: Kaya, kaya kasluno na mag itong si Don man to no?
0: Yes.
4: Oo, oh, mana nga. O, kung ano ko na yun, sabi pa ko ma-accept, mag-rip po na ikaw.
0: Mm-hmm. Sige, go.
4: O, may nga po na ikaw, ang dudong dyo niya sa Mandawi, Barangay Paksabungan. O, manginawad ko nga, anahag ka sa may pagkabutan ka rin.
0: Yes.
4: O, sabi mo, kayong pamilya.
0: Ayan.
4: Tingnan mo na sa absurd na ng mga coolers, mm-hmm. mga viewers, mga hapon ka niyang tanan.
0: Alright.
4: Nahinaot ko nga kung tara ang ginoo mag-auban sa mm-hmm. tanan.
0: Uy, naglitan niya na ka? Aw. Sana naman?
4: Ang ganda ko na eh, kay Gisubo, man ko ni Brad Joe nga iplano pag-usap ang iyang number ko.
0: Go!
4: Alang sa gusto nga makig, Ernie ah.
0: Mm-hmm.
4: Dali ang ihang contact number.
0: Ayan. Contact ka ninyo.
4: 09-35-46-26-9-1-1-1.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ayan.
4: Pas muna to.
0: Ay, it's
4: 06-06-35-46-26-9-1-3.
0: Ayan. Thank you, kayo katropang James.
4: Mga katropa.
0: Ayan.
4: O kang Miss M, panagya ka rin. O kang Mrs. M. O sa katong dinang kutabato ko na may kong paminan
0: ka. O maragwa na yung kutabato.
4: Wala na?
0: Wala na yung kutabato.
4: Ay, tama. Nagingon na di ka kanina.
0: Oo. Nana sila ang kuwa na to. Yes po.
4: Wala na siya sa tago na, no?
0: Correct.
4: Tama na. Unta akong wipod karon nga nag-prepare po para sa kuwalya kay maligo po karon pagkahuman niyo mo sa imong programa. Maligo.
0: Swerte yung James. Uy, na may asawa mag-anda mag-tuwal yan.
4: Siyempre.
0: Swerte ba?
4: Ano sa busa yun?
0: Ayan.
4: Yan. Siya kung nandama sa karon na maligo ko. Kung siya kung maligo, ako po siya nandama.
0: Kana. Mag-inandamay mo.
4: Mag-inandamay mo.
0: O, kamuna. Kamuna ang malipayon. Sige, paday. Salamat ka, Trop.
4: Or alanganin
0: na. Hansonsa?
4: Pwede ko maka-request or alanganin na.
0: Depende, anirog na pa yung tawag. Kung wala na gani, pwede tayo makapasong request. Kung sa man yung sa request, okay, utiin na lang ko.
4: Juan, I love you, goodbye.
0: I love you, goodbye. I love you, goodbye.
4: Sa katong mga isuun na itong na biktima sa injustisya sa mga pasalig, sa mga lalaki or babae.
0: Kana, appeal yun ang babae, kaya di mo na ba lalaki rin mo saan. Salamat kay katropang James. All the way from Samar. Katropa mo?
5: Exciting!
0: Pumatay tawag katropang Jay, no? Perfect. Here's the song. Saan ng gapon? Jod? Sige, pasudla lang. Hello! Ano nanawag ka man, oy?
4: Hapon.
0: Kinsa mani? Kinsa ni?
4: DJ Joe. Kwa mandawe.
0: Naman eh, si Joe mandiay ni. Nasaan ka, Joe? Ganyara ka na kasuod, niya. Pagsuod mo na ibot. Mga binag-iingon ako nga ipaung-ung lang.
4: Nag-isip ko gung-ung kay... Nag-isip ko gung-ung kay nakotek nga nisip ko ah.
0: Agay! Ayan. Ay, may hapon sa imo diya sa Mandawi, Joe. Diba? May nga, okay ra ka di ha? Hala, uy, kadlo ka ni, uy. Maraganahan, masataan na. Marag manimbawat, sad ako mga balahibo.
4: Mga ba... Kaya madibima, kaya kikuhaan ka na.
0: Actually, daghan pa man kog balahibo, di lang man sa nakuhaan. Unsa may machika ni mo, Joe, sa ato ang list, ato ang sender.
4: Nabiktima gid sa
0: pandemic.
4: Nang nabiktima gid sa pandemic.
0: Tinuod.
4: Wala sa mga mugod pa sa nama. Kitalubong din yung hantua.
0: Maulang.
4: Natawa tayo. Yung kay, nanghao na lang siya. Malito ang lalaki. Malang urag, nanghao na lang siya. Doon na sa dito yung kalubong nahin. Kaya nabitong patingin niya nga babanda niya ang pagkos ng kalaya na namay.
0: Bitaw.
4: Matapit ang masyaw lain na nakakita pa siya lain nga buk natin yung mga matinagalain niya.
0: Napay lain nga pwede. Daghang salamat, katropang Joe. Katropa mo, ha?
5: Exciting!
0: Di makaya, eh. Di makaya mga kuan. Di makaya mga talent. Anyway, mga katropa, dili na ito nila ngayon nung kay mag-extra rate DJ RC's advice na ta. Siyempre, ako nasad. Ako na po, oo, na ni Sulod. Nainiso, ano nang dawato niya, patya na na. Maglain mo ba minamang patyo, no? Palungo na. Sige, go! Hello, may hapon!
6: May hapon, Didi.
0: Kinsa ka, uy?
6: Ako ni si Iman.
0: Nanapod si Iman. Iman! Okay. Smile ni si Griggy, magdadaro pa kayo. Ang kuning advice yun. Nadahan ang itag-advice din sa Gugmax, Sir Greggy. Kabaw ko nga daghan kag pwede ma-share. Ay na, mga bahin sa kasing-kasing. Adili daw siya.
6: Oh, yun.
0: Sir Eman, ano, nanawag ka naman, sad? Saan naman po, gimingaw ka na ako? Ha?
6: Ma-advise ko.
0: Ma-advise ka. Sige, Eman, ihatag ng imang binangabulawan ng mga pagtambag. Kung saan masulti mo kay Eve.
6: wala nang ginagawa sa kanya. Mhm. Ano yung ginagawa kay? Kapatid sa akin
0: ni yes.
6: Ito ang nabunti siya.
0: Mhm.
6: Ay, ito ang nagigigay ang first aid.
0: Mhm.
6: Pagpagilidigit pa niya.
0: Correct.
6: Kung siya kay, yung pina, nag-uisan sa lubang doon siya ni, sa mamay kay Ibon Tito.
0: Mhm.
6: Gusto mo siya dili? Siya kay, ay, siya, natal kay, labi, yung idimanda.
0: Mhm. Kuski ka may mutingog, bi? Kuski ka may pa? Sige, padayon.
6: Ako gusto mo ito si itong lalaki mo patatan niya, labi na ganyan ang idimanda niya.
0: Mm-hmm.
6: Ay, labi na ganyan ang isip ko na doon. Ay, buntis na doon. Eh.
0: Mm-mm.
6: Kaya karoon, kung matatawag ko siya, di nila siya makapangitan na, hindi mo kapalitan. Ay, maka natural, maka mapubos mo nila siya nga makakot po doon siya sa isasado ko. Kaya karoon, di naman niya patatan. Mm-hmm. Hindi ikip po siya makapubos, hindi ko pa ayun po, dogang babae, kumukusin ko kayong natin.
0: Ayan.
6: Umaw na nga, simple yun, simple yun, pati pati ah. Ano po gusto yun niyang babae?
0: Ayan.
6: Kung may panunay kay babae.
0: Ayan. Thank you kaayo katropang Eman. No? Salamat kay katropang Eman niya kanang ni Apas. Yung ko ay appreciate yun na ako nga matambagan ni mo ang ato ang letter sender karon nga. Napoblima na ni siya. Ikaw ba naman na mabdusan pa niya, ibiyaan. Diba? Bisod kaayo na.
6: Sorry na din nga. Kung gino ni Eve. Kaya ka pala ka kay. Hindi na ni mo itong lagi. Iyan to.
0: Naaram na siya. Masalot doon si Eman. Oo.
6: Manangin pa ko ni Didi.
0: Manang maro. Muna nanawag siya kay pahibawaran niya kay Eve nga. Naara doon si Eman. Anyway, Eman, salamat kayo, Eman, ha? Kawa na matiigong oras, ha? Thank you kayo sa imang bulawanong advice din, ha? Eman, katropa mo,
5: Excited!
0: Wala naman tiigong oras ka, tropa. Pero bago tamo biya, ako sang ingon sa imo, ha, dahil. Sa imo mga pangutana din, he. Ako rang mag-check ka sa imo, ha? Actually, no, just to make light lang yun ang ato ang atong drama karon. Pwede na ito yung mong komedya ang tanan, maagi komedya apahin kay ibaw kung adako kay mo responsibilidad sa imong anak. Sa karuan, oo, responsibilidad ni mo pong hatagan o tibok pamilya ang imong anak. Apahin na. Sa sitwasyon ni mo karuan niya, ang among amahan sa imong anak, dili naman yun ah, mubarog isip amahan na. Doon na kay gukod niya. Kung dili madalag istorya, pwede ka mo paduol sa barangay. Mangayog tabang, mangayog sustento. Pero kung bahay naman po sa gugma, kung gusto ni mo ilugon siya sa taong nga iyang pipili karon, para na ako ayaw na. Dili tungod kay nagbuot ko ni mo, apan mo unay tama ni mong buhaton sa pagkakaroon. Kay Day Eve, diya sa park nga gibiyaan ka niya, but pasabot, dili na siya. Og dili ko gusto nga imong i-focus imong kaugalingon sa pagukod niya up. Instead sa sigukod niya at imanang imong anak. Kay kung imo nang igahin na imong oras ug panahon sa pagukod anang tawhana nga gibiyaan ka namang galing. Murag mahurot imong oras ana sa imong responsibilidad imbis imong atimanon imong anak. Samahin pud sa imong pagpangayog sustento, yes makapangayog kag sustento. Ayaw i ipahibaw ay mong anak nga mo niyang amahan. Kaya maabot mo ganang panahon, dili na to masabtan isip inahan, isip ginikanan, maingon ta nga, wala karapatan ang laki nga magkabaw nga naayang anak din eh. Something nga dili na to gunit gyud ga desisyon. Nga no, kinahan na to i-consider. Ang atong pagbati sa tong anak, kaya wata ka ba maabot ang panahon mo, dako siya pangitaon niya kung aso sa nagikan. What if mauna ka o kakuan, kawaas kalibutan, purya simba ko lang. Yung way makasaysay kinsa iyang amahan. Hangtod sa hangtod, ayaw pa ba iingay mong anak mo dako siya nga puhon mo abot ang dagan, maabot ang pangitabo nga magpangita siya kung kinsa gyud ang iyang ginikan. Pahibaw asya, kung maabot man imong desisyon mo, iyong kagadi na kagusto niya, di ka gusto mga ipa, tungkol sa imong kalain, kahiubos. Ayaw. Ang buot ni mong, ang dapat ni mong huna-unaon o buhaton, katagaan o pagtagad. Ang imong anak karon. ayaw gukda si Don. Tungod og alang, oh, nahigugma ka niya, pero tungod aduna kay paghigugma sa imong kaugalingon. O sa mga importante, if ang paghigugma ni mo sa usa ka tao, higugma ni mong kaugalingon. Loving yourself is respecting yourself. Wala kay respeto sa imong kaugalingon, problema na gid nimo dai. At isa pa mag-unsa kong tambag din, hindi ka maminawa, gitay padul nga. Paminawang ubo mga tambag later on, dai Eve, sa ato ang namay replay sa ako ang Facebook page, DJ Reyna Chinita. Wala mo ko igong oras, musunod na ang programang Asintado Kauban si Katropang Eric Charles Manait. And of course, nadiri sa ato ang sender, si Almi Mata, nga nagliili karon sa ato ang live. Magsipa cute-cute, pawawa siyang mata. Na para bang? Wakay choice dire kay on air pa man ko. Wa talag mo palong ni. Tara sa car, Benigno. Hello, the sender Eve. Baka ko lang dyan sa ayo pug sa iyo mong kagalingan sa tao may gusto sa imuha. O, oh, di ba kaduha gigisa ni Teresa? Basahan ni Day, Eve. Basahan kay Isus. Muna yung tag isa ka paragraph o pangkuan ni essay. Kapoy na ba doon sa'yo magtambag o ka ng kahigalaan? Ay, labi na gugma. Muna na yung mong speech. Mubalik niya po. Dili ako! Dili ako! Salamat mga katropa sa pag-uban-uban sa akong programang X-Rated sa mga caller nato. Salamat dyan sa kanunang pagpanawag na niligid mo musipit sa matag-adlaw ay nga naa mo karon sa ato ang linya o maghatag sa inyong mga bulawanong advices. Appreciated kay nako na nga mugahin good mo og oras. Sa tinuod lang, every time nga manawag mo din ni ma-appreciate dyan nako ang inyong mga tao. But pasabot na agid mo gigahin o simpatya sa ato mga letter sender. Again, wala naman igong oras. Pasalamatan na ito itong mga kaubanan sa istasyon ng atong partner sa Pikas Lawak, ang atong station manager, John Lim and Chavez by King, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
3: Xanthon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayos akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwa.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: ang solve sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata.

0: FM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Textel by 33 anyos, taga Marco de. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. Oto, ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.

0: Bantod Baso.
1: Ako si Aileen, usa ka sa Sclerc, Tibok, Adlaw nga tindog. Sakit ka akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: alkaline na vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako di ay si Robert nga mobulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santon Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
6: Okay, ikaw ang itawag pa. Lagot ba yung kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po kabulan, wala ka kabayan?
7: X.
4: XFM.
7: FM.
5: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
8: Exciting!

0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City.

0: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog na na
1: Santo Blas Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: X FM
1: Santo Blas Gold.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kag inamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi ug regular pod ang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana og Santo Blas Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI ug regular na pod ang akong menstruation. Epektibog yun ang Santo.
1: Pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili pa kumpleto ang imong adlaw ug tulog sa gabii. Sulayi ang Santo Blas Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santo Blas Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa GIPA

0: sa inyong mga lugar. Kung maminaw ka sa XFM.
1: Weh, sa una, sa wala pa ko ka maminaw og XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka maminaw ko og XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
1: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Pagkalagot! Exciting, eh?
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Grabe naman ka-exciting, oy!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Exciting!

0: Ako di ay si Robert Kamubulupyo Santalisay, Cebu. Nainitubo nga na akong bukol o hubag sa akong likod. Daganang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daganaman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa kadlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apa, sa dihang, sukan namina o XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.
5: X.
3: XFM.
5: FM.
4: Exciting.
1: 95.9 XFM Jensen
5: XFM

0: Ubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako di ay si Robert, kamubulupyo, Santalisay, Cebu. Naay ni tubo nga nakumbukol o hubag sa akong likod.

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan. Ni huyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Land School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: Abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban.
1: Ipa wala. Pero ako, naa.

Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Countdown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Eriklorin niya, pag 2 months na ko nagtumaraneng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nano man?
3: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitom. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: ito ni mo nga magbulag. Sila ni mo, sige, magbulag ta, bulag ta.
1: Sige, magbulag.
0: Tungaon na lang ito itong mga anak.
1: O sige, ano kayo ni gusto ni mo?
0: O sige, kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
1: Eh, bagaan ni mo na ang uwi, piliyon pa yun ang dili mo ah.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasagit akong ulo kanunay. Pero sa

0: all sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: XFM.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitom. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: Kumusta imong klase nimo?
4: Ay, ganiya ka, Plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
3: Di ba ging nanti kaayo pagtambling-tambling? Pasukita na imong panty.
4: Wala man nakita akong panty. Ako pag-isalit sa akong bulsa.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan na ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao pagkatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya na wala man niya tuuli. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon wala'y magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo imugna.

0: Basol.
1: Kasi may rasol. Ako tuig. Ako rin yung giantos ug daladala nga akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na jud ang bukol. Natunaw na jud.
0: Santo Basol. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Blast Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Blast Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nanuman?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga ka.

0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santol Basco.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa Raj. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santol Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
6: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuli sa barangay.
7: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
6: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
7: Na, Niligyan na pwede, dong.
6: Mama, good. Ay, nga naman.
7: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
6: Bisot pa di si papa.
7: Bisot pa yun rin taon.
6: Daw gawa, papa eh.
7: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: dikit. Na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Darling.
3: Hmm.
2: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
3: Alangan, super engine ko ni.
2: Uba? Ipa-check up na ha?
3: Ha? Gano'n man?
2: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nin giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Kalahian?
7: Oo. Kalahian ba sa supper o dinner?
6: Nam? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
7: Oo.
6: Pero kanang supper,
7: sige, sa mga?
6: Kanang luto sa imong mama, unang supper.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: What's up? Nakoy pangutan na ba? Unsa hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
10: Ano yung buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: Salton Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM 9.1.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba?
4: Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
3: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices nga dili electric bills. Mahimo ni muning

0: XFM Network Philippines. Sa Davao, ini ang XFM 89.1. 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Tama na, katropa.

0: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
2: Clarex!
3: Exciting!
2: Ang lamas ni manager. Okay. Nagkuan magud si manager ka nang nagchop og lamas. Unya, oh. Nagchop siya og kanang sige to, Bombay. Mao na ni karon, oh, damay-damay gid ni siya diri sa sulod. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City, Cotabato City and Ipel Zamboanga, Cebu guy. Og live usab kita makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Ang atong programa gipaluyohan sa mga produkto sa Yasu Health. Especially sa pampaligon po sa inyong immune system. Lago, ulan-ulan na baya, B.I. No, basing unya o ganang diling anak ka strong ang imuhang immune system. Wala kay shield sa mga sakit-sakit nga bit-bit aning nga pangit nga panahon. Pero kung ako'y pangutan, ano ninyo, this is a very beautiful weather, good. It's just that, dili kitang tanan, strong ang atong immune system na ay uban, nga gamayng taligsik lang, wala na nangaluya na ang mga BB. Wawa naman. Mo nang pungan jud na ito ng mga ingon anak, biha. Manalipod kita sa mga sakit-sakit kay basig unya uroy o ganang dilit na diha padulong good. Kinahanglan nga nagainom ika og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kana siya bi kinahanglan imo na siyang isabay, pwede nimo i-3 times a day para mas digon gyud ang atong immune system. Oy chismis ta ron. Hindi pwede nga dili ta magchismis kay dihay dinhi magita na buhi para sa tuang survey bi question for tonight. Ayun na bang high pitch Cinderella kay marunong mayabag gid ka ana. Para sa Tanser BB question for tonight, hatod ka nato si El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapang international na gasolina and original na gasolina nga walay sagol ng mga extra additives nga makadaot sa imuhang makina, pili agyod ang magpagasolina, magpa-change oil o sab sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kayo siya sa tibuok kalibutan, pero kung diri ka sa Bukidnon, doon na kita'y branch siya sa Maramag, Valencia, o diri sa Malaybalay City, at bang sa Polymedic, and at bang sa Malaybalay City Hall. What's it all, mga ilhanan, attractive ang usa kataw. Kanagong maski bulingit kay kakay mulingi gapon sila sa imo. No? Kana siya be attractive jud kay kaana. You're very much attractive. Attracted man siya, ha? Attractive man siya. Attractive siya. Unsa nang attractive sa Bisaya? Kanagong lami kay katan-awon sa iyang mga mata o kanang dili po siya nga, ay, gwapo o gwapa ni dili. Maskin pag dili tahitsuraan, sama na ako, ha? Huh? Maskin dili tahitsuraan, na ay mga tao nga ganahan mo tanaw sa tua because they find us very attractive. The way we look at them, ay! The way we look at them through their eyes, makaingon na sila nga, you know what, I like you. You know what, you're so pretty. You know what, your eyes are tantalizing. Oy! Naol. Oy, sa inyong mga komento ko rong gabi una, ha, kung naamoy mga nabalaan, unsa yung mga ilhanan ninyong attracted daw. Attractive. Ang Osaka BB. O, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages or pwede po mga mag-text sa kuha sa 0975-474-9153. Dabi, tingnan natin kasi may mga ano na naman ito, mga ganito. Anti-inadvertent mode. Please keep your phone. Alang, ano man eh. Swipe or no. Natura. Sorry naman. Wala magod ko nag-upgrade og phone, so dilikik ko yung ani ka-familiar. Sorry, Bia. Pero bitaw, atong silipo ng ato ang Facebook Live, ha? Dabi, dabi. Mayang gabi, Mommy Jacqueline Lavis.
3: Thank you!
2: Sabi? Excuse me po sa mga gakaon, ha? Gakakuan ko, gakasugipan ko. Okay, kanang kuan, kanang... Ing anigid ba sa isagol-sagol, gini mo mga ngalamas, o ing anigid ang resultaan. Pero excited na kumukaon. Ko. Oy, may gabi ipod mi, may dagang salamat mi ha. May gabi din ha sa imo Mommy Jacqueline Labis sa Hong Kong. We have the same time naman, time zone. Kung unsay oras karon sa Pilipinas, mao po'y oras karon sa Hong Kong. Tingpahuway naman ron mi, pagpahuway na din ha ami. Uy. Kuri-kuri na pud ka ng mga kuri-kuri uno ni Budi. Me. May gabi ipod kang Agustin Mendiola Jr. May gabi din ha ang my Bebe Loves. Oy, thank you, Bebe Loves, ha. Greet ko sa akong Bebe Loves sa Cinderella, gikan rin sa Lahog, Marco Polo, Cebu City.
3: Thank you!
2: Uy, salamat kayo. Si Ma'am Nympha Bantayan, may gabi din ha, si Ma'am Nymph. Oh, ano siyang, me please. Why? Oh, si Shame Capasso, maayang gabi din ha, si Imuha po. Si Mons, oy Mons, may gabi din ha, Mons, kyan ninyon, Cuerpo, thank you so much.
3: Thank you!
2: Ang ilhanan nga attractive ang usa ka tawo, macho ang lawas nindot og sex appeal, humot og guwapo ala uy. Isa po din siya, actually pandagdag points na siya eh. Oh, not necessarily nga ako sa tinuod lang. Kita mga binuhat sa Ginoo, we're all beautiful and handsome. Pero kita mga tao magud sometimes dili gid ta ingon ana kaingon na kanagong nga very appreciative sa unsay na ata sometimes we tend to question ano yung unanim niya kong ilong nagway we tend to questions ourselves ano yung anay akong ilong anong flat ni diba nganong daghan man kay kong mga butoy-butoy sa now we always question ourselves. Alangan mangod sa unang panahon, sa panahon na mo, pag manurok niya mo mga bugas, wala pa man dyan uso ni ato ang santan plus herbal soap. Okay ka niya, tambal mangin niya sa mga bugas-bugas. Sa unang panahon, wala pa niya nag-exist sa mga panahon na mo, batang 90s or batang 80s. Amo man yung pambirahon, amo man siyang pangkanang, sa tawag ana, pang-irukon. That's how it works for us before. Yan ang mong inabuhat. Usay tansan, okay, remember pa mo? Ba? Akong lula sa ano, mingon siya nga para mamatay ng imong mga bugas sa naog, kinahanglan magbulad ka o ganang tansan. O, taklob sa mga soup drinks. Imuto siyang ibulad dito sa scene, tapos pag init-init na mo, ano siyang imong itaplak sa imong bugas? Daubi. Manaka pa lugar ta anig scene. Mga ginagigon sa kong lula sa una. Mo? Huwag ka na pong, sa tawag ana, ka nang, basta din ako mag-ingon, eh, basig na nagkaon ka ron. Daw, baby boy reveal daw. Kato, besh, kato nagkanta itong himayang nahunlak. Moto kong baby boy. May gabi sa kong amigang Bright. My God. Oh, may gabi din ha, besh, Harold Garcia Ramirez. Sa imong partner na good boy nga dili pala hubog daw? Daw? For real, oh, maayong gabi isab sa isog nga station manager sa XFM Bukidnon. Alad manager, gibikil ka ni Harold. May gabi din ha sa imo besh, and salamat sa always nga pagsuporta sa tuang programa. Hello po sa kong mama si Feli Cuerpo nga nalingaw sa imuha from Tamia Basak, Lapu-Lapu City, Cebu.
3: Thank you.
2: Hoy sa mga taga Cebu, may gabi din ha sa inyo ha, sa mga naakaroon sa Jensen. I hope you are doing well. I'm praying for you guys. Kabalo ko nga ang trauma nga atong naagian the last days nga nahitabo tong gikadlukan sa tanan. I know na dili pa gining anak kasayon sa inyo ha, but I know na ay purpose si Lord sa mga gapang kahitabo sa atua. Affected gyud ang tibuok Mindanao. No, mohang ito sa uban din ha sa mga bibi nato nga naminaw. If you're not from Mindanao, if you're from somewhere else, na dili mo affected. We hope and we hope actually nga tabangan mi ninyo nga i-pray ang safety sa tanan. Bibi, unsa ni naanay problema iyang bana. Bana. Ay, oh, kagahapon ni. Sorry, wala ko ninabasahan. Mayong gabi, Bibi, I miss you. Mwa-mwa. Ay, mga miss-miss bito ninyo. Ay, speaking of I miss you, pag-abot ninyo sa balay, especially kung isa kakaasawa or isa kakabana, dapat di ginan ninyo kalimtan nga mag-I miss you mo sa inyong mga partner, pampastrong po na siya sa inyong relasyon. So kung ginoon sa ninyo pag-treat ang usag-usa sa panahon nga magmanag-uyab pa mo, karon nga minyo na mo, it's also the same thing. Kinahanglan nga dungagan gin ninyo og spark ang inyong relationship, pinaagi sa pag-recall sa mga butag na inyuhang nahimong way of endearment or naging sweet mo sa unang panahon. Dili kay sweet-sweet lang kay nanguyab. Pag-abot po sa satisfaction, dili pwede nga balibara ng imuhang partner because that might steer or cause a kanagong overthinking. Ilabi na sa mga babae, lain ba yami? No? Mag-overthink ba yung dayon nila binagbalibaran? Dili gina siya pwede bi. Mo nang kung kulang ikaw sa kusog mababae man ka or malalaki, deserve po nimo ang ato ang barato kaayo nga enhancer, ang Turbo Men Enhancer. Tag 75 pesos lang naman per capsule, very barato na gid kay na siya bi. Para na sa imuhang pamilya, para mahimong strong, mahimong malipayon ng imuhang pamilya. Once again, available na po sa mga pharmacies nationwide ang atong Turbo Men Enhancer.
4: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turnyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako, usa ka simana mo, kiko na. Kasi isa lang, ganito. Usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Oil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa akong mata. Magsini, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood na niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ito pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
8: Tong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay!

0: portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: If I ever had a line to heaven, I swear.
1: Nagduka mo? Panginom mo kape o oh. Kanito ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kani siya ang kape bi antay duka. Nabi nagpanggabi mo ang shift, nya need ni mo nga alive na alive kaayo ka pero pag humansay mo ang duty, gusto ni mo nga kanang kanagong imo ang dugo nga ay matulog na ko kanang murag i-message sa imo ang utok ba na tingtulog na ba ya so kinahanglan na nimo matulog. Strongly recommended po nato nga to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Limang ka kape na matambalan pagid imong balatian. Plus, muhayag o mamuti pagid ka. Okay, once again, adun na kinasya glutathione and collagen nga gisagol sa kape. Mapalit kinasya sa mga suking butika sa inyong mga lugar o syempre available na usab. Diri sa tuang istasyon. Anhi lang mo din hiya anytime. Ayaw lang po ng gabi, ikay din ako mga briana. Diri sa tuang istasyon sa XFM Network Philippines, ilabi na diri sa may XFM Bukidnon. Available na nga ito ang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Available na usabang Santon Plus Herbal Oil, Santon Vitamin C, and Turbo Men Enhancer. Available usab kini sa mga Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, ug pwede po ninyong i-check out sa Shopee, Lazada, and TikTok. Ang ato ang programa usab hatid kanato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakubi para kang kung sa mga buntis inha o mga nakay na gusto ninyong matabangan mo ng makapanganak mo ng libre o oh, zero billing. Oh! Pwede ninyong i-contact ang Mommy's Child Maternity Clinic sa ilahang official Facebook page. I-search lang ang Mommy's Child Maternity Clinic or Malay-balay pa anakan, libre po manganak, libre po ang prenatal check-up, libre usab, ang newborn screening, libre ang tambal, libre ang PhilHealth assessment. O, inya buutan pa jud kayo ang mga midwives. Dili jud palpalon kung mag-inart. Mo nang kung gusto ka nga o makapanganak ka nga may pa cashback pa. Ay, dili to siya mali, tinuod to siya. O, may pa cashback. Manganak na ka, dili pa siya marifanan. May cashback ka na imauli sa imuhang kwarta. Pangita po ang Mommy's Child Maternity Clinic na himutang sa may barangay size, Corner Moreno Street. O, kilid lamang po sa Desk Marketing and Arby's Bake Shop o Atbang sa Terminal Pakanayan, diri sa Malaybalay City. Balikan na ito ang Sir BB question for tonight. Unsa daw ang mga ilhanan nga attractive ang usa ka tawo? O, maayong gabi, unsa ni? Wait lang ha. Ang timailhan sa taong attractive, duulunon og mga tao bisan og wala siya'y kuwarta. Oy, this is very well said. Tinuod yun na siya biha. Masking pag wala'y kuwarta, masking pag dili ta hitsuraan, kapag ka-attractive ta sa usa ka tao, duulon ginta ana. Mailan po nimo kay lahi-irang yung aura manggoy kapag ka-attractive ka. Nga nagung matingala ka nga pansinun ka sa mga tao masking wala ka kaila. Masking wala ka kaila sa ilahan nyo, pansin sila sa imo nyo, musmile pagit sila. Like, ma-feel nila nga confident sila pag ikaw ilang kauban o ka-istorya, you're attractive to them. No? Attractive daw Cinderella kapag pangayoon ng number or Facebook. Mabaing ana, di ay na. Oh, so kay nangayo man siya sa kong Facebook, nangayo man siya sa kong number, attractive na dayon ko. Dili ba na pwede nga, nakagusto lang daw siya sa imo. Kasi kalahian na ng attractive o gusto. Duol-duol namang good na good. Parintir na sila. Da. Natog na si SM Guru Oy. Di na to kadungog na si SM Deriday. Oh, bash. Nagluto-luto pa si SM. buhay na buhay ang kanyang dugo. O di, wala pa daw siya ka, di pa daw siya katulugon. Di man kag naglala gid siya og kanang kuan, nag-inom gid siya og Santon Gold Coffee Mix kay gusto gid daw siya nga mas mohayag pa siya sa mood. Unsa na lang kay color ani niya nga perti naman niyang puti ah. No. Kami siguro ang manginahanglan gid anig maayo. Ako ni hayag-hayag gid ko morenahon manggood ko. Although sa live I look like so white, pero puti gid ko's personal. Basta mahayagan. Walang kung makita ninyo karon sa amo ang live nga puti ko. Puti gid ko. Puti gid ko. Pero mas maputi gid ko kung naay mga street lights. Kwapo gid among suga. Gigastuhan gid sa among amo among suga. Uni taod-taod bi atangin ninyo ang ato ang putahe confession. Asa ra pud ka bibi nato ang nisalig sa to ang programa sa XFM Network Philippines nga magpagawa sa iyahang mga hinanakit sa iyang mga kasakit sa iyahang mga kaaligut-gut sa kinabuhi. O kung usa ka din haakaroon sa nag-antos o gusto nga matagaan o alibyo ang imuang problema, dili man financially pero at least matagaan na mo o katinawan ng imong panghuna-huna, kauban ng mga listeners nato all over Visayas and Mindanao, pwede ni mong ipadala ang imuhang confession sa atong official Facebook page. I-search lang palihog ang XFM or 101.7 XFM Bukidnon. Itago na itong imuang identity. Ayaw kabalaha kay dili na siya masakpan sa mga bibi nga mga marriage test. Sa mga silingan ni mong nga sige nagpanghimantay sa imuhang kinabuhi. No? Ayaw kabalaka, B. Kahit mo tabang mi sa imuhang nga matago kung kinsa ka. Kinsa siya! Nga nung nagluib ka. Kinsa siyang gipanggamo. Labaw pa ka na ko. Unsay ana ka niya. Nga wala ako. Nangita kaglang nilalang. Pulay ka na ako. Ulan ni Ron. Muulan. Nagulan naman ko sa gawas. Dungagan nato inyong ulan. 0975-474-9153. O sa daw ang giluto ni SM, pwede ba daw makikaon? Oh, she's cooking biryani. Puhon-puhon besh. Naghinam-hinam na po ganit mi rin hiya kay grabe yun. Basta gani ka na mga ingunani, ka na mga Indian foods. Didyo ko kadili. No? Nagkalingaw pa ko customer nak, naminaw sa po tayo sa gabi. Uy, nari kayo mga customer din haa karoon mi. O tama bito no, kaya gold is life, good ba yata mino. May gabi din haa sa mga mami Jacqueline Labis. And thank you so much. O sa imuang pagpaningkamot o pagdugang ugtak sa Pilipinas. Dako kayo ng tabang sa mga maleta ng bayan. Okay. Hello, me. Thank you, kayo. Namino na lang ko sa among radyo, baby. Kinahutan dyan down ko upload. O di nakakita sa ko ang kaanyag, V. Sa pagbalik po sa itong programa, unya taod-taod, once again, ang ato ang putahe confession. Mohang yung gigus sa inyo ha, being a rated SPG, kina siya nga programa. There might be some words na basig maingon, good na ko nga, diliganahan ang inyo ang mga anak or kamo mismo. Mangayo na lang ko, og pasaylo daan, og break-break na lang po daan. Okay, kapaling kamot should ko being makontrol na to na siya. Pero sige lang. Kanang kuan, kwarta bibi kay mo, duol sa naay labi bahin sa pamugas, mauna, kay Arman. O kay Arman. Nali si Arman, no? Kay, amot na lang gini mo, Arman ba? Bitaw. Ay, gamay na lang yung king oras, B. Nagpanikad na gini ato ang letter sender, paabot lang sa Judve, ha? O, di lang sa akang magkuan diha, ma-excite ug maayo.
2: Excited
1: na gid kaayo ka nga madunga ng imuhang. So, gilanon karon sa tuang programa. O kung ganahan mo nga mag-confess mo nga live, ganang ka mo mismo ang manawag. Again, ang tuang number po ay 0975-474-9153. O kining programa, usab, hatid ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Ang solusyon sa mga bahog ilok, mga bahog tiil, mga bugas-bugas sa imuhang now. Kaligo, pangluod. Nya gamita ang ato ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit na po kayo na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. O pwede sa Shopee, Lazada, and TikTok.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Hindi igandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay aladyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napag ipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayan ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalo ka sa kapas.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanatanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: So may akong gamiton, boss.
13: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, X

0: malanding istorya.
1: Ganda ng pagka-pink.
2: I like pink too.
1: Pwede nga mga sen?
3: Uy, huwag malandidiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw. O, kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella. Live sa XFM.

0: Welcome po sa itong programang Putahe Confession, ang lugar, ang inyohang shout-out wall. Kung nasa pwede mo nga makapagawa sa inyong mga gibati-bati. Nindot na gigitong kwaida. Kada mga namoy mga kasakit din ha ang gusto ninyong ipagawas din hiya. Kanang basta ka ng mga ingunan. Pwede rin na siya sa toang programa, biha. Pwede ko ninyong i-reach out sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. O pwede po, kung mag-text ako sa 0975-474-9153. Once again, rated SPG po ang ito ang Putahe Confession. There might be some instances na maka-mention ko ang mga words na dili pwede sa mga kabataan. Mga yung tabang sa mga ginikanan ha, kamo na lang gibahala explain sa inyong mga anak na like this and like that. That I didn't mean anything, and it's not for it wasn't from me. Sorry. Basta ka muna lang explain ha, kabaluman ko nga, tabangan ko ninyo nga, mapatinaw ang ilang mga panghuna-huna, nadiliingon anak ilang huna-hunaon. Hindi ako maglangay pa, Wiki, nagpanukad na ganyan to ang letter sender ha, plaster na din ha, lingkod na din ha, timplahan ng imuang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, tungod kay ani ano po ang ato ang Putahe Confession.
1: Musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's the hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Apriso ka! Agaw!
1: Sexual.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Rohaina. Ug ang akong pangutana, Cinderella, sinugdanan sa ko ang sulat. Unsa bagid kalisod nga tagaano bulak ang mga kababaihan sama nako? Na masking usa lang unta ka stem sa bulak, di man lang ko kaya palitan. Grabe na ba ko kababo, Cinderella, kung iingon na ako sa imuha nga nasuko?

Nasuko ko. Nawudan ko gana. Nalain ako ang gibati sa ko ang uyab. Tungod lang kay never ko nakadawat og flowers gikan sa iyaha. Cinderella, I find it very unfair. Kay permintin ako siyang ginapagbigyan sa mga panahon na gusto niyang na'y mahitabo sa amua. Pero masiman lang utagaan ko og bulak, diligid ko niya ginapagbigyan sa simple nga butang nga akong ginapangayo. Cinderella, kabalo ko nga ang matag tao lahi-lahi og love language. Munang giniingon nako sa iya, Cinderella, kung unsa ako mga gusto sa kinabuhi. Kanang mga gusto gani, Cinderella, nga malipay ko. Grabe lang ang takasimple yun, Cinderella, nga palipayon ko. Flowers lang yun. Diha, Cinderella, siguro mas king dahon lang ang ihatag sa kuha. Aron ipa-feel ni mo sa kuha, isip uyab, nga attractive gihapon ko. Nga worth it gihapon ko. Natagaan ko nimo og bulak. Pero Cinderella, feeling na ako siguro allergic siya sa mga bulak, munang dili ko nitagaan. Dili ko sure, Cinderella, if love language ba ang tawag gihapon ana. Kung ang iyang ginapaira sa iyang kinabuhi, gusto lang ko niyang gamiton. Mabuti sa mo ang balay, Cinderella, ni walay dalang pagkaon. Walay kumusta. Walay ka na mga plano good na manglaagmi. Wala giingon na na, Cinderella. Pero una niyang ihangyo sa kuha, ang nay mahitabo sa amua. Kapag ka successful na siya, Cinderella, aya na ko niya istoryahon. Muhangyo ko sa iya, Cinderella, nga maskin lang manunta, flowers nga para tuhon, malipay lang ko. Pero ngayong itubag sa kuha, Cinderella, nga nung mga iyo pumangkag buwak sa kuha, kung kada adlaw ginabispisan man ako ang imuhang bulak. Na-hurt ko siyang giingon o gitubag sa kuha, Cinderella. Kaysa tinuod lang, seryoso jud kaayo ko. Pero para sa iya, ha, ni rose or sunflower, wala yun. Diligid ko yung anak ka-importante sa iya, ha. Sa akong kahiubo sa iya, Cinderella, ako siyang gitagaan og kwarta para iya akong palitan, masking usa lang manunta ka rose or usa ka sunflower. Anong mga orasa, Cinderella, iyahan lang kong gikatawan. Nadamura kong katawanan nga naghimo ko og joke. Just because anniversary na mo, nangayo ko og bulak, nagpadungog-dungog ko, og wala ko niya paminawa. Pero Cinderella, sa ending, nagsorry siya, naglambing na po siya balik sa kuha. Cinderella, wala ko kabalo kung babaw ba. Ngayon na aning ako ang reaksyon. Tungod lang sa usa ka bulak na akong ginapangayo sa iya, ha. Nakahuna-huna agad ko, Cinderella, nga gusto na lang ko makibulag niya. Makapangutan ako kung worth it pa ba nga siyang akong makauban. Kung ako na mismong gina-spoonfeed sa iya, ha. Ako na gina-dictate sa iya, ha. Kung unsang akong kalipay, Cinderella. Kung unsang ang mga butang ang makapalipay sa kuha. Nadiligya po niya kayang ihatag na ako. Ug niya pabitaw, Cinderella. Unsa pa man daw akong pangitaon. Na kung na'y mahitabo sa amua, lipay naman daw kuno ko. Di pa ba daw kuno to enough? Cinderella. Ug sa mga listeners karon, I hope inyo akong matabangan. Valid pa bang akong ginabati karon? Angay bang ako na lang niya siyang bulagan? Tungod kay feeling na ako, di na ko yung una na ka-importante sa iya, ha? Or ako na lang siyang permiti pagbigyan, Cinderella?
unahon na akong yung kalipay, ayaha ang ako ah. Para sa putahe confession, Rohina.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong surandado dito. Kung kaya tinong taas, kung ihi, so kung pag-ihi, magputol, ay bigay nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami ang natulog na kahit po sa mga ihi, o kira kayo. Garo na kong kretin, in 94, alam kong nakapaminaw sa kong hindi pang-multikar, sa kong nabalatian, yun ang sulayan na ako ko sa Yes to Hell. Hindi mo kayo natapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon, parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas.

0: Gawas, Zazzle Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Zazzle Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, katakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na katakara kong ulcer. Namigod kaayo ang Santong Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santong Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Ako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Hey adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Melanie DI taga-Panab.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo User, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Tong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay!

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Alala. Hapit ko na hulog sa bangko. Balik na sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre, inyuhang nadungog kaganina nga to ang putahe confession ng istorya sa to ang bibi nga si Rohaina o ang iyahang kaluuran sa manako. Normal lang mangin sa mga babae, good ka nang magkuan, good me, ka nang magparungog-dungog me. And it's a simple happiness though, pero... sa yahapong case po, lahi ragin po lang kapang kahitabo, kay murag gina-take for granted siya sa yang uyab na every time magpadungog-dungog siya, katawaan lang siya, kay ingun-ani-ingun-ana, no? Wala na ba yung kahitabo ba? Kanang wala na ba may karapatan nga maglangi sa mga partner, aron lang nga matagaan may ugbulak, matagaan may kung unsa ba din ha, kanang makaya ragin po, di man po may mga yun, siguro mga mahalon, oy, if I were a boy... even just for days. Partido, wa pa na kainom. No? Wa pa na kainom, pero nanay feelings, no? Masakitan magid ang mga babae, ilabi na kung tanaw niya nga, walaglahi ragid ang ginaapas diha sa imo. Sa inyong mga reaksyon, kung unsa daw ning gibati karon sa tuang letter sender, pwede mo nga mag-text 0975-474-9150. Pwede po mo nga manawag. Abri na po ang atong linya hanggang kakahulog man ko. Ano nangyayari dito? Hindi ako makaakyat sa aming mahiwagang upuan. Sige lang, itutukod ko na lang ang aking mga paa ngayon. Again, 0975-474-9153. Hi daw kay, hi once again, kang Nimfa Bantayan. Mauna imong sulira. Alo, naglibog mong kong. Hindi ko sure if nag-exist si Ma'am Nimfa. Daday Buhayang, may gabi din ha sa imuha. Besh Harold Garcia Ramirez, may gabi din ha sa imuha. I know that some of you are still sleeping right now. Siguro may wala mga kuryente, pasiglain ang inyuhang weather conditioning ha akaron. Kay mura kaganina, grabe magigit kay ang bunok sa ulan. But then I'd like to thank you all nga kabalo ko nga despite sa kabisi sa inyong mga schedule karon or sa inyong mga gipangbuhat din ha akaron. Busy man mo, naka-duty man mo, o sa bigi kalingawan ninyo din ha. I know na nagpaminaw mo sa itong programang putahe sa gabi. And thank you so much, no? Kaingan ang inyong pagtagad, ang inyong pagsuporta sa tuang programa. Ginaawag yapo na ito, biyang ito ang mga katropa nga gusto magpagawas sa ilang mga hinanakit, sa mga kalipayon, or any types of emotions ng inyong gakaagian, or inyuhang, ay, pulugan ang wala para agi eh. Inyong mga kakaagian, pwede na ninyong ipadala sa ito ang programang Putahe Confession. Ang atong official Facebook page is 101.7XFM Bukidnon. Gikan kang texter 8745. Biyain na lang na sender kay wala shy common sense. Anak dahin na, wala din na siya common sense eh. Mali mo dahil wala ginpun siya enough ng budget, pero kaya na remember ninyo, kitagaan siya kwarta sa bayi. No? Kaya para lang yun unta nga, makapamalit na siya, makapalit siya og bulak. Bahalag nagikan sa babae ang kwarta, makapalit lang unta siya og bulak para mahatag sa iya ha. Because she said, maorgi daw ito niyang kalipay. Kamu, boys. Di naman mo angay pa dungudungugun. Di naman mo angay nga istoryahan, di naman mo angay nga kanagong nga patapsing-tapsingan. No? It's important nga naagit ay common sense when it comes to our partner. Regardless kung asawa na ba na nimo, regardless kung uyab ba na nimo, kung isugot na ba ka, kung unsa ka ka-sweet sa iya from the start, dapat consistency is the key eh. Dapat consistent ang gihapon ka, dapat imo gihapon iparamdam sa iya ha, nga, you know, deserve gihapon niya, or agwi na, na-off na ko. Regardless nga, ingon anak na ang iyohang kahimtang karon na, na kumuhatag ay niya, kaya gisugot na bito ko, sun may purpose, tagaan pa man ako siyang bulag. Deserve gihapon. No? Malipay gid gihapon mi kung inyo haming tagaan, nga nagong mudawat gid mi, oy kami pa ba? Diba? So dili na kaangay nga padungog-dungogon pa nga or kamuagi pa sa part nga mag-away mo tungod lang ana. Eh kung na kay extra nga nagong dili, gamay ra man yang ipay isa ka stem ra. Hello, mayang gabi. Mayang gabi po.
1: Oh, mayang gabi.
0: Mayang gabi po, kinsa ni palihog?
1: Ni Talim.
0: Sino po?
1: Alin.
0: Tag-aso po ikaw?
1: Bangka. Nakula po.
0: Cebu?
1: Oh, Cebu.
0: On sa may matambag din mo sa to ang letter sender po.
1: Cheater lang siya.
0: Iyon sa sir?
1: Biyaan lang.
0: Biyaan lang? Anong biyaan man? Di na lang tagaan nag-chance?
1: Hindi. More of yun, ikalipay na sa mga babae ng mga buwak man lang. Mga bisag pa dumudungog, hindi ka mao mo hatag ang buwak. Biyaan lang.
0: Biyaan na lang, ngita na lang lain, no?
1: Ibasin o katong masin siya ganahan mo hatag ang buwak. Ang babae ganahan ang buwak. Masin siya may ganahan sa buwak. Basta lagi.
0: Pero ikaw ba, sir, naaba kay asawa ron or uyab? Naaba kay asawa or naaba kay usaba? Minyan o ba ka? Nganong magduha-duha magini siya oy. Ginatagaan ba nimo siya og bulak or anything na makapalipay sa iya ha?
1: Maman na may buwak niya. Kuan taon ba? Maman na may buwak. Wala sa kong hatag.
0: Wala ka gahatag?
1: Wala.
0: Ano man?
1: Maman na ngayon.
0: Tambag pa ka. Utro man po dahi ka ipakong tikalun. Utro man po dahi. Dili naman may kailangan mangayo, bebe. Ang ano man di ay? Imo na lang hikap-hikapon. Ano problema, ana? Imo na siya, inan lang mo siya nga, wala, dili mo kukahatag si Moha og bulak, sabta na lang. Siguro, depende gid po nung nasa sitwasyon, masabot man po siguro, we, oy.
1: Tuklo pa lang kong bumbil, o, di ba sa pamitan?
0: Na, patay.
1: Kaya ang inunahan, maya, sa mga babae, Rose.
0: Oh, dili man sa ingon nga tungod kay gusto na mo og rose, mohatagid mo og rose sa amua, usahay, magpadungog-dungog mi nga gusto mi og rose or gusto mi og sunflower, kwarta na may among gusto.
1: Pag-ilag po rin sa amua, bumbil og santan.
0: Oh, gano'n kung dili, pwede mo na. Pwede na na, uy. Basta bulak. E, basta ito lang yun mo siya nga, Han, babes, baby loves, wala mang gagawin pampalit o rose o ganing nga sunflower. Pwede bumbil. Tanggalin lang gugtunok.
1: Ayaw, hindi man ni maninunog. Bumbil, katunok ko na anam. Ay, ano,
0: patang dili oy depende na siya sa kuan imong pag-explain sa iya ha. Wala man na siya tungod kay gitagaan imo siya tunukon kay ngano ang rose way tunok kada gum tunok ana. Depende ra gyud na siya kung unsaon nimo paghatag og mensahe sa iya ha nga pasabtan gud nimo gud. Di ba imo lang siya inad na kaninga bulak agoy. Kaninga bulak bahalag tunukon ni siya pero ang akong gugma sa imo ha way tunok way makababag. Ba? Hay nako. Lagi ba? Kulang lagi mo sa discarte boys. Discartehin na lagod ninyo. Uy, kanang palusot ba? Hawad bito mo, ana. Uy, girls, di mo maging unana, girls. Kaya utropod mo. Ay nako. Ay bito, bi, uy. Naputol man hinoon si Bibi nato. Uy, nindot ba kasi yung mga tambag unta kay itambag siya, ha? Nga biyaan na lang kay dili man lang nga tagan. O dili pa dungog-dungogun. Pero utropod di, ay! Ha? Huwag yun daw siya nihatag sa iyang ka-live-in kaya wakaw po daw kung nangayo. Hindi naman may kailangan mangayo. Again, importante gitbingan na kay common sense na regardless sa iyong kahimtang karon, regardless kung unsang inyong status karon, uyab ba ba mo? Buwag na ba? Buwag na mamain ng buwag. Uyab ba mo? Mag-asawa na ba mo? Unsa ba inyong status? Kinahanglan na consistent kihapon ka. Like the first thing, imo siyang ginapanguyaban. Not necessarily ngayon mo siyang tagaan ng rose or whatsoever. Kung sa may available din, hapasab doon lang gini mo siya. Biwala naman gidaytay oras. Sorry ka, ayaw. Pasensya siya. Sige lang, ugma. Napamantay panahon, ugma. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Pars sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version.
2: Yes!
0: Cinderella po para sa putahe sa gabi.
3: At baka ayo ang atong gabi-i. Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i.

0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin and Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sensen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw, Nate?
5: Uy!
4: Naagbo palagi ko, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Sanson Vitamin C. Gisto ko ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy, nalita ka ay kung ani. Igo na ako magpalit sa iyong gisugot na ako nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dili na kayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster magunin Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C.

0: Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Julius, juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay, pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Southern Gold Coffee Mix.

0: Guidelines sa lawas. Free Dietary Guidelines. Para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: XFM. Kaklarik sa

0: FM.
1: Exciting! Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Extend by 23 years taga Mako day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sandown Plus Gold! Mag-Sandown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
0: X FM. Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Dili ba kompleto ang imong adlaw og dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na ka og tulog sa gabii. Sulayi ang Sandown Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Ako si Karen, 23 anyos. Di gyud na ko masabtan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Tilapia mo diha!
8: Uy! Miss!
7: Kuya! Tilapia?
8: Tilapia?
7: Sige na ya! Tilapia! Para makauli na ko!
9: Aww. Aww. Kuya! Daddy!
7: Ay! Tilapan mo ko ni mo ya!
8: Tilapia! Mo nang nitilap ko!
7: Bastos di

0: FM.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Excel by 33 years taga Marco Day. Kaya akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Halos maglisod na gani kong kumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.

0: Generation X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo. Pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yun ko aning Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun ni ining Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Wake up! Luya, lagi ka kapon sa'y problema.
3: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
2: Uyab Ramana. Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
3: Ha? Ano siya Tiramid 500?
2: Tirahi imong maid. Bayrig 500.
4: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman niyo po, mga lingkod, dito sa programa po natin. Bibigyan naman tayo ng mga kaalaman, magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng impeksyon. Eh talaga naman, mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan, no? Kaya subukan niyo po ang ating Ultimate Trio. Mabibili niyo po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban, no? Sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin ay makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. And of course, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, mga kaibigan. Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Lahat na tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos tayong kalagayan. Pag-usapan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan. At huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At syempre, salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
1: Yes, oh. So mga kababayan po natin na nakasubok na nung nakaraan, Dok, ano, while nag-duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City. Merong kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
2: Oh.
1: Kaya nga naghingi ng mga certificate, ano. Biruin nyo, ha, mula pa dito, pinapadala pa doon, Dok, ano.
2: Eh, wala daw herbal doon, eh.
1: Yun nga.
2: Yun ang problema. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon.
1: Oo.
2: Oo, eh, kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi yata lulusot kung sobrang dami. Oo,
1: mahirap-hirap pala sutin.
2: Oo, doon mo nakikita yung ano, partner, yung nagagawa talaga ng produkto ng mabisa. Ano? Kasi alam mo, ang problema ng tao kadalasan, yung nutritional balance sa kanilang katawan. Kapag kulang yan, eh talagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lala natin, yung pala, may mga problema lang tayo sa sustansya.
1: Mm-hmm. Yung iba, nag-overthink. Ang inaasahan, Dok, si Dr. Google.
2: Oo, problema. pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo, mas mamamatay ka sa stress.
1: Ayun na nga. Sa halip na simple lang yung sakit mo, pag-research mo, nako, matindi mga sakit na yung nagsisilabasan. Ano? Oh. Sa mga kababayan po natin dyan, ha, na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, baka po nutritional deficiency lang yung po nararanasan. Mm-hmm. Ano? Pero itong kakulangan sa mga nutrition, Doc, isa pong malaking factor na magdudulot ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga, kinakailangan po, nakukuha natin yung sapat na nutrition sa ating pong mga kinakain. Ang nakakalungkot, Doc, karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality, ha, karamihan sa mga pagkain ngayon, Doc, eh, kapos na kapos sa nutrisyon.
2: Oo, kasi minsan, hindi naman sa nila lahat natin yung mga manufacturer. Siyempre, concern sila doon sa sarap, sa lasa, sa itsura. Pero kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, ano, kumain tayo kadalasan ng mga pagkaing organic. Ano ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya ginawa. Diba? Pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong, alam mo kung ano, kung paano mo prinoses yung kangkong, di ba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner.
1: Lalo na.
2: Di ba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer na medyo chemical, ano? Organic farming. So yun po, let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic, ano? Huwag agad tayong mag-overthink at huwag tayong masyadong, ika nga eh, yung choices natin, man nakafocus lang doon sa sarap, sa lasa na ating kinakain. So, yun po yung problema kung bakit marami nagkakasakit ngayon. That's are usually preventable naman ng mga sakit.
1: Tama, Doc, ano? So, yan na. So, mga kababayan po natin, ay samahan po yung mga likod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ngayon po, Doc, live po tayo sa ating pong Facebook page. Ano? Pwede niyo pong mapanood ng live, mapakinggan ng live ang ipong mga lingkod sa ating pong official Facebook page. I-search lang po, Yes to Health Inc. At sa isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic, mga kaibigan. No? So maganda, i-follow niyo yan para updated kayo sa, no? sa mga announcements natin, mga bagong products po na ilalunch po natin, mga kaibigan. Ganun rin sa mga pa-promos natin dyan sa atin pong Facebook page, ha? Pwede rin kayo mag-post dyan, ha? Ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin pong i-share dyan, mga kaibigan, ano? Sa atin pong Facebook page, mga kabayan, ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at syempre,

0: Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng Bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold at may taglay na anthraquinones? Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline. No vitamins.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Secret of Health. Health Info.
7: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin itong isang requested topic, Doc, ano? Actually, last time ano, na nag-duty sa clinic natin, eh, meron tayong naka-encounter ano, na ganito po yung karamdaman niya, mga kaibigan. Ito pong karamdaman na epilepsy.
8: Oh,
7: atin pong ikonsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang ating pong mga kababayan ito?
8: So itong epilepsy, isang karamdaman po na nakaka-apekto ano, sa ating central nervous system, yung CNS, dito yan sa brain and yung ating spine, ano, na kung saan nagkakaroon po ng abnormality, yung electrical impulses na nagagawa ng ating brain, ano, may mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity, na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ang isang pasyente. At ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas ano, na biglang natutumba yung pasyente. At ang sakit po na to ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag mayroong ganitong sakit partner, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin. Yung sakit na to, kung saan ba talaga to nang gagaling, bukod sa na natuklasan nila na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
7: Mm-hmm. Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano na yan, mga factor, ano? Ano po ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
8: Ayan, bukod dun sa sinabi ko kanina na yung mga nerve cells, yung neurons ay hindi normal ang electrical impulses niya, pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagko-cause ng hindi magandang activity. Pwede kang magkaroon ng epileptic seizure, okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas na matinding mga depression or may mga neurotoxins na ipasok sa katawan nila that causes out balance chemical in the brain. Pwede rin yung

0: sobrang paghiga, pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghiga. Pwede rin yung sobrang yung tubig ng katawan mm-hmm. or nagkakaroon ng, alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis mm-hmm. na kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak, pwede mag-cause yun ng seizure, okay? Mm-hmm. O kaya naman, yung sobra tayong napapagod or meron tayong mga nerve na naiipit or yung mga taong sobrang stress at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak, pero yung binabanggit kong ilan doon, partner, can contribute to a seizure. Mm-hmm. Okay? Kaya nga, ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng, kumbaga, yung symptom ng epilepsy, usually yung panginginig, tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime, in a few seconds. Kaya, pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga yung magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pag-atake nitong epileptic seizure. Pero, as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. Mysterious pa rin yung sakit na ito.
1: Ang ano lang dyan, kung paano po mapipigilan yung onset ng pag-atake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person, ano?
0: Oo.
1: Kasi yung iba, dok, madalas, sa isang araw, siguro mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila, ano?
0: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Mm. Ang target dyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Mm-hmm. Ang target dyan is to minimize yung seizures, yung atake. So, meron tayong patient, ang ginawa namin doon, kasi apektado pati pagdumi, tapos medyo tumataba yung pasyente. So, ginawa natin, detox natin. Mm-hmm. So, after detoxification for 1 week, binigyan natin ng mga supplements na pwede makatulong sa nerve, sa brain niya. Mm-hmm. Kinakailangan kasi, partner, makakatulog yung pasyente ng maayos. Kasi may mga tao na yung mga epileptic patient, hindi talaga makatulog na maayos sila.
1: Nahirapan,
0: Oo, kaya binibigyan sila ng mga gamot, mga pampakalma. So, yan ang target sa nutritional therapy, sa naturopathy. At least pagaanin yung kanilang stress at yung cause commonly, yung mga nutritional deficiency, yung B-complex, B12, yung mga niacin, lysine, yan yung mga bumababa once you have epilepsy. Mm-hmm. Na yun naman, inatutulungan natin sa pamamagitan ng nutritional therapy natin.
1: Ayan, ha? So, mga kababayan po natin, mga epileptic person po dyan, mga kaibigan. At narito rin yung iba pa, na mga factor, maliban doon sa mga nabanggit ni Doc kanina, na mga maaaring mag-trigger ng karamdaman po na epilepsy. Nasa edad din pala, Doc,
0: mm-hmm.
1: Yung mga tao po na nagkakaedad ng 60 years old, mga kaibigan, pataas, yung lalo na, Doc, yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy. Mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan, Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ganun rin sa mga kabayan po natin, yung nakaranas mga head trauma, Doc. Yung pala dapat bantayan din yan, O yung iba, ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya, ganyan, hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro mayroon pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman epilepsy.
0: Meron kaming kamag-anak na ganyan na nung maliit pa siya, nalaglag sa sagdan, gumulong-gulong siya sa sagdan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anyos na siya.
1: Oh, tagal.
0: So from 15 years old hanggang sa maging adult na siya, dala-dala niya yung sakit. So ano nga ito yung trauma, hindi natin alam kapag mayroon na palang nangyayari sa utak natin, it can result to this epileptic episode.
1: Mm-hmm. So yan na, sa mga kababayan po natin, ay magdoble ingat po mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina, mga kaibigan, or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdoble ingat po kayo, lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po niyan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy, mga kaibigan, or mas napapadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa ipong lugar, or bumisita po, mga kasama, sa ating Yes to Health Clinic para bigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet, tulad na nabanggit ni Doc kanina, yung detox. Kasi isang malaking factor po yun, yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
0: Saka maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain. Maraming mga tinatawag na neurotoxins na hindi natin ito basta-basta mapapansin. Kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na eh. Dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganun na kinakailangang ano rin, go organic, go simple. Mm-hmm. Yung pinaka-the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, mm-hmm, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nag-i-improve na yung iba. May, nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day.
1: Mm-hmm.
0: Na halos,
1: dami.
0: Halos yung pasyente, tulala na dahil sa, siyempre, tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya, tapos nung marami nang tinitake na nutritional products, mm-hmm, and foods, sinunod talaga nila, naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure. Naging 3 times, mm-hmm, naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na.
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung target natin para doon.
1: Ayun, ha? Ayan, so mga kabayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman o nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, kung kayo po yung malapit sa atin po mga Yatsuwag Clinic, ay mas maganda po magsadya ano sa atin po mga clinics para bigyan po kayo, mga kaibigan, ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat nyo gawin, yung mga dapat nyo pong iwasan, mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo para makakope up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kasama. Okay, so mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong mga inquiries, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Samsung Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Samsung Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Samsung Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Samsung Plus Gold. Mabibili sa pinatang lapit butika sa inyong lugar. Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
4: Daig ba ang Zanzone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight, take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: 3 to 2 years akong nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Laging tulong sa akin ang Visionix Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko si Sheena Andres.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po maling lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama pa rin natin si Doc Algie Bakla.
0: Hello.
1: Sa mga kabayan po natin dyan, nagsumamakabay lang ating pong produkto Puntahan ang pinakamalapit na butika sa inyong lugar, especially sa atin pong mga authorized dealers, mga kaibigan. At syempre, ano, sa mga kaibigan po natin dyan na nakakaranas ng epilepsy, tulad na pinag-usapan natin, Doc, ano? Ito pong epilepsy, mga kaibigan, napakalaki nang naiutulong ng pag-inom ng Premium D3. Ano ba, mga kaibigan, ano, yung MCT na makukuha po natin sa Premium D3, yung mga medium chain triglycerides na makukuha po natin dyan, ay maaari pong makapagpataas ng konsentrasyon, ano, ng mga ketones sa atin pong dugo, na maaari po yung makatulong na mabawasan, ano, yung dalas ng pag-atake ng inyo pong epilepsy o yung mga seizure attack, mga kaibigan. Kasi MCTs, Doc, ano, sila yung mga, ano, mga medium chain triglycerides na kayang tumagos doon sa blood-brain barrier, doon sa ating brain area.
0: Yung mga fatty acids at very healthy for the brain. Kaya nga maganda nga yung mga unang tao nung panahon, di ba? Madalas silang kumakain ng coconut, di ba? Matatalino, saka naiwasan nila yung demensya, diba? Yung mga pagiging malilimutin. Kasi ngayon yung purpose noon, fatty acids na yon, MCT, for the brain. Yan. Kaya meron yan doon sa ating Premium D3. Mm-hmm.
1: So yun ha, sa mga kababayan po natin na nakakaranas po, ano, ng ganitong uri ng karamdaman, mas maganda po, take care ng Premium D3 po natin. At ayon po sa mga pagsusuri, Doc, ano, karamihan ng mga tao na merong epilepsy, nakita nila or natagpo nila na masyadong mababa yung level ng vitamin D3 sa kanila pong pangangatawan. Mm-hmm. So malaki ang role, ano, or ginagampanan na trabaho nitong vitamin D, especially yung vitamin D3 sa ating pong brain area. Totoo na mapahealthy yan. Siya.
0: O kaya nga pag pumunta ka sa beach, di ba, naligo ka sa dagat, bakit ang sarap-sarap ng tulog mo? Because vitamin D3 production in the body can make our brain relax at maganda yung activity niya. Kaya nga, alam mo, kung mga hindi daw makatulog na maayos, diba? Tapos yung mga tao stress, depressed, kailangan din natin paminsa-minsa ng vitamin D or vitamin sunshine, diba? So, yung iba, kung medyo alanganin kayo na magpainit, diba? Eh, pwede kayong uminom ng vitamin D3 supplement with other nutrients, ano, yung ating Premium D3, nandun po yan, ha, sa mga butika, mabibili po yan at sa mga clinics natin dito sa Yes to Hell. Mm-hmm. Ayan, katulad ni Gladys, nanonood daw siya from Palawan.
1: Ay, ganda ang pakikinig, ha? Kumusta po, mga kababayan tayo sa Palawan, ha? Maraming salamat sa pag-tune in sa atin pong programa. At sa mga kababayan po natin, ha? If ever meron kayong mga karamdaman, especially sa inyong pong brain area, no? Mga mental problems, Doc, no? Like dementia, Alzheimer's disease, at ito na nga, isang uri ng problema din sa atin pong brain area, epilepsy, mga kaibigan, ano? Huwag pong kalimutan, Premium D3. Isabay niyo yan sa atin pong Santo Plus Gold and sa atin pong Santo Vitamin C, mga kaibigan, para mapahealthy, ano, yung mga neurons po natin, mga nerve cells sa atin pong pangatawan. At yung nerve mismo natin, mga kaibigan, nawaprotektahan sa pag-inom ng atin pong Ultimate Trio.
0: One capsule, 2 times a day after meal, mga 30 minutes after meal, is a healthy daily habit na gagawin po natin. Ano? Anything na iniinom ninyo, kinakain ninyo, much better na rin. Meron kayong additional na iniinom. Kasi itong mga additional na iniinom natin ito, ito yung sigurado nakalulusot sa ating pinaka-sensitive na absorption area ng katawan. Yeah, kaya nga maganda yung resulta, lalo doon sa mga may high blood na, may diabetes pa. Kumbaga, pinakyaw na yung sakit partner. Ang laki ng kanilang improvement once you take the Ultimate Trio, vitamin C natin, and Santo Plus Gold, Premium D3. Naku, yung iba nga sabi doon, kung nagmukha daw akong bata kaysa dati. Eh, siyempre, ang katawan natin, tumatanda yan pag wala nang kinakain maayos. Tama, oo. Diba? Eh, yun lang, doon lang naman. Kung gusto niyo maging healthy, maging bata, eh, sustansya ang focus niyo, hindi gamot. Kasi yung gamot, ginagamit yan kapag, ano na yung katawan natin, sira na. Mm-hmm. Oo, kailangan mo yan. Pero kung ayaw niyo masira, ang kailangan niyong gamitin, sustansya. Yun yung mga antioxidants na kailangan ng cells natin.
1: Kumbaga yun yung preventive maintenance mo. Yes. Ano? So, sa mga kababayan natin, ha, huwag pong kalimutan ang atin pong Ultimate Trio. Available yun, ha, sa mga clinics po natin, ganyan na rin sa mga authorized dealers natin. May nagtanong po dito, Doc, ano? Doc, ako po ay nagkakape ng Santon Coffee. Ano po ba ang magagamot na sakit po nito? At gusto ko sana rin mapasarap yung tulog ko. Maraming salamat po. Doc, mic mo, Doc.
0: Kaya, hindi gamot yan. Kasi yung gamot, limitado, di ba?
1: Oo, tama.
0: Ang Santon Coffee is maganda siyang general nutrition support. Mataas yung fiber niya, kung may problema kayo sa constipation, tapos meron kayong panghihina ng katawan, kasi mataas yung protein niya, partner, yung amino acid, kasi soy powder na nandyan, source ng first class quality protein that are needed every day. Maraming tao, hindi kumakain ng karne yung iba dahil may high blood. O, di mag, ano kayo, mag Santon plus coffee mix kayo. Dahil lang dyan yung mga amino acids na kailangan natin. Maganda rin sa hormone yan. Lalo na yung may problema sa hormone. O, maganda rin yan doon sa mga taong kinakailangan nila ng daily nutritional support, yung mga vitamins and minerals. Kasi meron siyang moringa extract. So, ibig sabihin, beyond medicine, it's a good supplement for everyday. Alam mo, yung kape, mahirap ibawal yan eh. Di ba? Pero sa halip na ibawal natin, pinalta na lang natin. And one of the best alternative coffee for you, for everyday use, even bata, pwede yan. Yung ating Santon Plus Coffee Mix.
1: Yan ha. So, mga kabayan po atin dyan, yung ba nagkaroon ng misconception din, ano? Sabi nila, ito daw, sabi kasi nila, gamot daw to sa ganito.
0: Oo, nakikipagtalo pa. Alam mo, hindi natin maiwasan. Alam mo yung mga tao, ganun yung mentality. Pag ininom nila, bumuti sila, ang tawag nila doon gamot. Iba kasi yung terminong gamot, mga kaibigan. Kaya okay lang yun, kung yun ang iniisip ninyo. Pero ito kasi mas malawak po siya. Kasi pag gamot, targeted yan. For example, painkiller, gamot yan sa pain. Pain only. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba.
1: Yes.
0: Tama. Okay, pag sustansya, malawak yan, partner. Isang pagkain na napapakinabangan ng lahat ng cells natin kahit ano pa yung kondisyon niya. Ganun po yung definition ng supplement or nutritional products.
1: Okay, so wag niyo pong i-mix out, mga kaibigan. Ano? Actually, wag na kayong makipagtalo. Ano? Isipin niyo na lang, mas malawak yung range ayan ng mga supplementation na inyo pong tinitake, mga kaibigan, compared dun sa mga medication, ano? Pero sa mga kabayan na meron kayong mga medication, hindi po natin pinagbabawal, hindi rin po natin pinapatanggal yan sa kanila, doc, ano? Ang kinakailangan niyo lang is dagdagan niyo.
0: Galitan kayo ng doktor niyo pag tinanggal niyo yan.
1: Kinakailangan is mag-add up po kayo, mga kaibigan, ng nutrition. Kumbaga parang sa pagkain, doc, ano? Hindi ka naman babawalan kumain. Ang kinakailangan lang is kakain ka yung mga pagkain din na mahustansya at nakakatulong ng malaki in your present condition.
0: Correct. Oo. Kasi yung mga tao, minsan, abusado din sa katawan, di ba? Pag mayroon kayong gamot na iniinom, may maintenance, wala na kayong pakialam kahit tabayan. Kasi mayroon naman kayong maintenance, yung iniisip ninyo, di ba? So dito, baguhin natin yung konsepto. If we really love our body and if we really want to be healthy, i-consider ninyo lahat na ipapasok nyo sa inyong katawan, pipiliin po ninyo. Regardless, you have medication or wala kayong sakit ngayon. Ha? Kasi alam mo, lahat ng tao humihina, tumatanda, at sigurado magkakasakit kung hindi tayo magiging maingat. Kaya ngayon pa lang, i-prevent nyo na yan. Kasi mas magastos po magkasakit, lalo na pag na-hospital tayo, mga kaibabayan.
1: Okay, Dok. Paano? Nako, kulang na naman ang atin pong oras. Baka may paiwan ka pa, Dok, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Siyempre, pasasalamatan natin yung mga masugid na taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa atin pong palatuntunan, saan mang himpilang kayo na nakikinig. Ano? Thank you very much. Sana po ay patuloy kaming pakinggan at salamat sa inyong pagtitiwala at pagpatronize ng ating pong mga produkto. Siyempre, sana'y nakatulong yung aming mga information sa inyo kung ano man ang problema niyong pangkalusugan. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan. Kasama niyo mula sa Yes to Health, Dok. Algie Bakla po. Thank you!
1: Thank you so much, Dok. Maraming salamat sa lahat ang mga avid listeners ng ating pong program on The Secret of Health. Ito po muling ko, Sir Michelle Hinas. Pansamang nagkapaalam, hanggang bukas po muli, mga kaibigan. Magkasama-sama po tayo magkarinigan dito sa ating pong programa at dito rin sa ating pong mga himpilan ng aming pong dalangin. Ang Panginoon ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9 XFM Jensen.
7: XFM. Exciting.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Maayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: Hello, good morning.
1: Hello,
2: good morning.
3: Good morning.
1: Hello.
0: Hi. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
4: Good morning.
0: Good morning.
1: Exciting
0: Pilipinas na! May buntag niya ka na yung tanan, ay! Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta ang atong adlaw? Kumusta itong morning? Nakatulog ba sa mga aftershocks? Grabe no? Medyo matod pa o sa kabuwan pa kuno ng mga aftershocks mga katropa? Mo na nga, syempre, ano nang kita, magbinantayon. Di ba? O, syempre mga katropa, sa ato ang kadalihok, ano nang kita? Karang mag-igmad lang kita mga katropa. Ay grabe, ubay-ubay ang mga aftershocks kaya nagkakaitabo. Adonai 3.1, kaganina. Sa kurasan eh, alas 4.28 buntag ka. Kaganina, pero dili kaya na ito nabansyagan chip kaya layo-layo ni gamay. Pero ang katog yung pinakakusog na po kagahapon mga katropa, grabiha lagi. Gahapon sa hapon. Mga unsa kurasa to. Adonai mga 4.1. Kani mga kusog ni, alas 7 kagabi eh. Ni Tayog na pod. 5.1 kagahapon, alas 5.13. Oto usa sa mga kusog pod mga katropa nga pagtayog o gabuntag to. Alas 9 man natin to. Diba? Medyo kusog-kusog pod. Pero 4.5, 4.2. Mga nanana mga katropa, grabe mga aftershocks na to. Gano'n siya natian. 5.4, ala 1.40. Kadawon kagahapon, grabe nga no. Wala naman iundang ng pagtayog mga katropa. Marabag ka na bang uy, ganda lang, kaysa magtuog niya, bantay sa ta. Wala well, naman mga kagala, mga kagsunan, layo pa na yan ang talan, ha? Dili man pwede nga, di kita magpadayon. Padayon kita sa pagdiho, padayon kita sa pagpaningkamot. Diining panahuna mga kagalaan kay wailaig makatabang ka na to, kundi ang atong kaugalingon lamang. Maringkamot ta, mangita tag mga pamaagi. Ay, lisod kayo po ng kahintang niining ato ang pang-gobyerno karon. Butang po sa alanganin kay Murabag, napansin na ko, gusto naman nato nga, kumbaga, tananta, tabangan. Bisa pag naangan itay, arangan pa gani, napatay makaon, tulog kami sa isa kadlaw. Mangayo, ragya po taghinabang. Wala may problema na mga hinabang mga katropa pero ato pong unang-unaon nga mas daghan pa ang nagkinahanglan katong yung mga nabagsakan o balay wala kapuyan karagin sila mas nagkinahanglan na sila kaysa sa ato diba? So ipauna lang sa nato na sila kung ano na pa tabang pang gobyerno wala pwede naman po na para sa tuwa pero sa karon mga katropa ha unang-unaon sa nato nga i-priority nato na ito mga kaigsuran nga mas nagkinahanglan karong panahuna okay. Katapos sa gobyerno, ato mong paningkamutan, katong ato matabangan, mas nagkinihang lang yun. Yung nanaragin mga katropa ang peg sa itong kinabuhin. Pero kita, maningkamot rin kita. Di kayo ta magsalig mga katropa, kay kabalo mong kita kahintang sa gobyerno karon. Labing pa ang itong nasyonal, medyo bag. Oo, napakita ang presensya diri mga kaigalaan. Pero pila bagyod katabang ang nabubo na sa tua. Diba? Bagay ananay mga food packs ang atong DSWD ang gipang apod-apod at dunay mga pipila ka mga cash assistance na gipang hatag ato nang gamiton ha sa maayo og ato yung paningkamutan mga katropa nga makakaong kita alabing pa sa mga apektadong lugar mga katropa. Pero sa tua karon mga katropa, luyo ni Ana mga hinabang, maningkamot yung kita. O ba niini mga katropa, noong na may gasang mahatag ka na to, ato ka rin dawaton sa mayang kabubuton. Pero ang mas importante nga gasa, nabuhi pa kita karong adlaw. Bisan unsa pa man kabukat ang kagahapon mga katropa, ang matagbuntag, mao kini nagapahinumdong ka na to, nga ang kinabuhi, padayon lang. O padayon po kini nga naghatag o kahigayunan, aron kita makabawi. Aron kita makakaton o magsugod pag-usap ang kahayag nga nagasagubang karong buntaga o sa kanakatimaan nga wala panahuman ang imong dilaab o gaduna pa kay dakong tahas nga pagabuhaton ning kalibutana. Pero di na to angay kalimtan mga katropa kay ang tiunay nga kalipay wala man gina siya magdepende sa kadako sa atong kabtangan kundili anaaka na sa kasing-kasing nga mahatagong mupasalamat. Sa dili pa nato sugdan ang dagan sa ato ang adlaw-adlaw nga buluhaton. Hunong kajot mga katropa og pasalamati ang gininhawa Pasalamati ang pamilya. Pasalamati ang kusog nga anaa kanato karon. Kaya ang pagpasalamat mga katropa mao kada siya yawi nga nagaabri sa portahan sa mas daghan pang panalangin og naghatag og kalinaw sa atong alimpatakan taliwala sa mga hagit sa tuang kinabuhi. Magpugas lang yung kitag maayo. Walay gamay nga buhat sa kaayo mga katropa nga makawang. Ang usa kayano nga pahiyom kada pag-smile na to nga. Pulong sa pagdasay ko kada pa maski ginagmay nga pagtabang ngadto sa atong isig tao. Mamahimo na kanang dakong kahayag sa tao nga anaa karon sa kangitngit. Samtang kita karon maglakaw sa atong tagsa-tagsa ka mga dalan karong adlaw atong paningkamutan nga mamahimong instrumento kita sa kalinaw ug sa panalangin. Tungod kay kung unsa ang atong gipugas mga katropa sa kasing-kasing sa uban, mapilo-pilo kining mubalik ka na to. Dili malikayan nga doon na kita'y masugatan nga mga babag o kanang maipit nga kamatuuran mga katropa sa kinabuhi. Apan hinumdumi nga ang bulawan mga katropa mulikon lamang ka na pinaagis kalayo. Mugawas ang kasinag pinaagis kalayo. Diba? Ang matag pagsulay pud kanato mga katropa nga moabot sa atong kinabuhi dili kana aron kita pukanon kundili aron kita paligunon sa atong pagbarog. Haito ng atong kaalam og palubagon ang atong determinasyon. Salig sa imong kaugalingong katakos og sa labaw nga makagagahom. Walay unos nga bulungtad sa kahangturan mga kaigilaan. Mao nang labal nang yun sa kinabuhi dili kita angay nga masurrender. Padayon sa paglakaw, uban sa itong paglaom. E sa pagsira na ining sa iyong taknaas buntag mga katropa, bitbito na to ang paglaom nga mas hayag og mabungahon. Diba? Ipadayon mga katropa ang pagpaningkamot para sa imong pamilya o para sa imong mga pangandoy. Ayaw tuguti mga katropa nga kinikabang kabalaka, maoy mudala sa imong ugma. Hinua, hinunua, lakang, uban sa pagsalig o kaisog. Mayong buntag kanatong tanan. O siyempre mga katropa o madasigong adlaw kanatong tanan. Laban ng gitas kinabuhi ani mga kaigilaan. Ay di man taangay nga masurrender kaya kung kita masurrender at kita manggihapoy mga pilde. Diba? Kita na manggihapoy alaot. Diba? Parating daghanan na natong problema, nagsunod-sunod na ni presyo sa palaniton. Unsa pa'y mga problema riya. Karon naapagintay dilubyo nga diabot, tining 7.8 magnitude galinog. Di man ato nakontrolado mga katropa ang tanan. Apan ang atong kayang makontrolar, ang atong paglihok, ang atong pagpaningkamot, ang atong pagpasalamat, mo ka na ang kaya natong makontrolar. Diba? Salig sa imong kagalingon nga makabangon kita. Nga kung nakabangon na ka, ayaw kalimot og tabang ngadto sa uban. Bisan sa pag-ampo mga katropa. Tabangan nato itong mga kaigsunan. Pinaagi sa pag-ampo, labin pa ka itong mga apektado yun mga katropa ni ining grabing nga pakusog nga linog. 7.8 magnitude yun mga kaigilaan. Kung kabalumang kita, nga ang glan yun karon ang nakasinati o grabe yun kaayo nga kahimtang. Alos dalan di magihan ang mga hinabang agi na gabangka, agi na mga pambot, agi na mga lansa. Aron lang mga kaigilaan maabot ngadto ang hinabang sa glan sa Rangali Province. Pero unsaon ta man, naa naman ka na, ato ka ng atubangon nga maisugon kauban ng atong labawong magkagagahom. Kadang mga pahinumdom, hatong kanayo sa Santon Plus Gold. Oban nato ng Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, og Santon Vitamin C.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras nato, alas 4.48 na! Good morning, gyapon ka rin yung taran. May buntag, may buntag. Lapang mata na mo. Gising, bango na, gising, bango na. Alas 4.49 na.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Siyempre, siyempre, siyempre. Atuan na nato karoon ang atuang mga headlines karong buntaga.
1: Headlines. Headlines.
0: Dato ang lakad sa panahon sa mga Bulacaw, karong adlaw mga katropa, hayag o ginibag yapong kainit ang dagan sa panahon sa Takmayan, sa Jensan, o Tibok Probinsya sa Rangkani, karong adlaw.
1: Headlines. Headlines.
0: Ato balitang nasyonal, pulisya giklaro nga walay pabugat sa lawas sa duha ka atleta sa Ateneo nga nalunod sa Aurora.
1: Headlines.
0: Ihap sa mga Pilipino nga dunay trabaho bisaka matud pa ngadto sa kaping 48 ka milyon diadtong Abril.
1: Headlines.
0: Alay pala ito mga balita, extension sa price cap sa mga imported gabugas. Kirekomendar sa Department of Agriculture sulod sa 30 kadlaw.
1: Headlines.
0: Mga dapit nga na tanggong human sa linog sa Mindanao, nasudlad na sa mga rescuers pinaagi lamang sa kadagatan.
1: Headlines.
0: Kapin 2,000 ka aftershocks na natala sa Pibok Suman sa kusog ng linog sa Mindanao.
1: Headlines.
0: Casualty sa linog, kaya bisaka na ganto sa 45 ang patay.
1: Headlines.
0: Oy, kinatibukan na niya sa Buanga Peninsula, Davao Region, Sogsargent o Barm. Basi matingala mo diya. Ay lahi ang ihap dato sa Jensen. Ang Jensen ata 14, ang Sarangani is 19. Pero kani kinatibukan ni mga katropa dari sa Mindanao.
1: Headlines.
0: Atong balitang lokal, Presidenteng Marcos Jr. og ng kalihim sa DepEd o DPWH personal na nag-inspeksyon sa mga structural damage sa Jensen National High School.
1: Headlines.
0: DSWT 12 na nagpadala ng mga pagkaon ug aparato para sa limpyo nga tubig ngadto sa probinsya sa Sarangani.
1: Headlines.
0: Ay pabundato mga balita, kauban ang ato mga patrollers karong buntaga, tropang Philip Oligario, katropang Ivan Pulonan, kay PBBM gisuta ang mga apektadong establishmento sa pagbisita sa Jensen.
1: Headlines.
0: Merchandiser o 8 anyos gabata, labing bagong patay sa Jensen tungod sa magnitude 7.8 nga linog.
1: Headlines.
0: Sapo Masla Bridge sa Malapatan, maagihan na samtang glan sa Sarangani. Gilauman nga badalhan o relief goods.
1: Headlines.
0: Alipay kayo kaghapon kay ni Abri ng Sapo Masla, maabot na daw ang glan pero dili ha. Ang Sapo Masla Bridge na para na sa Malapatan. Ang problema nato sa may kapatan, sa may glan, sa barangay kapatan. Ay medyo dako pag yun ang damyo sa tulay dito pero kasamtangan, ginapangitaan ng pamaagi sa itong DPWH, kaya nagmando naman na itong DPWH sekretary. Nga tarongon ang ninyo ng dalan diha. Samtang, salayan pa na itong mga balita.
1: Headlines.
0: State of calamity gideklara na sa Dibok Sarangani Province tungkol ka na sa linog.
1: Headlines.
0: Di pa inabot sila, pero ana sila, gitanaw dahil nila kaghapon ng SSS mga katropa, pero wapay nakabutang dito.
2: Ayoy!
0: O wapay advisory, gikan sa SSS, na inabi kaghapon ng mga katropa si Sir Noel Nasyon, ni katropang Philip. So wapay tawoy update mga katropa, wapay sila notice, may tungod lagi sa SSS loan sa calamity.
2: Ayoy!
0: Ana, relax sa sad. Pati pag-ibig, wala ha? Basi, nag-ana na mo, unsa man ni, oy, wala man ni, oy. Wala pa man yun.
2: Ayoy!
3: Okay.
0: Wala, relax sa sad mo di, ha? So, galon-lon, tapos, wala po mo ikabayad, magkabuang na punta niya na.
2: Ayoy!
0: Alas 4:53 ang atong oras, mga kaginaan. Tamtang! Ato na ang atuan mga detalye sa mga balita, pero yun pa ang tanang detalye, mga katropa, ato sa unahon. Ang atuang lakad sa panahon ngatod kininyo sa Santong Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Lauman nga magpabiling gihapon ang hayag ug gilibihan ka init gadagan sa panahon diri sa dakbayan sa Jensen ug tibok probinsya sa Sarangani, may tabo ra siya karong adlaw. Og syempre ubos sa impluwensya sa nagpadayong easterlies, ang temperatura ginatan-aw nga busa ka gihapon ngadto sa 35 hangtod 36 degrees Celsius. Din ang bada-bada nga heat index magpabiling taas sa peligroso nga level. Para ginauhag ang tanan nga inom ginugdag og tubig aron malikayan ang pagka-dehydrate. Og syempre likayan ang paggawas ilalom sa sinag sa adlaw. Gikan alas 10 sa buntag kutob alas 4 sa hapon aron makalikay kita sa ginatawag nga heat exhaustion. O kanibang heat stroke sa laing bahin ng tupi o sa pulumulok sa South Cotabato, makasinati o sabong susamang init sa nga kalangitan sa kabuntagon, apan mas dako ang posibilidad sa kalit nga pagpanalugdog o ginatawag natong localized thunderstorms pagkabot sa hapon o sayo sa gabi. Tuod lagi sa pagkalisngaw sa kainit gikan sa tiilan sa Mount Matutom, posibleng makasinati o mubo apan kusog nga pag- pagbundak sa ulan. Tinubaran ka na sa kalit nga pagpanalugdog o kilat. Wala ginapahinom-duma ng mga residente ni Ining Dapita nga mag-amping mga katropa sa kalit nga hagurusangin o magmatgon sa mga pagpadiblab sa langit. Samtang ang mga ulan makahatag ka nagkadyot nga kabugnaw o kahupay gikan sa tibok adlaw nga kainit sa atong palibot. Ang adlaw! Musidla kala 5.30 buntag, musalok kini. Alas 6.07 sa... Uy, kagabi o na ha. Good morning.
3: Good morning!
0: Sila na alas 4.54 na maginintawa na itong oras. Alas sige. Ato sa kantuan karon ang mga paborito ninyong local artist. Ng mga kanta, mga katropa. Atong ihatod kaninyo kinibang kang Jojo o kang Ashley nga bago ka tuluyang lumayo. Sa mga in love diha mga katropa pero gipambiyaan. Pero grabe yun ang higog, makala lang di gutugutan sa panahon nga sila magkadayon. Mao na lang ni ilang gibilin mga katropa, bago katuluyang lumayo, pakinggan mo muna ang kantang to. Eh, ilason.
2: Ayon!
0: Ay, muntang kinagamit sa katropa ang Ruel Dumatay sa programang Exciting Pilipinas. Siyempre sa XFM 95.9 General Santa City, katropa mo, exciting.

0: na ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
1: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Exciting!

0: and nationwide.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: X FM.
4: Vision X. Dagana ang natubangan.
5: Sugad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Vision X. Sulay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Rose. Usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
6: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mabalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: X FM.
8: Exciting!
9: Santol Blast Gold!
10: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santol Blast Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santol Blast Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santol Blast Gold.
6: Santol Blast Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Mayong anlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaahwag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socotec2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakaduol mga opisina sa Socotec 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Bye. Inom na bye. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.
3: XFM.

0: Ana pa ko ya lang.
1: Good morning.
0: Ay buntag ha. Good morning. Diyan kami yung tara. Narito mo oras. Alas 5 sa isa kita in the morning. Ay, pagmata na yung tawon mo. Ay, kaunsa naman na yung tawon eh. Ah, murabag ka na bang labi pa man yung katuldog? Sa bagay, wak may kusog nga linog kagabi eh, Chip, no? Pag hinahinay, wala kayo kusog. Ang pinakakusog, be, ato

0: makasubay sa paspas nga pagbag-o sa merkado. Tanawagan ang palasyo sa publiko nga magmadasigon tungod kay wala matulog ang gobyerno o sa Presidenteng Marcos Jr. sa pagmugna o galinog malinaon nga agianan gikan sa eskwelahan paingon sa disenteng trabahuan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pero kung tinuod ding datos sa mga katropa, it's a good thing mga kagilaan nga ubay-ubay nang dunay trabaho. Pero kana lang lagi, pila ka porsyento kahani gikan sa kinatibuk-an. Ah, asa may mas dako ang unemployment o ang employment? Mao na yung mga pangutana ron. Diba? O normal magkapangutana, magigayana kaya di man mo na malikayan. Alangan naman po. Diba? Samtang ang itong oras, alas 5.13 na. Ay muntag diya, gyapong kaninyong tanan ha. Alay pa po dato mga balita. Kinigabay na itong kanyang Santo Plus Coffee Mix. Girekomendar na ikaroon mga katropa sa Department of Agriculture kung DA. O maayo ni ha. Nga adunay laing 30 kadiyas nga extension sa price cap kung limitasyon sa presyo nga 50 pesos kada kilo. Alang lagi sa mga imported nga bugas. Gibudyag ni Agriculture Assistant Secretary Willie Ann ang saying formal nga tukion sa National Price Coordinating Council kung NPCC ang maong bungkahi sa ilang tigom kagapong adlaw o karong adlaw. Tigom rin sila karong adlaw o gitataw nga dili nila pangunahan ang pinal nga desisyon ni Presidente Marcos apan mibarok ang DA nga kinahanglan og dugang usa ka bulan nga regulasyon. Itong Japanese rice chip, 50 lang kilo ba? Wala pa? Labi po chip? Wala siya, humot pero humok siya. Luyo ni ini, hugot usab nga ginamonitor karon sa DA ang mga retailer kung negosyante nga posibleng mulapas sa maong patakaran. Then, 50 kapin ang pagbaligya ni Noy, dili pwede kay 50 pesos raman ang price cap. Managipahayag sa ahensya mga katropa nga misaka ng ato sa kapin 80% ang compliance rate kung napagtuman sa mga nagbaligyag bugas sa Metro Manila. Apan, aminado ang DA nga nakatubang pa sila ang kalisod sa pagkuha og saktong datos gikan sa mga hinit o galagyong dapit sa probinsya. Samtang gihangyo ang publiko nga magmabinantayon batok sa mapahimuslanong mga negosyante.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Datoy Japan rice, quinta, humok. Humok siya, humok.
2: Ayoy!
0: Pero saan taman kay wa naman tagakaog rice. Ang mga bata na lang ang makasulting ang humok.
2: Ayoy!
0: Alas 5.15 ang atong oras sa balita. Doon sa Mindanao, mga katropa, formal ang ipaabot sa Office of the Civil Defense kung OCD. Gapong adlawa nga nasudlan na ginintawo na nabot na sa government responder sa mga hilit nga dapit sa unang natanggong human sa kusog 7.8 magnitude galinog sa Mindanao. Sa interview, gipahayag ni OCD spokesperson Juni Castillo, kabilampos ang rescue team sa pagsulod sa mga komunidad nga una nang naputlan o komunikasyon o agianan tungod sa nangatumpag na kalsada o tulay, ilabi na sa Glan Sarangani Province. Isaysay ni Castillo, kadako gihapon ang hagit sa transportasyon tungod kay naguba ang mga infrastruktura diin dunapay, unum katulay o mga dalan nga dili maagihan sa mga sakyanan. Tungod din eh, migamit ang gobyerno o mga barko o sea vessels sa kontransportasyon sa dagat aron nga tuyukon o gihatod na ang mga dinilian nga pagkaon, tents o mga krudo ngadto sa mga biktima. Ipasalig manusab sa OCD nga ang DSWD. Adunay igo o dako nga food packs alang sa mga libuan ka mga pamilya nga kasamtangang nagpabilin sa mga evacuation centers. Tungod kay sige-sige pa ang pagtayog sa yuta. Samtang ipahigayong kining maong dinilian nga tabang, misaka na ngadto sa 38 ka mga individual ang kumpirmadong patay sa Rion 12. Base sa datos sa OCD, bisaka usab ngadto sa 8 na katawang missing samtang nakatalag unong ka mga dagkong landslides kung pagdahili sa yuta. Sa pagkakaroon kapin unsa ka gatos kalibo ka mga konsumador ang wala pagyapoy kuryente. Samtang daghang pasyente o mga empleyados gobyerno na pabiling gyapon sa gawas sa mga tents sa samtang gihulat ang pinal nga pagsusi sa DPWH sa kalig-on sa mga building. Ang glan na lang yun yung taon ang wapa makapot sa Socoteco 2. Totally, wala pa gyud sila kuryente dito. Ang Malapatan, partially, nakabalik na. Alabel, Malungon, Jensan, Maasim, Kiamba, Maitom, Tupi, o Pulumulok. Wala man kay problema diri sa Tupi o Pulumulok. Ang apektado gyud, ang grabe, ang Sarangani Province. Okay, labing pa diha sa Glan, mga katrupa, kay medyo diha magyudiag yung mga katrupa, kay grabing pag-wave sa yuta, kay nangaguba, magyudang dalan, pati ang tulay. So, diha gyud, maglisod po siguro ang ato mga lineman diha, no? Sa pag-ayo sa kurinti, kay pertindakan ang posting ng atumba. Mauna lagi ni atong ginaingon lagi mga kaginaan, nga, ano na, magsinapta na, ragita na ini. Dili kaya na to, ipaano ang init sa atong ulo, mga kaginaan, kay di ba po nato, ano ang mga taga lisod po baya ang kahintang sa mga lineman sa tinuod lang kumbaga nakasalalay po ng ilang kinabuhi diha mga katropa napod baya na sila yung mga pamilya muna nga ato na pong respetuhon ba and then narbaho na po na sila diha di po nato kasama ng mga lineman po siguro no kaya basi mo abot sa yung area saman po ay parte man yung dugaya dugay na kahit may diriwalay ko ayun yun na ang mga lineman kay 24 oras na usahay katrabaho niya karong katulgon para niya mahug na nga sposte kinanglan po nila pahulay mo bitaw nga pasalamat ta kaya doon ay mga laing electric cooperative nga natabang diri sa tua aron nga tabangan ang Socoteco 2 ubay-ubay pa ano na na yung mga privado po na one of them is ang Meralco napadala nagtabang doon na po yung one Meralco foundation po nga nagtabang na po diha. Mga kaigsunan ato lang pasalamatan ang tanang nga nagtabang mga katropa o nagpaabot na silang ginabang diri sa tuang dapit nagapong adlaw niabot ang atong pangulo niabot po ng atong ikaduhang pangulo si Senator Rodante Marcoleta niabot Senator Bongo niabot so diyan niya ito makita mga katropa nga bisag nga ni naga po gatabang sa tuwa diri sa General Santos City Sarangani o siyempre ang XFM padayang gapong kapanawagan na na ito nagsaad sa tuwa o mga usaka gatos ka nakapak na chip nga bugas nga pwede na itong ipod-apod sa ato mga kaigsunan ay nainagihan kagapong adlawa silang katrupang Pilipong katrupang Richard sa may dito to dapit sa may kapatan barangay kapatan sa Glan Chip nanginanglan po sila dito bugas, pagkaon, o tubig. O pwede na to silang mabalikan o matagaan mga katropa. O kung dili, ang umang dapit, siguro, kay maglisod man tao, padulong o glan, siguro, nai ano ang provincial government, sige, banawag na taon niya. Unsao na to, pag paabot niya itong hinabang, kay ang provincial government, naningkamot man po ni sila, na maabot po nila ang glan sa Rangani province. Pero sige lang, salig man ta sa DPWH, nga unta, basi maagihan lang, basi mga light vehicles lang ba. Di lang di lang paagihan o mga dagko po kayong truck, kay basi unyag, mubigay ang tulay. Mga pick up, ano ba, nga makaabot niya sa Centros Glan, aron nga maabot ang hinabang mga tropa. Pero sa mga mubiyahe ha, amping mo ha, kaya doon ay mga nangalangkat nga mga simento nga pwedeng makadiskrasya sa mga sakyanan. Murang hinihina yung tao nung sa pagpadagan mga kagilaan. Labin pa, single motorcycle. Ay perting disura, perting paita sa kahintang sa dalan, padulong o glan sa Rangani Province.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.21 na ang atong oras sa Tusang Antuan. Ang balita, mga kaigalaan, nga dala nilang katropang Pilip Oligario, katropang Ayman Pulonan, kay Sapo Masla Bridge sa Malapatan. Magian na samtang Glan, Sarangani, Gilauman, nga badalhan o mga relief goods. At ang sayo na nandungan detalye, pinagi ni katropang Pilip Oligario, katropang Pilip, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Kuman ang didalay ang aksyon sa DPWH ni aging gabi sa nagubang nga Sapo Masla Bridge sa Malapatan Sarangani Province, mamahimo na kini maagihan. Kini ang malipayong gianunsyo sa municipal government sa Malapatan. Kahibaluan nga human ang magnitude 7.8 nga linog ni aging Lunes, naguba ang tulay, maong dili kalahos padulong sa munisipalidad sa Glan. Apan tungod sa gitapal nga yuta, temporaryo na kining maagihan. Kagahapon, hinahinay nga nangabot ang mga relief relief goods apan kinahanglan gihapong musakay og bangka padulong sa barangay Lago tungod sarado ang dalan sa barangay Kapatan sa Glan. Ang kadalanan usab sa Sitio Cabo sa barangay Kapatan, ang labing na puruhan hinungdan gisarado ang entry point sa barangay Lago. Adunay nag-atang nga mga tricycle padulong sa poblasyon kundi insubay sa OCD og NDRRMO, labing na apektuhan sa pito ka munisipalidad sa Sarangani Province. Sa pagkakaroon na ginaot ang tanan nga maayo na sa daling higayon ang mga dalan aron mapaabot ang mga hinabang sa mga nag-antos nga mga residente. Mga katropa, kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad. Kada adlaw, hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine inubanan sa pagtumar og Santone Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang state of calamity gideklara na sa tibok Sarangani Province tungod sa linog. Atong sayro na dugan Italia, katropang Ivan Polonan. Imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Gideklara na ang state of calamity sa tibok probinsya sa Sarangani human sa grabing epekto sa magnitude 7.8 ng linog nga maigo sa lalawigan nining miaging Lunes, Hunyo 8. Sumala kang Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao, gihimo ang deklarasyon base sa rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kon PDRMC aron mapaspasan ang paggamit sa emergency resources o paghatag sa gikinahanglang ayuda sa mga apektadong residente. Atol sa meeting sa mga opisyal sa probinsya o partner agencies, giisgutan ang mga report sa kadaot, kahimtang sa mga komunidad o mga lakang aron mapaligon pa ang relief, response and recovery operations. Giatagan og prioridad ang mga munisipalidad sa Glan og Malapatan nga maoy labing na apektuhan sa linog, samtang padayon usab ang suporta sa Malungon, Alabel, Maasim, Kiamba og Maitom. Subay sa datos, nagpabilin nga ana sa 19 ang reported death, samtang tulo ang missing base sa Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa ilang record as of 8 a.m. nakalabay nga adlaw. Matod pa sa gobernador, bisan pa sa padayon nga aftershocks, andam og alerto sa gyapon ang mga responders og partner agencies alang sa kaluwasan og kaayuhan sa tanang sarangan. Mga katropa, ipabiling ligon ang imong kabukugan og ang imong lawas bisan gapangape, inom og premium D3 coffee mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang salay para itong mga balita, nakatala na ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung PVOX. O kapin, dunga, kalibo ka mga aftershocks kung sige-sige o ginayang kapagtay o sa yuta. Ang maong mabalakon nga datos, miboto human sa naitabong kusog nga magnitude 7.8 nga linog nga migo sa Mindanao. Ngatong Lunes, sumala sa ahensya ang maong dako nga ihap sa pagtayog kapin lima kagatos na ang natultulan sa ilahang makina samtang 47 niini ang tinuod nga namatsyagan. O naghatag og kakurat sa mga residente. Ipahayag sa P-Box nga nagdula gikan sa 1.3 magnitude hangtod sa 6.4 magnitude ang gikusgon sa natalang aftershocks. Abaw mga impormasyon og datos nakuha pinaagi sa paspas kapagbasa sa General Santos Seismic Station sa siyudad og sa Don Marcelino Seismic Station sa may probinsya sa Davao Occidental. Tungod dinhi, nagpabilin ang dinalian nga panawagan sa mga otoridad nga dili una mo kumpiyansa ang publiko. Ilabi na kay kadtong adunay mga balay nga nakatagamtam og liki samtang para ay napagsusi sa mga damyos. Iawag sa gobyerno matang pamilya na magpabiling mabinantayon o magmaalamon pinagi sa pagpabilin sa luwas ng mga dapit sama sa temporaryong tent shelters o giagiusap sa lokal ng pangamanan ng mga katawan. Galikayan ang pagtuo sa mga chismis sa internet. Og musubay lamang sa opisyal nga pahayag sa PBOX o CDRRMO alang sa kaluwasan sa tanan, samtang gihulat ang pag-undang sa serye sa pagtayog sa rehiyon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Okay, daghang kayo nagpakatak og di maong impormasyon diha. O di malang takatabang, bisan sa pag-ampo na lang, sama sa mong ginaingon dere, isipir na yung ba-ba pag hilom mo. Ay, di yun mo makatabang. Imbis nga makatabang mo, makapakurat na numog sabot mga tawhana mo. Ay, ang bot ninyo ay. Kailan pa ba tayo matuto mga katropa? dili na to himuon kanang binuang ang tanan ba kay kaning atong sitwasyon karon di gyud in tawo ni binuang daghan na kay danga truba dining linog mga bata karon gamay lang garin tayog tawag dai mama e ba nayon na nga kahimtang mga tropa dili basta-basta di mao nang di na to ni agig binuang alibang kana pinaka ano kusog 6.8 aftershocks pa lang na ha. Aftershocks, karabang pagtayog o kusog, yan katulad ng mga gagmay, lalim mga ka 1.3 to 6.8. Pagkabot manggod o magnitude 5 na, diyan na rin yung mabatsyagan ang pagtayog. Kagahapon, kaduhagin ng taon ni Dre, halos sa magdungan na gano'y magtindog dari tanan. Ay, nako. Padayon ta mga katropa sa pagkampo, padayon ta mga kagilaan sa karabang pagtabang kung naman tayo extra makabakod gyapon ta niini kita magkagool mga katropa ayaw magkagool kay nagyapoy kahayag ang tanan mga kahigilaan luyo niini nga tong nasinatian nga krisis luyo niini nga tong nasinatian nga trahedya mga katropa ha nagyapoy liwanag ng mundo nga nangahulat ka na to aray paminawa na to ni dali sa programa Exciting Pilipinas kaobang gyapon si katropang Roel Dumantay sa XFM 95.9 General Saro City katropa mo. Exciting.

Are you now? You wanna ignore.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: XFM.
6: Premium Datery. Ang bago.
7: Inig na ako'y pamatiyon sa lawas. Isarag yun ang akong mamasaligya. Kauyon yun ko sa Premium Datery. Paspas ang epekto. Lahirag yun ang energy na sukad nag-take ko ano.
6: Mas ipagusog. Mas ipaybektibo. Sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
8: Exciting!
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
10: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, nakuna jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Mao na dia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigira pud og kaon. Exciting.
2: XFM.

0: Ahora salto para que trompa a las 5:38, ¿no? Ay, good morning, ha. Exciting Philippines. Ang mga tao karon mga katropa, marabag gamay lang lihok, ha. Wala na, tuwa na, nagsigita na yun. Alangan katropang Ruel, cool, bago kaya, normal yun, ha. Pero salig lang kita mga katropa, ha, sa itong labaw magagagahom. Ampura kita mga katropa, kababay mo kitang safety matag-adlaw. Naanaragod ang pegs kinabuhi. Ay, buntag ka Tristan Wyatt Gulay. Good morning, dia kanimo. May buntag po kanin yung tanan mga kagilaag mga katropa nato diha. Good morning! Ari na karon ang dugang para itong mga balita o karon sa tuwang mga balitang lokal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Personal nga gianduro og inspeksyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagahapong adlawa ang Grade 9 Mainstream Building sa General Saro City National High School, kauban ng presidente sa baong dinalian nga pagbisita sa ng Education Secretary Sanay Angarag DPW Secretary Vince Dizon. Katuyan sa baong lakang nga masusi ang ilang kaugalingong mga mata ang tinuod nga dagan sa kadaot nga naangkon sa baong tunghaan na human sa miigong kusog nga magnitude 7.8 nga linog. Ang maong pagbisita, kabahin ka na sa padayong assessment o pagpangita og nasudong gobyerno o imprastruktura nga nangaguba sa takbayan sa Jensan. Atol sa maong inspeksyon, gipahigayon na ang usa kadinilian nga briefing diin. Gipakita sa mga engineers ngadto sa presidente ang gidakon sa structural damage o liki sa semento sa building resulta sa kusog nga pagtayog sa yuta. Ipasugda ni Marcos Jr. na prioridad sa iyang adversasyon ang pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo o mga kawali sa eskwelahan sa dili patugutan ang pagbalik sa klase. Dungan ini, gipasalig sa nasudnong kagamhanan ang usa ka hugot o padayong koordinasyon kauban ng lokal nga panggamhanan ni Mayor Lordy Pacquiao o gubang pa mga ahensya na numpa ang palasyo nga magpadala o dinalian nga pondog suporta alang sa paspas nga rehabilitasyon o pagbangon sa mga naapektuhang institusyon sa edukasyon. Nagpabiling gyapon sa gawas sa mga temporaryong shelter sa pipila ka kagamitan sa tulunghaan samtang padayon ng clearing operations sa tibuok rehiyon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang atong atuan mga balita sa itong mga patrollers kanong muntaga alayon sa mong balita sa linya si katropang Philip Oligario. Kay PBBM, gisuta ang mga apektadong establisimento sa pagbisita sa Jensan. Atong sayro na dugang detalye, katropang Philip, imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Gi-inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga labing apektado nga establishmento sa iyang pagbisita sa General Santos City kagahapong adlawa. Kauban si DPWH Secretary Vince Dizon, Deped Secretary Sonny Angara o Mayor Lorely Pacquiao. Una na ining gibisita ang St. Elizabeth Hospital aron masayra na kahimtang sa mga pasilidad nga naapektuhan sa linog o masiguro ang paspas nga paghatag og suporta sa mga apektadong komunidad. Ikaduha ang pag-apod-apod og iyuda sa 5,000 ka mga beneficyaryo sa Assistance to Individuals in Crisis Situation kun AX program pinaagi sa DSWD 12 nga gipahigayon sa Oval Plaza nang hatag usab mga family food packs ngadto sa mga apektadong pamilya. Gi-inspect usab sa pangulo ang Grade 9 Mainstream Building sa General Santos City High School ug ang mga apektadong classroom sa Romana at Charon Integrated School sa Barangay Kalumpang. Atol sa inspeksyon, gihatagan og briefing ang mga opisyal kabahin sa kahimtang sa building ug ang mga gidak-on sa structural damage nga resulta sa kusog nga pag-uyog sa yuta nga nakapekto sa daghang pampubliko o pribadong infrastruktura sa syudad. Sa pikasbahin, ano na usab lailaing pagbisita ang gihimo sa Jensan nilang Vice President Sara Duterte, Senator Rodante Marcoleta o Senator Bongo samtang mabisita usab og mang adlawa si House Speaker Boji D. Gipasalig usab sa nasyonal nga gobyerno ang padayong koordinasyon uban sa lokal nga panggamhanan o ang mga hintundang ahensya aron masuportahan ang rehabilitasyon o pagbangon sa tibuok Sok Sergeant Region. Mga katropa, ayaw hulata nga magluya ang lawas. Paliguna ang imong resistensya inumanan sa pagtumar sa Santone Vitamin C. Alang sa nakay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X-FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Santang ang tumungan-tungan ang balita ni katropang Ivan Polonan kay merchandiser o 8 anyos ka bata. Labing bagong patay sa Jensan tungod sa magnitude 7.8 nga linog. Atong sayro na dugan ni Tali, katropang Ivan, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting! Exciting Pilipinas.
3: Gikumpirma sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO Jansan nga nadugangan og duwa ang death toll sa Dakbayan human sa magnitude 7.8 nga pagtayog sa yuta. Subay sa Philippine Coast Guard, nakitaan ang 8 anyos nga si Erced Bama nga naglutaw sa kadagatang bahin duol sa Jansan Fishport. Gikumpirma usab sa makabanay ang bata nga maoy na lumo sa usa ka resort nga naimutang sa barangay Bawing aron nga maligo igayon nga naglinog samtang ang 10 anyos nga pinsan niini ang kasamtang ang gipangita sa mga otoridad. Sa Pigas Bahin, nakita na usab sa operating team ang merchandiser nga si Joey Diluvio, 39 anyos, nga nadatugan sa nahugno nga supermarket nga nimutang sa barangay Kalumpang. Samtang laing trabahante nga giilang si Babylin Angkan ang nagpabiling missing, human gituuang na trap usab sa sulod sa nahugno nga establishmento. Sa dato sa CDRRMO, tulo na lamang ang missing nga kasamtang ang gipangita sa search and retrieval operation. Samtang misaka sa 14 ang patay, anausab sa 233 ang injured o ganunay 1,687 ang affected families. Sa Pigas Bahin, human sa inspeksyon nga gilusad sa engineering office, adunay 15 ka mga establishmento ang ikonsidera nga anaa pa sa red tag o kung dili pa makabalik sa operasyon tungod sa epekto sa linog, 11 ang kinahanglan pang i-evaluate samtang adunay 34 ang luwas ng makabalik sa ilang operasyon. Mibalik na usab ang mga biyahe sa bus terminal o gilauman usab nga mobalik ang flight sa Jansan Airport sunod simana. Sa pagkakaroon, nagpabili ng state of calamity sa Dakbayan, hinungdan kansilado sa Gapon ang mga klase og trabaho sa gobyerno. Mga katropa, kapibang makapaboost og immunity? Mag-Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, X-FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.45 na ganitawa na itong oras mga katropa. Ala sige, padayon lang kita mga kagilaan ha. So yun ini mga panghitabo mga katropa, dili kita angay nga musurrender. Gawas ni ining mga kadamidad mga katropa sama ni ining linog ha. Nakakabalong magkita nga dapat tayo kinatubang nga krisis. Pero dili kini ang rason mga kagilaan o mga katropa nga kumbaga magpakaluya kita o ato ng undangon kung unsa man ang atong ginabuhat mga kagilaan. Kay karong panahon na ang saktong panahon nga mas himuon natong doble ang atong pagpaningkamot. Kay luyo ni ining tanan nga na sinatiyan nato. Mga kagilag, mga kaigsunan. O syempre, nagyapoy kahayag ni ining tanan. Mauna nga amping lang kita. Ampo. Syempre, kung adunay extra tabang ta sa mga nagkinahanglan. Yan na. Alas 5.46 ang atong oras. Nagpadala na kagapong adlawa. Og dugang og dinalian nga ayuda ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 12 ngadto sa mga pamilyang grabe nga naapektuhan yun in towns linog sa Glan, Sarangani. Ang maunglakang gihimo kini sa ahensya aron nga daling maayudahan ang mga residente nga nag-antos karon sa evacuation centers. Nakatutok ang maong hinabang sa paghatag og dinalian nga proteksyon sa panglawas sa mga biktima sa katalagman. Lakip sa mga dinalian nga gipang apod-apod sa DSWD 12 mao ang unom kagatos ka mga family food packs kon kahon sa mga pagkaon. Nya gawas niini mga katropa, nagpadala usab sila og mga water jugs og mga water filtration units kon aparato nga mamahimong gamiton sa paglimpyo sa mabalakon og lubog nga tubig. So gihimo kini sa panggabanan aron nga dinalian nga matubag ang nauna laging panginahanglanon sa mga residente. Idabi na ang kakuwang sa pagkaon, seryosong risgo o kakuwang sa limpyo nga mainom nga tubig. Grabe yun ang kahimtang karon sa Glan, Sarangani Province, ultimo ang ilang municipal hall. Hugmak yun mga kagilaan o guban mga edipisyo. Perting hugmaka diya mismo sa Glan. Mora gipahayag sa pamunuan sa DSWD Region 12. Nga kabahing kini sa ilang padayon nga disaster response operations. Pinagi sa hugot nga pakigtambayayong sa lokal nga panggabhanan sa Sarangani o guban pang nasyonal nga ahensya sa tuang gobyerno. So nagpabiling karon ang kanibang ginatawag nga dinalian nga koordinasyon sa tibuok rehiyon aron nga masiguro nga ang mga truck nga sa hinabang makaabot gyud ngadto sa uban nga mga lagyong komunidad nga natayog sa mga kusog nga magnitude 7.8 nga linog og sa kasigpit nga lugar sa Sok Sargen.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mauna itong ginasulti mga katropa, daghang kayo salamat sa mga national government, pinagi sa DSWD, kay naagi tayo mga naka-standby nga mga food packs, diha silang opisina mga katropa, o ubay-ubay na po ha, ang daabot na nga mga hinabang para sa gland mga kaigsoon. Kaya kanig yung gland, mao gini pinaka-apektado. Apektado yun ang Jensen pod noon, pero mas daghan yun ang naapektuhan sa gland sa Rangani. Daribangod, puro sa halos tanan, mga edipisyo, mga gambalay, pero syempre, apektado gihapon ang mga trabahante ni Ana. Mao na nga, gikinang lang gihapon ni sila o dinali ang ayuda. O gawa man nagpasagad ang atong national government, wala nagpasagad atong local government rin si Jensen. Araw nga lagi matabangan kani mga nanginahanglan. Gani, o makita niyo diya sa atuang Oval Plaza mga kaigsunan na nadiya ang halos talang ahensya sa atuang national government. Araw lang bupaabot o ginabang sa mga nahimong biktima nining makakuyaw nga 7.8 magnitude galinog nga atong nasinatian sa Sok Sargen Region. Labing padre sa Rio 12. Ang Dabaw, naigo manggapon sila glinog, digos, pero wala kayo sila yung mga damages dito. Kanalang, dari sa to agad, ang pinakagrabe, Jensen, Sarangani, ang Makima area, good to know, wala kayo, naray pipila ka mga nagbakwit sa maasim, o ginakuhaan pa nato nagkanabang sakto nga datos sa Kiamba, na yung mga nagbakwit tungod lagi sa kanabang tsunami alert na nga gipagawas tong pizza also tong Monday. Pero gilift up man dahil ni pagkahapon mga katropa, balik na po ng ubang mga residente. Pero syempre, di man mo malikayan yun nga doon nagi kanabang kahadlok ang mga katawhan. Ilabing pa ang mga nagpuyo diya sa Duplins Baybay. Pero grabe ang Makima area kay pila kaadlaw yun sila way suga. Tong pizza 9 lang ata sila nakabalik o pizza 10. Pizza 9 sa hapon. Nabalikan sila kuryente mga katropa, so muna medyo pait, medyo grabe yun. 24 oras kapin na wa sila yung mga kuryente. So ang mga nagpundo di agsudan sa rep, labing pag isda, agipang paksiyo na lang yung taon. Ang solidad gara chip, murag kanusala mo nakabalik kuryente, tong pizza 9? Lagi, pagkagabi sa 9. So imong isda, agipang paksiyo na lang po din mo. Prito.
1: Good morning!
0: Pero usahay, nakuntabang ganyan ni Chip, kanang di ka maglimpi yung freezer ni mo, kaya mapundo ang ice gold, kanang mapundo ang ice na plain ba? Naku po na yung tabang.
4: Ayoy!
0: Kaya huwag yun dito, Chip, pag, ano, brother, pag gawas na mo, gahi pag-yapon ng isda. nakuntabang ganyan, hindi ka maglimpi yung usahay sa mong freezer.
4: Ayoy!
0: Ay, naku. Alas 5:51 na ang itong oras. Manamilit na tayo mga katropa. Salamat na lamang kayo sa impapabinaw. E rin ito lubanon. Itong kanyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea. O ba nato di ang Santon Vitamin C. Mga kaigilaan, mga kaigsunan. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang porsa sa X7 Network Philippines. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Roel Dumantay, nagayong kaniyog bye-bye for now. Take good care of yourself always. Si Katropang Roel takes care of you. I love you guys. Bye-bye! Mwah!

0: aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: X FM.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: X FM.
7: Exciting!
8: Turbo!
2: Pakusog!
8: Turbo!
2: Pagdugay sa away!
8: Turbo!
2: Doble! Kalipay!
9: Pre, natunggan-to ni mo sa radio ad? Bagura!
10: Murag exciting ning turbo ah!
11: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre, oh! Naiduol na butika diri sa tuang barangay!
11: Sige, pre! Dungan ta palit ning turbo!
12: Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
12: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
15: Erikloremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
14: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: XFM.
16: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: X.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:00 na sa buntag.

0: Express, palitas abundan. Express, palitas abundan. Sa ulohang tuling sa itong mga balita, una sa top stories. Headlines. Alang sa itong mga balitang lokal, PBBM gisuta ang mga apektadong establishmento sa pagbisita sa Jensen. Headlines. Samta sa balitang regional, lalaki giluba humana ning labot sa kagubot sa bilyaran. Headlines. Samta sa balitang national, 16 kaboto ang kinahanglan aron makumbikto si VP Sara Duterte sumala ni Senator Gatchalian. Headlines. Sa balitang international, Ukraine may atake sa pantalan sa Mariupol, nagbilin o dakong kadaot sa logistic hub sa Russia. Headlines. Sa sports news, may Wembanyama luwas sa retroactive flood o flagrant foul kuman sa enkwentro nilang Brunson sa Game 3 sa NBA Finals. Headlines. Samtang sa showbiz news, star sa win na Linda Walker nga si Zhang Yingfei nagsuroy sa Intramuros o naging chika kang Kim Chu. Headlines. O sa balitang ekstraordinaryo, ipasanglan nga kawatan bayani di ay sa linog sa Jensen. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Sok Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tumpag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Ning adlaw nga Webes, pet sa 11 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Kininyong alagad sa kahanginan katropang Philip Olegario. Hatod nato kaninyo amang mainito nung labas kabalita ning adlaw.
0: Express Balita sa Buntag.

0: Umay-umay nang nakasulay og nakapamatuod. Busang sa pagkinahulat ninyo, tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 8 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag mga katropa? Di na natunugayon pa ani-an nato mga retalye sa mga palita.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga katropa, alang sa itong weather update, hatod ka nato sa Sunzone Vitamin C. Aya hulatang nga magluya ang lawas, palikuna ang imong resistensya inubanan sa pagtumar og Sunzone Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga katropa, makasinati og init kakamanangan ang General Santos City karong adlaw. Dinana sa 36 degrees Celsius sa temperatura. Anaa sa 15 kilometers per hour ang kikuskun sa hangin nga dunay pagagaros nga mukabat sa 35 kilometers per hour og 25% ang tsansa sa pagulan. Ang South Cotabato, makasinati og init kakamanangan, dinana sa 34 degrees Celsius sa temperatura. Anaa usab sa 13 kilometers per hour ang kikuskun sa hangin nga dunay pagagaros nga mukabat sa 30 kilometers per hour og 30% ang tsansa sa pagulan. Samtang sa area sa Sarangani Province, makasinati usab og ingi-init nga kamanangan nga adunay panalagsang pagdag-om di na nasa 34 degrees Celsius ang temperatura. Anaa sa 19 o 18 kilometers per hour ang hikuskun sa hangin nga adunay pagkagoros nga mukabat sa 37 kilometers per hour og adunay 20% ang chance sa pagulan. Ang adlaw mga katropa, misidlang kaninang alas 5.23 sa buntag o musalo po niyang alas 5.50 o 56 sa hapon.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Balitang lokal. Balitang sa lokal.
0: Ano na nai-gis minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong balitang lokal. Hatod ka nato sa Santone Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan. Uban inubanan sa pagtumarog Santone Plus Coffee Mix. Dili lang lamian o humot nga. O dili lang lamian o humot. Mahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Tumar na og Santone Plus Coffee Mix.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Gi-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga labing apektado nga establishmento sa iyang pagbisita sa General Santos City kagahapong adlaw, kauban si DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sonny Angara o Mayor Lori Limpacquiao. Una ni inigibisita ang St. Elizabeth Hospital aron masayran ang kahimtang sa mga pasilidad nga naapektuhan sa linog o masiguro ang paspas nga paghatag og suporta sa mga apektadong komunidad. Ikaduha na ang pag-apod-apod o gayuda sa 5,000 ka mga beneficiaryo sa Assistance to Individuals in Crisis Situation kon AIX Program, pinaagi sa DSWD 12 nga gipahigayon sa Oval Plaza. Naghatag usab og mga family food packs ngadto sa mga apektadong pamilya. Gi-inspect usab sa presidente ang Grade 9 Mainstream Building sa General Santos City National High School ug ang mga apektadong classrooms sa Romana at Charon Integrated School sa Barangay Kalumpang. Atong sa inspeksyon, gihatagan o briefing ang mga opisyal kabahin sa kahimtang sa building o sa gidakon sa structural damage na resulta sa kusog ng pagtayog sa yuta. Kalakapekto usab sa dagang pampubliko o pribadong infrastruktura sa syudad. Sa pikasbahin, ano na usab lain-lain pagbisita ang ginahimo o gihimo nilang Vice President Saro Duterte. Senator Rodante Marcoleta o Senator Bongo kagahapon sa Nakbayan samtang mubisita usab karong adlawa si House Speaker Bongi D. Ipasalig usab sa nasyonal nga gobyerno ang panayong koordinasyon uban ang lokal o uban sa lokal nga panggamhanan ug mga hintundang ahensya aron nga masuportahan ang rehabilitasyon ug pagbangon sa tibuok Sok Surgeon Region.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ano na 12 minuto sa nakalabay sa nasa isa buntag? Merchandiser og 8 anyos nga bata labing bagong patay sa Jensen tungod sa magnitude 7.8 nga linog. Adunay dugang detalye si katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
2: Live report. Gikumpirma sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO Jensen nga nadugangan og 2 ang death toll sa Dakbayan human sa magnitude 7.8 nga pagtayog sa yuta. Subay sa Philippine Coast Guard, nakitaan ang 8 anyos nga si Erced Bama nga naglutaw sa kadagatang bahin duol sa Jensen Fishport. Gikumpirma usab sa mga kabanay ang bata nga maoy na lumo sa usa ka resort nga naimutang sa Barangay Bawing aron nga

0: 19 minutos na makakatropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang alang sa tumbalitang regional, hatod kanato sa Santon Plus Cool Herbal Capsule. Kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad. Kada adlaw hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine. Inubanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Lalaki giluba human nga nilabot sa kagubos sa Bilyaran. Adunay dugang detalye ang XFM Bukidnon pinaagi ni katropang Hanilu Tabios. I-express balita mo.
2: Live report.
3: Sa maroon ang usa ka lalaki, human kini giluba diang nanginlabot sa kagubot nga nahitabo sa gipanag-iya ni ining Bilyaran, Hunyo 9, 2026 sa Pulok 3A, Barangay Kapunan, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si Alias Berto, 49 anyos, kinsa daling gidala sa Lavinia Hospital sa Valencia City alang sa iyang medikasyon. Samtang ang suspek na ilang si Alias Charlie, 33 anyos. Subay sa imbestigasyon sa kapulisan, nahitabo ang insidente pasado alas 7 sa gabi sa susamang pit. Ang suspek kinsa gingong lango sa ilindong makahubog uban sa usa ka barangay kagawad niadto sa tindahan sa biktima aron magbilyard. Nagsugod ang kagubot diang aksidenteng naguba sa suspek ang motorsiklo sa usa ka lalaki. Dinina nagpatunga ang biktima aron mag-uwang sa sitwasyon o gitambagan ang suspek nga mapauli na lang. Humaniini ni biya sa dapit ang suspek uban ang kagawad apan pipila ka minuto ang nilabay. Nibalik ang suspek sa tindahan o kalit nga giluba ang biktima nga naigo sa iyang walang kamot. Human sa insidente, daling ni Ikyas ang suspek sa wala masayring direksyon. Sa karon, nagpahigayo na og hot pursuit operation ang Valencia City PNP alang sa posibleng pagsikop sa ni Ikyas nga suspek. Mga katropa, aning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system, tumar og Santon Vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang doon na ay 22 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Kamara og Office of the President nakakuha og pinakaubos nga trust ratings gikan sa mga Davaoenyo subay sa Davao Bay Survey. Adunay dugang detalye ang XFM Davao pinaagi ni katropang Marvin Ebano. I-express balita mo.
1: Live report.
4: Tiurok ang trust ratings nga gihatag sa mga Davaoenyo sa alang sa House of the Representatives ug sa Office of the President. Kini pinasikat sa survey nga gihimo sa Institute of Popular Opinion sa University of Mindanao gikan Mayo 20 hangtod Hunyo 2 ning tuiga. Sumala ni Institute of Social Welfare and Human Development Director Conrado Panerio Jr. sa 1,200 correspondents gikan sa tulo ka mga distrito sa Davao City. Tanan kini nasayod sa mga isyu sa nasod sama sa krisis sa ekonomiya, panghitabo sa ICC, kontrobersiya sa flood control projects, impeachment proceedings ug tensyon sa mga sanga sa gobyerno. Nigula matud pa sa ilang survey nga susama nga negative 76% ang nakuhang pagsalig sa kamara ug opisina sa presidente gikan sa mga Davaoenos, samtang nanguna ang Office of the Vice President sa dunay pinakataas nga trust ratings nga plus 58% ug gisundan kini sa Supreme Court nga nakadawat og positive 17%. Matud ni Panerio, ang ubos nga trust rating alang sa Kamara og Office of the President posibleng nanukad sa huyang nga aksyon ini sa anomalya sa flood control projects sa nasod.
5: I think wala gyud kalimot ang mga Davaoenyo na when it comes to the issues of flood control controversy, kadalas sa mga pangalan ni involved dito are coming from the House of Representatives. So, isa na sa mga lakong points nga nag-negative 76 ang atong House of Representatives. Kaduha, when it comes also to the Office of the President, klaro man po siguro no na ang nag-open up gives sa issue of flood control is atong Office of the President way back 2024. So it's almost 3 years already plus promises pa yun na there will be big fish na makulong, etc. I think ang Davaoenyo is gutom siguro kung nagapangita yun o action dun sa mga promises na gihatag dun sa atong Office of the President.
4: Pagpaklaro sa UMIPO nga kaugalingong pondo ang gigasto sa pagpahigayon sa maong survey o regular na silang nagapahigayon gayon ini matag school year. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Live report.

0: Ara na naibay 17 minutos mga katropa na kalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tumbalitang international. Hatod ka nato sa Vision X Plus. Gaantos baka sa lailaing sakit sa mata? Mag Vision X Plus na tungod doon na kinay lutein, beta-carotene, sayasantinogs vitamin E Plus. Kamagatod ka nato og nindot nga Vision X. Mag Vision X Plus na.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Naglusad o pag-atake ang pwersa sa Ukraine batok sa dagang importanteng pasilidad sa pantalan sa Mariupol na kontrolado karon sa Russia sumana sa opisyal sa Kiev. Matod usab ni Ukrainian drone forces, laing gitarget ang energy o management infrastructure sa pantalan. Hinungdan nga naputlan kini kuryente o grabe na apektuhan ang operasyon ni ini. Himong operasyon uban ang First Azov Corp o ang US Security Service of Ukraine o SBU. Gingon sa Ukraine nga ang Mariupol, gigamit sa Russia isip sentro sa military logistics o sa pagbiyahe sa mga produkto sama sa lugas o bugas. Carbon metal, gikan sa nasakop ka teritoryo. Tungkol sa pag-atake, gingon dako ang limitasyon sa pasilidad sa pantalan isip logistic hub alang sa gubat sa Russia batok sa Ukraine.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang miulbo ang bayolenteng anti-immigrant protest sa Belfast, Northern Ireland. Kagabi ihuman gagi-atake o gibunga o gidunggab gamit ang kitchen knife ang usa ka lalaki sa maong dapit. Ginakops o gikasuhan na o attempted murder ang suspeksado nga usa ka 30 anyos nga sa nga Sudanese national nga nangayo og asylum sa United Kingdom. Nakaangkon og grabeng samad sa liog, dawong og mata ang biktima nga nakaangkon og critical nga kahimtang sa ospital. Tungod sa kasukog, isuta karon sa mga po o gatusan ka mga protesta karon ang naggatag sa kadalanan. Din ilang gisunog ang mga sakyanan. Nakip na ang usa ka bus o giratratan usab ang pag-atake sa mga kabalayan pinaagi sa pagpasuko o pagguba sa mga bintana. Nagpadala na ang mga armored vehicles o kapulisan aron makontrola ang sitwasyon. Samtang dungan nga nanawagan ng kalaoga kalinaw ang mga leaders sa maong nasod aron mapunggan ang dugang.

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisunix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisunix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
4: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socotec2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socotec 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, na 6:51 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Bungod kay ikaw, kabahin sa Katarimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Anya, kumusta naman mo tanan? Ayaw ba sa igol-gol deh, kaya mga stress mong samot. Makagool man ang sitwasyon mga katropa, pero gikilanglan man natong mo laban. Kuya, wag wardrobe, ha? Pero gihimo mang wardrobe ang kamera.
1: Kailan ko na rin
2: isip pero nag-isip pa tayo
0: palatag yun kayo bang wala yun kay TV-TV ba kay radyo-radyo yun kayo kay on-cam naman on-cam
2: ay luwa lang yun yung mga katropa dun parang sarangan mo nag-isip atay.
0: Good morning dia ka rin taran mga kagilang mga kaisunan may buntag ha. Kumusta nga to ang mga katropa dia ka rin na ang uban na medyo nakatulog na ginin tawang kawan ay pagtayog nga kusog-kusog.
2: Wala na.
0: Nagabi eh.
2: Ang last katong 5.1 no?
0: Kagahapon sa hapon, alas 5 pasado. Gabi eh, ang tawang ay. Imbis muli na ko, wapang ko kauli. Di ba? Kaya siyempre medyo nitayog gamay. Paulay-paulay sa kong gamay. Kaya ba simbong kusog? Simba ko palayo bitaw mga kagilaan. No? Grabe. Grabe na ginin tawang mga katropa ang... sitwasyon na to mga kagilaan. Medyo pait ang uban, pait ang kahimtang, daghang kay kapiktado mga katropa. Siyempre, priority wise ang paghatag sa gobyerno karon ng kano hinabang katog yung mas nagkinahanglan mga kagilaan.
2: Oh.
0: Eh daghan na kay mga yoyo sa Facebook nga ipang barangay-barangay na lang na ang mga hinabang dili nga kadali lang. Tanan bata nga gubaan, tanan bata nga igo, tanan bata na wadan o panginabuhian, ana ba?
2: Basta yun na ganit, mo claim din tanan ay.
0: Basta na anak ka na yun, tanan ka na kay mga suko social media ba? Dili ba sa pagkano mga katropa, sorry to tell, pero siguro huna-unaon sa siguro nato nga mas dagan pa ang nagkinahanglan kaysa sa tuang sitwasyon. Diba? Oo, naglisod ta, pero napagay mas naglisod sa tuang mga katropa. Ngunit dapat na itong huna-unaon, gusto mo, mas maglisod pagid mo? Ako, di nyo ko gusto. Muna, hindi ko gusto ang tabangan ko.
2: Atay. Huwag niyong tulugan kami.
0: Rekamot na siya kayo.
2: Rekamot
0: na siya. Kaya na, mga katropa, wala na ginta. Wala na tayo makaon, wala na tayo matrabahuan. Wala na ginta, wala na ginta kayo makuwal. Ultimo ba yung misos? Wala na yung ultimong bulsa.
2: Na.
0: Di ba? Sulay, mangani, dati nga 20 pesos lang ang unod na lang sa bursa. Huwag mga tanangay tabang sa gobyerno.
3: Atay.
2: Sukol ang Japon.
0: Sukol tayo kay... Baka na mawadaan ka trabaho din, iba'y alalim. Iba? Nakasabot kita ni anak, pero lagi, ang hunang-hunaon na to, napay mas nagkinahanglan.
2: Ginoon.
0: Na'y mga nag-gubaan, diagbalay mga katropa, na'y mga natabunan, na'y pamilya nga nagbangutan karong mga panahuna. Mauna nga, wala tayong katungod na, namatay, unsa ba? May katungod doon sa ba? Din ibang, alam mo, kasuko sa mua ha? Ang amo ang ginapasabot lang mga katropa, kanabang, oo, tabangunon ta, pero, kurang, mas naa pa mangin siguro yung tabangunon kaysa sa tua. Kung baga, makapangita pa mangin siguro tag pamaagi, makapangita pa man siguro tag panginabuhian, makadiskarte pa man siguro ta. Kung makadiskarte pa ta, ayan na sa pangayadas gobyerno kay... Alam nga din yung mga yung katrupang ruin ka, kawatol mag-iapuno sa gobyerno, kwarta man na mo. O, lagi.
3: Atay.
2: Sa inga lang ang perspektibo, murag delete talalis da.
0: Murag wala kita painan ba, no? Saan man nato din nga ito ang kinabuhi ron? Ay, nako. Well, anyway, at sa tunga na lang din, ampo na lang kita. Nga matagaan pa kita huwag ka na bang kusog, nga maning kamot. Matagaan pa kita huwag ka na bang kaygayunan, nga makatrabaho. Tagaan pa kitang kahigayunan mga katropa nga kumbaga mabuhi na itong pamilya. Usahay mga katropa kanina itong gobyerno po da. Sige lang, sulti nga, kaya pa, pero wala ko'y kwarta.
3: Atay.
2: Tinawag na.
0: Aron inon nga kaya pa.
3: Atay.
0: Ilad-ilad na tani. Kagapong adlaw, pero ato pa salamatan ng national government, katropa Chris. Di man ito, di man ta ingrato po siguro, eh. Ato pa salamatan na itong Pangulo, at least nakita niya ang tinuod niya sitwasyon sa Jansan.
2: Nakaabot yung sigapo, no?
0: Pero unta to, ni Adto ka o Glan. Ama kay all the resources, you are the president of the Philippines. Sige, Adto, unta ninyo ang Glan, kay mas grabe yun ang kahimtang dito sa Glan na Mr. President. O kagapo, pero ato pa salamatan. Kiniabot na rin si Jansan o dahil hinabang nahatod rin si Jansan. Oga, siyempre, nanamang problema ang kabinete, no? So, di na siguro niya kinanglan na tuon po siguro. Pero pasalamat ta kay presidente mismo nakita sa mga sitwasyon. Oga, ato ang vice-presidente, niabot po kagahapon.
2: Di ba? Highlight ang din sa gahapon.
0: No, highlight kayo kagahapon. Unod kayo sa, ano, unod kayo sa balita. Mm. Pero wala kong ganahin kayo. Wag yung ipangalan ang Jensen, wag yung ipangalan sa Rangani. Mindanao lang taran. Sa man tao na yun,
1: okay.
0: I-specify po ninyo sa man mo dahil sa nasyonal, oy.
2: Kung sa ilang punto nga nung generalize as Mindanao to siya?
0: Wala
2: din. Pasaboto siya nga Tibuok Mindanao yung Tabangan?
0: Dili man Tibuok Mindanao ang apektado. Oy, grabe, ginapadakor man tayo ng istorya. Napektuhan ba dahil ang Tagum? Na ba dahil mga ano dito, Waman?
1: Okay.
0: Ang Dabaw, Waman? Ang Digos, Waman? Di ba?
2: Nako nga, bearer, tas kamatuuran ano niya. Mm. Anong sayo pa ng impormasyon na itong ginabangan sulte?
0: Ayaw lang kayo niyo padakuan. Diyan Santa Pucos, Sarangani, o Sal Cotabato, na ipipila kami ko na stupi.
2: Region
0: 12 ka na.
2: Dawat pa na muna.
0: Ka na siguro, pero itibok na yung Mindanao, dili pa siguro. Na, naapektado ba na yung ano, San Franz? Ang Gusan, Waman?
1: Okay.
0: Ang Butuan, naapektado ba na yung Waman? Di ba? Yung nana lang mga kaganaan. But anyway, more of that. Sige lang. Ito pagkabungato, nagkakaroon mga katropa, magtinabangay ng yung kita.
2: Hmm.
0: Kay kita ramang gihapon ng tao na day of the day, nagpuyo na rin maong lugar, magtinabangay kita mga kaigsunan. Kung waman mo nalista niya sa ayuda, ayaw lang mo si Gigyaw-Yaw.
2: Ayaw lang kasuko.
0: Ayaw lang kasuko.
2: Pasalamati nga wa ka
0: mabutang
2: sa alanganin.
0: Correct. Di kaya wala na po may tubig mapalit ka trobang Ruel. Nga naman, wala na. Nalagi tubig. Daga ng tubig sa Nunez, oh. Dapat naagi mga lugar na
2: wala tubig.
0: Naide sa Lagaw. Nga grabe ilang pagsangkob ng tubig mga katropa.
2: Kapoy lugar diri sa Mabuhay nga na yabo ang usa ka gasolinahan. Nga nag-awas sa mga kanal na himo nang murag ang niagas kanal krudo. Nagkalos sila og krudo kaga naing adlaw siguro to. First day ata to sa pagigo sa linog mga katropa. Di ba perting luuya ginato? Una mag-amping, mag-ampo, o magpabilin kita nga kanabang magmaigmat sa ato mga kaugalingon.
0: Mm.
2: Kaya karong panahon na, di na kinahanglan paliluya. O kaya na imong tabangan, imong kaugalingon, buhata. Ayaw gulat nga mutabang ang uban sa imo. Ayaw gulat nga na yung mga vlogger mo dool diya. Ang uban nga reklamo, mingon sila nga nung wala man nagibalay-balay. Klaro ho na to ha. Kini siya voluntaryo ni nga tabang, dili ni siya kanang adunay dako nga kanang responsibilidad sa pagtabang. Kundi voluntaryo kung kisa tumuduol mo tay makadawat kay kani mga tawhana wa man di man ni gobyerno, individual man ni so nagpasalamat ta silang tabang, pero nungka nga ato silang butan sa ilang pagabuhaton nga unsay ilang lakang nga paghimoon para mo tabang sa katawhan. Dili man na kanang voluntary na siya, dili na siya kanang compulsory. So, kita nga mudawat og tabang, kunang inahanglan man jud ka, mag-sakripisyo jud ka. Dili kay ibalay-balay na naon sa nagbuot na hinoong ka nga voluntaryo man itong tabang.
0: Yan. Alas 7:01 ang atong oras mga katropa. Ito sa ngatuang karoon ang ngatuang word for the day.
2: Ang atong word for the day mabasa sa Ephesians 5:15-16 na nagingon, "See then that ye walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil." Kani katropa bahin ni sa mga panahon ba nga lisod kayo, nag-antos taso ato ni nga pubaron si Minisaya. Busa tanawa ninyo nga maglakaw kamo uban sa pag-amping, uban ang pag-amping dili ingon nga mga buang-buang kundi ingon nga maalamon nga nagabawi sa panahon tungod kay ang mga adlaw dautan mga katropa. Muna sa Efeso 5:15-16, mga punto nga atong isgutan, ang paglakaw mga katropa na sa nga may pag-amping kung gitawag nga walking circumspectly. Doon ay pag-amping ba? Grabe yun kaingat ba? Kumbaga, kanang mutunob ka sa imuhang panimalay sa salog nga dili madunggan sa imong tibuok panimalay ang imong paglakaw. So, nag-amping yun ka nga dili ka makakreate o kasaba. Inga na katrupa ang panahon karon mag-amping ta sa atong paglakaw. Ang pulong nga circumspectly, nagpasabot kini nga magmabinantayon sa matagkilid o suok sa imong kinabuhi. kay daghan kayo mga unnecessary movement mga katropa ng atong kinabuhi. Sa dagat sa panahon karon, dili kita pwedeng magpabaya o magpakaroon ingnon nga walay peligro. Ang tao nga malamon nagalantaw sa unahan, nagaamping siya sa iyang mga ginasulti, sa iyang mga desisyon o sa iyang kauban, aron dili siya mapukan sa litag sa kinabuhi. Mauna katropa, ang pagbantay sa imong kinabuhi, sama ra pud nga nagbantay ka sa mga peligro nga naas palibot. Ikaduha, ang pagbawi sa panahon, redeeming the time. Ang panahon mao ang labing bililhong kapital nga gihatag sa tao. Gihatagan tag panahon, gihulaman ra mo na to ni. Ang tag-iya ng Ginoo mang God, muna nga gihatagan kita apan kini limitado katrupa, ang panahon limitado. Ang pagbawi o pag-redeem sa panahon, nagpasabot nga atong paliton ang matag higayon. Gikan sa mga butang nga walay pulos, atong bakwion karang nagbuhat kag butang na mahulog raman walay balyo, undangan na. Ayaw nagpadayon kay magsayang-sayang kasi yung panahon na. Taliwala sa kabisi o mga distraction sa palibot sa sobrang social media, maalamong tao nagatutok sa mga butang nga adunay permanenteng bili. Sa mas pamilya, trabaho o pag-alagad sa komunidad. Kana nga butang, pamilya unaha ang panahon sa pamilya. Kung nawad-an kag panahon, ibig sabihin nagsayang-sayang kasi panahon. O siyempre, ang imong trabaho, kay moment imong pagkaon sa imong pamilya, asa magka magkuha og source sa imong income sa trabaho man, o siyempre ang pag-alagad sa imong community. Mawitaw ng naiuban nga dako ang ilang kasing-kasing para muhatag, mutabang sa uban, kay gusto nilang mualagad sa komunidad. Ikatulo, ang kamisirable o kakuyaw sa panahon. Kay karong panahon na mga katropa, the days are evil sa atong panahon. Kini nga realidad nga dili ato malimod, nagpuyo kita sa kalibutan din, grabe na ang dagang sitasyon, korupsyon o mga daotang impluensya. Kung pasagda lang nato ang atong kaugalingon nga magpaanod sa sulog sa modernong panahon, dali ra kitang mabanlas sa daotan. Ang pag-ila ng adlaw dautan, maghatag ka na ito og nilian ng pagbati, kung sense of urgency nga kinahanglan kitang mubarog sa kamatuuran o magpabiling ligon sa matag-adlaw.
0: Yun. Di ba? Ano lang kita? Pinakapunto na rin mga katropa, amping kita kadunay, ampo kita kadunay, aron na kumbaga dili ta mahisalaag. Diba? Dili ta baad to dito sa mga daotan. Depende na sa inyo kung mapakadaotan yun mo dili.
2: Okay. Ang tentasyon, di mo na mawala. At social media, di mo na mawala.
0: Yan.
2: Nala sa iyong pagpugong.
0: Ay, ka, grabe ning balita, oh.
2: Kani, hadlok ni.
0: Wala talang hadlok, pero kailangan na ito mahadlok.
1: Okay.
0: Ato sa katuwang karoon ng itong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pero yun na pala yun na, wala kita greet pa nun, dari-diritso lang kita.
2: Nakalimot lang ba?
0: May buntag na ikan yung tanan?
2: Good morning lang, Japon. Bisaga, daay mga kalisdanan.
0: Good morning daay kanin yung tanan, mga katropa. 26 ka barangay ni itong syudad, dagang buntag, kumusta ang itong adlaw, nakatulog po siguro tanan kagabi, di ba?
2: Good morning, usap sa mga katropa sa Makima area, maitom kiambog, maasim, salamat sa Ginoo nga passable na dihang napita.
0: Naiba kong nisunod nga balita, passable na daw ang kapatan Glan.
2: Wow.
0: So good to know, kay masubay-ubay na ang
2: makatabang
0: ngadto padulong mga katropa sa Glan Sarangani province. Pero sige lang, amping lang gihapon mo sa dalan ha. Kay aduna gyud mga semento nga nang ukab, aduna mga bangag. So sa iyo pagpadagan padulong og Glan, hinahinay ra gyud taon kay labing pa sa mga dili kabisadong dalan. Base unya mga disgrasya ta diha. Ingat lang po kay napay mga aftershocks base na mga bato nga mga hulog pa diha. Hindi na to babalan panahon mga kay
2: Glan. Pero salamat nga maagyan na.
0: At least man lang aduna na idagkag supply nga tubig kumakadto rito nya mga taga Glan, pwede na makadto dres diyan sana to sa iyo parinti kadali. Kaya ang nagpait ang ubang yun niya mga kagilaan. Huwag kurinti, naglisod o gilim doon niya tubig. Pero tuwa na dito kagapang adlaw, nakahatundag yun ang DSWD o mga hinabang, mga food packs, mga tubig na mainom o katong tubig, panglipig tubig, murag filter ba? Arong doon ay makuhaan o supply sa tubig ang mga tagaglan.
2: Nga nagyong katropa, magtinabangay lang kung taon niya dito magpa-apikto kayo sa mga pagsulay.
0: Yeah, siyempre, okay ng dalan. So, musulod na po diha ang pagkumpunin ni ini nga to ang kutay sa kurinti padulungan na. So, ano lang ito? Sinerta na yung lang ito karoon. Hindi lang ito sige magsuko-suko mga katropa kay ngita na lang ito pamaagi. kung unsaon na to mga kagilaan kay dili man sa pagkanuno pero tanan magita apektado.

0: Ingat tulung manon, ito ka rin Santo Plus Gold. Aba na ito niya ang Santo na Vitamin C, yung Santo Plus sa Coffee Mix Arena. Ito mga balita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: P-Box, magpahibalo! Magpahibalo, magnitude 8.2, galinog, posibleng mutog pa sa unong katrench.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Posibleng buabot sa magnitude 8.2, galinog. Ang butandog sa nasod, tungod sa unong kaaktibong trench, sumala sa P-Box. Matod Director Teresito Bakulkol, lakip sa mga aktibo ang Philippine, East Luzon, Philippine Trends, East Luzon Trends, Manila Trends, Negros Trends, Sulu Trends, o Cotabato Trends. Kamaguhay lang yung tao ng pahitabo o magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Tungod din eh, kipahinom doon ang publiko, inabina sa mga Duplins bye-bye, nga magbakwit dayon sa taas kadapit kung makasinatid kusog ng linog. Katingad-an nga kahuwa sa kadagatan o kusog nga hagong gikan sa labod. Aron balikayan ang tsunami.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Lois Gino, wagin kabot din si tsunami.
0: Kabot pero wala lagi na. Control versus bye-bye.
2: Hinay-ray-hinay.
0: Hinay.
2: Salamat sa ginawa na gidungagan pa ang kalisdanan.
0: Ayan. After 7.8, ang nisunod ng pinakakusog, 6.4 na lang eh. Kato na, mga 5.1, 5.2. Gagmay na, mga 1.3, 1.2.
2: Karon mga 1 point something na na.
0: So, pero di pa takapaniguro mga katropa kay napag mga aftershocks, mga kagilaan mo na nga igmat gapon kita, bantay kita. Kung aduna na iliki na yung mga balay diha, ipahibalo ninyo mga katropa aron ma-check na sa tong city government.
2: Uy, di na kayo mga kuwan na nga, patsing-patsing ha, di na pwede ha.
0: Oo, kay dili na ito masiguro ang structural
2: integrity
0: ni Ana. So, gikinahanglan yun, kay pa-check ninyo na mga kagilaan. Ano sila mga ekipo, kung saan nila na pag-check, kay balo na yan mga engineer.
2: Actually, katong structural engineer, si katong pastor nga kauban na mo, busy kay sila. Tarang mga gambalay, labi na government nga mga structures, ginabisi nila si Pastor Jeter Villar. Engineer po siya.
0: So kung naamang kaila din mga civil engineer, maka-check sa inyong balay, ay pa-check na sa ninyo ha. Hindi ko kita ang kayo magkumpiyansa mga kagilaan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Salayin pa na ito mga balita!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Sa isinta kalawak tulungan, ginspeksyon ni PBBM sa Quezon City na humana sulod sa 8 ka bulan.
1: Bullseye!
2: Inspeksyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang duha ka bagong school building sa San Francisco High School, Quezon City, nga nahuman sulod lang sa 8 ka bulan. Ang maungupat ka andana nga mga building nagdala og sa 60 ka bagong classroom nga gipunduhan sa DPWH ug SM Supermall sa aron pulihan ang nasunog nga istruktura nitong 2025. Matod sa pangulo, dako kini nga tabang sa 6,800 ka mga estudyante na tumatuod sa saktong paggamit sa pondo sa kagamhanan.
1: Bullseye!
2: Mas labing maayo kung ingani lang kung tano.
0: Yaw, ano? Pila kadlaw?
2: Eight months lang.
0: 8 months?
2: Paspas kayo. Wala yung isa katuig.
0: Ang pag-heal kaya sa siminto, kumusta ka?
2: Wala man ng istorya mag-heal siminto.
0: Karabang. Eh baka siyempre, baka kagilaan, giga na sa basa ko ito pagpaugaw.
2: Aksyon ka kabalaka.
0: Aksyon tag kabalaka. Simba ko palayo.
2: Bagay ka ang
0: city. Ka floor?
2: Upat daw ka andana.
0: Upat ka andana?
2: Oo.
0: Niya, huy, ginuog ko.
1: Bullseye!
2: Normal lang kay bago roman tag-iigo kung linog.
0: Siyempre, sa aligtad, PWH na eh.
2: Gano'n man.
0: Engineer, mga engineer din.
2: Di ba na masugot ang SM Supermalls nga mabutang sa langanin lang kwarta?
0: Oo. Napoy na eh. Sa contractor nga gikuha ni ini, wala siguro ni ka ng...
2: Wala kickback.
0: Kickback.
2: Wala yung malita. Handok na sila.
0: Ay, naku. Antang, salay na ito mga balita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pulisya matod pa, wala'y pabugat sa lawas ang doon ka basketbolista sa Ateneo nga nalunod.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Iba kakini sa pulisya ang hungiho nga doon ay pabugat sa lawas sa mga basketbolista sa Ateneo nga silang Rene Bater Bonya o Divine Adile nga nalunod sa Dipakulaw Aurora. Mato di Dipakulaw, Police Chief Major Eduardo Mendoza Jr. sayop ang pagsabot sa report sa mga responding otoridad. Ang sinugdanan sa mong istorya, gikumpirma ni Colonel Percival Pineda nga walay foul play ug kusog nga sulog sa dagat ang bibira sa mga biktima. Nanawagan siya nga hunungon ang bakak nga mga balita.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Di kay, mo ito unang report ni Gawas, di ba, nga naay pabugat ko, no?
0: Oo.
2: O, nag-training ang duha ka mga players.
0: Mabigat na investigasyon, magutong word.
2: Oh,
0: sa MDRR Rimsog, mga kapulisan. Siyempre, pag-ubot sa social media, na

0: na ipabukat sa lawas ang nigawas?
1: Okay.
0: Nausahay mo ni ning sikit sa Pilipino ba ang comprehension?
2: Tinood ba naman? Tinood tong konsadipid nga daghan sa mga estudyante na to ang dili kay kasabot.
0: Oo, okay. Karoon naman na diskubrehan. Di unsaon na lang itong mga katiguhan na to. Diba? So, pintado to sila. Kritik comprehension daan, wala.
1: Atay.
2: Ito, diri pa lang sa balita, mabalaan ni mo ka na ay problema sa reading comprehension ang atong katawhan.
0: Ito, tinuod. Mali-mali ka informasyon tayo ng mga tod ba?
2: Mo, nagiklaro na to nga walay pabugat ang duha ka mga player ha. Dili magkaroon foul play.
0: Ayan. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Ayan na to mga balita.
2: Bullseye. Bullseye. Gihangyo sa Korte Suprema nga papasod ang program pan sa budget tungod sa manipulasyon. Gihangyo sa mga petisyonero sa Korte Suprema nga tangtangon ang program appropriations aron nga mapugngan ang manipulasyon sa mga budget items sa General Appropriations Act kun gaa. Mato ni Attorney Buape Truojani Peña, Council ni Representative Edgar Irise. Kini nga pondo naghatag og higayon sa pagbalhin sa budget para sa 2024 hangtod 2026. Apan mato ni Solicitor General Darlene Berberabe ang pagsaka sa baong pondo gikinahanglan usab isip patubag human sa krisis base sa fiscal framework iparayon ang oral argument sa Hunyo 16. Perting gisuda si Mabilido eh.
0: Di man ko nagsugod ang corruption ni ining
2: kana.
0: Ano, saan program appropriations.
2: Da, nakita agad nila.
0: Di agad nila nakita ang buslots balaod ba? Nakahigayin.
2: Wala man na hugot nga pagtanaw sa balaod na rin napita. Pwede din rin mabutang ang mga unprogram funds.
0: Kalipang mga kawatan na nangita agad ang pamaagi. Di ba? Simpleng kawatan mga sa panimalay. Gamito ng mga bata. Aron lang nga ma-unlock ang pertahan. Kalipang ka sila nga mga utok ka na ning daan. Di ba? Mga masteral ni mga congressman na to. Ayaw kayo na sila.
2: Pero ayaw ka. Giingon sa mga tao ron sa Labis Davao City ng survey, grabe kabubo ang trust rating sa mga kongresista.
0: Oo, maunay.
2: Lakip sa atong Pangulo.
0: Maunay, Lison. Kaya ang yung ipampili, mga MPA, kanang na-e Masters in Public Administration.
2: So?
0: Di, na-master yun nila ang public kupit.
2: Wala ko na-appel sa inyong kurso ko. Nga nung giuna, ginarin nyo.
0: Dili, kay gawas na Masters of Public Administration, nagkuha pa man sila Masters in Business Administration. So, gihimong negosyo ang politika.
2: Na, nakita nila nga dunay dako nga pwedeng ma-source out nga
0: sumpay
2: fund.
0: Sumpay sa ngala, no? Congressman, bla bla bla, MBA, MBA. Kaya wag ka ngala, no? Inay MBA, napay MPA. So, Masters. Kaya, ano?
2: Nga pag-abot sa performance.
0: Masters sa pagpangupit.
2: Muna ka mong ginikanan, ang pingin yung mga anak, kadili makat-on, unsaon pagpangupit ha, kaya muna ko na, may mong congressman ha.
0: Ato mga bata, ipadool lang yun atos, Ginoo mga katropa, dalo na itong simbahan, arong pagdako nila mga katropa, di sila mangawat.
1: Okay.
2: Correct. Pero dili talang congressman ha. Kaya na ay mga congressman nga tarong, gid nga atong kasaligan.
0: Ay, gamay lang dahi sila.
2: Gamay lang?
0: Gamay lang. 200 kape ng mga buwang yun.
2: Niya, kasagara na to katong wala ng buto.
1: Okay.
0: Dili, mapuntanan siya ng buto, ikaw po.
2: Dili lagi na talaga.
0: Naamoy yung mga ng buto, di hang
2: na, hadlock lang. Na-pressure lang.
0: Hadlock lang mawad anong budget. So, sabta na to na. Sila mga hadlock mawad anong budget. Okay ra na. Depende ra na sa pagdawat sila mga constituente kung saan na pagdawat mga katropa. Alas 7:17 ang atong oras sa live para ito mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sinado, gibantaan! 18 ko nung kakanibarigay ni Saldi ko, gitumbok na nalambigit. Kaya mo rin sinado.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Gingong lambigit ko nung 18 kakanibarigards ni dating Representative Saldi ko sa hulga sa seguridad sa Sinado. Mato ni Acting Senate President Sherwin Gatchelan, kibutya kini sa NBI, nga posibleng usak armadong grupo sa mga ex-marines ang maghatag og kasamok sa Senado. Tungod ni ini, gipaspasan ang seguridad o gipatuman ang work from home sa mga empleyado hangtod karong Hunyo 11. Aron, masiguro sa ilang kaluwa. Grabe naman ni Kabinoang.
2: At least na materialize ilang balita. Nga nung naghimo sila og work from home.
0: Yeah.
2: Kuya, lagi kung may alam, may paraan.
0: Grabe ang mga balita, baka na bang murag niya. Kung ikaw, maghuna-huna ba, binuang naman na eh. Kanapang 18 ka marins doon ninyo pasangin lang mo na nagwagwag sa mga anomalya ninyo. Di, amaw pa na ninyo anaon. Huwag mo
2: mula. Di, gibanatan nila. Kay gibanatan man sila. Gisulti man nga apil ang mga senador nga naay mga dagko nga mga kickback na mga dagko malita.
0: Kani si Matibag ya ba gibutang ra gyud ya pabulabog ba.
2: Mm.
0: Ala gyud ba. Grabe na unsa naman ang tawo ni mga tawhana ni.
1: Atay.
0: Makaon na ninyo sa inyong konsensya, makatulog kayo ba na? Ano yung ginapang buhat? Kaya bang pag-uli niyo sa panimalay, di ka mo maulaw sa inyong mga anak?
2: Ang pangutan ako na pa'y kaulaw.
0: Grabe na lang yung kabaga. Sus, pastilan. Ay. To, Sherwin Gatchelan, to, po na yun.
1: Atay.
2: Siyempre, ikaw, taga ang kaga katungdan ng acting Senate na, President.
0: Wad ang tag-believe ni mga tawhana ni, ay. Dagan man isunod eleksyon, raga mo. Kampanya, siguro tanini nga ayon na ninyo na pili, ay.
1: Atay.
0: Klase nga mga tao, baka na bang... Hindi man sa ano mga katropa ha, pero binuwang naman niyo, eh, kanabang kita nga mga katawhan nagpaabot na sa tinuod niya sitwasyon, sa tinuod niya kinsa bagay ulo niining flight control projects, ya karon adunay mga inaning istorya.
2: Mm.
0: Kung saan ba ipasabot ninyo niya na?
2: Correct. Ang gina-expect na to, ang klarong investigasyon sa flood control, hangtod karon wa pa'y masulti nga kinsa yun ang ulo, ana, mahuman na lang termino sa ato kasamtang ang pangulo.
0: Gusto gini discredit yun ang 18 ka mga marisol. Saan niyo na karon kaya na po'y bagong 15?
2: Na.
0: Sakit na po ninyong ulo, ana. Unsa na po ninyong paghahimuon nga rason. Diba?
2: Di mabalaan ganyan mo kung unsa ang tumong tinguha sa kining bagong liderato.
0: Grabe.
2: Nga, grabe gi-whitewash, grabe ang pagdipinsa, pag-block sa tinuod ng impormasyon nga nahimo na hinong gipasanginlan ang 18 ka mga Marines.
0: Na, good ba? Break sa takadali ayon sa ito pagbalik at dawato na report ni Katropang Fini Policario.
2: Mm.
0: Kaya na karon mo abutay daw ha ang ato ang speaker D.
2: Ah, si Buji D, si speaker.
0: Buji D nga to. Murabang iyang leadership number 2 ta ng gihapong Martin.
1: Atay.
2: Buji, murag nainduman ako, murag, di ba katong sikat nga salida sa unang panahon sa mga bata pata katong batibot. Si Kuya Buji, babalikan ka ng batibot.
1: Oh. Atay.
0: Okay ra ka?
2: Okay ra, okay ra.
0: Victor Slinog ba?
1: Atay.
0: Break sa mga, kaya marag di na rin ang kanibaon. Alin ka ba? Natong ka na yung Santong Plus ka.

0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: XFM.
2: Turbo.
1: Pakusog.
2: Turbo.
1: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
1: Doble ang kalipay.
3: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
4: Murag exciting ning turbo ah.
5: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
2: Vision X, daghan ang natubangan.
3: Kwan sir, ning kalit regidog kahanap niya kung mataon niya. Mura manggudog na ay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan o niya. Mura doon na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Mato akong dito maragpaspas o Vision X Plus. Nahadlok magugo kay basig madayunan ba? O araba may kwarta. Sus, sir, tinuod yun ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: XFM.
5: Exciting!

0: Getaway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kits!
2: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glan School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitom. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: Ah, grabe po ni Mama Dioy! Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon! Exciting!
4: XFM

0: Oras na ito, mga katropa. Alas 7:28 na. Sabi, paspasan mo dagan sa oras, eh.
1: Pero sige lang.
0: Ang uban nga na itrabaho, sigurado ko hapit na mo malate. Pero ang uban, di pa work from home man, okay ra sila. May Bantas Dadang, good morning. Yun sa mga si Bantas Dadang. May buntag di, kanin mo Bantas Dadang, good morning.
1: Good morning, ma'am. Bantas, may Bantas.
0: Dagoyan.
1: Salamat kay sayahang kuan pagkuha sa to.
0: Tumutuyok yung aking internet dito.
1: Nga nang paspas daw kayong oras katripang Ruel.
0: Nga na lang.
1: Kay hadlok siyang malate.
0: Okay.
1: Joke to ha. Dapat makatawa na ka. Okay. Ayaw na kay signo na sa mga problema. Kung para makakatawa na ka.
0: Pero siyong saan ako, kasi bago ako yung problema, di man ako makakatawa sa yung joke ko
1: eh. Ay, ano rin yung joke ko.
0: Wala ka. Nana, Philip. Wala pa.
1: Eh, sige. Nangita pa itong signal, siguro ang tarong nito.
0: Natay, interview nun niya, kapunta din ay video niya. Pero saan ta man, tungod sa mga dili na ito, mapugngan ng mga circumstansya, mga katrupa. Pero itry nga po na ito nga ma-interview si Sir Ramon na Kapulong, pinagi namang sa Kapong Patch. Mauti itong kipasangin lang katrupang
1: lagi Chris, nangawat lagi daw.
0: Nga nangawat lagi ko, no?
1: Kamot, akaragin mo, Judge Minta na yung kayo mo ba?
0: Katuday ay mga katrupa, isa ni sa mga nagtabang kay ang iyang itrabaho, ang tapad-rapod. At ito ni, trabahante ni dati ning sundalo niya karon na trabaho
1: di sa
0: contract nga City Hall. Na siya diya karon na trabaho, so atong paningkamutan nga mahinabi unya si Mr. Ramon Kapulong.
1: Correct. Dapat gina-reward ni may ngani nga tao. Karang mga tao nga doon ay kasing-kasing sa pagtabang. Bisag wala na ko ikatabang, pero mm-hmm. manikamit niya po. Moni, dapat ang atong ipromote dili ng mga sigiga, pangawat, diha ng mga nagkaraiyang politician.
2: Okay.
1: Kani yung mga tao nga walay swildo, pero ang kasing-kasing mutabang ipos katawan.
0: Gani? Pero sige lang, taon-taman, kaya naman gikawatan ng misunsahan na ito.
2: Okay.
1: Lagi?
0: Kasi yung sahaw na ito, mga katropa, di yun malikihan, grabe yun ang kawatan. Tagin ninyo karon taon-taon, mga katropa,
1: si Mr.
0: Ramon Kapulong. At ito pa rin kamutan nga mapunpats kay si katropa Philip. Naman ito'y gilakaw, so musubay siya sa ito ang Speaker of the House. Nga siya siguro mo ano, siya siguro mo sagang ko basi labayag bato.
1: Joke lang. Dili siguro.
0: Joke lang.
1: Pero expect ka katropang Pilipa, pagbantay niya, ayaw guan, ayaw pag may nalang...
0: Butan na taga-jensan, oy, misi pag mabalaan niyo mga katropa, abot mga ganitong pangulo, Drake, kagapon,
1: okay, wala,
0: mga ganitong okay, okay, presidente. Wala lang, kitapukan. Ano lang.
1: Pero ang busy presidente pag-abot sa doctors
0: grabe
1: siya. Halos tinakago yun. Halos muga ko saya mga tao. Hindi na ito naman punggan. Kaya tao mo ng desisyon.
0: Ya, ilaha man na. O, antay, ano niya, mga katropa. Sige. Ato san sige. Tukuyon na lang sa nato ni mga katropa. Santang kapaabot na kakatropa ang Pini Poligario.
1: Sige.
0: Kung kinsagyod. Kinsagyod. Nganong. Ay, dahil man dito, no?
2: Atay.
0: Kinsa ang daling mo give up.

0: pa, pinapalsito. Paglaom sa dughan, diligyod mapapas. Kinsa gyud ang daling mo giba pa katropa sa magsulay sa kinabuhi, babae ba o lalaki? Na na na na. Ato ni gisugutan niya katropang Christian. Ay, karoon ito sa pusod. Flower, gisugdan na nato na rin yung sulod na noon siya.
1: Sige lang, okay na. Uy, puli mo na.
0: Okay, nindot pa gani. Pero sige, unya na lang siguro taon-taon di mga kagilaan. Kay kinsang yung mas daling mo give up sa mga pagsulay sa kinabuhi, ang babae ba o lalaki? Sa tanaw na ko, ani, ato ni pangunahan gamay, marabag ano ni, depende ni, depende.
2: Sa sitwasyon.
0: Depende sa sitwasyon. Usahay na mga babae nga ligon ka tropang Chris.
1: Napo yung lalaki nga.
0: Ang gamay, umarawa pang kanag...
1: Ano? Sa mga good kay akong liguran.
0: Sa kabukat na nimo, kulang pa yung pagka-diet. Atay.
1: Sangin lang na po nimo kong way.
3: Roel Dumantay.
1: Si Tintay, City na lang. Pulsa.
0: Kulang pa na dapat na nandok ka sa 72 eh.
4: Atay.
1: Eh, naguba na yun ang liguran.
4: Atay.
1: Kaya kung sa kinsalay mo lang dito siya.
0: Nana?
1: Human commercial daw.
0: 7:34. So.
4: Atay.
1: Gidilian na din day.
0: Gidilian na din mo.
4: Atay.
1: Human commercial daw. Tiwas ulit na eh.
0: Sige. Sige, imo na.
4: Atay.
1: Mga katropa, may adlaw. Prangkahay nga pamunta na, kinsa mang yun ang daling nga musurender o mag-give up sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ang lalaki ba nga giingong haligis panimalay o simbolo sa kakusgan o ang babae nga nailang emosyonal o daling muhilak? Karong adlaw, atong ablihan ang linya o atong bungkagon ang mga tinuod nga rason luyo sa kakusgan o kahuyang sa tao. Apan pa kayo pagbiya katropa ha, kay dako kini nga iskutanan din sa atong programa.
0: Yan ha, una na rin mga katropa, pressure sa katilingban o garbo. Ang rason mga kagilaan, ang kakusgan o kahuyang sa tao kasagarang gidiktar mangod sa iyong papel sa katilingban. Ang pagtuki, ang mga lalaki mas daling mo-give up sa emosyonal nga aspeto o mental nga aspeto kung mapakya sila isip provider o haligi sa pamilya. Okay, dako ang ilang garbo, ego. So ang kapakyasan sa trabaho o negosyo, batiyon nila ingon nga dakong kaulawan. Ang mga babae sa daling maluya, kung agisgutan na ganin mo ang pamilya o mga anak, ilabi na kung batiyon nila nga napakya sila isip inahan o giilisan sa relasyon. Yawa niyo.
1: Tinood yun na.
0: Okay, no pressure sa katilingban o garbo mga katropa.
1: Kadawa. Ang gikumkom batok sa gipahungaw, internalization or emotional release.
0: Sige.
1: Ang rason ana, ang pamaagi sa pagpagawa sa stress o kagol dako og epekto sa kalig-on sa huna-huna. Ang babae na ilang mas daling mupahungaw, buhilak, mahinabi sa higala, magchismis god og mangita og kaistorya. Kini ang pagpahungaw sa nagsilbing safety valve aron makuhaan og kabug-aton sa dughan. Sa pikasbahin ang mga lalaki na anad sa paghukom sa problema kay lagi bawal muhilak ang lalaki. Ang problema nga ikumkom murag taya nga mukaon og putaw gikan sulod hinungdan nga kung mapuno na kalit lang mo give up.
0: Bullseye. Sige lang chip, kamo tawag sa chip, pasod na lang kay importante din ang balita kay baga bisita na pong mobutay dress jensan mga katropa para magpabot o ginabang. Sige.
5: Bullseye.
0: Ikatulo, kakulang sa ligon nga support system. Ang rason, walay tao nga isla. Oh, okay.
1: Island. No man is an island.
0: No man is an island. Kitantanan, nagkinahanglan yun ang masaligan nga abaga sa panahon sa kalisod. Bito, tinuod bang gina? Tinuod gina mga katropa. Gawa sa ato ang labaw makagagahom, di man nato kaya nga mag-inusara lang kita.
1: Gani, nadyo kay sultian.
0: Nadyo kay masultian sa imong problema. Tao ra mangod ta. Ato ang spiritual being, pwede na itong isanding ganto sa ato ang labaw makagagahom, mga katropa. Pero, usahay, kinanglan yun na itong kaistorya sa kinabuhi.
1: Tinuod.
0: Kanto mga tao nga nag-inusara sa kinabuhi, walay pamilya, nga maduulan, walay tinuod nga higala, nga makapahuangan sa tinuod nga gibati, mao na'y pinakadaling mo surrender. So kung batiyon sa usa ka tawo nga siya ra usa nga nagpasan sa kalibutan og walay nagpakabana kaniya, mas dali siyang kawad-an sa gana nga mopadayon sa paglabay sa mga adlaw.
1: Tinuod gyud siya. Mawad-an kag gana kay mura bag wala na kay nasumbungan ba.
0: Yan. Ikaapat.
1: Ang kaabtik sa pagsulbad sa problema. Muna siya, adaptability and coping strategies. Dili parehas ang abilidad sa matag tao sa pagkatubang sa kalit nga kausaban o krisis. Ang aduna yung mga tao nga dali ra kayo makamalisang, magpanik kung makasugat o problema samtang uban kalmado nga mangita og solusyon. Kasagaran ang mga babae nakitaan og taas nga emotional resilience o abilidad sa pag-antos sa kakuhon basta para sa paminahal sa kinabuhi. Ang lalaki kung mawad ano kontrol sa sitwasyon lahi na ang iyang plano, mas dali nga ma-prostrate og bation ang kawang pagsulay.
0: Yan. Og, siyempre mga katropa, ang ikalima diri ka kulang sa espirituhano nga pundasyon. Gani, pinakaano gini. Kung walay lalong nga rason o tumong o purpose ang kinabuhi mga katropa sa usa ka tawo, dali ra siyang huyong-huyongon sa hangin sa pagsulay. Dapat nagi kay purpose. Kaya mao mo ito yung magpalikon sa imo. Kung baga, lalaki man o babae mga katropa, kung ang tawag gani walay hugot kapag tuo sa kitasan o walay angkor o pisi nagihawiran sa panahon sa unos, sama ni ini nga nagakaitabo karon sa tua, dali ra gyud ta nga mapalid sa kapakyasan. Ang pagtuo mao'y naghatag kanatong timaan nga human sa kangitngit aduna gyapoy kay kahayag ka. Mao ra gina ang kanunay nato mga katropa, kung wala kini nga paglaom, ang tao dali kayo muna-huna nga pag give up, mao na lang ang bugtong solusyon, which is wrong mga kaigalaan. Bullseye! Kapit lang kita. Ayan na po nang kapit sa panalim na lang po kanunay, ha? Okay. Eh, karong panahon na, pwede manggibukata sa mga napanghitabo sa tuang kalibutan. Panghitabo dari sa Jensen, nagagiyan kita unos, gigiyan kita linog. Pero sige lang, ha? Di kita angay mawadan o paglaom, laban lang kita kanunay sa itong kinabuhi mga kaigalaan. Balik kita sa itong pagbalik at itong dawato ng mga report kinikabahin. At itong kaninyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: XFM.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
4: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
5: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani-ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunoran. Premium D3 Coffee Mix adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: XFM.
6: Exciting!
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
10: Naunsa di ay ka?
9: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
10: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
9: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan!
10: Exciting kaayo?
9: Nalipong ko!
10: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
9: Oo, Mari, turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
13: Uy, ang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
14: XFM.
13: Ka-exciting, oy!
0: 95.5

0: Oras na to, mga kagilaan, na alas 7:45 na.
1: Bullseye!
0: O, siyempre sa to, mga kagilaan, mga katropa niya, kanagapaminaw karon, may buntag yapon ka rin tanan, ha? Grabe ang mga panghitabo, mga kagilaan, sa to ang Jensan o Sarangani, may dalangani kay nakaabot ng hinabang dito sa Mayglan. O, nainisulod ka balita nga okay na daw, maghihan ang kapatan. I don't know, ha? Pero wala pa rin.
2: Kapatan is part of Glan, di ba?
0: Glan na. Ang unang naabri, ang sapo, masla, sa malapatan. So, pwede na ka malusot, pero pagkabot ni mong kapatan, di ka kalusot. Okay, dito matutong na mga grabing landslide. Ay, mga bato, gatulay, mga guba, mga kagilaan. So, medyo lisod ang pag-tabok. Pinagi niya. So, kagapon, halos bangka ang gigamit. Kana mga panagatan nga dagko ang gigamit sa pagkatunog mga ayuda. Di mismo sa Glan Sarangani province o kutob karon wa paghapon sila ay kuryente nga na di ba? Grabe yun. Unsay picture na yung number one, linog. Kaya ano daw, chip?
2: Linog yapon.
0: Nanawa daw, chip.
2: Naipart.
0: Issue one.
2: Katong gahapon nga mga kuwan yapon.
0: Ininyo maligina.
2: Super linyo. Lain man yung kuwan. Mga linog. Mix na mix.
0: Grabe yun. Oh. Makita ninyo mga katropa ang kadaot nga gihatag na ining 7.8 magnitude sa Jensan, halos sa mga establisemento ang nangaigog yun. So karon ang mga mall sarado.
2: Wala yung mapalitan, no?
0: Ang Robinson supermarket boy abri. Pero syempre di man po nato maanuhan ng mga tao nga pipila na po yung makapalit niya kay medyo taas po ng presyo. So, sige lang. Paabot-paabot lang kita ni. Kung wala gin mo yung choice, pwede rin gin mo niya. Extra-extra yung mga income, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di man kayo layo? Diferensya? Diferensya na ba mga sintabo kumpara sa uban?
2: Kalang piso. Dako, ano mo gina?
0: Pero kung di yun, makaya yun, antos-antos mo yun, asa may mas mahal. Muad to mo rito sa mga sari-sari store.
1: Bullseye!
0: I'm sure mas mahal ka pa ng sari-sari store. Hindi man sa pagkano sa mga sari, sa mga suko, pwede sari-sari store sa tuwar.
2: Hindi, mo na reality kay pang emergency, ano mo guna sila?
0: Di, ang kalisod bagod sa panahon ang atong ginahuna-huna, ha? Kay siyempre, karong panahon na, sa tinuod lang, dagan ang mga way trabaho ron. Alangan, for example, karang 93 katrabahante na ang nahugno ng building diya sa Jollibee. Ang saod, manimun ang mga trabahante, alangan sulduhan paghihapon na sila, di ba? Lukoy po kayo ang tag-iya na na.
2: Majobless kila sila?
0: Mahimo gid sila ang majobless. So, maog bitaw nga, gipangtagaan po na silang ayuda mga katrupa. Oh. Baguhay lamang, gikan sa itong DSWD. Kay, lisod po kayo ng kahimtang. Ato pong masabtan mga katrupa. Diba? Yun na lang. Magsinabtan na yun ang itakaroon. Kutay sa kurinte, kaghapon, na ata nakita ng perteng sukuang lalaki mga katrupa. Kay sa balagtas, kutog karon wapan ay kurinte.
2: Tulokan sila na daw?
0: Nasa'y pasyente. Nasabtan man nato na, pero saan taman kay basi dako ang damyos diya. Di man pwede ka magkuha na ng tag-extension wire siguro nga idiritso diya sa iyong panimalay. Ano mag ka na bang wala na to gituyo nga panahon ba? Di ba po siguro na to sulti nga wala galihok ni mga taga-sukote ko to. Galihok sila. Makita na to ilang effort mga katrupa, mga lineman, halos wala ganin ay tulog ng uban diha. Mao ni sila karon ang ginatawag nato nga mga hidden heroes ba nga di kay matagad. Kani ato mga lineman. Kay sila ba ya ning numero uno nga mo-responde aron magsiga lang nang atong kurinte. Although syempre nako man ang tabang sa kutay ko to kay inka man sa sukutay ko to. Pero non-profit ba ya ang atong sukutay ko to? So ang income ding apadulong, padulong ka pa na sa improvement niya. Problemado pa daan nato ang sukutay ko to. Tungod lang giniini yung mga GBA-GBA nga ginaiskuta na ito mga katrupa.
2: Hapit ng 27 ba ya?
0: Oo, niya. Ang sabari, madayon ba yun ang agma ni ini? Kaya wala pa may gipagawas ng sukutay ko ito. Madayon yun siguro ni agma. So, ato lang ipabutol kung unsa yung mga katikara ni ini mga kagalaan. Pero sa kato mga apektado, nga kutong karon wa pa'y kurente, siguro sabto na sa siguro na ito kay kalabidad magundi. Kumbaga, dili pod lalimba ang trabaho sa to mga lineman. Naanaga ni mga additional forces sa laing mga electric cooperatives. Pero wala gid, maglisod gid. Unta ang atong gobyerno makatabang. Unsa ba gid direction sa to ang nasod? Di ba? Kani bang taliwala sa mga krisis ba, mga kalisod nga sinatian, intervention sa atong gobyerno, niining ato ang mga pasilidad na rin karon, paon sa pagbangon sa Jensen. Actually, kaya man ato mabangon, pero it takes time. It takes time, gani katrupang Chris, kay diligid nga basta-basta ang panghitabo mga katrupa. Kay kani, di man ni gituyo, dili man ni pareho sa hitabo diya sa nasyonal nga grabing kawat sa kwarta, malimalita.
2: Katupang Ruel, basig makasulod karon si Mark Muda, ang sa Balut Island nga atong correspondent. Ako gi-instruckan nga dito kay Tropang Bibot mo agi. Kay daghan po na dito mga damages nga mo lagi sa kadaghan sa nga...
0: Oh, kay murag ang inang pantalan dito, perte mo mga ka.
2: Oh, perteng liki ah.
0: Nga langkat po doon, saon man ang tanan. Ato po nga pa nikamutan nga matawagan pa si ato ang... tawag dato ning modern hero. Karon panahon na mga kaigalaan, dili ni kawatan ha, dili ni taga House of Representative.
3: Okay.
0: Kay grabe buto-buto mga ano pangalan ni ini, grabe naman ni mga tawhana ni sunod pag ideya mga wat anon sa labanta. Dili ni kawatan nakatabang ni. Gagi pasidungan pag ani sa Bureau Fire dato dress Jensen mga kaigalaan. Kay naka-save di siya pinatukabok katropang Ivan, duha ka tao ang napagawas. O, di ba? Naliban mo na niya, inyo ang gius, gahandi sa social media.
2: Na.
0: Nga nangawat. Grabe po mo eh. Dili po siguro talaga ni sulod mga wat. Maglisod pamanggani og sulod ning uban. Ay, mas dali na yung sulod. Ay, mas dali yung sulod para makapangawat.
2: Saan man?
0: Mga congressman.
2: Di na ka i-check ang imuhang lifestyle? Di na.
0: Wala, oy.
2: Wala na gina-check kung...
0: kalamudagan ka?
2: Oo.
0: Wala, may educational requirements,
2: wala, sila? Wala, no. Pwede ka elementary?
0: Pwede kayo, oy.
2: Basta Pilipino lang.
0: Pilipino ka, nagpuyo ka sa mong lugar. Di ba? Nga, makadaog ka, okay na ka. Di na ma i-check kapag sulod di mo, ang ibong balay, ano pa lang... duha pa lang ka kwarto paggawas nimo pagka congressman dos andanas na. Di wala na kayo gina-check karon.
3: Okay.
2: Correct.
0: Lifestyle checking ba? Awar ko na mga congressman. Tanawar ko dong dagway ni Kimbo tong bago siya nahimong congressman tong maistra pa siya. Di ba layo kayo sa iyang dagway karon. Sabot pa sabot naagi kwarta bag congressman ka.
2: Agay.
3: Okay.
2: May pera sa kongreso?
0: May pera sa kongreso, basta kay balo lang yung kamangaw-kaw. Pero kung di ka kabalo mangawat, manlog ka sa Ginoo, kay di ka mangawat.
2: Ayaw ka itong kongreso?
0: Ayaw ka itong kongreso. Dapat na.
2: Na, kay para
0: mga... Atong ihawag ang mga...
2: Hindi, mangawat.
0: Mga congressman, mga Diyos nun dapat.
2: Oh, correct, correct.
0: Kay mahadlok pa na mangawat. Pero congressman ni mo pala hubog sa bungiro.
3: Okay.
2: Dihan ah. Sunod na ng daghang mga tentasyon.
0: Babaero. Speaking of babaero, grabing rapitul po. Di ba kaya?
3: Okay.
2: Gibulgar siya kasawa.
0: Grabe, tagpila ka babae ba? Biliba ginako.
2: Ah.
0: Mayroon lang gani, no? Kaya wala ta na discover og na national TV tanga angkor ba, no?
2: Ano man?
0: Iba si mapareho tang rapitul po.
3: Okay.
2: Ako, diri na ako. Okay na ako diri. Di na ako gusto nga ng kataas ng mga tentasyon. Basig maglisod tag sagang anas.
0: Alamag nga,
2: sikat ka, sinador ka, may kwarta ka.
0: Grabe no? Kawa lang yun. Siguro ni, kaning mga nagpanghitabor, pahinumdum ni ba? Pero kita may gipahinumdum. Ano sa may dakong sana na ito, Doris Mindanao man? Dapat dito sila gipahinumdum man? Kamuli, pagbago na mo mga tibaghat mo.
3: Okay.
2: Uy, wala na yung silpon dala.
0: Agay patay.
2: Dili man to, Anturon.
0: Ay ka.
2: Che, pasi matawagan si Mark.
0: Sige lang. Patuan na to kang pilipo niya. Sa on the monkey.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, okay. Pasi pwede magtuan ni ano, katropang Ray. Oh? Tuan na lang ninyo. Kaya pa man siguro.
2: Kaya ra.
0: Kaya pa. Tuan na lang ninyo. Katong hero. There's a hero. And I'm looking to your heart.
2: Ito, kani mga hero dapat gina-recognize sa panahon, sa kalamidad nga nag-butang sa risgo sa ilang kinabuhi, wala maghuna-una sa ilang kaugalingon.
0: Correct.
2: And mo na yung attitude nga dapat nata. Kaya kung mag-isip ka nga mutabang sa uban, di na naman maisip mong sarili. Diba? Makaisip ka nga, tabangunin man sa ko, pero naman mas tabangunin sa ko ah. Nga mayon ka nga, ang ayuda dapat na skuha, that selfishness.
0: Bitaw, tinood. Ako, nakasabot na nga, binawagan mo diya kay naglisod na karon. Pero, ang tabang manggod karon sa gobyerno is katong naapektuhan sa linog. Naglisod tangdaan, pero wala man lang ta naapektuhan sa linog. Magpaabot siguro ta nga nai para sa tuwa nga ihatag sa gobyerno. Pero samtang wala pa, maningkamot siguro ta katuwa.
2: Correct.
0: Diba ka nang, magkano na sa siguro ta ba? May makakatropang Ruel, wala na makitrabaho.
2: Ayaw ka, ayaw kumpiyansa.
0: Pareho ta ni Agi tanawan ang tagtrabaho.
2: Oh.
0: Naningkamot na kita nga makatrabaho ta.
2: Gani man.
0: Paningkamot na gina.
2: Nag-evolve.
0: Samtang wala pa ka naputlan og tiil, wala pa ka naputlan og kamot na.
2: Abisa kompleto pa ka.
0: Kompleto pa ka. Kay lisod po kay maputlan tag kamot, kay dili man ta ka lihok dali sa mixer.
2: Oh.
0: So, tiil pa, alangan mo anak ta. Pero sa mga katropa, kompleto pa ka, mga trabaho ta.
2: Magamit pa ka.
0: Magamit pa ka.
2: Oh.
0: Ano lang yun, ang hugot man lang yun kanunay mga katropa, anong sa imong pagpaningkamot, ang imo rin yung mga anak, imong pamilya. Imong pamilya rin yun na.
2: Yeah. Oh, gutom katong nilinog og galit. Kisa magipangita ni mo una.
0: Yeah. Sabayan ginato og pag-ampo.
2: Correct.
0: Di ba? Kay kung wala tay pag-ampo at tay pagsalig sa tong labaw makagagahong mga katropa, medyo pait kayo, di kita matagaan og blessing yun.
2: Tinood na.
0: Tinood lang. Kay kung naa kay pagsalig sa tong labaw makagagahong, galihok ka, magayok kag tabang sa tong labaw makagagahong, tagaan kag guidance, tagaan kag wisdom. O unsaon nimo pagdiskarte sa imong kinabuhi, asa ka makapangita og trabaho, daghang kay opportunity sa tanod lang just to grab it. Ginatagaan ta sa ginapakitaan ta sa Ginoo og kanabang mga oportunidad. Ang problema sa tuwa usahay mga katropa, nagtinapol ta og watay salig sa tuang kaugalingon. Importante na gyud nakisalig sa imong kaugalingon. Kay kung wag yo kay salig sa imong kaugalingon, di ko ka kitang trabaho. Ayan na putong sobra ka salig nga magpasipsip na budak, di po na mao.
1: Bullseye.
0: Ayan putong sobra ka pagsalig nga na nakadiha para mangdaot kag kaubanan imong trabaho para mong angat lang ni muhang imong posisyon, dili po na mao.
2: Correct.
0: Okay, makatamak po kag tao diha na sa lagi po na maabot ang panahon, mawatan gyud gyapon kag di na kakabalik kung asa ka karon. Or it's either nakadiha karon, diha na ra po kataman. Diyan ni mo makita ang mga tao, mga katropa nga kumbaga wa gyud ya sinso sa kinabuhi, mao gyud ni trabaho kana magpasipsip ta lang kadunay.
2: No.
0: Naara gyud sila diha taman.
2: Correct.
0: Hindi man sila maning kamot kay i-develop nila lang kaugalingon. Kay ano man, mahadlok sila maalasan, ang ilang buhaton magpasipsip. Diba, dapat kung di ka gustong maalasan, i-develop nimo imong sarili, tagaan nimo og value ang imong kaugalingon.
2: Mm.
0: Patason nimo ang value sa imong kaugalingon.
2: Mm.
0: Iyon ana dapat diri nga nakadiya para mangguba og isig ka trabaho nimo. Awa gyud ka diha gyud ka taman.
2: Di ba? Nagaingon ta permindi ka trupang Ruel kung unsa imong gitanom mo imong anihon.
0: Oo, oh, tinuod
2: gyud. So kung nangguba kag uban, ayaw expect nga dili maguba imong kinabuhi sab.
0: Oo, oh, tinuod na. Di ba? So
2: nakita nimo mga example na ka trupang Ruel.
0: Ah, so perti na daga na. Kapila na kakumpanya atong giagian ka trupang Chris. Halos pareho nganing trabaho na to sa sulod sa media mga katropas, naagi tayo kaubanan sa trabaho nga wagi nagkamadimaong batasan ng masinak sa mga bago. Sis, dapat malipay ganit ka?
2: Eh, tabangan man ka. Kumbaga, nana kay augment sa trabaho ba? Makatabang nimo para mas mapanindot pa ang inyong performance. Dili kay mahimo nimo siya kompetensya unya, sige po kag pang panutsot para maguba po siya.
0: Kabalo ka, ang pinakadabes nga himo nimo kompetensya ang imong kaugalingon. Diba ka lang, maningkamot ka ba? Karon. Maulay ni mong nabuhat. Pagkaugma mo anak, uy, dapat labangan na ko ako ang kaugalingon kagahapon. Iyon anak, dapat makikumpetensya. Ayaw tanawa tong isig ka trabaho ni mo.
2: Correct.
0: Kay lahi man mo, ano, lahi man mo talento, lahi man mo abilidad. Di ba? Di man mo lahi, ano niya, syempre lahi pag magbatasan.
3: Atay.
0: Okay.
2: Oo, gina.
0: Commercial sa ta. Nana, makasalod siya, Chip, o ro niya na lang. Wala pa siya? Sige. Ato sa katuan mga katropa, ang The Secret of Health at ang makauban. Mismo ato ang President CEO. Walaan ko din si Doc Remilito Oy. Boss Rems mga katropa. Ato madunggan ka rin. Relax mo di akin ng abahin. Ato ang kanino sa Suntown Plus Gold.

0: pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sanzone Plus Gold o Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sanzone Plus Coffee Mix, the secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sanzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sanzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sanzone Gold Herbal Capsule.